0: iwang paglabag. Pero po, tatandaan natin, ang bawat jurisdiction o ang bawat bansa, may kanya-kanya pong pinagbabawal na lalo na po yung mga ipinapasok sa loob ng bansa nila dahil may mga existing po sila na panuntunan kung ano po yung mga bawal na ipapasok. At lalo na po, yung mga bawal po na activities, once na makapasok ka na po, usually po, maraming pong regulated activities, maraming ipinagbabawal na gawin ng isang foreigner doon sa bansang yon na maaari namang gawin ng mga citizens po ng bansa na yon. So marami pong factors ito, ano, which is sana maiiwasan po kung nag-aaral po yung traveler tungkol sa kultura at saka sa mga batas ng bansang pupuntahan po nila.
1: Opo, kasi example, di ba, meron yung vlogger, Russian vlogger na punta sa Pilipinas at talagang
2: dito sa may BGC.
1: Oh, no? Ng ano, ng haras ng mga mamamayan. Ang worry ko, baka naman may Pilipino vlogger o feeling influencer na nasa ibang bansa, tapos ganun din ang gagawin para for the likes, for the views, for the follows, di po ba?
0: Tama po, tama po. Yan po yung mga kailangan po nating pag-aralan kung tayo man po ay traveler, na maging sensitibo rin po tayo doon sa kumbaga pakiramdam po or sensitivities po nung pupuntahan nating bansa. So, ganito po yung mga magagandang dapat isinasaalang-alang ng isa pong traveler. Tandaan po natin, ang bawat tao, ang bawat bansa, meron po silang kanya-kanyang mga kultura, no? Na sana hindi po natin ma-offend sa pagbisita po natin doon sa kanilang bayan.
2: Alam ko po, attorney, kayo sa BI, ano? Pero di ba po kasi kapag ka nagtra-travel tayo, meron yung customs declaration, di ba? Yung form.
0: Tama po. Yes.
2: Pero minsan parang ayaw nating mag-declare truthfully. Or parang nag-aalangan tayo dun sa mga bit-bit po natin kung i-declare natin o hindi. Ano po ba yung tamang attitude or i-observe po natin para makakomply po tayo dun sa panuntunan nga nung atin pong dadat ng bansa?
0: Okay. Sa palagi naman pong advice at paalala po ng Bureau of Immigration, mapa-immigration po yan, quarantine, o di naman kaya ay customs, lagi po tayong maging honest, ano, sa ating mga declarations. Kasi kaya po nandiyan yung mga katanungan na yan is to assess us as travelers. So mahalaga po na maging forthcoming tayo or truthful para po makita ng officer na hindi tayo, kumbaga, tayo po ay transparent sa ating purpose ng pagpunta sa bansang yon.
1: Well, sabi nga rito ng isang tagapakinig namin, madalas daw, hindi naman dahil sa matigas ang ulo, kulang lang sa tamang impormasyon. Yan ang isang problema. Okay. Meron na ba tayong naging kaso na Pilipino na gumawa ng mga labag sa ibang bansa na hindi krimen, ha, na pumatay? O itong katulad dito, na na-deport sa atin?
2: Pasaway?
1: Nagpimpasaway sa ibang bansa, diniport pabalik dito.
0: So far, ang sa immigration side po, ang kadalasan lang po talagang nakakarating sa atin ng mga impormasyon, yun pong mga kababayan natin na nag-overstay, kumbaga, o kaya nag-e-extend po doon sa limit ng kanilang visa. Pangalawa, yun pong mga nagtatrabaho po kahit na ang kanilang permiso o yung kanila pong visa na nakuha ay para lang for tourism. So, ito po yung mga isa sa mga pinakamararaming violations usually na nakakarating po sa ating kaalaman.
1: Kasi iba nga naman yung visa pag estudyante. Eh kung gusto halimbawa kumita habang nagtatrabaho, mag-working student sa ibang bansa, tapos magtrabaho sa convenience store doon sa ibang bansa, bawal po yun pag ang visa mo student visa. Tama po ba?
0: Tama po yan. Tama yan.
1: Yung pong katulad nito, paano natin mapipigilan ngayon to na pagpupunta ka sa ibang bansa, anong payo nyo na alamin namin para hindi naman kami, katulad sa Singapore, bawal lang chewing gum. So dapat wag kang magdala ng chewing gum doon.
2: Bawal magkalat.
1: Bawal magkalat, di po ba?
0: Tapo.
1: So, paano gagawin namin kung kami magbabiyahe, ano ang dapat namin gawin Kasi usually itinerary lang iniisip
2: para
1: mo.
2: Para alam namin kung paano kami magbe-

0: Behave.
1: Behave. Ano po payo nyo?
2: Ang payo lang naman po namin sa ating mga kababayan na magta-travel, mag-research po tayo at saka maging open po ang ating isipan. Paminsan, maging ano po tayo, maging sensitibo po doon sa pakiramdam ng mga nung bansang pupuntahan po natin, kasi ayun na nga po, may iba't ibang sensitivities po tayo. So maaaring yung hindi po nakaka-offend dito sa atin, sa ibang bansa, nakaka-offend po yun. Mm-hmm. Pero ang pinaka-mas importante po, para hindi po masayang yung ating ginastosan na travel, maging handa po sa documentation, ano? So alamin po natin ano po ba yung mga dapat na ipapresenta natin at dala nating mga dokumento pagdating po sa airport at pag hinanap po nung ating counterpart na immigration officers doon po sa pupuntahang bansa. Kasi marami na po tayong na-encounter na A to A, yung po tinatawag na airport to airport.
1: Lungkot nun.
2: Because, yes, kasi kapag hindi pa siya nakatungtong doon sa pupuntahan niya pong bansa, napabalik na siya ng Pilipinas because meron po siyang certain violations or lacking requirements. Kumbaga, may kulang pong dokumento doon sa kanyang nadala niya.
1: Pero dito so, pa lang, di ba? Tinitingnan niyo na yung dokumento, di ba?
2: Tama po, tama po. Tayo naman po kasi sa immigration processing, nakabase po tayo doon sa dinedeclare nila na purpose of travel. So, kung honest naman po sila dito at nakita naman po ng officer na yung pinresenta ng ating immigration officer na tugma po yung mga yung kanyang declarations, yung kanyang dalang dokumento doon po sa pinakita niyang visa, makakalabas naman po yan. Papayagan po yan ng ating immigration officers. Pero syempre, doon sa papasukan niya pong bansa, mas stricto na po yun. Talagang susuriin po nila yung inyo pong purpose of travel. So, maaring may mga posibleng iba pang factors kung bakit pwedeng hindi po makakapasok doon sa bansang yun.
0: Oo. Ma'am, yun din ang pinagtataka ko, ano? No, kung baga, yung bawa, yun nga, yung mga Pilipino na nagpuslit ng longganisa ba, sausage sa Japan, paano naka-alpas sa atin yun? Eh, di ba may mga x-ray din naman tayo dito sa airport?
1: Pinasok sa cup noodles.
0: Okay, kaya, hindi mababasa ng ano yun, ng x-ray yun, kahit na ipinasok sa ibang lalagyanan? Ganun ba kahina yung mga x-ray natin? Eh, ilang kilong longganisa yun, di ba?
1: Wala rin 54 kilos of beef and pork sausages.
2: At sa pagkakaalam ko lang po, ano, dahil ito po, concerning customs po talaga ito. But sa aking pagkakaalam lang po, magkaiba po kasi talaga ang ating mga regulations tungkol sa kung ano ang pwedeng i-export o yung tinatawag na ilabas mula sa bansa at yung i-import o yung ipasok po sa bansa. So maaari po sa atin, okay lang po yun, hindi po labag sa batas na ilabas yon mula sa Pilipinas, pero siguro doon yun po sa pinuntahan niyang bansa, sa Japan nga po, maaaring yun po ay ipinagbabawal. So, hindi po natin yan, yes.
1: Ma'am, speaking of immigration, sorry na putol ko kayo, ma'am. Speaking of immigration, doon tayo sa immigration. Di ba, dapat kumpleto tayo sa dokumento. Pero may mga nababalitaan kami na dito pa lang, hindi na nakakalusot. Kasi pagtingin ng immigration officer, duda niya, mag-a-apply doon.
0: Iba yung pakay.
1: Paano namin mas, alam ako, turista ako.
0: Nagiging masama tuloy yung tingin nga sa mga immigration officers.
1: Trip lang.
0: Oo, ganyan.
1: Bakit?
0: Ba't kung ano-ano daw yung tinatanong?
1: Oo, yung diploma. Ngayon ba tinatanong pa ba yung diploma?
2: sa totoo lang po, naiintindihan naman po namin yung agam-agam po ng ating mga travelers.
1: Opo.
2: Pero tandaan po natin, ito pong proseso na to, this is a necessary requirement, alinsunod po sa mga existing na regulations po na umiiral dito sa atin, no? Para naman po protektahan yung vulnerable sector po natin.
1: Dahil baka mamaya, trafficking pala.
2: Opo, yung mga prone sa trafficking. Pero tandaan po natin, ang proseso na ito, hindi naman po basta-basta ang proseso. Meron po tayong nakalaan na guidelines at procedure po Kaya wag po silang matakot. Kung kayo man po ay nasabihan na kailangan niyo pong mag-undergo ng further assessment, ibig sabihin lang naman po nun, palalawigin pa yung mga katanungan sa inyo. And kung hindi po kayo komportable dun sa mga tanong, pwede niyo pong sabihin sa officer. Ang lagi lang naman po namin paalala, maging honest lang po tayo, no, sa ating mga sinasagot, sa ating documentation, hindi po kinakailangan na matakot. So, minsan po kasi, nahahadlangan o kumbaga napapasama palalo pag po tayo ay natatakot or kinakabahan. Wala naman po silang gagawing masama sa inyo.
1: Ma'am, yung sinasabi.
0: Pero ma'am, nasisense. Trained talaga.
1: Siyempre ma'am, talaga naman nakakatakot. Pag
0: ma'am, trained talaga yung mga immigration officers natin, yes, na masense kung nagsisinungaling.
2: May mga ano po kasi yan eh, may mga kumbaga factors, yes, at mga indications po na posibleng taliwas yung kanyang dine-declare dun sa talagang kanyang purpose, lalo-lalo na po, na-check po natin yan gamit yung teknolohiya. For example, ang kanyang declaration, papunta siyang Thailand or Vietnam, pero makikitaan siya na meron siyang visa papuntang Dubai, papuntang ibang, kumbaga, yun. So, ito po yung mga tinitingnan natin na mga indications po, no, na posibleng may iba pong purpose yung ating pong kababayan.
1: Okay. Tinitingnan nyo ako yung visa, tourist. Tapos tapos magdududa ka, magtatrabaho yata ito dun.
0: Parang recently, ma'am, ano, meron kayong naharang na mag-surrogate mother.
2: Yes.
0: Oo, may mga ganun eh. Uso ngayon yun.
2: Yes. Mm-hmm. Opo.
1: So, paano naibuko yun?
2: Actually po, gaya po na sinabi ko, kaya nakakatulong po itong layers of assessment po, no, sa ating immigration. So, dun pa lang po sa primary inspection dun po sa mga officers natin nakaupo sa counters, naramdaman na po niya or sa kanyang initial assessment na posibleng meron pong kinukonceal o yung tinatago ni itong pasahero. So, in-endorse na po for further processing dun po sa ating secondary officers. At dun po natin napag-alaman na at umami naman po yung subject o yung ating pasahero na ito po yung ipinangako sa kanya. So, ayun po. Isa na naman pong na-rescue natin, nakababayan natin.
1: Congratulations on that.
2: Exploitation.
1: Ma'am, iniisip namin, hindi pa, may mga showmoney pa. Mayroong myth dyan eh. Parang kailangan ipakita mo, kaya mo talagang mamasyal doon sa lugar na yun. Sapat ba, pakita ko lang, may credit card naman ako. Halimbawa, hala pa pa ba ako ng cash? Paano po yun?
2: Actually, marami naman po mode para po tayo ay, para mapatunayan natin na kumbaga, meron tayong kakayahan mag-travel. Pero most usually naman po, hindi tayo nagre-require na ipakita po yung cash. So, pwede pong, kagaya po nang sabi, no, kung meron tayong mga credit cards, meron tayong mga debit cards, ipapakita po natin yan sa, ipapakita natin po yan sa officer po.
0: Kung hiningi.
1: Pag tinanong.
2: Kung hihingin man po. Yes.
0: Okay. Pero ma'am, allowed ba sila na i-check yung laman ng cellphone mo, i-browse yung laman ng photo album mo?
1: Meron bang ganun?
2: Okay. Ito naman po, under po ng ating data privacy laws, kailangan po ito with consent of the passenger, no? So, itatanong po na officer kung pumapayag po ba ang passenger support yung kanya pong dine-declare na purpose of travel o yung questions po na kailangan ng sagot, kung papayag po ang subject o ang passenger na ipakita po. Pero kung hindi naman po kinakailangan, hindi po natin yan hinihingi on your request from the passenger. Kaya nga po, lagi namin sinasabi, be prepared with your documentation. Mm-hmm. Ipapel niyo po yung mga kinakailangan na documents.
1: Ma'am, ngayon, ako, last question ko. Kung sakali, no, na legal naman talaga, pero siyempre hindi natin umalis na tamang duda yung immigration officer. Trabaho niya yun eh. Ngayon, na-hold siya. Tapos, naiwan siya ng flight niya. Anong recourse namin?
0: Pero i-clear naman pala.
1: Oh, kumpleto naman pala. Pero
0: clear naman eventually, pero naiwan ang flight.
1: Naiwan ang flight. Alam, meron ba kaming paraan para man lang makabawi, mabawi, pamasay, mareklamo namin
0: officer?
1: Ibubok
0: po ba kami ulit ng BI ng another ticket? Paano ba yun?
2: Depende po sa pagsusuri po. Ang sa pagkakaalam ko po, meron po tayong regulation para po dito. So, i-document lang po, sabihin po sa ating officers, ipag-alam po na ito po yung nangyari, and we will conduct an investigation on that at and we'll refer you to the appropriate authorities or ahensya po para i-process yung kanyang request for refund. Kasi sa pagkakaalam ko po, meron po tayong panuntunan tungkol sa pag-refund po ng mga... Meron po tayong panuntunan para sa pag-refund po ng mga namaling, masasabi natin, kumbaga nagkaroon ng pagkakamali doon sa pagharang o pagpigil sa kanyang pag-alis. Okay.
1: Pero wala kaming way to record it. Bawal mag-camera pagdating sa area na yun eh. Di po ba? Ano yun? Your word against
0: statement,
1: her word lang? Ganon ang mangyayari doon?
2: Hindi po. I-document lang po natin kasi pag... kami naman po on our side, we keep records of all the interactions and transactions po within the Bureau of Immigration. So, tandaan po natin, for example, na ikaw po ay na-interview sa secondary, may meron ka pong pinifill upan dyan na yung tinatawag nating border control questionnaire. Ito po yung ginagamit pang assessment po sa ating mga traveler. So, nandun po yung oras, kung ano oras ka po napunta doon, ganyan. So, kumbaga, that is well documented. Tapos, yung airline din po, of course, they have a record kung anong oras ka nabigyan ng boarding pass. Ito yung mga factors po na titingnan natin.
0: Okay.
2: So, kaya nga po, lagi namin paalala, lalo na po sa mga first-time travelers because most of the time, ang nangyayari, ang nabibiktima po sa ganito ay yung pong ating mga first-time travelers dahil nila alam na kailangan pala early as possible, pumunta na po sa airport because usually the first-time travelers, sila po yung nasa subject sa sa more stringent documentation.
0: Okay.
2: Opo. So, mas maging maaga po tayo sa airport para mapaghandaan po natin. At may sapat na oras po tayo kung masasubject man po sa further assessment ng ating immigration officers.
0: Attorney, last question ko na lamang po.
2: Patuloy
0: po ba yung ating internal cleansing dyan sa inyong hanay? Kasi di ba parang last week ma, meron din tayong immigration officer na naaresto po ng NBI dahil sinasabing sangkot din naman po sa illegal recruitment and human
1: parang
0: trafficking.
1: Oo.
2: Of course po. Ano, ang ating commissioner nag-utos na po ng mas malalimang investigasyon po dito sa incidenteng nangyari noong September 12 po. Ano.
0: Mm-hmm.
2: So, the investigation is currently rolling at marami po tayong factors na inaalam po sa incidenteng ito. Pero ang assurance naman po ng Bureau of Immigration, patuloy po tayong nag-i-innovate at nag-i-implement po sa ating implementasyon ng mga programa. Katulad na lang, for example, nag-utos po ang commissioner na pabilisin na at palawigin pa yung ating pagpapatupad at pag-deploy ng body-worn cameras po sa ating mga frontline officers. Kasi malaking tulong po ito para na-deter natin yung mga misconduct na ganito. So kung alam po nila na documented at naka-record po ang lahat ng kanilang mga interactions with the passengers, magdadalawang isip po sila na gawin po yung mga, masasabi natin, mga misconduct na ganito. So, nariyan rin po ang pag-i-improve ng ating mga high-definition CCTVs with audio capability para rin po makatulong sa investigasyon na katulad ng sa ganito po.
0: Mm-hmm.
2: So, marami po tayong mga programa for the improvement of immigration service at saka po para maiwasan na maulit pa yung mga ganitong incidents.
0: Mm-mm. Parang how far din kaya ma'am yung itatakbo ng investigation? Pwede kayang meron pang someone higher than the officer na parang kasi ang lakas ng loob kung ikaw lang na taga frontline ang gagawa ng ganitong illegal na bagay. So
2: tama po kayo, no? Pero sa ngayon po, hindi po tayo makapag, wala pa po tayong conclusion. Ang pwede lang pong i-assure na atin pong Bureau of Immigration, hindi po, wala po tayong kakandungin or wala po tayong poprotektahan. Sabi ng ang utos po ng commissioner, we will leave no stone unturned po. Okay. So kahit sino man po ang makikitang may pakikipagsabwatan, may involvement po, gaano man kaliit, iimbestigahan po natin yan. Mm-hmm. So for now, wala pa po tayong conclusive na nakikitang involvement pa po ng other personnel.
0: Okay. So, we'll wait, ma'am, dun sa kabuuan ng ating investigation. Thank you, Attorney Hassan. God bless
1: po.
2: Thank you po. Maraming salamat.
0: Hanggang sa
2: muli po sa inyong mga tagapakinig.
0: Yeah. Pagsalita ng Bureau of Immigration, si Attorney Anisha Hassan.
1: Yeah.
0: Dami nating nalinawan.
1: Oo nga. Basta importante, be
0: honest.
1: Huwag
0: lang OOTD ang ihanda.
1: Oo, at ang itinerary. Kailangan, diba? Alamin mo rin kung anong bawal dun sa lugar na yun.
0: Oo.
1: Dahil nakakaya naman,
0: sa Japan,
1: diba?
0: Bawal yung ano eh, maglakad ka na kumakain.
1: Oo, alam mo yung cultural sensitivity.
0: Kaya nga, dapat alamin mo yun.
1: Pag kumakain ka, diba, naka-chopsticks, huwag mo itutusok na ganun. Kasi parang mukha daw, ano, insenso sa patay. Mga ganun.
0: Kaya nga, alamin natin. May homework tayo.
1: Kailangan. Kasi pupunta ka na rin lang sa lugar para ma-appreciate mo ng husto, arali mo. Para ka tulad, punta ka Israel, basahin mo na yung sinabi ng
0: Tsaka
1: Bible
0: syempre, diba?
1: Tungkol doon para lalo mo ma-appreciate.
0: Oo. Ano din tayo, representative din ng Pilipinas.
1: Siyempre,
0: every time na nagpupunta tayo sa ibang mga bansa.
1: Pilipino, nahuli dahil nagsabong sa France. Pilipino, nahuli dahil nagpuslit ng lungganisa.
0: Ayusin natin. Di ba mas maganda yun? Nakikilala nga tayo na, yun, Pilipino masisipag.
1: Sa kasabi ni Atty. Alex, yun. Pag nasa ibang bansa tayo, huwag natin siraan yung pamilya, yung Pilipinas.
0: Mm-mm.
1: Pag may nagtanong, well, you can answer directly.
0: Mm-mm.
1: Pero, try to highlight naman yung maganda sa Pinas.
0: Mm-mm.
1: Para hindi naman tayo, ano, hindi naman yung matakot ng pumunta sa Pilipinas. Tapos, pag pumunta naman ang turista, asikasuhin naman natin. Huwag naman natin pagsamantalahan. Mahal ang pamasahe, sa tricycle, mahal yung pampano.
0: May mga turista nga dito na nahuhold up. Grabe.
1: Oo, di ba?
0: Ibang usapan naman yan.
1: Kilala tayo sa pagiging hospitable. Talagang galingan na natin ang gusto.
0: Manalangin na tayo, Pastor A.
1: Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, nakakabahala itong isa na namang nangyaring pamamaril sa eskwelahan. Nandun ang kalungkutan din ng mga namatayan, ng mga nasugatan at ang pangamba ng mga magulang ng mga estudyanteng iyon. Payapain niyo po sila, Panginoon. Sabi niyo, they that trust in the Lord will be kept in perfect peace. Pinapanalangin din namin yung pong student shooter at ang kanyang pamilya na ngayon po ay dumadaan din sa matinding pagsubok as a consequence noong nangyari. Ang panalangin po namin, anuman po yung nagtulak sa batang iyon, ay hiniling po namin na hindi na po maulit sa iba pang mga bata. At ang nasangkot dito ay makakilala po sa inyo upang makita po nila na kami tinawag ninyo upang magmahal sa aming kapwa at magmahal sa inyo. Salamat po sa pagkakataon makapaglingkod sa radyo at nawa nalinawan po, nakatulong kami na malinawan ang aming mga tagapakinig sa mga bagay-bagay na importante sa aming buhay. Sa inyo ang aming papurit pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
0: Thank you, Nati Boy. Thank you din kay Ara. Thank you kay Jabez, kay Phil, kay Dessa, kay Shira, at kay Shekinah sa ating engineering at Bukawet Tech People. Thank you, Pastor A.
1: Always a privilege.
0: Salamat
1: and belated
0: din.
1: Happy birthday.
0: Salamat po ulit sa greetings at prayers ninyo. And thank you sa mga sumagot sa ating QOTD. Sorry,
1: dami,
0: di na namin nabasa lahat at sana matupad ang ating pagpunta,
1: may
0: pagpasyal.
1: God grant your heart's desires.
0: Ayun, no? At sana'y meron din tayong pocket money.
1: Huwag tayo mabawin, diba? Sa utang, kakapasyal.
0: Thank you, Kaagapay. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Pastor Eric Cortez na nagpapaalala lang, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

Pilipinas. Inyong napakinggan ang oras na Pilipinas. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Ako po si Noel Capacio sa Jeddah, Saudi Arabia. Agapay ng Servisyong OFW.
0: Servisyong OFW! Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Servisyong OFW! Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
3: Magandang araw ng Martes, mga kaagapay, mga kababayan, mga kapatid sa Panginoon. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng mga kababayan nating nasa ibang bansa, anumang oras kayo dyan, at maging sa Pilipinas, magandang araw din po. At sa araw pong ito, araw po ng Martes, 22 ng September, at tayo po ay narito ngayon sa programang Sagot Kita Tuesday Edition. Ang aming pong anyaya ay samahan kami sa loob ng isang oras dito sa aming talakayan, pagsagot sa inyong mga katanungang pinapadala sa amin. Kaya mangyaring samahan niyo po kami at maglilingkod sa ating mga kababayang overseas Filipino workers ang po ng kanilang sambayan dito lamang sa Servisyong OFW. At narito na po ang ating kapartner, Pastor Rene Bunsoy. Magandang araw, Pastor Rene.
4: Magandang araw, Pastor Joe, at magandang araw po sa inyo, mga kaagapay. Ito nga ang servisyong OFW na sumasagot sa inyo pong mga katanungan na inyo pong ipinapadala patungkol sa concerns sa pagiging OFW, at kung minsan kailangan din concern sa pamilya, at dito lamang po yan sa programa pong ito. Live po kayo sa FEBC Radio TV, at syempre nasa YouTube din po kami, hanapin nyo lamang po. At ito rin po ay live kaming sumasagot sa mga katanungan nyo po, at sisikapin namin, sana masagot namin ng maayos ang katanungan na inyo pong pinadala sa amin. Partner?
3: Maraming salamat, partner. At sige po, paki-like and share po ang ating broadcast sa inyong mga network, sa inyong mga kaibigan, kapatid at pamilya, para mas madami pong mapagpala at makapanood sa ating broadcast. Babasahin muna natin ang gabay mula sa salita ng Diyos mula sa Philippians chapter 4. Napaka-familiar nitong talatang ito para sa atin. Pero tingnan natin kung ano ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin while reading and sharing this verse. Philippians 4:19, "And my God will liberally supply or fill until full your every need according to His riches and glory in Christ Jesus," or in the glory of Christ. "To our God and Father be the glory forever and ever." Napakadaling maligaw ang ating kaisipan ng source ng ating mga pagpapala na nakakarating. No? Madali tayong malito. At kung kanino o sino ang source. Dito sa talatang ito, ang context po nito, si Apostle Paul ay nakakulong. At sa kanyang pagsulat ay, kung babasahin nyo verse 18, nagpadala ang mga ilang kapatiran o isang simbahan sa kanya sa kulungan. At sa pagpapadala, ay siyempre malaking tulong at napalakas ang kanyang kalooban, na-inspire, napagpala, at nakaramdam siya, nakita niya ang kaloob na ito. Pero mas mataas ang kanyang tingin kaysa kaloob. Ang nakita niya, yung source ng kaloob. Ang sabi niya, "But my God." Dito ay mas mataas ang kanyang perspektibo kung saan ang gagaling ang kanyang mga tinatanggap. Kuminsan kapag tayo nabibigyan, ang ating sagot agad ay maraming salamat sa iyo. Di ba? Yun naman ang talagang normal na sagot. Pero si Apostle Paul, makikita natin ang kanyang appreciation, ang kanyang pasasalamat, number one, una sa Diyos. At alam ng mga simbahan, alam ng simbahang nagbigay sa kanya, alam nila yon na sila ang source o sila ang nagpaabot. But in the eyes of Apostle Paul, it is my God will supply. Maganda itong pananaw na ito at itong kaisipang ito kapag may mga pagpapalang dumadating sa atin. Kung minsan, ang una nating napapasalamatan, yung nagbigay. Kasi normal na kaisipan yun eh. That's normal. Maraming salamat sa iyong binigay. At kung minsan nasasabihan pa tayo, napaka-spiritual mo naman, napaka-ano mo naman, but your God will supply, samantalang ang source niyan, yung taong niyon. To me, walang ano roon na magpasalamat sa tao. Pero unahin natin ang magpasalamat sa Diyos sapagkat siya ang tunay na source ng ating biyayang natatanggap. Sa ating mga pamilya, maring tatay ang provider. Sa ating mga pamilya ng OFW, maring OFW ang provider. Ilampas natin, iakyat natin ang ating pagpapasalamat. Iakyat natin ang ating pagkaunawa that the source of all this blessing is God. So when he said, but my God will supply or liberally supply or fill until full, ibig sabihin nito ay lahat ng mga biyayang galing, lahat ng mga biyayang dumadating na nagpupuno ng aking pangangailangan, liberal na dumadating because my God supply all my needs. Mga kababayan, ang paalala sa atin, iakyat natin ang ating pag-recognize, hindi yung source na nagbigay, kundi yung dahilan na hinipo ng Diyos ang kanilang puso. Ang kanilang puso ay mayroong pagmamahal na suportahan ang ministry, ang mission ni Apostle Paul. Dahil kung walang Diyos, kahit ang tao ay mayroon, may sapat para magbigay, kung walang paghipo at pagkilos ng Diyos, hindi po mangyayari yan. Yun ang tinutukoy ni Apostle Paul. He moves your heart to give, to support. Yan po ang mensahe ng salita ng Diyos ngayong umaga. Naway na pagpala po tayo at nagbigay sa atin ng mas mataas na pagkilala. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na binigay sa pamagitan ni Apostle Paul. But my God will supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Maraming salamat, Ama, sa katotohanan ito na lumalampas dapat ang aming pasasalamat, hindi lang sa bubungan, kundi sa langit na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at
4: Amen.
3: Amen. Praise the Lord, mga kapatid sa Panginoon. At sa umagang ito, partner, siyempre may mga babatiin tayo na mga nanonood na ngayon. At paki-like and share na po, mga kababayan. Teka, ako'y magla-like and magsi-share na. At ayan, may mga nanonood na sa atin while sharing this program.
4: Oo, babatiin
3: partner,
4: na natin.
3: Sige, go ahead.
4: Babatiin na natin, partner.
3: Yes, please. Ikaw na ang mag-greet doon sa mga nanonood na ngayon.
4: Oo, siyempre, unahin na natin si Nora Cancela. Oh, sorry, kanina mayroong background music. Good morning po, Pastor Joe Biaso and Pastor Rene. God bless po si Karen Damian. Oh, nagbabalik. Amen and amen po. Salamat for the encouragement. Si Ronald Young, God is good all the time. Blessed and hopeful Tuesday morning sa inyo. Si Trinidad Villa. Good morning po sa inyo. Salamat sa Panginoon sa bagong buhay at sa biyayang bigay ng Panginoon. Partner, baka meron ka pang babasahin na iba pa?
3: Ayan, narito sila Epipanio Salvador. Good morning, share na po while listening on PM Radio. Thank you, Sir Epipanio. Ha? Si Ma'am Josie Mingala, blessed morning, Pastor John, Pastor Rene, at sa lahat, siyempre. Rosalinda Ohano, ayan, nanonood din sa atin ngayon. Aking may bahay, nanonood din. Banji Biasong, si Emmy Pagio Chodoro. Good morning sa inyo, watching from Linwood, Washington
4: Linwood.
3: State. Linwood.
4: Linwood, okay. Washington State.
3: Linwood,
4: yes.
3: Washington State. God bless po sa lahat. Ayan, Paustina, Frankie Habla, ayan. So, si Valencia Sol, nanonood din ngayon, ha? Maraming salamat po sa inyong pagtutok ngayon. Happy watching, listening po. Share na po. Salamat po, Ma'am Trinidad. Ayan.
4: Mm-hmm.
3: Partner, may
4: nabati ko rin.
3: Yeah, go,
4: partner,
3: go ahead.
4: Oh, binabati ko rin na aking, syempre, mother ko, kanina kausap ko eh. Na nagbakasyon kasi siya sa CLC.
3: Nagpahinga. Si mami mo? Kumusta na?
4: Oo, nagpahinga. At nagpahinga dahil yun na nga, bumaba ang kanyang BP. Yung pala tinigil yung kanyang pag-inom ng gamot. Sabi ko, naku, ayan, pero okay na siya ngayon.
3: She's
4: in a good spirit. At alam mo, pinagpe-pray namin niya palagi kasi nga gusto pa niyan mag-travel eh. Nihintay nga siya sa Australia ng aming bunsong kapatid na si Senior Sheriff. No? Sheriff na po ang aming bunsong kapatid na si Jesse Bunso ay dyan sa Australia. So ma, okay ka lang ha. Huwag masyadong mag-activity kung hindi kinakailangan. At hopefully you can still travel at makita ang mga apo mo doon sa Australia. Yeah.
3: Amen. Praise God. At doon po sa mga, ayan, umahabol din si Garcia Vincent. Good morning, Pastor Joe. Pastor Ben. Ayan, si nagpapa-shoutout din si Remedios Michelle San Pedro. Good morning. Good AM po, Pastor Ben. Listening over San Juan General Trias, Cavite. Shoutout po sa family. San Pedro, mukhang kilala mo ito, partner, ha?

0: Sino pa ito? Si Ma'am
1: General
0: Telma.
1: Trias.
0: Si Ma'am Telma Manjares, Blessed Tuesday. Morning po, Pastor Joe, Pastor Rene Bunsoy. God bless po sa inyo. Ayan. Maraming salamat po sa lahat. Okay. Ako, parte, babatiin ko din yung aking dalawang nagse-celebrate na naalala ko lang ngayon. Ano? Yung aming anak, si Timothy, kahapon ay nag-birthday. Actually, narito, narinig niya. Bumabati tayo kay Timothy Jan Biasong. At maging kay Thea, ang kanyang girlfriend, ano? Ang kanyang fiance. At siya ay nag-birthday naman nung isang araw. Kaya magkasabay na celebration nung isang araw at ang pamilya. At first time na nagkasama-sama, partner. Alam mo, pag nagkakaedad ka na, siyempre sumusunod din na ang iyong mga anak may mga partner-partner na nirequire ko talaga na lahat ng bawat partner makasama doon. Kaya ginok ko si Dr. Hana, sabi ko ikaw lang ang kulang, yung boyfriend mo, yung Dr. Carlos, pero nasa ibang bansa kasi kaya hindi nakasama. Kumpleto, kasama apo, partner at mga anak. Kaya sa Biasong family, pagpalain kayo ng Panginoon, aking mga anak, apo, at soon yung pangalawang apo na darating, pagpalain ng Panginoon.
1: Ba? Talagang ano ah. Dumadami na ang ating lahi, partner.
0: Yes, at mukhang lalaki pa yung aking second na po, kaya madadagdagan ang Biasong na lahi ng Biasong. Ayan. Si Mayan Francisco, good morning po mga guwapong pastor. Ulitin ko nga yan. Parang ang ganda ng ang gandang pakinggan yan, Mary Ann. Eh. Sabi niya, good morning mga guwapong pastors. Listening from Hong Kong while nag-aalaga. Naka-airphone, kaalaga ng baby. At naka-airphone lang po para hindi ma... Ano yan, sabi niya, malagpasan ang servisyong OFW. Mary Ann, ha? January,
1: thank you,
0: nandiyan
1: Mary
0: kaming...
1: Ann. Thank you.
0: Thank you, Mary Ann. By January 15, nandiyan kami sa Hong Kong mag-asawa. At hopefully, we can meet, ano, at may schedule sa OWA, DMW, mga ilang meetings, at services dyan kay Bishop Bong Hermosa, at kay Pastora Cathy. Ayan, Pastora Cathy, dyan sa may schedule tayo mag-speak. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon at nawa ay dumami pa ang mga nanonood, nakikinig dyan sa Hong Kong dahil napakadami partner dyan eh. Nasa
1: Right.
0: 200,000, I get 220 to 230 or 40. By the way, partner, si Bishop Bong Hermosa at si Pastora Dang Hermosa, may schedule siya dito no sa servisyong OFW.
1: Yeah, I know.
0: Hindi ko lang alam yung schedule but mayroon silang once a month, I think. Once or second or twice a month na schedule dito sa servisyong OFW. Kaya Bishop Bong and Sis Pastora Dang, God bless you sa inyong buhay na pinagpapatuloy ang pagpapagamit sa Panginoon dito, na-extend dito sa ating servisyong OFW. See you soon dyan, Bishop Bong. Ayan, partner.
1: Si Leonida Tela Sacada Rubio, good morning. Good morning po mga poging pastor from Calvary Baptist Church, Bacoor City. Kumbaga sa radyo po ako, nakikinig mula umaga hanggang gabi. Belated happy birthday sa aking apo, Elijah Seth Rubio, last September 15. Tapos si Pastora Flor Delisa Rivero Samson, good morning. God bless always to you both, Pastor Joe. And Rene, always listening. At si Chingby Hernandez, good morning mga kaagapay.
0: Ayan, partner, yeah, partner. Si Karen Damian, nag-PM din. Magandang araw po, Pastor Joe and Pastor Rene. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan, thank you very much.
1: Amen.
0: At
1: thank you.
0: God
1: thank
0: bless you. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Partner, tayo ay sasagot sa mga katanungan, siyempre, na pinapadala ng ating mga kababayan. Meron ako dito dalawa na nag-PM sa atin, ano? Sapagkat itong mga katanungan ito, napakahalaga mga kababayan na napaparating sa atin dahil hindi man lahat nakakapagbahagi ng kanilang karanasan, pero may mga nagpapadala sa atin na direkta sa ating pinapadala yung kanilang mga katanungan. Ang ito'y Saudi Arabia partner, narito ang kanyang concern, ha? May concern lang po ako, ano po ba dapat kong gawin Gusto ko sana na pong umuwi sa Pinas. Kaso, kasi, ayun, hindi kaso, kasi hindi naging maganda ang naging experience ko sa una kong amo. Partner, ibig sabihin, nasa pangalawang amo siya kasi hindi siya sa, hindi sa unang amo eh. Ngayon po, dinala nila ako sa Caled o Caled Agency Accommodation. Nasa accommodation na siya. 2 weeks po akong nag-stay doon, pero hindi naman po ako nagkaroon ng pangalawang amo. Mukhang hinahanapan siya, no? Sa huling araw ko po doon sa accommodation, kinuha po nila ako. Kasi ang sabi nila, may employer na ako uli. Kaya po nabuhayan po ako at nagkaroon ng pag-asa makapagtrabaho po sa bagong employer. Kasi hindi po pala ganun kadaling maglipat ng ahensya o ng employer. Inilipat po ako sa ng agency. Aba, hindi tama yan ha. Inilipat siya ng agency sa Maharat Agency Accommodation. Dito naman po ay mag 3 weeks na po ako dito kakaantay ng panibagong employer, wala pa rin po. Sa tagal po ng pag-aantay dito, nawala na po ako ng pag-asa na makapagtrabaho. Kaya iniisip ko na lang po na umuwi na lang ng Pinas. Ano po, yun ang tanong niya, ano po ang dapat kong gawin? Dumating sa atin yung tanong na yung partner noong September 17, alas 10 ng gabi, 10:30 ng gabi. Taga Carmona, Cavite siya, pero nasa Saudi Arabia, no? Carmona, Cavite. Yan ay sinagot natin agad siya nung nag-PM ng 10:30 September 17. Partner, anong kagyat na sagot natin diyan?
1: Well, hindi ko kuha lahat ng ano, no? Ang detalye.
0: Walang masyadong detalye, no? Walang masyadong
1: Oo.
0: Detalye.
1: So, ngayon, ang pinaka-issue niya is nasaan pang bansa siya or nandito ba siya sa Pilipinas?
0: Nasa Saudi yan, pero taga Carmona, Cavite. Partner, para magkaroon pa tayo ng dagdag impormasyon, September 17 din, 11:59, tuloy-tuloy ang pakipag-usap natin sa kanya. Sir, okay. May nararamdaman nga po ako, namimilipit po ako sa sobrang sakit po ng tagiliran. Di ko po alam kung may appendix ako. Kaya sabi ko, ayan, may kasunod pa. Sir, may huling interview po ako ngayon. Bata naman po, 4 years old. Tumanggi na po ako mag-work. Sabi ko, di na lang ako mag-work kasi baka di ko nakayanin ang sobrang sakit kasi sa tagiliran ko. So, may nararamdaman na siya, partner, na karamdaman, no? Pero ang dagdag pa ito. At nakakagutom po dito. Ah, hindi. Ito nasa accommodation na pala siya rito. So,
1: right.
0: May nararamdaman siya sa tagiliran. Ang sabi niya, baka ito'y appendix na.
1: Okay. Ang tanong nito, meron bang, ito ba ay may employer pa siya na para masabi niya ito o wala na ito?
0: Wala na siya, partner, sa kanyang first employer.
1: Wala na sa first, okay.
0: Nasa accommodation na. Pero ang malungkot dito, partner, maganda maano rin natin yan, na hindi siya ibinalik doon sa agency niya
1: ito
0: sa
1: na.
0: Saudi.
1: Okay.
0: Dinalas siya sa second agency na hindi niya ahensya yan, na trying to find out ng trabaho pa rin at ang sabi niya para daw maibalik sa first employer yung ginastos. Alam mo naman natin yan, di ba? Para maibalik. So, yun ang problema niya ngayon. May nararamdaman na siya, gusto niya niyang umuwi.
1: Partner, antimano dito kung ganyan pala ang kanyang sitwasyon, ang ina-advise natin po, no, mga kaagapay, ay mag-report na po sa ating migrant workers office. No, kasi ang migrant workers office po ang pwedeng makatulong sa kanyang medical condition. There are welfare officers who can check and verify kung si OFW talaga ay meron ng ganyang kondisyon at sila po ang tutulong, partner, lalong-lalo na kung wala pala ito sa dati niyang amo. So ibig sabihin, hindi siya hawak nung una niyang nakalagay sa kanyang kontrata sa kanyang doon sa kanyang previous na employer. At sa akin, tama din yung decision niya na wag na muna siyang magtrabaho dahil hindi natin alam mo kung saan yung nararamdaman niya. Sabi niya, mukhang sa appendix. Ang appendix, partner, dito yan sa ano eh. Dito yan sa kaliwa. Kaliwang bahagi sa kumbaga sa kung sa may kaliwang bahagi dito sa may kumerong sa ilalim ng puso ano. Eh pero dapat ho yan napapa-check up. Ano? Kaya don't delay sa akin po. Kung alam niyo po yung Migrant Workers Office, kung maaari ay kumontak po kayo no sa Migrant Workers Office kung saan po kayo naroroon na region sa Saudi Arabia, and then report your condition at sabihin niyo po kayo po ay nababahala sa aking nababahala na sa inyo pong condition at nagre-request po kayo ng tulong medical para ho kayo ma-actionan. Pangalawa, ipaalam din sa inyong kaanak dito sa Pilipinas. Kasi pwede rin partner yan, again, dito tayo mabalik doon sa procedure natin, na kahit anong kondisyon ni OFW, pwede hong i-report sa ORCC. Ano ho? Pwede na ho yung i-report sa ORCC to verify at para siya ay mahanap at malocate. Pagka ho sila nag-report sa ORCC, antimano niyan, mag-activate po lahat ng communication lines from here, DMW, dyan po sa post kung saan po nariyan, malapit si OFW, at saka po mahanap. So gawin na po ng dalawang channels na dito po sa Pilipinas at dyan po, dyan sa kung nasaan si kabayan, kung saan po siya. No? At tama, huwag siya magtrabaho and humingi ng tulong ng ating mga kababayan na maaring pwede makatulong sa kanya, eh magpasama na ho doon sa MWO at sabihin lang, clear nyo lang ho, yung clear na condition po ninyo, sabihin na makatotohanan para ho kayo ay matulungan, partner.
0: Okay, maraming salamat, Pastor Rene. At akala ko, doktor na yung kausap ko ngayon.
1: Dapat si Dr. Hana pala ating gines dito.
0: Okay, so thank you sa information na yung partner. Just to add information ano, para sa atin, sabi niya, binalik na po ako sa accommodation sa Khaled. Sir, mag-iintay naman po kung kailan nila mapapauwi kasi po, nararamdaman ko na po talaga ako sobrang sakit na po ng tagiliran ko. Di ko po alam kung appendix yung binabanggit niya. No? So, tuloy-tuloy ang aming communication partner. Actually, ang ginawa natin, may ilang mga advice na tayo na ang pamilya niya ay better na pumunta. Siguro just to add, ano? Yung kanina kay Pastor Rene ay mag-communicate sa MWO. Kasi ang problema nito, partner, alam mo na, dyan sa ahensya kung saan nag-accommodate sila, naka-accommodate, hindi yan inaalaw gumamit ng telepono, partner, di ba? Hindi sila pinapayagan dyan or limited yung kanilang time na at saka walang internet na pinuprovide dyan. Kasi ayaw din minsan, hindi naman lahat, ayaw din minsan ng mga agency na nakakausap ang mga pamilya. Hindi ko alam malaman dyan sa...
1: Hindi ko maintindihan yung partner.
0: Oo, bakit ayaw nila... Hindi ay maganda nga sana na napapa-communicate para alam ng pamilya kung ano nangyayari, hindi nag-aalala kasi ang ano niyan ang balik partner kapag hindi na makontak ang OFW, ang worst na balik diyan ay magsusumbong sa pamahalaan na para
1: eh,
0: mapauwi,
1: eh.
0: Di ba? So samantalang kung pinapayagan nila, eh siyempre iba yung pinanggagalingan nila. Tayo iba rin yung pinanggagalingan natin. Na we understand naman. Kung pinapayagan nila, masasabi nila huwag kayong mag-alala. Kami ay okay dito, kumakain kami ng tama. Kasi binabanggit niya partner, nagugutom sila sa accommodation. Partner, kahapon,
1: Oh.
0: ikaw may experience ka din, di ba, na sa sasakyan. Parang may marami akong
1: Yeah.
0: kaibigan ngayon na yung aking anak, dalawa. May dalawang bangga din ng sasakyan. Yung bagong labas ng kotse ni John Joseph, Honda City, ay nabangga. Wala pang isang buwan, partner. So, alam mo yung kung gaano
1: Aray
0: kasakit.
1: mo.
0: Tapos kahapon, yung anak ngayon kay Kelly dyan naman, pinagawa namin dyan sa May Montalban, ang nagustuhan ko itong attitude na ito ng manggagawa, Robert ang pangalan. Ito, i-re-relate ko dito sa ano, sa ating istorya. Ang sabi niya, sir, kami lang ang mayroong FB page dito sa buong Montalban, ang dahilan kaya hindi na gumagawa ng FB, alam mo yung promotion ng mga ganyang gumagawa, di ba? Kasi ayaw nila, natatakot sila na may maraming mga bashers sa, at nagko-comment ng masasama sa kanilang ano, dahil maraming backjob at hindi maaayos magtrabaho. Sabi niya, ako lang ang mayroong ganyan dito kasi ang mga nagpapagawa sa amin, satisfied sila. They can call us, they can visit our shop. Hindi kami natatakot kasi alam namin ang aming trabaho ay malinis at maganda at walang bumabalik mga back job dahil we see to it na ang trabaho namin ay maayos. Partner, yan yung sinasabi natin.
1: Yan.
0: Yung parang ang itong mga ahensya ayaw paggamitin ng telepono kasi malalaman ang kanilang ginagawa doon sa mga worker
1: Yan na
0: na
1: nga,
0: nasa kanila,
1: mismo.
0: di ba? So, kapag wala kayong itinatago, yung mga buzzer ay hindi yan magsasalita kung wala kayong ginagawang masama. Di ba? Wala kayong itinatago. So, kaya minsan din, partner, yung mga nagpapabago-bago ng pangalan sa Messenger, di ba, sa Facebook,
1: Tama.
0: di ba? Mga ganyan yan eh. Ayaw ma-identify, hindi ko lala kung ayaw ma-utangan or ayaw may mga tinataguan o kahit ano pa mang dahilan, dapat maging matapat tayo kung ano ang ating ginagawa sa ating kapwa. So, balik dyan sa katanungan yan, hindi sila makatawag. Mabuti na lang nakalusot, nakigamit. Actually, nasa mga 10 pala rin doon sila, partner, sa accommodation na humihingi na ng tulong ngayon, partner, sa atin.
1: Ito, partner, ang masasabi ko, ha, makasingit lang ako. Dito sa mga, ito, ha, shout out sa inyo, ang mga kababayan natin, mga Pilipino, na empleyado ng mga foreign recruitment agencies. Hindi nyo man ito direct ang madinig at kailangan madinig nyo po ito. No? Bilang mga Pilipino po, no? Itong ating mga kababayang OFOW na kaya nga po na dyan sa accommodation eh. Kasi wala na yan doon sa kanilang employer dahil sa iba't ibang kadahilanan, dahil kasama ng pag-abuso, eh nangangarian nga po sila dyan. At para i-house ninyo alagaan, hindi ho para abusuhin. At ang mga Pilipino po ito, may mga karapatan po yan sa malayang komunikasyon, no? Sa makataong kalagayan sa tirahan at proteksyon laban sa pang-aabuso. Eh hindi ho yan ang nangyayari eh. Diyan pa nga ho nangyayari na pinabawalang gumamit ng cellphone, kinukumpiska, pinabawal yung internet access, bine-verbal abuse. Lahat po yan paglabag sa karapatang pantao. At yan po ay kasama sa provision ng Republic Act 8042, Migrant Workers Act. At sabihin na natin na kasama rin po yan sa ILO Convention on Decent Work for Migrant Workers. Yan po mga bilang liaison officer po kayo, itong huli niyo pong igalang yan. At iwasan na magdulot pa kayo ng additional na distress sa ating mga OFW.
0: Tama, tama.
1: Yan na, binanggit ko na po.
0: Tama.
1: Yan na, binanggit ko na po yung batas.

0: tinutuyapan ninyo, pinapagalitan ninyo, pinagtatrabaho ninyo, hindi nyo naman sinesweldohan. Alam mo ba, partner, kapag ka, eto, dinig ko kay Attorney Milliard mismo, ha? Kapag kayan, ay nandiyan dyan sa accommodation. Eh, cargo, una, cargo nila yan. Pangalawa, pagka pinagtrabaho mo, susuwelduhan mo dapat. Kahit na nandiyan dyan lang sila.
1: Voluntary yan, partner, kung papayag ang worker.
0: Oo, kung papayag at sinabihan mo, gusto mong maglinis, o may bayad, dapat bayaran mo. Oo.
1: Okay.
0: Eh, sa akin naman, kung kinakailangan, eh, ito, ginawa ko na ito, partner, eh. Sumulat ng formal complaint, mag-submit ng formal complaint against the agency at i-address sa DMW.
1: Okay.
0: Para malaman na itong mga Pilipino ito na naririyan, supposedly, para ba eh, hindi maabuso yung ating mga OFW sa kanilang mga accommodation, eh sila pa mismo. Sila pa mismo ang
1: okay.
0: Gumagawa ng
1: bago,
0: ganyang pang-abuso.
1: Bago lubusang tumaas ang presyon ng aking kapartner ngayon, eh mag-station break muna tayo. Para,
0: o sige po, opo,
1: para
0: pababahin
1: break
0: natin.
1: Tayo, babalik po kami, makalipas lang at para may ipagpatuloy ang ilang mga bagay tungkol dito sa ating katanungan at ilang pang mga paglilinaw ng mga karapatan. Diyan lang po kayo, babalik po kami.
2: Servisyong OFW.
3: Alam mo, Mami, sabi ng kaklase ko, binibenta daw yung bahay nila.
4: Oh, eh bakit nila binibenta, anak? Lilipat daw ba sila ng ibang bahay?
3: Mami, ang sabi po sa kanang kaklase ko, kailangan daw po kasi nila ng pera eh.
4: Ha?
3: Nagtataka nga po ako, Mami, kasi ang alam ko po, seaman yung daddy na. Mataas pa nga po yung rango eh. Naalala niyo po ba yung nag-birthday party dun sa hotel na kaklase ko? Siya po yun.
4: Ha? Siya pa yun, anak? Eh, di ba ang gara nung birthday party niya? Namigay pa nga ng mga mamahaling souvenirs, di ba?
3: Opo, eh Mami, di ba si Daddy Seaman din?
4: Oo, anak. Alam mo naman yun, di ba? Bakit?
3: May pera po ba tayo?
4: Anak, naalala mo nung umuwi ka galing dun sa party dati? Di ba ang tanong mo, bakit ikaw hindi makapag-party ng ganun?
3: Opo. Ang sabi niyo po kasi, hindi po natin afford ang mga party na ganun. Mm-hmm. Kaya po dito lang tayo sa bahay naghahanda.
4: Tama, anak. Mula pa kasi noon, naniniwala na kami ng daddy mo na ang pamumuhay natin ay dapat sapat lang sa kaya nating gastahan. Na kahit kumikita ng dollar ang daddy mo, kailangan pa rin nating maging masinop sa kinikita ni daddy. Diba ang sabi sa Bible sa Lucas 16:10, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Kaya, anuman ang bigay ng Diyos, dapat pagsinupin natin.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
2: Himpilang
5: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
1: 9:08 na po ng umaga. Magandang araw uli. It nagbabalik po ang serbisyong OFW. While naka-ano po kami, naka-station break, ay may mga napag-usapan kami ni Pastor Nenel. Yung tinalakay din kanina, partner, nila Sister Heidi at Pastor Eric, ano, tungkol sa mga immigration officer na involved dito sa illegal recruitment at human trafficking. Siguro, since clear naman, partner, na yung ating sagot doon sa unang katanungan, siguro, magandang pag-usapan natin dito dahil may dalawang issue ngayon. Number one, itong immigration case muli na nangyari, no? Binanggit nung guest nila Sister Heidi Sampang at Pastor Eric, September 12, yung trafficking, si Attorney Anisha Hassan, ano, ang spokesperson ng immigration. O nga, partner, bakit nangyayari muli at matindi, ha? Hindi mga OFW, kundi mga

0: Victim ng trafficking ito, ha? Victim ng trafficking. At ang involved ay immigration officer. Nakakapag-alala yan, partner. Nakakapag-alala yan. Ah, go
1: parang
0: ahead.
1: Na-empower na naman sila, partner, eh. Parang na-empower na naman itong mga ito. Nagbalik na naman yung, ano ba yan, yung tapang at, pardon me for saying, yung kapal ng muka ng mga taong ito na gumawa na naman ng mga ganyan. Supposedly, na ano na yan, na curb na yan, eh. So, yan po yung nangyari kapag nagiging, kumbaga parang hindi masyado nang napapansin or maaari nagiging lax na naman sa pag-implement ng batas. Para bang, parang ang nangyari din partner, eh, parang cancer ito na nagtago lang, eh. Tapos ngayon
0: hindi
1: lumabas
0: talaga
1: na naman.
0: Natanggal yung source
1: hindi
0: ng
1: talaga
0: cancer.
1: Siya natanggal, oo, naririyan sila.
0: Naalala
1: At
0: ko,
1: yung mga
0: partner.
1: ta...
0: Yeah,
1: Yes,
0: yeah.
1: go ahead.
0: Naalala ko lang, siguro mga 4 years to 5 years ago, may kasama ko si Doc Alan, kilala mo yun, Doc Alan Romblon. Ano? Kasama ko siya at hindi siya nagsabi sa akin na may dala siyang mahigit 20,000 na cash, na peso. No? Sabi ko, sabi niya yung mahigit 20,000. Ang ginawa sa kanya sa immigration, siyempre nakikita yun, partner, eh, sa bag, yung kapal na yon. Pero magkano lang naman 20,000. Pero dahil nga may AMLAC, di ba? Na 10,000, hindi ka na pwedeng magdala ng 10,000 above. Masisita sa immigration yan. Eh, nakalampas na kami, sabay siya nagsabi, Pastor, na napirahan ako ng isang immigration officer. Sabi ko, bakit? Sabi niya, Pastor, may kas akong 20,000. Na sabi niya, sir, alam mo namang bawal yan. Kumbaga, dinagay siya doon sa ano ng immigration, yung kayo lang ang, ikaw lang ang kausap, hinahiwalay ka na doon sa karamihan. At sabi niya, ano mo na lang, ayusin mo na lang to. Partner, nahingan siya ng 5,000.
1: Ah, na ibigay sa kawang gawa.
0: Oo. Oh, ang tawag daw nila doon, love gift, bro. Imbis
1: No.
0: na...
1: Wag po, wag po. Eris,
0: sabi
1: wag
0: ko,
1: po, wag na.
0: Pambira ka. Advocate tayo ng OFW. Tapos ikaw mismo biktima. Ba't mo hindi sinabi sa akin? Una, bawal yon, partner. Kung sinabi niya sa akin may dala siya, hindi ko papayagan yun. Pinapalitan dapat ng, kasi pa Hong Kong kami that time. Hong Kong dollar. O magkano na lang yon? Wala nang 20,000 yon. Pangalawa, bakit ka naglagay? Diba? Bakit ka naglagay? Eh, sabi niya, Pastor, maabala tayo. Yan.
1: Ayan na nga,
0: So,
1: eh.
0: Mula dyan, makakakuha tayo ng aral dyan. May mga nambibiktima sapagkat may mga willing na mabiktima. In the example lang, ha, nitong Doc Alan, ha, na pasensya ka na, Doc Alan, ito'y professor dyan sa isang university. Pero tinanggap niya naman na mali ang ginawa niya. Sabi ko, hindi mo dapat binigyan. Pwede tayong magpunta ng immigration kung sino man supervisor, pero never to give dito sa mga ganito. Kasi sasamantalahin at gagawa pa yan ng gagawa kasi malakas ang loob kasi hindi ka nagre-reklamo. Walang nagre-reklamo. So yun, partner, ikaw, mayroon kang comment
1: oh,
0: dyan.
1: Oh, additional dyan, yun na nga, eh, willing. Pasensya na rin po kayo, ha, kung ito'y tatamaan kayo. Yung pag nanais nyo na hindi maistorbo,
0: maistorbo, oo. Oh.
1: Yun ho yung ano eh, nag-fuel sa kanila na tumapang pa. Ay, merong mga willing magbigay. Willing mag-abot. Ano ho? Kaya kung minsan, yan pa ho ang nagiging sanhi kung bakit nagpapatuloy yung mga ganitong gawain. Ano? At huwag nyo sasabihin na maliit lang ang sweldo nila. Hindi ho. hindi ho dahilan yung pagkakaroon ng maliit na sweldo para kayo ay sabihin ni kumbaga maliit ang sweldo namin eh. Pasensya na ho kayo ha, hindi lang ho kayong maliit ang sweldo. Napakarami hong maliliit ang sweldo pero marangal na tao sila.
0: Amen. Amen.
1: Hindi sila nagpapabayad, hindi sila gumagamit ng mga ganyang estilo para makapanglamang sa ating mga kababayan na Pilipino. Hard earned money yan, partner eh.
0: Yes.
1: Tapos kukuhanin mo.
0: Partner, gusto ko lang balikan para makakuha tayo ng punto dyan. Una ay, kung ang isang immigration officer na nandun mismo nakatao doon sa kanilang post, no, maglalakas ng loob. Kasi ang sinasabi doon sa mga news ay itong taong ito, itong immigration officer na ito, kasi may nagsumbong, partner eh. Yun ang maganda, no? May nagsumbong dito, kaya nahuli ang immigration officer. So, ito naman, mag-empower naman sana, partner, sa mga kababayan natin na willing magsumbong, hindi willing mabiktima. Willing magsumbong sapagkat ilan lang yung mga bulok na yan eh. Ilan lang yung mga bulok, hindi lahat bulok, pero nakakahawa ng kabulukan ang buong ahensya. Isipin mo, nawala na naman ang palagay ko, baka mag-Senate investigation pa yan kung may pipick up dyan na senador para maimbestigahan, tiyak ka magkakaroon ng investigasyon dyan. So may willing magkipagsabuatan. Ang pangalawa kong tinitingnan dyan, partner, palagay ko hindi lang ito immigration officer. Hindi lang siya yan. Kasi may mga senyales na ginagawa para may nagtuturo dito ka lang dadaan. Dito ang kanyang dito ka lang sa number na ganitong immigration officer. May nagi-instruct na mas mataas, no? Mas mataas or other entity o isang tao na nagpapatakbo nitong trafficking nito. Partner, direkta trafficker talaga 'to. Hindi ito employment ang sadya nito for trafficking ito sa ibang bansa. Kaya mga kababayan, huwag tayong pabiktima dito sa mga taong ito. Dalawa, doon sa nambibiktima at mga kasabwat ng nambibiktima. At sometimes, at ito nga sa case na to, ay mga government employee pa dyan sa immigration officer. At hindi ito maliit na sweldo, partner. Malalaki ang sweldo nito at ang requirement dito para maging immigration officer ka, partner, ay hindi madaling makapasok dyan. Kaya huwag tayo makipagsabuatan sa nambibiktima at kasabwat ng nambibiktima. Minsan ay government agency. Kaya yun lang ang masasabi natin, partner.
1: Yeah. O, nagko-comment nga dito si ano eh. Si Karen, ha. Babasahin ko. Oh no, di pa rin pa nagbabago ang mga taga-immigration at sa airport. Ako po, tagal ko nang pauwi ng Pilipinas. Never po talaga ako nagbibigay sa kanila. Kasi po, once naman na okay lahat ng docs ko, may karapatan po ako magsabi at sumagot sa kanila. Tama. Huwag mong ano, do not fuel their greediness. No? At para makapagpatuloy yan. At saka, yun, going back doon sa ating ano, no? Total, pinupunan natin yung mga government employees na dapat sumusunod at nagpapatupad ng batas. Naalala ko lang to, hindi ko na lang sabihin kung saan lugar ito, pero may tinulungan tayo na OFW na pagbalik niya dito, nalaman natin na doon sa pinanggalingan niyang bansa, may mga caseworker na nagpa-pirma ng mga quit claims. Alam mo yan, di ba? Yung mga quit claims na yan na scripted na at ang dami nila.
0: Pinababasa ay, partner sa kanila, sinusulat.
1: Oo, itong susulat mo, ganito, quit claim. Di ka mag-ano, sasabihin mo, maayos kayong ano, tinrato. Paano yan? dumaan sa atin, na scrutinize natin, tinanong

0: natin, totoo ba ito, ganito? So tinanong natin mismo, doon mismo sa kung saan siya bansa nang galing. Nagkaroon ng ano yan. Pinakita natin yan kay Attorney Ace Villar. And he found it enough to be very disturbing. Kaya nakarating yan lahat kay Sec Hans. Pati kina ano sa basta ito ay nagkaroon ng investigation. Partner, na ano yun? Napauwi,
1: Napauwi.
0: nasuspindi yung
1: Mabuti yan, mabuti.
0: napauwi yan. Kaya
1: Partner, yeah, maganda yan ha, yung binanggit mo na hindi karandamyan, just to correct, na hindi ito buong immigration ha. Ay ito lang mga
0: Hindi
1: bulok,
0: naman buo.
1: ito
0: Oh,
1: lang
0: may
1: yung
0: ilan lang talaga
1: ilan
0: na
1: sa, hindi natin alam
0: oh.
1: na hindi lang isa yan, pero hindi yan buong immigration.
0: Hindi buong
1: Hindi,
0: ahensya yan.
1: hindi buong ahensya, but just to make it clear, dahil kasi kung buo ay walang hindi matitiklo yan, partner, hindi yan madadali, di ba? So sa pagkakataong yan ay talagang kailangan makipagtulungan. Ayan, thank you Karen, no, makipagtulungan, tama sabi niya eh. Ako, kapag tama ang mga dokumento ko at wala akong tinatago, makikipag-usap ako sa kanila at hindi matatakot. Tama yan.
0: Tama
1: Kalimitan
0: yon,
1: ng
0: tama yon.
1: mga kalimitan ng gumagawa ng legal, hindi natatakot. Kaya lang, partner, siyempre kapag gumagawa ka ng illegal, di matuklasan na illegal ang prosesong iyong dinadaanan. At yan
0: Correct.
1: ang nangyayari. Pagsasamantalahan ka ng mga taong na nakakaisip na pagkaperahan ka, madaling pera, at siyempre itatago nila yon. Pero sana ang immigration ay lalo pang paigtingin ang kanilang CCTV, ang kanilang mga may tanong nga kanina sila Heidi at saka Pastor Eric na dapat may mga matataas pa sa kanila. Eh may supervisor po yan eh. Ang mga immigration officer may supervisor yan. Eh baka tingnan din diyan yung mga supervisor, baka naman, 'di ba? Eh baka hindi natin ma naglalaro lang sa isip natin, partner, kung magkakaroon ba ng lakas ng loob yung isang regular na immigration officer kung walang mas mataas sa kanya na kasabwat din. Sana palalimin ang investigation diyan, partner.
0: Tama.
1: Palalimin para matalagang matuklap natin, kumbaga, matanggal talaga natin yung mga bulok diyan sa immigration. Yan ang ating
0: Dapat
1: komentaryo diyan.
0: oh, dapat tuloy-tuloy ano partner na pag sinimulan eh hanggang sa dulo hanggang sa merong matanggal talaga. Hindi talaga po pwede itong ganito eh
1: Kaya
0: na
1: maganda yung mga tanong ni Lester Hedy, Pastor Eric, na medyo parang hirap din sumagot, partner. Nakukulangan ako sa sagot doon sa kanilang kanila si Attorney Anisha Hassan. Nakukulangan ako sa sagot doon sa
0: sa
1: kanyang
0: immigration
1: tanong.
0: ba yan,
1: O,
0: partner?
1: siyang ano, spokesperson ng immigration. Yung mga sinasabi niya, parang common yung sinasabi niya. Sana mas malalim pa yung gawin nila, hindi yung kung anong sinabi lang ng commissioner, kundi ano ang nararapat na kanilang ilatag na mga para ma-protect itong mga biktima ng trafficking.
0: Oo, partner, pati kahapon, meron tayong, ano, ito, last na lang. Eh meron tayong OFW dito na ating client dito sa pool. Partner, sumakay lang na ano ng taxi hanggang Muntinlupa. Hanggang ngayon, meron pa rin diyan mga taxi na akala ko'y naalis na. Abay siningil siya ng 2,000. Magmula sa airport hanggang Muntinlupa, 2,000.
1: May kulay ba yan, partner, yung taxi na sinakyan niya? May
0: Hindi
1: kulay
0: ko nga
1: o
0: alam eh. Kumbaga nag-aabang lang daw sa labas. Sabi ko, bakit naman
1: nako?
0: ho kayo nagsumakay pa dun sa ganoon? Eh samantalang ang dami dun legit
1: Tama, tama.
0: na ano, na taxi.
1: Okay,
0: No,
1: partner,
0: na...
1: medyo kinakapusa tayo ng kailangan natin magpaalam.
0: Yeah.
1: Maraming salamat, mga kababayan, sa inyong pagtutok sa amin, naman nakatulong ang mga aming mga kwentuhan at mga pagbibigay ng gabay sa inyo. Maraming salamat sa mga nag-comment, Karen Damian. Maraming salamat po. At sa lahat ng mga nanood, sumbaybay sa ating programa. Manalangin po tayo, maikling prayer. Panginoon, maraming salamat sapagkat tunay ang liwanag ay nagpapalayas ng dilim.
0: Amen.
1: Tulungan mo kaming maging liwanag lagi at huwag makibahagi sa kadiliman. Ito po ang
0: Yes.
1: aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Amen.
1: Amen. Mga kababayan, kung mayroon pa po kayong mga katanungan na nais ipadala po sa amin, mangyaring ipadala lang po sa 702DZYES or mag-comment sa ating pong comment section. At pwedeng mag-PM din kay Pastor Rene sa GFM at sa inyong lingkod at mismo sa DZYES. Maraming salamat sa inyong pagsama. Pansamantalang nagpapaalam ngayong araw na ito. Hanggang araw ng bukas, sa pangalan po ni Attorney Carlos Cao Jr., ito po si Pastor Joe Biasong.
2: Tumasi si Pastor Rene Bunsen, sasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya. God bless you po.
1: God bless you. God bless Pastor Rene. God bless.
3: Ako po si Wilma Tiangco dito po sa bansang Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng Servisyong OFW.
4: Servisyong OFW!
5: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina. Maging malumanay sa sarili. Kaya maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? Eh di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Magandang magandang Tuesday morning po muli sa inyong lahat mga kagapay at nagbabalik muli ang Tuesday edition ng Family Matters dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV at magandang araw na makasama namin kayo muli dito sa station po natin. Tayo isang AM station ng Far East Broadcasting Company of the Philippines at tayo po ay kasapi sa kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Kung kayo po ay nasa Facebook Live po natin, paki-like and share na po ang ating episode for today. Parang timely ito again, no? Lagi naman tayong timely eh. Kasi
1: timely sa kanya.
0: Well, kasi nga itong school year natin kakatapos lang nung first
1: break.
0: Term natin.
1: First term.
0: Oo, so mga naglalabasan na yung mga grades ng ating
1: Naka
0: mga
1: po.
0: Anak. So magandang mapag-usapan po natin ito, no? So again, kung kayo po ay nasa Facebook Live po natin, paki-like and share po. Or di po kaya kung hindi pa po ninyo na-download ang ating official app po sa inyong mga mobile phones, ay maaari nyo po itong gawin para kahit nasaan po kayo ay mapapakinggan nyo po ang iba-ibang station po ng FEBC Philippines through the mobile app po natin. Punta lang po kayo sa ating Google Play App Store at Apple App Store para po ma-download po ninyo yan sa inyong mga mobile phones. Kaya kahit nagbabiyahe po kayo, nagko-commute kayo, ay mapapakinggan nyo po ang ating mga iba't ibang istasyon po ng FEBC Philippines. Ano po? And kung kayo po ay nasa YouTube channel din po natin, ay paki-like and subscribe naman din po ang ating episode for today. So ngayong umagang ito ay bumabati po sa inyo Ate Isa Tika.
1: Magandang umaga po, Pastor James Tika po. Han! Magandang araw po sa inyo lahat. At ay Paskong-Pasko na po dahil September na. Yung iba may mga Christmas tree na, lalabas na yung mga Christmas bazaar, no? Amoy puto bumbong at hot chocolate na at bibingka ang ating paligid. Ito na sa yung weather medyo lumalamig din ng kaunti. Yan ang favorite time of the year ko. At kami po ay natutuwa dahil kasama nyo kami ngayong umaga. At alam mo, tama ka, no? Yung topic natin today. Gusto ko tong topic na to kasi po, kung hindi nyo po alam, no? Ay, kami po yung mag-asawa na andito. Pero pagdating po sa pag-aaral, ito pong katabi ko ay pinanganak po na may medal.
0: Ay, hindi naman. Pinagpaguran ko yon.
1: Hindi, pinagpaguran mo. Pero pinanganak, paglabas ito sa kanyang, sinapupunan ng kanyang nanay, ay may medal, tsaka trophy at certificate kagad. No? Ako po din meron. Ninakaw ko yung medal nung katabi na pinapanganak sa amin. Siya po ay lahat ng Lord meron siya. Cum Lord, Lord, Lord.
0: Ganon, hindi naman.
1: Ako, praise the Lord lang ang akin. Ngunit, alam mo, lalo sa Pilipinas, no, at one time, sad, na hindi na ganun ang Pilipinas ngayon. Sad. Ang tawag sa atin noon ay the most literate country in Asia.
0: Mm. No?
1: Malungkot yung current decline and direction ng ating education dito sa Pilipinas. And parang, I don't know, parang feeling ko minsan window dressing na pangitang tao lang yung nangyayari sa mga improvements natin. Pero the pressure ay nasa mga kabataan when it comes to performance in the academic world. To the point where ang magulang nagbibigay ng undue pressure sa kanilang mga anak. Na again, babalik tayo sa yung pinag-usapan natin a few weeks ago ng shame culture, no? So para lumalabas minsan, proud lang tayo sa mga anak natin pag tumatay sa entablado, ganon. Pero pag pinag tayo sa office, hindi. Pero naintindihan ko naman yon. Pero in due course, nagtuturo tayo ng sa maling paraan ng ating mga anak when we are not careful. So, pag-uusapan po natin yan today. No?
0: Pero ano, alam mo, tama ka, no? Pagdating po sa

0: of cotton candy and ice cream ay napagtapos niya ang kanyang mga anak. Naintindihan ko po yun. Recently, may nabasa akong article naman sa yung bata, yung tatay niya is a vendor. Okay. Every morning, part nung binibenta ang tatay niya yung pagkain, ginagawa niyang baon sa kanya. Tapos abogado na yung anak niya pumasa sa
1: school. Nabasa ko nga yan.
0: A few weeks ago, lumabas yan. I understand being proud, you know, about being able na maigapang mo nga, ika nga, ang iyong mga anak sa pagtatapos. Magkaiba po yun sa pagbibigay ng intrinsic o pangloob na pagpapahalaga sa pagkatao ng ating mga anak base sa kanilang natapos na academic degrees.
1: No? Which is sad kasi yung negative side of it, yung nagiging resulta recently, I don't know kung how true or how accurate, no? Pero madami po tayo mga naririnig about kids na who are suffering from mental health issues nga of yung kanilang identity ay hinahanap na nila dun sa achievement nila pagdating sa education. And then may mga nakikita ka na narinig kang stories about going to the extremes.
0: Right, self-harm.
1: Of self-harm. Even taking their own lives of disappointment.
0: I remember meron tayong isang kaibigan na yung anak niya nasa science, nag-aaral sa science. Mahirap pumasok sa mga science schools, no? Tapos yung lobas yung grade ng anak niya, nagkaroon natin ng dalawang parang 89 o 88, pero lahat nasa 90s. Depress yung bata.
1: Yeah.
0: Sabi ng tate, "Pambira anak, matuwa ka dyan. Ako hindi umabot ng ganyan." Grade ko eh. Hindi ba kasi nga yung unintentionally, maraming magulang, yun na i-convey natin sa ating mga anak na you have greater value when you accomplish more. And I understand motivation. We want to motivate our children. Pero hindi dapat ito nagiging basihan ng pagmamahal natin sa kanila o ano man. And although wala nga amin atang magulang nagsasabi na mas mahalaga ang aking anak pagka sila ay mataas ang grade. Pero talagang lumalabas talaga at nananaig yung ganong katuruan. Hindi tayo maingat. Yan. Kaya mabigat po yan, mabigat.
1: Kaya ang topic po natin for today, sabi po dito, is your child's grades don't matter. What to do when your child is failing? So, halimbawa, dumating na nga tayo dun sa point na yun, na yung mga anak po natin or meron tayong anak who is not doing well. I think minsan nga, even sa atin, having multiple children, madami, we really try our best na hindi pinapahalagahan yung anak na mas magaganda ang mga grades or mas madaming awards. At the same time din, minsan ang hirap balansihin kasi gusto mo rin naman i-recognize yung effort. Pero that's not to say na yung mas mataas ang grade, mas may effort kesa dun
0: Right. Kasi for all you know, baka yung mas mababa yung grade talagang siya yung buhos talaga. Naalala ko tuloy yung kwento natin, kinakwento natin sa mga anak natin. May isa kaming anak, ito isa, talagang palaaral na at talagang siya po ay nagmahal sa nanay niya. No. Palaaral na at pakitaan ang card. Ma, ang nauna nagpakita isa. Yung isa naman, okay naman sa estudyante, hindi naman siya bagsak, hindi naman siya pero iba yung talaga yung isa. Eh di nagpapasikat, "Ma, tinan mo naman to, may line of 9 ako, may ganito ako." Sumingit ngayon itong isa. "Ma, ako din sabi, teka lang! Teka lang! Ako pa eh, huwag ikaw. Kasi wala nangyari, matatampunan yung mga grades ko na grades mo." Sa'yo, no? Sa'yo normal yan eh, di ba? And we laughed about it. Tinawanan po namin yung sitwasyon. Pero sometimes, nagiging ganun ng seryoso yung pagtingin ng mga tao, ng bata, sa kanilang sarili, yung kanilang self-value pagdating po sa part na ito.
1: Yeah. So, yun po ang magiging topic po natin for today. So, punta na po tayo sa ating Bible reading. Basahin ko po ang Tagalog version po ng ating verse for today na matatagpuan po sa Aklat ng Galacia, ang 5th chapter po and verses 22 to 23. Very, very familiar po na

0: Passage po, basahin ko po sa Tagalog version. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito.
1: Yeah. Sabi na po sa Galatians 5:22-23, in the NLT it says, but the fruit of the Spirit is love. Unang-una po yan, first mention. First, love, joy, peace. Now, forbearance or patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Sabi, against such things there is no law. Napaisip ka ba, bakit sinabi ni Apostle Paul na itong mga bagay na ito ay walang batas?
0: Mm.
1: Kasi po, itong mga Galatians, sila po ay although Christians na sila, no, ang ginagawa nila ay nagdadagdag sila ng mga customs, practices, religious culture, traditions, in the hopes of thinking na pag dinagdag ko to sa aking paglalakad, buhay Kristiyano, ay mas magiging kaaya-aya po ako sa Panginoon.
0: Mm.
1: So, anong nangyari? Naging sobrang obsessed sila sa masunod ba yung mga patterns na kanilang naisip. No?
0: Mm-hmm.
1: Na yun na lang ang kanilang iniisip parati. Na naapektuhan yung kanilang asal na pagiging Kristiyano, yung tama.
0: Mm.
1: Yun yung situation na nandoon sila. And so Apostle Paul wrote, ang tawag po dito part ng what is called the Galatian heresy.
0: Mm-hmm.
1: No? Kasi parang masyadong naging outward or works obsessed yung mga church from Galatia. And sabi ni Paul, ang tunay na fruit ng Spirit, napansin mo walang intelligence.
0: Hmm.
1: Ba? Walang hard work. Muntalang walang masama na magtrabaho.
0: Hmm.
1: Walang maging industriousness or studios or ano. Ang sinabi, ang unang-unang fruit ay love and then joy and peace. Ibig sabihin, ang ibinibigay po, sabi, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitsaga, kabaitan, kabutihan, at katapatan. No? Kahinangunan, pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ito. Ibig sabihin, ito po ay natural fruit of the Spirit.
0: Mm-hmm.
1: It's not something that you are able to do on your own. Kasi sobrang performance-oriented yung mga Church of Galatia.
0: Mm-hmm.
1: Dapat gawin ko to. Mas mahal ako ni Lord pag ginawa ko to. Mas love ako ni Lord pag ginawa ko ito, ginawa ko ito. Ang sinasabi ni Paul ay, imposible na magbunga ang buhay mo ng pag-ibig, ang ganda eh, oh, ha? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinangunan, pagpipigil sa sarili, imposible daw na ito po ay bunga ng banal na Espiritu. Na habang tayo ay sumusuko sa banal na Espiritu, it's not something that we mandate on our own.
0: Mm-hmm.
1: No? Para magkaroon tayo ng extra pogi points kay Lord. Kung hindi, ito po ay binibigay ng Panginoon sa atin, walang batas. Kailangan maging loving ka.
0: Mm-hmm.
1: Dati meron tayong member na yumao ang kanilang magulang, no? May lumapit sa kanila, huwag ka umiyak.
0: Yeah.
1: Diba? Christian na tayo ngayon.
0: Dapat masaya ka kasi sa
1: dapat
0: Panginoon
1: masaya ka. Pwede ba naman yun, yehey, namatay yung nanay ko. Hindi naman tayo ganun, diba?
0: Mm-hmm.
1: Pero, hindi pwede ihinog sa pilit yung pagtsatsaga, kahinangunan. Ito daw po ay bunga ng Espiritu. So in other words, pagka po tayo ay nagpakita ng tunay na pag-ibig, tunay na kapayapaan, tunay na kaligayahan, kagalakan, hindi po sa atin galing ito.
0: Mm-mm.
1: We cannot mandate this on our own.
0: Mm-mm.
1: Neither can we demand it sa ating pamilya o sa ating mga anak or even ourselves. Hindi po siya batas.
0: Mm-mm.
1: Imposible ang batas ng pag-ibig. Mm-mm. In fact, kontrahan yun eh. Sa sa mong batas, kailangan meron kang compliance, meron kang susundin.
0: Mm-mm.
1: Pag sinunod mo to, magkakaroon ng ganito. Ito hindi, iba usapan.
0: Mm-mm.
1: It has to be a fruit of the Spirit.
0: Mm-mm.
1: Right.
0: Pero I'm going back dun sa topic natin.

0: Ang hirap kasi, tinatry kong balansehin bilang magulang.
1: Right.
0: And also, bilang teacher din.
1: Mm.
0: Okay? Minsan struggle ako dyan. Kasi, let's say, syempre ako, I put a lot of pressure and responsibility
1: right.
0: sa sarili ko bilang teacher. Pag ako'y nagtuturo at hindi naging maganda yung result ng assessment, talagang binabalik ko sa akin.
1: Oo, like, baka I will say, mali yung pagkakaturo ko.
0: Bakit hindi nila naintindihan? Diba? Bakit hindi nila naintindihan? So, you try to make corrections para dumating ka sa puntos na kung saan ay makikita mong naging effective yung teaching mo.
1: Right.
0: Na gets nila yung lesson na tinuturo mo.
1: Right.
0: To the point na minsan na ko-question yung pamamaraan ko kasi hindi daw natututo yung mga bata din na ng resilience.
1: Drive, right.
0: Na ay pinagbigyan mo the first time, inulit mo, dapat nung umpisa pa lang kung pangit ang grades nila, yan ang deserve nila.
1: Nilagpak mo na kagad.
0: Oo, ibagsak mo
1: na kagad. In fact, that comes from the old school, di ba?
0: So, kaya tuloy minsan, ang nasasabi po nila, yung mga kabataan daw ay lumalaki, tumatanda, nang hindi sila talaga natututong lumaban.
1: Right.
0: Kasi ikaw yung
1: walang
0: nag-adjust.
1: Walang drive for accomplishment.
0: Ikaw yung nag-adjust ng nag-adjust for
1: right.
0: them.
1: Right.
0: So ang hirap. I mean,
1: I remember nung nasa law school ako no. Unang upo nung professor ko, si Judge, una upo niya. Sabi niya, "If ever there is a student in this class that will get a 1.5 and deserve it, it's time for me to retire."
0: Oh, 'di ba?
1: Oh. Sipin mo, ibig sabihin unang araw pa lang, antimano alam na namin kagad na hindi namin makukuha at least 1.5 man lang. Parang nakaka-depress, parang, huh? I mean, kahit mag-effort ako, ma-deserve ko, hindi mo bibigay sa akin.
0: Mm-mm.
1: And I know his desire kasi may edad na to, no? I don't know kung baka wala na ito, wala na sa mundo ito eh. Ang desire niya is i-push kami ng i-push, di ba? Dito, sa part na ito. Totoo yun. In fact, sobrang desperate ang ating education system dahil nga sa effect of this pressure na may bagong order na naman si DepEd.
0: Mm-hmm.
1: Nang bagong order nila ay, di ba noong unang panahon, valedictorian, meron tayo valedictorian, siya
0: right.
1: po yun. Valedictorian, Mega Man, Mega Mall, yun yung mga award niya. No? Mga ganon. Tapos, ang ginawa nila, after a while, wala nang valedictorian, ginawa ng first honor, second honor, third honor, tapos honorable mention. Tapos, inalis na rin yun. Tapos ngayon, naging ano?
0: Honors, high honors, highest honor.
1: Highest honors. Ngayon, sa bagong order, wala na rin nun ngayon. Bawal na magbigay ng honors, highest honors, and ano kasi nga, masyadong reactive yung ating DepEd. Ayaw nilang may mga ma-depress na mga bata na nag-attempt magkuha ng highest honor tapos honors lang or with honors lang. Ganon. So, madi-depress sila lalo. Para nangyari, we're catering naman to the non-accomplishment in order to not disappoint. Paano naman yung mga bata na masipag mag-aral? Nagbubuhos.
0: Pero katulad nun, so ikaw, di ba, yung professor mo, sabi niya, pag may nakapag 1.5, time for him to quit. Ako naman baliktad.
1: Oo.
0: Ako baliktad kasi sa akin, mas madaming mataas ang grades. The more na matapatan mo ko, feeling ko na-accomplish ko
1: na-accomplish ko yung duty
0: ko as a teacher.
1: Alam mo sa martial arts na natutunan namin yan. Iba kasi yung kaisipan ng aking teacher no, si Sensei Dan. Ang sabi niya no, kapag ka ay napantayan mo ako o nagalingan ako, sa akin din naman pupunta ang ano nito. Right? So hindi kita pipigilin, hindi kita pagtataguan ng turo. Tuturo ko sa iyo lahat hangga't gusto mo matuto para you know, maging well-rounded at maging ano, ganyan ka. So ang problema because of the certain drives na yung balance na ganito, unbiblical balance ika nga, no? Eventually we are, as sabi nga sa Ephesians 6:4, exasperating the children. Pinapa

0: Pinapagod natin sila. Pinapagod natin sila. And so, it becomes a dangerous trend. Kayo po ba, ha? Kayo mga nanonood po sa atin at nakikinig sa atin ngayong umaga. Ano, ay, ano po yung naramdaman nung kayo ay ano, nag-accomplish dyan, nag-aaral? No? Kasi ako, I remember, never po ako nagkaroon ng pressure na maging number one. No? Of course, we were told mag-aral ka, right? Ang unang paratatanong sa akin ng aking mga magulang paglabas yung aking grades sa card ay, how do you feel about your grades? Naku, minsan, I feel bad about my grade. I remember no elementary ako eh. I think parang grade 4 or 5, no? Yung 77 ko sa math, ginawa ko 87. Tapos ipinirma ko yung, tatay ko, diba? Natapos yung card, alam nyo, hindi ako kinorek ng daddy ko noon. Nung dumabas yung second or third grading, may card na ulit. Kasi nireport ng teacher. No? Sabi nga yung daddy eh, anak, bakit parang iba yung pirma ko dito? You know, and we were never told na dapat mag-accomplish kami ng dapat ganito. Hindi na kinilakan namin eh. Pero still, that was our thing, you know. How do you feel about your grade? If pangit, did you do your best? If you did your best, that's good enough for us. Do you want to do better? O di kuha tayong tutor para mag-ano. Tutor tayo para ano, mas mapabuti yung grades mo. Pero walang pressure to perform.
1: Naisip ko tuloy yung mga magulang ko how they were with me, no? Kasi ay hindi ko rin nare-recall eh. Hindi ko nare-recall na pressure nila ako to always be on top of the class. In fact, there was merong dalawang taon na hindi ako yung naging top, no? And they never said anything about it. Hindi nila sinabi, "Oh, bakit second ka na lang ngayon?" Okay? Pero ay yung pressure was on myself. But I think kahit na wala silang sinasabi sa akin verbally,
0: you put the pressure on yourself.
1: I put the pressure on myself. Uh-oh. Pero I also know na parang mas favored ako. Maaring hindi nila verbally sinabi.
0: Pero ganun ang dating.
1: Uh-huh. Kaya lagi nila ako niloko na ako daw yung favorite, diba? O di kaya teacher's pet pagdating sa school.
0: Kasi po meron siyang estatwa doon sa eskwelahan nila. Ginawan sila estatwa.
1: So, syempre, gusto ko yung feeling of being favored.
0: Right,
1: and
0: right.
1: I felt na yung favor was coming dahil lagi akong magaling, dahil lagi akong top, lagi ako yung lagi ako yung may accomplishment na maganda. So kahit na hindi nila sa akin verbally sinasabi or hindi nila ako pinapressure, nakikita ko. Nakikita ko na favored ako. Kaya tuloy, yun ang gusto ko ipagpatuloy. So yun yung ginagawa ko. But let's go ahead and punta po tayo dun sa intro pa lang tayo. No? Introduction
0: pero,
1: po tayo.
0: Baka kalimutan ko, I remember just a few weeks ago, may isa akong kaibigan na yung anak niya, merong gustong isang bagay. No?
1: Okay.
0: Parang collectible na nagko-collect kasi ng mga superhero yung bata. Na yung mga comics na collectible. Ngayon, nagpunta siya sa isang tindahan. Tapos, yung bata nag-ipon.
1: Okay.
0: Nag-ipon siya. Tapos yung inipon niya, nung bibilihin niya yung isang particular na collectible na, hindi ba sa comics yung mga kapal to eh, no? Kulang yung pera niya.
1: Okay.
0: Kulang.
1: Mm.
0: So, sabi ng tatay, tuwan-tuwa siya na ganon. Pero, sabi niya, at the same time, ay kulang nga yung pera. So, sabi ng tatay ay, lahat ng competition na sinalihan mo, itong taon na to, puro ka bronze.
1: Okay.
0: Sa academic competition. Sabi niya, in the idea of motivating yung kanyang anak, sabi niya, mag number one ka, ako bibili niyan para sa'yo.
1: Okay.
0: Okay. Lumipas ang panahon, nag-competition, sabi ng bata, tuwan-tuwa, tay, you know, dad, may utang ka sa akin, kailangan bilihan mo na ako nito. So, tuwan-tuwa siya, binilihan niya anak niya. Tanong, tama ba yun? Mali.
1: Wow.
0: Madalas yan, yun ang kalakaran ngayon eh.
1: Hindi
0: of
1: ko
0: course, you want to motivate your child to do better, right?
1: Hindi ko sasagutin kung tama or mali. Pero kung tatanungin mo kung yun ba ang gagawin ko, hindi.
0: Ako din hindi.
1: Hindi ko gagawin.
0: Kasi sa akin, the mere fact na yung anak mo nag-ipon para makakuha ng ganun, di ba? I would probably say, kung masyadong malayo yung ipon niya sa gusto niya, ipon ka pa. Pero hindi ko gagawing reward na parati ka na ng third place. Mag number one ka, bibiliin ko sa'yo yan. Kasi ang na-convey mo ay hindi magsipag sa pag-aaral, kundi valuable ka lang, you deserve a reward kapag ka number one ka.
1: Alam mo,
0: ang sakit nun. Grade 4 lang yung bata.
1: Oh my.
0: Diba?
1: Pero alam mo, ngayong matanda na ako, I mean, you know, age reveal po tayo. I'm 55. And at 55, nung ako ngayon ay nasa another institution po ngayon, ano, institution that hired me to start a program, grabe, bumabaha ang mga diploma ng mga taong kasama ko, na suddenly parang feeling ko lahat ng mga nagawa ko, na accomplish ko academically, wala, sisiw lang. As in, talagang sabi nga ni Papa, di ba, ang talento, dalawa-singko. Yun talagang ramdam na ramdam ko where I am at now. Kasi right. Talagang even the title that I have compared to the titles of the other professors there, grabe, as in talagang...
0: Patong-patong
1: yung kanila.
0: Buti na lang higit na mas maganda ka sa kanila at mas may common sense at mas matalino. Tapos ang gwapo pa ng asawa mo.
1: Hindi, pero yun nga eh. If I base my identity value. And value doon sa accomplishments ko,
0: naku po.
1: Wow.
0: Wala na.
1: Wala
0: depressed
1: po akong,
0: ka na.
1: Wala po akong sinabi compared sa ano. But I know my calling. I know my position. I know why I'm there.
0: And I know why, you know why God put you there.
1: I know why God put me there. So hindi ko po ipinanghahawakan yung mga titles ko.
0: Tama ka. Even in ministry, malungkot, no? Even in ministry, I see many pastors, ministers who are so obsessed with titles. And connections, and connect, titles, offices, board member, whatever. And mapapaisip ka kung minsan eh, ito ba kaloban pa ng Panginoon o pinilit mo? Diba?
1: Right.
0: Kasi
1: right.
0: Baka mamaya inaapektuhan naman ito yung totoong calling mo sa Panginoon. And the same thing with you. Ang calling ng Panginoon, nilagay ka sa institution na yon in order for you to be able to be a light in that institution, not to compete for
1: right.
0: positions in
1: right.
0: the institution.
1: Mm-mm.
0: But yet, in our society today, bata pa lang, si anak ng kaibigan ko, grade 4. Pratika na lang bronze. No, subukan mo mag number one, bibigyan kita ng reward. So proud na proud yung bata, you know. So yes, proud ka dahil nag-accomplish yung bata, pero in reality, ano na ituro mo sa bata? Ano na ituro mo ay marireward lang kita ng higit at lubos pa sa inipon mo kapag ka nag number one ka.
1: Pero grabe ang pressure, ah.
0: Oo naman.
1: Itong edad ko na to, sa edad ko na to, minsan na may tendency ako to compare, like lalo na sa salary grade, no? Okay, if I get this salary grade na a little bit higher, if I get this accomplishment, ay mas malaki ang kikitain ko. I never used to do that before. Hindi ko, pero suddenly biglang nung nasa mundo na ako.
0: Pero sa akin, kasi sa akin, hindi ko nakikitang masama yon kasi ang ka-competition mo, sarili mo.
1: Okay lang yon, no?
0: Kasi you want better salary, get better, whatever. Ka-competition mo, sarili mo. We're talking about other people who will say, I must do this kasi si ganito. Kasi si ganyan,
1: right,
0: kasi sa
1: right.
0: ganito, kasi si ganyan.
1: Mm-mm.
0: Yung pagtingin ng tao sa akin, mas tataas dahil may bagong degree na naman ako.
1: Mm-mm.
0: May mga kailan tayong tao na men, yung degree nila patong-patong.
1: Right.
0: Diba? Hindi nagagamit sa gawain yun, pero patong-patong. Diba?
1: So, alright.
0: Usapan natin yan.
1: So, teka, magbe-break po muna tayo. Sa pagbabalik po natin, pag-usapan po natin. So, anong dapat natin gawin kung ang mga anak po natin ay hindi nag-accomplish na yung as expected natin of them, no?
0: Mm-mm.
1: Wag po kayong alis. Babalik po uli ang Tuesday edition ng Family Matters.

0: Ethics, no? Mm-hmm. You push harder, right? Habang tumutulak, ha, yung mga anak ko naman, sumasalag naman. Mm-hmm. The kids will resist, di ba? Kasi ang dating naman sa mga anak natin, parang namang di ako nag-e-effort, parang mm-hmm. ganun, di ba?
1: Yes.
0: See, I promise you, walang batang gusto mag-fail. Kaya nga may cheating eh. Kasi ayaw nila mag-fail. People don't cheat out of novelty dahil trip lang nila. Kundi, mm-hmm. you know, naalala ko nung nagtuturo ako ng high school, meron ako dalawang magkapatid, nakatapos na pag-aaral, dalawang, by the way, dalawang magkapatid na hilig-hilig nilang mag-cheat, magkopyahan, na naging joke na.
1: Yes.
0: Hindi na sila na office kasi pareho po siya nagkokopyahan. Pareho na mali-mali lahat na sagot nila.
1: Mali pa rin kahit nagkopyahan sila.
0: Kaya tuloy ang class prophecy nila, silang magkakaroon ng sariling Xerox machine business pag nag-graduate. Sila yung una ko naisip pag-cheating eh. Sabi niya, abi ko, eh ako po yung guidance. Ano ba? Mga ngopi na lang kayo, kayong dalawa pa nagkukopyahan, eh pareho naman palpakin mga sagot nyo. Ngopi kayo sa mga honor student, di ba? Kasi nga, ganyan yung isipan nila, di ba? So the kids will resist. Habang nagre-resist, tulak ka ng tulak, mm-hmm. salag naman ang salag yung mga bata, yung tension to perform, no, pataas ng pataas ng pataas, until both parents and child just become exasperated, mm-hmm. ayaw na lang.
1: Mm-hmm.
0: Ayaw na.
1: Right.
0: At yung bata, ayaw na mag-aral. Sabi niya, the spiral makes compassion and grace hard to come by.
1: Mm.
0: No? The fruit of God's Spirit becomes tough to access. You want to nurture kindness, diligence, perseverance in your child, but in these moments, you may be unintentionally modeling defensiveness and performance-based worth instead.
1: Mm-mm-mm.
0: Sa atin pong desire na turuan ng hard work yung ating mga anak and perseverance, ang naituturo natin instead ay magkaroon ng self-value only when things are mm-mm. well for them.
1: O kaya tuloy, madalas ang nangyayari, kakapush, right? Tapos, nararamdaman na nila na hindi naman nila kaya.
0: Mm-mm.
1: So, ano na lang?
0: Na-overwhelm lang sila.
1: Wag na lang. Mm-mm. No, they won't even try. So, dun lumalabas yung sasabihin ng magulang na wala kang pakialam sa grades mo.
0: Mm-mm.
1: Or ayan yung mga litanya na natin kasi mamaya naging niya.
0: Oh, eh, naalala ko nun eh. Napaka-bobbles ko sa Pilipino.
1: Mm.
0: Naakala ko yung pang-abay, yung po yung sinusuot sa kasal.
1: Oh, pero yun nga, di ba? Papasok yung litanya natin na ano, ayan, sayang yung perang ginagastos natin. Nagtatrabaho ko para dyan.
0: Oh, magiging tabay ka na lang habang buhay.
1: Huwag ka na lang mag-aral. So, nagiging degrading na, no? Yung ating mga pananalita. Pagkatapos, the child won't
0: give
1: even try.
0: Huwag
1: na lang. No?
0: Huwag na lang mag-effort.
1: Oh, kasi parang mas masakit pa yung nag-effort ka tapos hindi mo naman na-reach pa rin yung expectation
0: right,
1: of
0: right,
1: you. So,
0: right.
1: huwag na lang mag-try.
0: Huwag na lang, tigilan natin. In fact, may research eh. Mm. May research po dito when it comes to nagging, parenting, and child performance. Mm. Ang sabi po dito sa research, sabi, poorer outcomes were seen among children who perceived that their fathers or mothers value their achievements more highly than them being value being kind to others.
1: Oh, wow. So, ulit. So, ano daw, sa mga
0: pananalita,
1: poorer outcomes, kapag nakikita ng bata na ang magulang mas concerned siya about the high grades more than about my child being kind to other people.
0: Oo. Yes. No?
1: Okay.
0: Dahil doon, ang depression and anxiety, acting out behaviors, low self-esteem, no? I remember, meron ako isang dinalang counseling sa akin many years ago, na yun ang talagang biggest fear niya.
1: Hmm.
0: No? And itong bata ay ano na, nag-start na ng college.
1: Okay.
0: No? And hindi naman siya mabagsak.
1: Mm-hmm.
0: Pero sobrang tindi ng kanyang self-valuation dito sa performance niya. Sabi ko, what do you think will happen na if you fail?
1: Okay.
0: This class, 20s na to, ano? Ang sagot niya sa akin, para po ako namatay.
1: Wow.
0: Parang mas mabuti po mamatay na. Kasi, wait, hindi naman yan ang sinasabi ng mga magulang mo, pero it's, kaya lang yung magulang niya, parehong ano, well accomplished.
1: Mm.
0: Tapos yung mga kapatid niya, well accomplished. Back in the days, when I was an intern in psychiatry, yun din. Yung isang client ko, yung tatay, abogado, yung nanay, doktor, ganyan-ganyan. Tapos siya, artist siya. Ang galing niya magsulat, mag-poetry, mag-artwork. Ang galing niya, sobrang galing niya. Na tuwing gagawa siya, at sinusunog niya, tiyatapo niya. Pinupulit-pulit niya. Oo. At hindi niya kinaya, and she ended up in a mental institution. Grabe yung ano, grabe yung nangyayari. Sabi niya, these students also had lower GPAs. No? And were reported by teachers to have more learning problems and disruptive behavior at school. Simply because ang feeling nila mas mahalaga sa aking mga magulang ang maging accomplished ako kesa maging mabait na tao.
1: Wow.
0: Grabe yun, ha?
1: No? Sabi po dito, you have good intentions for your child. Oh, maganda naman yung intention natin kasi lagi nating sinasabi, oh, pag wala na kami dito, dapat maging accomplished kayo. Kaya ninyong sarili ninyo, kaya right. ninyong mag-excel sa mga fields po ninyo. So maganda po yung intentions natin. So let's look at how those good intentions sometimes get derailed. Kahit na maganda po yung intention natin, minsan po hindi po talaga nakapagdulot po ng maganda. And how to more effectively guide your child towards taking responsibility. Hindi naman po natin naalisin yun eh. Dapat talaga meron silang ano, they will take responsibility. So as a parent coach, sabi po dito nung writer po natin sa Connected Families, sabi niya, I've walked with many parents and they've found ways to gracefully encourage their kids' responsibility without straining the relationship. So yun, sige, go ahead.
0: Ang starting point ay, weird no, anxiety.
1: Wow.
0: Anxiety. Ano ba ang anxiety? Ano po bang pag sinabi mo anxious ka or you have anxiety? Uso ngayon palatingin na gamit, ay may anxiety ako. Pero hindi naman naintindihan tao ano ibig sabihin anxiety. Ang anxiety po ay pagkabagabag sa isang bagay na hindi pa naman nangyayari. You're anxious. Pero sa Bible yan, di ba? Be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication make your request be made known to God. Pero ang always starting point ng any kind of mental illness lalo na in relation to performance is anxiety. Nababagabag ka sa isang posibilidad na mangyari na hindi pa man naman nangyayari.
1: So wait lang ha. So binasa mo yung anxiety kasi ito yung unang ng isa sa mga nangyayari kapag nagnanag tayo. Pag kinukulit
0: the,
1: natin.
0: The more we nag, the more anxious they become.
1: Okay.
0: Kasi kadalasan, pag nagnanag tayo, unfortunately, sa kulturang Pilipino, we will nag our children for everything except yung totoong dahilan ba't natin sila, ano ba nagnanag sa Tagalog, sinesermonan. Ano na lang ang tingin ng mga tao sa iyo. Sinasayang mo ang pera ng pagpapaaral sa iyo. Yung opportunities binibigay sa ano, ikaw, meron ka, sinasayang mo lang, etc. Una, kung nag-fail po ang bata, hindi naman ibig sabihin nag-fail sa buong buhay niya eh. Nag-fail lang siya sa part na yon. I remember may sinabi si Josh Howerton sa isang preaching niya about Thomas. Sabi niya, never judge a person because of one failure in life. Sabi niya, bakit nga naman ganon? Ang tawag natin kay Thomas, doubting Thomas. Isang beses lang naman pumalpak si Thomas ah. Diba? Bakit daw si Peter? We don't call him the cursing Peter, the violent Peter, siya yung tumaga, the mayabang na Peter. We don't call him that. Ginawa pa natin Papa sa Roma. Diba? So, don't never judge a person because of one's failure. But often, our nagging causes anxiety. No, it causes anxiety. Ano daw ang nagagawa nito? No? Why does nagging make grades worse?
1: Nasaan ka na ba?
0: Does nagging red line sa'yo.
1: Okay.
0: Why does nagging make grades worse? Bakit daw? Ano yung una? Bakit daw? Why? Because anxiety about your child's future causes you to worry. Causes you to worry. About what? Avoiding hard work, maging lifelong pattern at maging irresponsible sila. No?
1: Sabi dyan, your child may absorb the message na he is irresponsible.
0: Oo.
1: Although later on, we're going to try to teach them being responsible for it.
0: Right.
1: Pero hindi po natin sasabihin sa kanila na irresponsible ka. Mm. Oo, no? So, when we nag...
0: Now, they may have acted irresponsibly.
1: Well, yes.
0: Oo. And they should correct that.
1: Yes.
0: Pero hindi ibig sabihin yung buong pagkatao nila,
1: right,
0: responsible
1: correct.
0: Sila.
1: Oo. Behavior versus the person.
0: Oo. Yeah.
1: So, another thing daw po na nagagawa kapag nagnanag po tayo, why nagging makes grades worse, because this belief discourages your child, who then becomes less responsible, slowly living into that negative projection. So, lalo po siyang pag masyadong negative ang sinasabi natin sa ating
0: nasisira
1: mga
0: loob.
1: Nasisira po yung loob nila. Lalo kasi silang napapressure. So,
0: at nagigive up na lang sila.
1: At nag-give up na lang. So, ayaw na lang nila, magkukwit na lang po sila. No? Another thing is,
0: sabi dyan, your child is growing discouraged. Your child's growing discouragement tempts you to start doing things for them that they could do for themselves. Mm. No? Mga magulang, tayo na yung gumagawa ng assignment noong COVID.
1: Oo.
0: Diba? Kasi ayaw nating pumalpak yung ating mga anak at patuloy na pumapalpak. So, ang ginagawa natin, tayo na yung gumagawa para sa kanila.
1: Mm.
0: Right? In your desire na maging responsible yung anak mo, ikaw na yung gumagawa, lalo siya magiging responsible.
1: Yeah.
0: No? In fact, in everyday life, that happens. No? People in ano, gagawin natin, may mga kumpanya, may mga, if you have, even church, okay, bilang ministry. Mga kapatid, ito, I tell my children, my sons, this. Sabi ko, hindi palibasa, anak ko kayo, kayo ang susunod na pastor ng IBC.
1: Mm-hmm.
0: And I was told the same thing.
1: Mm-mm.
0: I was told the same thing. No? Hindi ka entitled to gain that. Kaya lang, kuminsan, sa gusto natin mga magulang na mag-improve yung ating mga anak, nilalagay natin sa mga lugar na we feel deserve nila.
1: Mm-hmm.
0: No? Nakita sa politika yan, ganyan eh. Wala namang alam sa batas, politika, walang moral desire, lalagay mo, iupo mo. Kapalibasa, mayor, senator, congressman, whatever. Yun natin. Hindi naman nila alam patakbo yun kasi ginawa natin, nilagay natin sa kanila. Samantalang hindi naman siya dapat nandun.
1: Mm-mm.
0: Right?
1: Right. Okay, and then another thing po na nagagawa po nito is that as you manage your child's responsibility, so ito na nga, inako mo na.
0: Right.
1: So nagiging resentful ka, nagiging resentful din siya. Kasi una, like ako,
0: bali ka na ngayon. Oh.
1: Lagi na lang akong gumagawa. Lagi na lang akong sumasalo sa'yo.
0: Taya.
1: And then ikaw din, as a child, ganun din na nafe-feel mo.
0: Right.
1: Na, you know, you feel incapable, you feel ano, so you don't like the situation, lalong lumalala yung sitwasyon. And then last one po, sabi dito, you feel more discouraged and anxious and the cycle starts over again.
0: Over and over and over
1: with the relationship
0: again.
1: Strained na ngayon.
0: Right. In your desire, you end up either overly berating your child or doing things for your child.
1: Mm-mm.
0: Hindi na sila mag-effort kasi andyan naman eh. No? In fact, tayo bilang ano teacher, ano ang number one sakit namin ng ulo madalas yung mga parents.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kasi kung mag-alburuto sila kasi feeling nila deserve doon child nila, you know, to do this or to do this. You know, I've seen more parents become outraged by the bad grade of, hindi naman bad, the lower grade of their child than they expected, than the child themselves.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Diba?
1: Yes.
0: And what does that say to the child? In our desire to motivate our children, we either make them lazy and irresponsible or just to stop trying.
1: Or I remember, nakwento ko to one time na-experience ko yung a preschool child.
0: Oh. No?
1: A preschool child who was, she didn't want to go home. Ayaw niyang umuwi. Iyak lang siya ng iyak. Tapos si teacher was trying to figure out bakit ayaw niya umuwi, bakit siya umiiyak. Tapos finally, sinabi ng bata, kasi natatakot daw siya, kasi that day, uwian ng mga exams. So
0: right.
1: She had her test
0: envelope.
1: She had her test envelope. And ang sabi sa kanya ng mami niya is that, huwag kang uuwi ng hindi 100 lahat ng exam mo. Eh, meron siyang dalawang exam na meron siyang mali. Tigi isang mali.
0: Grabe, eh, no? Isang 100. Mali lang. Preschool yan, mga
1: preschool,
0: kapatid.
1: Preschool. Eh, oh. Hindi siya makauwi kasi nga grabe yung pressure sa kanya.
0: Oh, or maybe ang desire mo is, gusto mo yung anak mo pagdating ng high school, lalo college, ay makapag-enroll sa isang prestigious university and nagda-drive sila na, and wow, kawawa naman ang bata, no?
1: Yeah.
0: I remember a child with some special needs na napunta, frustrated yung magulang kasi nakailang let go na dahil may kayo magulang sa mga private schools na ano eh nalalet go dahil yung grades na hindi ano dahil hirap siya.
1: Mm-mm.
0: No, natapos ng high school sa atin, sabi nung ano, pastor, ipapag entrance exam ko ba yung anak ko sa ano sa college? Sabi ko, opo.
1: Mm-mm.
0: E pa paano kung hindi pumasa? Lahat ng gustong entrance exam, i-entrance exam nyo rin. Alam mo, kahit di siya naniniwala na papasay anak nila, ma'am, hanggat gustong mag-aral ng anak nyo, pag-examine nyo.
1: Mm-mm.
0: Huwag niyong panghinayangan. Sabi ko, ang dahil mga bata na matataas ang grade, walang desire mag-aral.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, inabot ng halos 8 taon yung bata ng kolehiyo, pero nakatapos.
1: Mm-hmm.
0: O, di ba?
1: Yeah.
0: Hanggat gusto, ganun yung ating idea. So, meron daw apat na powerful
1: messages
0: na pwede natin i-convey sa ating mga anak imbis na inag natin sila pagka hindi siya nagpe-perform sa kanilang pag-aaral.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Ano daw yung una natin?
1: Okay. Ang una po natin ay yung message na you are safe with me even if you struggle in this subject.
0: Mm.
1: Okay? Thoughts like, if my child is failing now, what will it look like when they're older?
0: Right.
1: Tend to fuel more anxiety. So yung sinasabi natin na kapag because of a failing grade ang iniisip na natin, naku, paano na yan sa future niya? Bumagsak siya dito sa klase na to. So lalo daw nadadagdagan ng ano ng anxiety, right? More pushing and the cycle rolls on. But when we learn to think differently, anchored in God's wisdom, we can begin anew. More hope-filled cycle. Try to reframe daw, no?
0: Ito yan. Relate ako dyan kasi yung tinuro sa akin ng tatay ko.
1: Kasi ang gusto nga natin sabihin sa kanya is that regardless, anak, kahit na mababa ang grade mo, you are safe. Hindi yung position mo sa pamilya, yung pagmamahal ko sa'yo. Hindi
0: wala kang extra reward.
1: Well, hindi ano yon, walang kinalaman yon.
0: Yeah.
1: No? So sabi dito, i-reframe daw natin or i-rephrase natin. If my child fails this class, they have an opportunity to grow and do better.
0: Yan! Yan ang sa akin. Yan ang sabi ng tatay ko sa akin,
1: oh,
0: na simula noon, kineri ko na siya hanggang lahat ng aking pag-aaral sa aking buhay. No? If you try your best and you worked hard and you still come up short, ito'y pagkakataon to do better. Diba?
1: Mm-mm.
0: To do better. Rather than bumaba ang value mo dahil lang sa nag-fail ka.
1: Mm-mm. Or pwede ko daw sabihin sa'yo,
0: uh-oh,
1: I know my child has worked hard before at things that are important to them.
0: Right.
1: Hindi naman siya, hindi ito description ng character niya.
0: Right.
1: One grade failing, or sabihin na natin, baka sabihin nyo, eh, hindi lang isang subject, lahat ng subject.
0: O yun, pero teka lang, bakit multiple subjects failing?
1: Mm.
0: Di ba?
1: Okay.
0: Di ba? I remember yung anak natin, one of, si Franklin, di ba? Nagkaroon to elementary, medyo nagpabaya siya, tapos pangit ang grade niya. Tapos sabing ganon, ninang niya yung ano, yung teacher niya.
1: Mm.
0: Sabi niya, nung kina-next yearan, nag-honor na siya.
1: Mm.
0: Hanggang magtapos ng high school, with honors na siya. Sabi nila, bakit ganon yung grade mo? Sagot niya, kasi wala akong motivation na magsipag. Pero, yun nga, your child may be just on the brink of magkaroon ng linaw ba ng pag-iisip na, okay, ang pangit ng grade ko at ayaw ko ng ganito.
1: Mm.
0: Hindi, ang pangit ng grade ko at ayaw sa akin ng magulang ko. Ganun.
1: Yeah, Another thing that you can say is that God has significant plans for my child regardless of the report card.
0: Right.
1: You know, lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko, college students ko, no? Pag nagko-quiz kami or nag-i-exam kami, I'll say, quiz lang yan.
0: Mm-mm.
1: Quiz lang yan. 10 points lang yan. Ang mahalaga ay ang integridad mo.
0: Mm-mm.
1: honesty and integrity, there's more to life than this 10-point quiz. There's more to life than that report card. Okay? May magandang plano si Lord. In fact nga, pagdating mo nga sa adult life eh, sino ba makakaalala dun sa grade na nakuha mo dun sa card na
0: yun? Right.
1: Hindi mo nga maalala yun eh. Ikaw lang ang banggit ng banggit tungkol sa mga reward.
0: Ikaw lang ang obsessed dun.
1: No, I mean ikaw. I'm talking about you. You always mention about my accomplishments.
0: Siyempre naman.
1: But you know, sino bang may pakidun? Wala namang may...
0: Nobody remembers.
1: I mean, you know, when I don't go to my office and say, "Ma'am, cum laude ka ba nun?" Di ba? May honor ka ba nun?
0: Ang nakakala lang po ng mga grades niya ay yung tumalos, yung mga tinalo niya. No? Pero ganun ang next point eh. Sabihin mo doon sa isip mo bilang magulang, "My child is not my report card."
1: Yes.
0: Wow. Di ba? "My child is not my report card. Their grades are theirs, not mine." Huwag po natin isipin na if our child doesn't do as well. And I've seen so many parents, unintentional to, no? Palibasa sila ay, you know, hindi lang naabot yung certain degree na gusto nila, anak nila, ipe-pressure nila doon.
1: Nire-relieve nila sa buhay ng kanilang anak. Yes.
0: Diba? Don't do that. Ang ganda na sinabi sa Matthew chapter 12, verse 34, "The mouth speaks what the heart is full of. From the abundance of the heart, the mouth speaks." Ano po ba ang talagang sinasabi natin sa ating mga anak when they are failing?
1: Mm-mm.
0: Important for them to feel that they are, ano sabi? Safe.
1: Mm-mm. Safe po sila. Last one na mismo to. "This is an opportunity for my child to truly internalize my unconditional love."
0: Right.
1: So regardless, anak, kahit failing ka, pasado ka, mataas, mababa ang grade, ang love ko sa'yo remains the same. So right. It's an opportunity for you to show that to your child. Mm-hmm. Na po?
0: Lalo na po kung marami kayong anak kasi maraming unintentional competition yan sa kanila.
1: Yes.
0: Ng motivation nila, kailangan magawa ko to. And sometimes they'll become unmotivated because ayaw na nila, give up na lang sila. No?
1: Which kadugtong po itong pangalawa. Yes. So if you want to make, you want to make them feel safe, no? And at the same time, number two po natin, ang pwede nating sabihin sa kanila, ang message is that you are loved no matter what grade you get. Okay? Ikaw nga, Daddy.
0: Ang sabi dyan, "It's not always natural to feel and express love when a relationship has held a lot of conflict." No? So by finding and expressing love to your struggling child, it sets a tone that reflects the love of Christ to them. Pagkakataon po natin na maipakita in a time of failing, ang tawag ni John Maxwell dyan, failing forward. Na falling backwards. Na maipakita mo that, okay, sige, nag-come short tayo dito, you know, pero a time for us to show, you know, that we understand. Sabi nga dito, "You know what? Math was often hard for me too. I get how frustrating it can be."
1: Parang ikaw yan,
0: ah. Okay. Ako ata yan. Ako po ay ano, which was, you know, because of the mentality that I grew up with, talagang struggle ako sa math. No? Pero, dun ko, sabi nga sa isa kanya, nag-internalize ako. Nung high school ako, sobrang frustrated ako. Basta math, trigonometry, yung mga yan. Ayaw na ayaw ko. Nireject na utak ko. And then looking back, nung college na ako, struggle pa rin ako sa math. Siyempre, college algebra, etc., etc. Pero, bigla ko naisip, teka, bakit sa physics ang taas ko?
1: Okay.
0: Sabi ko, it led me to internalize kasi hindi in-overvalue ng magulang ko yung accomplishing something. Nag-internalize ngayon ako, bakit ba? Kasi pag sa physics, you're trying to solve a problem. Doon ko naintindihan na ang abilidad ko pala is not in the following of formulas. And looking back at my life, hindi ako color inside the lines. I always color outside the lines. So, mas creative pala yung aking isip. Kaya ayaw na ayaw ko yung math. Sundin mo yung formula na to. Trigonometry, di ba? Yung mga pie. Alam ko lang po sa pie, yung kinakain na pie.
1: Apple pie.
0: Oo, apple pie, mango pie, you know, buko pie, yung mga ganun. Pero sa physics, gusto ko kasi meron ko ang sinosolve na ganito. Kaya pagdating ko nung college, nung mag-graduate na ako, psychometrics, eh, statistics yun.
1: Mm-mm.
0: Nagkaroon ako ng love sa statistics na hanggang ngayon po, pag nag-aaral ako, pag nagpipreach ako, nagpipreach ako ng presentation, I still look at statistics.
1: Mm-hmm.
0: No? So, na-discover ko yung aking ano, imbis na tingin ko, kahinaan ko, you know, bopuls ako pagdating sa math, sa ganito, naintindihan ko na hindi yan ang forte ko. Dito ako sa kabila lalagay.
1: Mm-hmm.
0: But yung kahinaan ko dito does not define who I am.
1: Mm-hmm.
0: Diba? I am loved even though I am not as good as that part.
1: Mm-hmm.
0: On another thought, yung ating kapatid ko, si Dr. Florence, yung po pinanganak, dalawang calculator ang hawak. Oo, kabarkada niya po ito aking asawa. So, you know, alala ko, mga bata tayo, si Pastor Andrew nun eh. You know, Dad, tulungan mo naman ako sa homework ko. Sige anak, ano ba yan? Sa math, oh, punta ka sa nanay mo. Nung naipasa ko na yan, kinalimutan ko na.
1: Mm-hmm.
0: Right? But that it did not define me.
1: Mm-hmm.
0: Sobrang important po yung context na yan sa ating mm-hmm. mga anak. No?
1: Alright.
0: Yung pangatlo natin.
1: Ang pangatlo natin is that the message that we want to tell our children is that you are called and capable of doing your schoolwork.
0: Mm.
1: I mean, the fact na the Lord allowed you to go to school, no? Ibibigyan ka niya ng kakayanan.
0: Right.
1: Na gawin po or i-accomplish po kung ano po yung dapat mong gawin. Of all the things your child feels, capable is often the least. So usually yun ang pinaka least na nararamdaman nila. Na kaya nila.
0: In pag nagpe-fail sila.
1: It's the opposite eh. And sinasabi lang, hindi ko kaya. Yun lagi na sinasabi. A misbehaving or struggling child is almost always a discouraged child. Yun yung sinasabi natin na, di ba sa TBRI na the behavior is a picture of an unmet need.
0: Right.
1: So, usually kapag nagmi-misbehave na yung ating mga anak, para mapagtakpan lang talaga yung failure nila sa
0: yung
1: grades
0: totoo,
1: nila
0: oo,
1: eh.
0: Yung totoong ramdam nila.
1: Oo, yung totoong nararamdaman nila na hindi ko kaya, incapable ako, failure ako. So, gagawin nila, magmi-misbehave po sila. So, sabi po dito, in order daw to give that message sa ating child na they are called and capable, kaya mo yan. Look for small positive steps.
0: Yes.
1: Maybe ones that you've overlooked. So, for example, no, I noticed you passed 3 classes. Bakit kasi ang napapansin natin yung hindi pinasa eh?
0: Oo nga.
1: Pero pag pinasa, wala naman tayong sinasabi doon, wala tayong comment, no? Pero sabi, you can say na, oh, ang galing ah, napasa mo yung ano, yung tatlong classes mo. Okay, in trying to push you towards math, I didn't celebrate the success you had in those other classes. So, pasensya no, na hindi mo napansin. But in noticing yung mga accomplishments nila, it will be easier now for them na kasi pinapakita mo kung ano yung kaya.
0: Right.
1: Pinapakita mo kung ano yung kaya. So yung dito sa isang portion na nag-fail sila, hindi pala siya reflection of a character.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag sinabi mong failure ka, eh sa lahat ng bagay,
0: wala
1: failure
0: na.
1: Ka na.
0: Lubog
1: pero
0: ka
1: the
0: na,
1: fact na naipasa niya yung tatlo, ibig sabihin, hindi pala siya, it's not a character issue or capability issue.
0: Right.
1: Nagkataon lang na for that moment na meron, so hanapin natin, bakit nga kaya siya nag-fail dito? Ah, kasi hindi niya naipasa ito or may
0: ano
1: nagkulang.
0: Issue?
1: Ano yung ano, specific ano yung issue? Issue, no? Sabi dito, naming even the smallest effort, kahit yung mga maliit. No, ibanggitin po natin 'yon. One of my favorite verses sa Philippians 4:8, 'di ba? It teaches us to focus on whatever is true, whatever is noble, whatever is right. Think on these things. Kung ano 'yung mga magaganda, think on the beautiful, hindi daw 'yung pangit. 'Yun po ang ipakita natin. So, in doing so, sabi dito, you can start the semester or the school year even or maybe the grading with a few capability building questions. Be prepared for but don't react to indifferent or negative responses. Alamin na natin ngayon. Hanapin natin kung ano yung mga issues, no? Kung bakit doon sa isang
0: address
1: particular,
0: na natin.
1: I-address na natin. Halimbawa, for example, tanungin natin, isa-isayin po natin. In fact, pagdating naman sa grading, ano, you can ask the teacher, you know, saan po siya nagkulang, saan po kami pwede mag-improve, ano po yung pwede natin gawin. So yun po yung pwede natin dun sa part na yun, ano, na medyo mahaba. Yung you are called and capable of doing your work.
0: Yeah, my dad used to tell me, I remember him quoting from C.S. Lewis, nung hindi ako masyadong motivated mag-aral nung umpisa ng college career ko. Sabi niya, anak, ito sabi ni C.S. Lewis, sabi niya, those who have the opportunity to learn owe it to those who do not.
1: Ganda nun ah.
0: Binigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon para mag-aral, and tanaw mo itong parang utang na loob dun sa mga taong walang kakayanan, hindi nabigyan ng pagkakataon mag-aral. Mm-hmm. Instead of your child, while they're failing, looking at education as a curse sa kanila, pahirap, balakid sa buhay nila, maintindihan na ito yung bigay ng Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Bigay ng Panginoon. Sabi niya, teach your children the truth about what's real success.
1: Mm-hmm.
0: Ano ba ang real success, di ba? Sa aming pong bahay, ang real success is ano? Na ginawa mo yung best mo. That's the measurement of real success, no?
1: Tingnan mo to, ang ganda dito. It's the opposite of nung sinabi mo kanina. Yung research found that the best outcomes, no, kung if you want them to really improve,
0: right,
1: the best outcomes were among children who perceived that their mothers and fathers as each valuing kindness towards others as much as or more than their achievements, which is strange, no, kasi sobrang maling-mali talaga yung kaisipan natin kasi
0: performance oriented eh,
1: wala namang kinalaman . Wala namang kinalaman yung being kind to others dun sa accomplishment . Pero
0: right.
1: bakit pag ang anak nakikita nila na sa isang magulang mas importante yung character ng child
0: right.
1: more than the accomplishments, it actually drives them to do better. No, it actually drives them to do better. And last one, Daddy.
0: Last one po. You are responsible for your classes and schoolwork. Huwag niyo pong gagawin ang homework ng anak niyo para sa kanila.
1: Kasi nga, ginagawa natin kasi mas important sa atin yung grade than kung ano yung natututunan.
0: Opo, totoo po yan. Most parents want to begin here, but it's not the place to start when your child's academic performance is underwhelming. Keep the three previous messages in mind as you nurture responsibility. Ibig sabihin, it teach them that they are safe, they are loved, di ba? Those things are important in order for them na yapusin nila at yakapin nila ang desire to be personally responsible. No? Ang ganda ng verse dyan eh, sabi sa Galatians 6:7, a man reaps what he sows. No? Sabihin, inaani mo ang ipinupunla mo. Right? If your child gets behind, the natural impact would be a failing grade or your child needing to negotiate with a teacher about how to catch up. Negotiation is a good skill to develop.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Yeah.
0: Teach them to talk to their teachers.
1: Mm-mm.
0: Kung meron silang, yung pamanding generation ko, ayaw magtanong.
1: Huwag ikaw ang magtanong. Hayaan mo yung anak mo magtanong sa teacher nila.
0: Kasi yung generation ngayon, feeling nila, pag nagtanong sila, i-convey na mahinang klase sila. No? So, ayaw nila magtanong. But let them know and understand, sila po ay responsible for their own work. In other words, I always say this in the first day of class. Class, I don't fail or pass students.
1: Mm-mm.
0: You fail and pass yourself.
1: Mm-hmm.
0: Right? So, you know, aanihin natin yung ating ipinupunla. Pero bago natin sabihin yun, ilatanim muna natin yung unang tatlong prinsipyo. No? At yun po ay mahal kita, no matter what. Di ba?
1: You are safe. That's safe number one.
0: Ka.
1: You are safe.
0: Safe ka. Huwag ka mag-alala. Mahal kita.
1: You
0: no matter
1: loved.
0: What. You are loved.
1: Mm-mm.
0: And kaya mo yan. You are capable.
1: You are capable.
0: Binigyan ka ng kakayahan ng Panginoon to do this. And kung may pagkukulang man sa party na yan,
1: right,
0: magkasama tayong mag-a-address niyan at sasagutin natin yan.
1: Yes.
0: Yan ang sabi diyan. By doing so, we produce a generation of students and people who care more about what God wants for them. Na-accomplish ba nila yung pinapagawa ng Panginoon sa kanila? Values themselves not because they perform, but because their family values them for who they are.
1: Mm-mm.
0: Right? and from there, they're able to move forward with their life.
1: So ngayon, mamaya, pag uwi ng anak natin, o at pinakita yung card, hindi na kailangan magtago.
0: Hindi na kailangan palitan ng 88 yung 78. 77 nga
1: tayo. So next time po na ang ating mga anak ay magpakita po sa atin o mag-report sa atin. Actually ngayon digital na eh. No? Digital na lahat ng mga bagay. Pag nakita na po ninyo yan, you know, you acknowledge the effort of your child.
0: Okay, mag-alboroto ka agad. Both good and bad, ha?
1: Yes.
0: Those who, oh, grabe, husay-husay mo, taas na grade mo.
1: Mm-mm. Kasi naman, di ba, makikita natin, pinopost agad yung mga matataas ng grade.
0: Oo, mga medal, mga ganito, mga ganyan.
1: Post agad nung ano, which tells them na, ay, happy sa akin ng nanay, tatay
0: kasi
1: ko.
0: Kasi nagagawa kapag, ko to.
1: Yes. Oh. So, next time na umuwi ang ating mga anak, magpakita ng grades, you acknowledge them, make sure po, whether it be a high grade or a low grade, that regardless kung ano man ang laman yan, that you are safe, you are loved, you are capable, but you are also responsible sa mga accomplishments mo. So that, yeah. Let's go ahead.
0: Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Biyaya mo, Panginoon, sa gitna ng aming kapalpahan, kamalian, Lord, shortcomings, hindi po nagbabago ang biyaya at awa mo sa amin. Ngayong umaga po, Panginoon, maging ganun po kayo mga magulang. Because our children will feel our love and graciousness not in times of victories, pero in times of failing. Nawa po, Panginoon, ay maging picture kami ng pagmamahal mo at biyaya mo sa aming mga anak. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Kau po ang maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Thank you po muli mga kagapay for joining us today ngayong Tuesday edition po ng Family Matters. I hope na bless po kayo. Paki-share po ang ating episode if may natutunan po kayo. At muli po, magkikita po ulit tayo next week. Nagpapaalam ngayong umagang ito, Ate Isa Tika.
0: So James Letiga po, magandang araw po sa inyo lahat. Ito ang Family Matters, kagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang araw po sa inyo lahat.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
4: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
5: Tahanan ng aking lahi,
6: kinukupkup ako at tinutulungang
5: maging malakas, masipag at marangal.
6: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
7: tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
5: Naglilingkod, nag-aaral
4: at nananalangin ng buong katapatan.
6: Iaalay ko ang aking buhay,
5: pangarap,
6: pagsisikap
5: sa bansang Pilipinas.

0: samantala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entrepinoy Espesyal. Susunod na.
1: Maging ubas, huwag pasas. Relihiyoso ang karamihan sa mga Pilipino, kaya naman kumpara sa ibang bansang napuntahan ko, mas marami dito ang nagsisimba linggo-linggo. Totoo yan. Nakagawian na yan ng marami sa atin. Iba-iba nga lang ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba. May mga nagsisimba dahil namamanata at may hinihinging himala. May nagsisimba dahil itinuturing nilang ito ay obligasyon at sine-check ang attendance nila sa simbahan. Meron namang gustong makinig talaga ng sermon o pangangaral. Yung iba, kapag nagsisimba, nakapagsisisi ng kasalanan. Mahalaga sa maraming mga Pilipino ang pagkukumpisal at pangungumunyon, kaya nagsisimba sila. Yun nga lang, pagkakain ng ostya, umaalis na yung iba. Marami din ngayon ang may mga tungkulin sa church o Christian fellowship. Umaawit, nagsasayaw, naglilingkod sa mga kapatiran sa iba't ibang kaparaanan. Pero hindi naman lahat ng nagpupunta sa simbahan ay totoong sumasamba. May mga nagpapapansin dyan sa nakukursanadahan o crush niya, may tumatakas sa gawaing bahay, may naghahanap ng downline o kaya mauutangan, at meron ding mga mapagsamantala at naghahanap ng mananakaw. Ang simbahan kasi ay gusali na pinagtitipunan ng iba't ibang mga tao. Hanggat maaari, inaasahan nating puro taus-puso sa pagmamahal at paglilingkod sa Diyos ang mga labas-masok dyan. Yun nga lang, hindi lahat. Kasi ang gusaling ito ay hindi naman kumakatawan sa buong kaharian ng Diyos. Mas malawa kasi yon. Pero alam ng Diyos at alam mo kung totoo ka sa pagsunod sa Kanya o hindi, di ba? May mga taong sadyang mapagmasid, kaya pati mga taong nagsisimba napapansin. Minsan, sa kanilang pagmamasid, pinaganda ko lang ang tawag sa kanila, pero sa katotohanan mga wala lang silang magawa. At ang aga-aga, mga nakaupo lang dyan sa tambayan ng mga manlilibak. Sabi nung isa sa kanila, "Tingnan mo yung mga nagsisimba na yan. Maayos naman ang bihis, ha? Ang babango. Pero parang ang bibigat ng problema sa buhay. Malungkot ang mukha. Meron namang mukhang sobrang stressed. May nakasimangot pa. Mga mukhang pasas." Alam mo naman ang itsura ng pasas, ano? Maitim, kulubot, parang tuyot, sun-dried raisins. Sabi ng tao, "Pansinin mo ang mga mukhang pasas. Ayan, oh, papasok sa church. Magkakantahan ng malakas. May palakpakan pa. Magdadasal, makikinig sa sermon, magkukumunyon, tapos kamayan, beso-beso paglabas ng church. Pasas. Kulubot pa rin ang mukha, nanunuyo, walang pagbabago." Di ba dapat kung naranasan nila ang Diyos at naniniwala silang dininig ng Diyos ang mga dasal nila, hindi na sila mukhang pasas? Dapat mukha na silang ubas. Banat ang mukha, nananariwa at kaakit-akit. Parang ang sarap pitasin. Siguro narinig mo na yung kwentong yan. Di ko malimutan ang paghahalin tulad na yan mula sa Bible Study Group leader ko nung college. Sa buhay natin, talagang kasama ang mga problema at pagsubok. May magaan, may mabigat, may mga pangyayaring nakakabagot, o kaya sitwasyon na nagiging dahilan ng pagsimangot. May mga dahilan kung bakit minsan para tayong nanunuyo. Magsalamin ka nga sandali. Tingnan mo, ano nakikita mo? Mukha ka bang pasas? May solusyon dyan. Sa Gospel of John, chapter 15, sabi ni Jesus, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ay mamumunga ng sagana. Kung mananatili kang nakaugnay sa puno ng ubas, si Lord at pananatilihin mo ang mga kaisipan at panuntunan niya sa buhay mo, mamumunga ka ng sagana. At ang bunga, ubas, banat, sariwa, kaakit-akit at masarap pitasin. Dapat ang palagi mong isinasa puso at isinasaisip ay mga bagay na nakapagpapayaman at nakapagpapaganda ng kalooban. Makinig ka sa mabubuting payo, sa mga malilinis na kanta. Piliin mo ang mga mabubuting babasahin at palabas sa telebisyon o pelikula. Mag-meditate gamit ang Biblia. Panatilihing malusog ang katawan, kalooban at kaisipan. Suriin ang iyong mga impluwensya at siguraduhing sila o ang mga ito ay sang-ayon sa mga panuntunan ng Panginoong Hesus. Nako, tiyak na kahit marami kang problema, maiiwasan mo ang panunuyo kagaya ng pasas at mamumunga ka ng marami gaya ng ubas. O ano, nagsalamin ka na ba? Mukha ka bang ubas o pasas?
0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Sumasa yung papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
0: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepenoy Espesyal, sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Mabuhay ka, kaalyado sa pag-asenso, Entrepenoy Espesyal.

0: Pag-usapang negosyo at pag-asenso, welcome po sa Entrepinoy Espesyal over 702 DZAS, FEBC Radio TV. Siyempre, salamat po sa mga listeners natin na nakakasama natin tuwing oras na ito. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia. At siyempre, time check tayo, 11:03 in the morning. And praise God, dahil nga maganda ang ating weather today, sumikat ang araw at ngayon nga, no, sana magpatuloy ito hanggang mamayang gabi, no, para syempre makapagpatuyo na yung ilan dyan sa atin ang mga sinampay. Kasi talagang may mood swings, no, kuya natin, ang ating panahon. Uulan, aaraw, parang ano, no, parang emotions lang. Hindi mo maintindihan. Pero anyway, salamat ha, sa mga kaagapay natin na patuloy ngang naka-tune in sa kanilang mga radio. Ayan. Shoutout po sa team radio natin na patuloy pong gumagamit ng kanilang transistor radio, PM radio, or car stereo. Ang dalangin po namin na sana maganda po ang signal ng ating programa, ng ating istasyon sa inyong mga lugar. Ikwento nyo naman po, ayan, ano ba, paano ba nakakatulong ang broadcast po ng DZAS sa inyong buhay? Ayan, gusto po namin marinig ang inyong thoughts, ang inyong mga mensahe. Kasi nga, maliban sa ating radyo, aba, tayo rin po ay nasusubaybayan sa ating online streaming.
1: Hello po!
0: Ayan, hello, hello po sa mga, eto kuya na, tama, dami-dami na yung mga nasa Facebook Live and sa ating YouTube channel. Ayan, salamat po sa mga nagko-comment. Kumusta po ba ang inyong araw ng Martes? Siguro yung ilan sa atin, no, talaga namang nasa trabaho, nasa eskwela, o di kaya yung iba dyan ay nasa bahay, patuloy na ginagampanan ng inyong mga tasks and responsibilities diligently, 'di ba? Patuloy tayong magsumikap, no, kasi yan talaga yung ating goal, no, na maibigay ang ating best and excellent service because we serve an excellent and best God, 'di ba? So praise God nga po sa mga kaagapay natin na nasa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ating mga overseas listeners. Oo, speaking of ano, Kuya Nat, speaking of ano, Kuya Nat,

0: Sabi niya, ang kanyang pagkain, Kuya Nat, ginisang broccoli with pritong isda. Ayan, ang sarap. Tapos si Rosalinda Manzano, ginisang repolyo, may carrot, sayote, and saging na lakatan. At syempre kaagapaya, inaanayahan kita sumama ka sa ating kwentuhan ngayong araw ng Martes, September 22, Kuya Nat. Ang bilis ng araw, konting kembot na nga lang at sasapit na naman ang panibagong buwan. Kaya i-enjoy po natin. Let us seize every moment that we have para syempre tuloy-tuloy ang ating buhay at ipagpasalamat natin kay Lord. Amen. Yung mga pagpapala na natatanggap natin every single day. Yung gumising tayo, humihinga tayo, may pagkain tayo sa pagkainan, nakakabiyahe, may nasusuot tayong mga damit, diba? Talagang praise God sa mga pagpapalang ating natatanggap. Ayan, eto humabol si Ate Perlita, sabi niya ang kanyang brunch ay lugaw. Oo, para sa mga seniors. Tapos si Luz Aguilar, blessed day, ang kanya naman ay ano to, pakbet. Nakikinig daw siya mula sa Muntinlupa. Salamat po, Ate Luz. Ate ko kagapay, kwento mo sa amin ano ba ang iyong iniyahandang pananghalian sa araw na ito? Nakapagluto ka ba? Or dahil sa wala ng time, Kuya Nat, eh, bumili na lang sa labas. Diba? Oo. Pero ako kasi, just to share, yung tira kagabi. Oo. So, niref ko na lang siya. Ayun. So, ayun ang baon ko today. At kung hindi nyo natatanong, ang aking ibinaon ay sisig. Oo. Diba? So, ayan ang, ano siya? Sisig pork. Oo. Niluto siya kahapon sa aming tahanan. And sabi ko nga, ibuti pa yung ano, yung mga alaga kong pusa, naka-cat food. Diba? Talaga na ba? Alam mo, talagang binabudgetan namin ng cat food every week yon. Talagang, syempre, family na rin, diba? Oo, part of the family. Yan. Tapos ito ha, nag-comment sa ating live si Ate Leia. Ayan, pa-shoutout daw si Nanay Vering. Uy, kumusta po kayo Ate Leia? And pagaling po ha, si Nanay Vering. Sabi niya nag-staycation sa hospital. Pero, oo, get well soon, Nanay Vering ha. Dapat makauwi ka na. Siyempre, stay healthy, magpagaling, and dalangin po namin ang speed recovery. Kaya kumain ng masustansyang pagkain. And ayun nga, patuloy kayong makinig, di ba? Habang kayo po ay nariyan. Pero yung dalangin po namin ay, syempre, makarecover kayo kaagad. Baka uwi na, makasama nyo yung inyong mga mahal sa buhay. And thank you, Ate Leia, at sa inyong mga kamag-anak na, syempre, na nag-aalaga kay Nanay Vering. Ayan, salamat po. At ito, ah, nag-comment si Ate Emmy Teodoro, binabati ko po ang kanyang Nanay Tess at ang kanyang kapatid na si Evelyn at Janet. Lagi daw nakikinig sa DZAS mula umaga hanggang gabi. Si Ate Minda Lopez, ito, listening from San Jose, Magalang, Pampanga. Shoutout daw sa Merciful God Church. Uy, ito ang kanyang ulam, Kuya Nat, pritong daing na bangus at ginisang kalabasa na may talbos ng kamote. Eto naman, si Kuya Benny Galoso. Hello Kuya Benny, good morning. Watching from Romblon. Yan, naghihintay daw siya ng malunggay para sa tinolang isda. Uy, pwede palang itinola ang isda, no? Oo, matry nga. Pero ano klaseng isda kaya yun, Kuya Benny, di ba? Oo, di ba? Wala namang imposible. Oo, bale mo, ano ba to? Tinolang tilapia? Tinolang bangus, 'di ba? Oh, 'di ba? Share mo sa amin, Kuya Benny. Tapos si Faustina Habla, okay kami sa biyaya ng Lord. Kahit na to, nagkasakit pati apo na ospital. Salamat pa rin sa Lord sa kanyang pagpagpapagaling. Salamat. Amen. Po. Si Helen Estramera, blessed morning. Ang kanyang ulam today ay ginisang papaya with sardinas. Listening here sa San Jose del Monte, Bulacan. Uy, ito sa ating YouTube channel, Kuya Nat. Si Crizel Cariaga, blessed morning, watching from Japan.
1: Hello po!
0: Pabati daw ang Cariaga family. Nagpe-prepare ng lunch, ginisang kalabasa. Ayan, salamat po at enjoy your lunch. At syempre, dahil nasa Japan ka, batiin na rin natin

0: sina Ate Karen at Ate Mayan Damian.
1: Hi po!
0: Ayan, God bless po. Ayan. Tapos si Ate Erlene Bomlarda, good morning po sa lahat. Uy, eto Kuya Nat, ang sarap ng kanyang ulam. Sinigang na baboy. Tapos ang kanyang dessert ay donut at saging with iced coffee. And speaking of sinigang na baboy, yan ang ulam naming nung kahapon. Yan sa bahay. Sinigang na baboy. Puro na ako pork, no? Sinigang na pork. Hayaan mo. Kailangan natin bumawi ng gulay para hindi naman tumaas ang kolesterol natin. Ikaw baka agapay, share mo naman. Ano ba ang iyong pananghalian? Yan. Tapos ito ah. Uy, si Ate Wing. Ate Wing Ramos Manalastas. Hi, Brother Kael. Uy, happy to see me down last Sunday sa church. Ay, oo. Salamat po, Ate Wing. Sabi niya, nagluluto siya ng tinola. Tapos, see you again on Saturday or sa D-Group Assembly natin. Ay, opo. See you po, Ate Wing. Tapos, si Ate Telma Manjares, blessed morning. Naulan po sa amin. Ang kanyang ulam ay ginisang mais with mushroom at pritong tilapia. Ay, ang sarap. Ayan. Tapos, sabi pa ni Ate Lorna, mamaya magiging guest natin to. Ginutom daw siya ni Ate Erlene Bomlarda. Oo. Tapos sabi pa niya, shout out kay granny niya. Hello po. Maging kay Cynthia Valencia, good morning, watching. And, syempre, Kuya Nat, shout out na natin lahat ng may birthdays.

0: Alright! Happy, happy, happy birthday po sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan today. Today is September 22, 2026. Ayan ha. Sa lahat po na nagdiriwang, nawa po ang dalangin po naman ipatuloy kayong i-bless ng Panginoon for another year of life. Happy birthday kay Krisha Vinta Serrano. Ayan. Maging kay Dale Marie de Guzman, happy birthday!
1: Happy
0: birthday! Aba, makakalimutan ko ba? Si Nathaniel David de la Cruz, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: And of course, happy happy 40th birthday sa kanilang firstborn na si Jeremy Laksa. Happy birthday! At sa kanya ding second son na si JC Laksa. Yan! Oo, salamat po. And of course, shout out din sa mga taga Caballero Laksa and Company CPAs. And syempre makakalimutan ko ba yung mga nag-a-anniversary?
2: Happy anniversary!
0: Oo, sa ano man yan, sa inyong pagkasama bilang mag-asawa, sa inyong trabaho, negosyo, organization, ministry, or church, we pray na ang Panginoon po ang patuloy po na maging pundasyon at sentro po ng inyong buhay sa panibagong pagkakataon na to. Isama po natin siya sa inyong journey, no? Na hayaan natin siya yung mag-guide sa atin sa bawat steps. At syempre, humingi parati tayo ng wisdom.
2: Amen.
0: Sa Panginoon. Yan, praise God. At syempre, encouragement po namin sa mga listeners natin, patuloy po kayong mag-comment para mabasa po natin yan. At i-click nyo naman ang share button at anyayahan na ang buong pamilya, kakilala, katrabaho na mag-join sa ating discussion. Tulad nga ni Jessica Caballes, blessed morning daw sa atin, Kuya Nat. Tapos si Angelina Pangilinan, ang kanyang ulam today ay paksiw na pata mula yan sa Santa Maria, Bulacan. At alam nyo, nakakagutom ang inyong mga baon na pagkain. Pero for now, ito po muna ang aming baon.
3: It's baon time!
4: Good morning, kaagapay! Isang nakaka-inspire na kwento ang nagpapatunay na walang edad sa pag-abot ng pangarap. Sa edad kasi na 67, nakapasa sa College Entrance Examination si Lolita o Nanay Lita Escal, isang grade 12 student at tindera ng asin mula sa Angono, Rizal. Noong kabataan niya, napilitan siyang tumigil sa pag-aaral dahil sa problema sa pamilya. Pagkaraan ng maraming taon, nagpasya siyang bumalik sa eskwela. Sa umaga ay pumapasok siya sa klase. Nag-aaral sa library pagkatapos at sa hapon ay nagtitinda ng asin sa palengke upang tustusan ang kanyang pangangailangan. Sa kabila ng hirap at mga pagsubok sa buhay, hindi niya binitiwan ang kanyang pangarap. Ngayon, isa na siyang inspirasyon sa maraming Pilipino. Kaagapay, walang pinipiling edad ang tagumpay. Sa sipag, tiyaga at determinasyon, kayang abutin ng bawat Pilipino ang kanilang mga pangarap. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Legtapon.
5: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko. Hatid pa rin sa iyo ng Entrepinoy Espesyal.
0: Kagapay, nagpapatuloy po ang ating programa at nasa Action Line segment na po tayo na kung saan hatid po natin ang mga latest na job information and opportunities na laan po namin sa inyo na aming mga tagapakinig. Kung kayo man po ay isang entrepinoy or entrepinay na nagmamay-ari po ng negosyo, kumpanya or organization at may mga available opportunities na makapagtrabaho po ang ating mga listeners, aba pwede po niyang i-email sa amin sa dzasinfo@febc.ph, dzasinfo@febc.ph. And dito pa rin po sa ating agape ng sambayanan, patuloy pa rin po tayo naghahanap ng DZAS staff assistant. Kung kayo man po ay graduate ng office administration or business management, Aba, welcome po kayo mag-apply sa ating himpilan and we're so excited na makasama po kayo. At syempre, may mga nakalaan pong admin works para sa inyo. Kung may desire ka na mag-join, not just only in DZAS, pero syempre, may mga openings din tayo sa mga regional stations natin. Bisitahin lamang po ang ating website na www.febc.ph. And ang inyong application pwede nyo isend sa recruitment@febc.ph. Sa ibang anunsyo, ipinag-aanyaya po ng Family First Global at Pamilya Muna Pilipinas ang Leadership Summit po sa temang Resilient Leadership in an Age of Disruption, Faith, Family, AI, and Nation Building. Para po ito sa Leadership Summit 360. Magaganap sa October 23, 2026 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga sa Grand Ballroom of Shangri-La the Fourth, Manila. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang leadershipsummit360.org. And another announcement, aba, may bago po tayong programang aabangan dito po sa inyong agape ng sambayanan, Your Captain Speaking, hosted by BJ Candole, reaching out to the persecuted Christians worldwide starting sa October 5, araw ng Lunes, alas 4 ng hapon. Dito lang yan sa 702-DZAS. At ayan ah, patuloy po tayong magbasa ng ating komento dito po sa ating live streaming. Pero ito ah, shoutout ulit kay Ate Weng Manalastas. Pagbati yan sa inyo pong inaanak sa kasal na si Kuya Larry Elagan. Ayan. Sana po ah, ayan, patuloy kayong pagpalain ni Lord at catch up, ayan. Catch up ba Kuya Larry and Ate Weng, ayan. Salamat po. God bless po sa inyo. And then ito, nag-comment din si Ate Telma Manjares. Sagot ko po sa inyong tanong, tinolang daing. Oh, tinolang daing. Nabisugo, lapad na isda o kaya tilapia. Yung sa kung anong klaseng tinola yung tanong natin kanina. Tapos shout out ulit sa Caballero Laksa and Company CPAs and shout out din sa PAMA members, ang Philippine Association of Management Accountants. Tapos si Dolores Ohano, ang kanyang ulam today ay sinigang na ribs. Wow, ang sarap. Tapos happy birthday daw kay Ninong Ray Makasakit, deacon ng kanilang church. Pabati yan mula kay Minda Lopez. Tapos may pabati pa si Ate Lorna. Shoutout daw sa PAMA Board of Directors na si Cecil Kapili Karandang, si Yoli Go, si Sec Jessica Jinky P. Panes, si Treasurer Hill Tobio at sa kanilang Executive Director na si Flor Santiago Gorospe. Yan, hello po sa inyo. Tapos si Jessica Caballes, ang kanyang ulam ay labong na sinahugan ng manok. Ay, ang sarap din nito. Tapos si Sandra Manatad from Capiz po, ang palaya with egg and shrimp. Tapos si Flora Velasco, thankful Tuesday. Ang kanya naman ay sinigang na tilapia and chicharon. Ayan. Tapos si Irene Chu Libres, blessed birthday sa kanyang Ate Lina Tiu at sa kanyang daughter na si Clarice Alanano.
1: Happy birthday!
0: Watching from Saudi Arabia. Yan ha. Alam mo kayo na't ang daming may ulam today ng sinigang. Oo, mukhang gusto ng may sabaw ng ating mga kaagapay. At syempre patuloy po kayo mag-comment sa ating live streaming sa Facebook and sa ating YouTube channel. At alam ko ha, this time, very excited ka na matuto sa ating mapag-uusapan, kaya diretso na po tayo sa ating usapang buwis at negosyo.
5: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
6: Usapang buwis at negosyo sa Entre Pinoy Espesyal.
0: Kag Kaagapay, nagpapatuloy tayo at nasa usapang buwis at negosyo tayo. And we're so excited na syempre may panibagong learning na naman tayong mapagkukwentuhan, matututunan. Kaya i-welcome na po natin sa ating programa mula po sa Caballero Laksa Company and CPA at presidente rin po ng Philippine Association of Management Accountants. Walang iba kundi si Ate Lorna Caballero Laksa. Happy morning, Ate Lorna!
7: Lesson morning, Kael. Na-miss naman kita.
0: Oo nga, Ate Lorna. Tagal natin di nagkita.
7: Ganyan, Indian ka.
0: May mga ganap so, lang tayo.
7: Yeah, so happy to see you again. Uh-oh. And maganda na naman uli ang ating i-discuss. Mm-hmm. Walang mai-stress ngayon.
0: Correct.
7: And syempre, God bless sa lahat ng ating mga kaagapay mm-hmm. dito sa Entrepinoy Espesyal, lalo na sa usapang buwis at negosyo. Mm-hmm. Yan.
0: Ate Lorna, baka may gusto ka munang i-shout out sa ating mga listeners.
7: Yes, shout out sa aming mga auditors ng Caballero Laksa & Company CPA, sa aming mga OJT, mga nagtatapos ng kanilang, nagre-render ng kanilang 400 hours, man hours from ito, Lyceum, mm-hmm. NCST, ISAT, Emilio Aguinaldo College, Philippine Christian University, mm-hmm. lahat na yata ng eskwelahan, PINMA, St. Jude College, yan sa Dasmariñas, Cavite.
0: Mm-hmm. Shout out po sa mga nabanggit ni Ate Lorna at patuloy po ha, na mag-comment kayo sa ating streaming, both on Facebook Live and sa ating YouTube channel. At saka syempre, kung may mga tanong din kayo sa usapin ng tax and of course, any related concerns sa ating mapag pagkukwentuhan na ba, pwede nyo pong i-drop yan and willing si Ate Lorna na sagutin po iyan later on. Pero po yung focus natin today, sabi nga ni Ate Lorna, hindi tayo mai-stress today. So, i-explain niya po ang bagong release na memorandum po mula po sa Bureau of Internal Revenue. Ito po yung RMO number 22-2026. So, Ate Lorna, para sa kaalaman nga po ng ating audience, both sa radio and sa ating online, ano nga ba itong RMO number 22-2026?
7: Ayan. Ayan ang Revenue Memorandum Order, isang official na kautusan ng Bureau of Internal Revenue. Mm-hmm. At sa RMO na yan, pinagsama at binago ang mga patakaran, alituntunin, na sa iisang dokumento na ang sagot sa mga tanong mm-hmm. na sino ba ang pipiliin, paano ba pinipili, at paano ba gagawin pag dumating na ang love letter ng ating Bureau of Internal Revenue. Kasi tatlong klase ng love letters, wag lang silang mali dito.
0: Oo. Yeah. Nabanggit mo, Ate Lorna, may mga legitimate lang or lehitimo na pag-audit. So, paano po namin malalaman kung talagang lehitimo ang isinasagawang audit o syempre pagsusuri na yon?
7: Yes, legit kasi meron silang dala-dalang ang examiner na tinatawag o auditor ng Bureau of Internal Revenue mm-hmm. may bit-bit na letter of authority. Mm-hmm. Papakita nila yon sa taxpayer o sa negosyante o kaya sa business owner o sa accountant o bookkeeper na darating sa kanilang tanggapan. Mm-hmm. So, pupunta yan, syempre, isa-serve yung letter, ganyan. Mm-hmm. Titingnan siyempre ng kung legit kasi meron silang ID, identification mm-hmm. na sila ay from the Bureau of Internal Revenue. And baka naman kasi naligaw, kinabahan na agad, hindi pala para sa kanila yun. kaya naman, ano bang letter yun? Ano bang klaseng mm-hmm. letter? Siyempre, titingnan lang muna kung ito ba ay tinatawag na letter of authority. Sabi ko nga sa inyo, maraming klase ng sulat si Bureau of Internal Revenue. Pero yung legitimacy nito ay kung may ID sila, titingnan, wala namang masamang pwede po bang makita ang inyong, normally nakasabit yan. Mm-hmm. Pero syempre, you have to scrutinize din. Baka pala sa katabi nyo pala yun, itinanggap nyo. Mm-hmm. Yun.
0: Kapag ganun ba, Ate Lorna, kapag pumupunta ang mga BIR representative o yung mga auditor, in person sila na pumupunta sa isang negosyante or sa isang negosyo?
7: Personal appearance yun. Hindi pwede kasing ang magpapatanggap noon ay ibang tao. So, hindi magiging legit yun kung hindi sa tamang tao at tamang lugar pupuntahan. Mas maraming complain nga ang examiner ng BIR kasi hindi nila matagpuan ang opisina.
0: Ayun lang.
7: So, be careful kasi pupunta sila kanino sa barangay chairman at itetrace ito po ba ay nandito po ba ang opisina na to. Mas maraming problema pag hindi matagpuan ng iyong opisina kasi bibigay iyon kay barangay chairman. Si barangay chairman na bahala magpa-receive o magdala sa office address where your business is located.
0: Kapag pumunta na po ang BIA auditor sa isang negosyante or sa negosyo, right away po ba ang pag-audit nito or it will take time para ihanda rin ang mga kinakailangan dokumento?
7: Bibilang ng 10 araw. Upon receipt of the letter of authority, you will be given 10 days to submit the requirements. E marami yun, parang 3 pages. So, yung applicable lang naman. Hindi naman ibig sa pipilitin mo yung sarili mo na mag-submit kahit hindi naman applicable sa iyo. No? Like inventory list. Hindi naman ka, wala ka namang inventoryable items, something like that. So, 10 araw kaya.
0: So once again, sa mga listeners po natin, 10-day once na na-receive po ang letter po mula po sa BIR. Pero pwede po ba ang ma-audit ng BIR? Paulit-ulit po ba sa isang taon itong ginagawa yung klaseng pag-audit na ito?
7: Ay, hindi. Once lang. Once a year, ang pag-audit nila sa isang taxable year na tinatawag. Uh-huh. Let's say, taxable year 2025, isang araw, isang beses lang.
0: So, dahil nga once a year, sino po, paano ba mag-sampling or mamili ang BIR kung sino or ano yung i-audit nilang negosyo or nature ng tax?
7: Oo, yung kasing ano, letter na nabanggit ko na electronic letter of authority, ito yung nagbibigay ng authority sa pag-audit. Meron ding klase ng ibang klase pero mas madalas na iyan yung ibibigay. Ngayon, ano yung tanong mo uli?
0: Paano siya napipili yung klase ng negosyo to?
7: So yung selection process, dahil nga once a year lang yon, ano ba yung selection process na ginagawa ngayon? Iyan yung nasa RMO na ipinatutupad kasi para bago ka mapili ay bibigyan nila, tinitingnan nila yung mandatory ba yan o priority cases. So, ito yung magandang ngayon sa audit program na to. Yung selection process nila, kung ito ba ay kailangan na, mandatory na, o ikaw ay nasa priority list. Ano ba yung, ano niyan, bakit ka napili? Ano ba yung sinasabing mandatory? Kasi hinati na nila sa mandatory at priority cases. So, yung mandatory na tinatawag ay yung mas mabigat na, may mas mabigat na dahilan. Gaya ng malaking under-declaration o mga may claim para sa refund, pwede ka kasing mag-refund, no? Hindi naman ano binabawal na sumobra ang bayad mo sa isang kadahilanan ay babawiin mo sa gobyerno. So, ang priority naman ay yung mga may palatandaan ng panganib sa mga tax return o profile ng negosyo.
0: Napakalino no, Ate Lorna. So, may mga mandatory at priority na tinitingnan din ng BIR para sa selection process. Pero, how about naman, Ate Lorna, kung ang isang negosyo ay, syempre, may tax exemption o incentive ang kanyang business, automatic ba na i-audit ito?
7: Hindi siya automatic. Again, dahil nga meron silang tinatawag na selection ano program, so hindi siya automatic. Ang inuuna lang, meron lang silang tinitingnan like mga red flag, no, sa mandatory cases. So, mas madalas siyempre hawak na nila yung na-file mong business tax returns, yung income tax returns, yung tinatawag na VAT returns o kaya percentage tax returns. Based on that, nakikita nila bumababa ang benta o yung kita o masyado naman napakalaki ng gastos o ang laki naman ng deduction. Mm-hmm. So, may intelligence party din na tinatawag, yung third party information. So, walang automatic kasi, kaya lang naging hindi natin matatawag na automatic kasi may basihan na nga sila.
0: Uh-oh.
7: Na tinatawag nilang pwedeng reconciliation. Mm-hmm. Yun. So, pag hindi nag-reconcile ang bagay-bagay, mga penal, galing din naman sa ating mga negosyante yon, taxpayers. Mm-hmm. So, dahil dun, iba-validate nila yung discrepancy. So, meron din patunay na bibigyan ka ng notice of discrepancy kasi nga hindi nagtutugma yung mga na-ilodge mo sa system ng Bureau of Internal Revenue.
0: Mm-mm. Sa pagkasagawa po ng BIR ng iba't ibang klase ng audit, particular sa negosyo, ano-ano po ba yung mga kinakailangang dokumento na kailangan ipresenta para ma-check din nila? At syempre, ano ba yung kailangan ihanda ng isang individual?
7: Oo, naku, magandang tanong yan kasi ano yung dapat ihanda. Mm-hmm. Unang-una, kaya ka nakapag-negosyo, meron kang mga tinatawag na records or transaction documents.
0: Mm-hmm.
7: Meron kang invoices, expense or proof of sales and purchases.
0: Mm-hmm.
7: Dahil nga nakapag-file ka, doon mo kinuha yon sa iyong accounting books.
0: Mm-hmm.
7: So, dahil ni-record mo yon sa accounting books mo, ano yung pumasok, ano yung lumabas, mm-hmm. ano yung benta, ano yung gastos, ano yung puhunan, lahat na yan, naka-record yan sa accounting books. Ihahanda mo yan.
0: Mm-hmm.
7: At dahil nga, ay kailangan mong i-prove na you pay the correct taxes, so, meron kang basihan. So, ihanda rin ang lahat ng mga tax returns. Huwag yung hindi mo pala hawak dahil kumuha ka ng bookkeeper sa labas at siya ang bahalang mag-file. Hindi mo naman pala hawak yun.
0: Mm-hmm.
7: So, ang negosyante tayo, kaya tinatawag tayo na management accountants kasi tayo yung pinaubaya, yes, pero dapat meron tayong kopya.
0: Yes.
7: Meron tayong hawa. Yun yung ire-ready mo. Na lahat na yan, wala kang aalalahanin kasi it's in your principal office address. Mm-hmm. Hindi yung kung kani-kanino mo hahanapin.
0: Mm-mm. Magandang i-take note ang mga audience natin yan, no, Ate Lorna, na kailangan, once na nagnenegosyo ka, of course, kailangan yung mga kopya ng mga mahalagang dokumento, kailangan i-keep po natin. Diba? Hindi natin iaasa sa bookkeeper man yan or sa accountant kasi minsan, ang nangyayari, kaya minsan may mga hindi rin magagandang patutunguhan, hindi alam ng mismong owner kung nasaan na napunta yung kopya tapos inaalala ng bookkeeper or accountant.
7: Yes, oo. So, ang naging kalakaran, ika nga, ng mas karamihan ay may focus sila sa marketing, sa sales,
0: yes,
7: pero napapabayaan nila itong napakalagang bagay na ito na masasayang ang lahat ng kinita mo kung hindi ikaw pala tago ng iyong mga dokumento. Diba ngayon, no, naririnig natin sa impeachment trial, ito ba, ano ba katunayan, na ito ay nalugi,
0: uh-oh,
7: itong katunayan na ikaw ay kumita o bakit hindi ka nagbayad ng dividendo. These are all based on the audited financial statements sa panahon na kailangan mong i-prove.
0: Mm-hmm. At syempre, no, kailangan po yan. Ito naman, next na question natin, Ate Lorna. Papaano kapag nag-file ng refund or tax credit claim, ano ba yung mangyayari dito?
7: Yan, dahil nagpa-file ka ng tax credit claim, ibig sabihin nun, meron kang patunay na na-overpaid ka kay BIR o kaya naman binawasan ka pala ng mga taxes,
0: uh-oh,
7: we call it withholding tax, hindi naman pala nagamit.
0: Uh-oh.
7: So, meron din namang dahil sa Republic Act o dahil sa batas na sinasabi,
0: mm-hmm,
7: na katulad, ang good example nito bakit may refund,
0: mm-hmm,
7: is kagaya ngayon, aware ka na may merong kinoconstruct na Bulacan International Airport. No? So, iyan ay sinasabi na sa loob ng 10 taon hanggang hindi natatapos ang airport na yan, iyan ay bad hindi subject sa value-added tax. So, but zero-rated yan. So, dahil nasusulat sa batas na ipapasa mo lahat ng VAT sa mga binebentahan mo, eh wala kang choice. So, na-accumulate mo na lang yung mga VAT na yun at i-re-recover mo kay gobyerno. O, diba? So, dahil merong ganyang batas na nagsasabi na within 10 years, i-claim mo sa kanila. So, in other, scenario ay yung mga nadi-deduct sa kanila na withholding tax ay naipon na. At nung time na gusto mo na palang magsara, ay i-claim mo lahat ng hindi mo nagamit kay gobyerno. So, meron tinatawag na claim for refund, whether iyan ay value-added tax or creditable income tax. Kaya manang masasabi ang mga withholding tax. Kaya dapat meron kang proof na meron ka bang certificate of withholding tax.
0: Correct.
7: Meron ka bang pruweba na ikaw ay nagpasa ng VAT at kaya kailangan mong i-recover. Hindi simple. Bakit? Dahil dyan sa claim ng refund, i-audit ka ng Bureau of Internal Revenue.
0: Yan ha, malinaw po yan sa mga kaagapay po natin. Pero Ate Lorna, may nag-comment sa ating live streaming. Sabi niya, pabati naman daw madam, nanonood sa atin si Hill Tobeo.
7: Shout out sa aming PAMA treasurer, si Hill Tobeo, ang napakasipag naming treasurer. Hi, Hill.
0: Ayan. Pero ano, Ate Lorna, mabalik tayo dun sa tax refund na ito or tax credit claim. Dito ba sa Pilipinas, paano yung kultura na ginagawa or sistema natin sa pag-claim ng refund? Kasi alam natin, for example, sa ibang bansa, di ba? Usually, kinikredit sa kanila, sa mga accounts nila, yung mga tax refund na na-accumulate nila.
7: Oo. Sa ibang bansa, napakabilis, no? Bumili ka ng anything, pagdating mo sa airport, pila ka doon sa claim na for VAT refund, makukuha mo na agad. Sa Pilipinas ay iba. Within 75 days, kailangan na audit na nila lahat ng proof of your claim. So, dadaan ka sa butas ng kayo. Patunay ba yan na talagang legit yung transaction na yan? Iyan ba talaga ay binili mo? Iyan ba talaga ay binayaran sa binayaran mo? So, maraming documentation na kailangan. Hindi yan basta bibilang lang ng isang buwan. It takes 75 days and sabi ng Bureau of Internal Revenue ay kailangan nilang i-release yan kung legit naman yan, kung everything is documented, kailangan mong makuha yan within that period na 75 days. Kasi meron yang budget, dadaan pa yan kay DBM at papatunayan din ng Commission on Audit na ito ay legit. Kaya ang BIR auditors or examiners, pang nag-claim ka, hindi lang din iyan ang iyo audit nila, lahat ng klase ng taxes. At iyan ay papatunay nila na you deserve to recover the refund. At dahil dyan, pwede kang sabihin, bayaran nyo mo rin muna to, magbayad kayo ng mga taxes na hindi nyo nabayaran dahil merong pala kayong VAT or income tax refund. So again, hindi po ito katulad sa ibang bansa na madaling mag-refund ng value-added tax. Sa Pilipinas po ay patunay mo na bibigay ang mga invoices. Hindi katulad sa ibang bansa na meron na silang record na makita lang yung dala-dala mong invoice, they can easily check from their system.
0: At sana no, we are hoping and praying na maging ganun din kabilis ang sistema dito sa ating bansa, Ate Lorna.
7: Oo, maraming dasal.
0: Pagdadasal natin yan. At syempre, pagdadasal ng ating mga kaagapay yan. Pero Ate Lorna, sa isang bagay na napag-uusapan natin when it comes to audit, kapareho ba ito ng sa gobyerno? Di ba minsan, ang gobyerno nagbibigay sa ng response sa isang ahensya? Ganon din ba sa private sector na about, for example, merong qualified opinion, unqualified, ganon din ba ito?
7: Yes, actually sa lahat naman ng standard naman 'yan. Sa isang ino-audit na taxpayer, kanya-kanyang audit ng ano, kanya-kanyang klase ng audit. Kami, katulad namin, lahat ng taxpayer, kliyente namin, ino-audit yan ng Bureau of Internal Revenue sa iba-ibang klase ng, not really violation. It's just to check the validity or the right amount of tax, no? Kung tama ba na nabayaran yung corresponding business tax, whether percentage tax or value-added tax. So, ang tanong mo ay, ano yung tanong mo? Kailangan at pare-pareho ba ang sistema?
0: Oo, kasi ng... 'di ba sa gobyerno po, merong mga ginagawang audit response na pwede kang maging qualified or unqualified opinion. Ganun din ba sa private
7: yan
0: sector?
7: Yan ay tinitingnan ng ano ng ibang agency of the government. Tulad ng Board of Accountancy, tama ba yan na nag-issue ka ng qualified opinion or unqualified opinion or disclaimer or kaya merong adverse opinion? So, tinitingnan yan ng agency like Securities and Exchange Commission at saka yung sa amin, audit the auditor sa Board of Accountancy. Pero pagdating kay Bureau of Internal Revenue, tinitingnan lang nila is, did you pay the right amount of taxes. So may kani-kanyang ano yung tungkol sa opinion, tinitingnan din 'yan ng BI Board but not much kasi they are more into collection of taxes.
0: So they will evaluate everything doon po sa sinabit ng mga dokumento at kumbaga i-validate nila diyan sa pumasok sa system po nila.
7: Oo, kaya mabilis ang pag-check ng Bureau of Internal Revenue kasi meron na talaga silang computerized system wherein na ma-match, may matching na, ha? We call it third party matching, third party information. Kasi si third party information, let's say ikaw bumili ka sa SM, nakita pangalan ni Kael. Tapos titingnan ngayon ni Bureau of Internal Revenue, ay itong si Kael na mili para saan kaya iyon? Bakit wala siyang declaration sa kanyang negosyo kung may negosyo ka? So, lahat ng mga binili mo at lahat ng mga nabenta mo, makikita yan sa system. May ma-match nila ngayon yan. Kaya may tinatawag na third-party information. Dahil nga hindi makita sa system, ang gagawin ni Bureau of Internal Revenue, susulatan ka. Nasaan ito? Ikaw ba'y namili ng ganito? Ganitong halaga yung pinamili mo kay Schumer, talimbawa, o binili mo to kay ibang, kumain ka kaya sa isang restaurant. Bakit hindi ka nag-declare? Ganon. So, kaya may third-party information. Mabilis na sila dyan. At the moment na makita nila na merong kang under-declaration, the letter of authority will be issued to you. Bakit? Hindi ka kasi agad sumasagot. Dapat papansinin mo yon. Kasi pwede naman na hindi updated ang record ni Bureau of Internal Revenue. The burden of proof is on you.
0: Yes.
7: So, dapat mabilis kang mag-isip kaysa sa kanila.
0: Sana no, Ate Lorna, mahalaga rin na maipresenta yung mga kinakailangan like mga invoice o receipts kasi minsan may bibili sa isang tindahan na hindi registered pala at walang maibigay na mga invoice or official receipts. Paano kaya yun?
7: Yun yung malaking problema ng negosyante. Bakit? Si BIR, Bureau of Internal Revenue, hindi niya iaalaw na ibawas mo ang mga puhunan mo, gastos mo, kung ito ay binili mo lang sa, let's say, hindi ko naman sinasabing lahat sa divisoria, ay nag-issue lang ng delivery receipt, hindi siya legit dahil wala siyang BIR permit to yung permit to print, authority to print. Lahat yan automatic disallowed, meaning sisingiling ka na magmula 20% to 25% ng BIR at meron pa siyang penalty, surcharge at kung ano-ano pa. Hindi nakatipid ka sa puhunan, pero hindi ka makakatipid sa taxes.
0: Para ibig sabihin, mapapamahal ka pa, Ate Lorna.
7: Yes, oo. Yan ang maraming tanong during my open forum with our clients. Saan daw sila bibili? Mas mura yun. Yun nga po eh. Sabi ko, isa na lang, mamili na lang kayo. Anong options nyo? dito ka sa nakatipid ka ng konti dahil mas naibenta mo, mas maraming profit.
0: Uh-oh.
7: Pero at the end of the day, during the audit, hahanapan ka ng legit na invoice at hindi mo ma-present, ay sisingilin, babawiin sa'yo more than what you earn, no? Ang tinatawag doon ka, L, ay markup. Nag-markup ka ng 15%, pero ang BIR, sisingiling ka more than 20% kasi may 12% interest, meron surcharge na 50%, so yung puhunan mo naubos din. Iyan ang normal audit situation. Hindi ibig sabihin, meron kang voucher na pinapirma sa iyong supplier, enough na yon. No, it's not enough. Kasi iyon yung patunay ng BIR na hindi ka talaga nagnenegosyo ng tama, sa tama, dahil wala kang documentation. Yung lack of legitimacy ng documentation mo.
0: Oo. Kaya sa mga kaagapay po natin, illegal po natin para syempre hindi rin kayo magkaroon ng bad reputation. Kasi nga, imbis na kumita, baka malugi pa dahil po sa mga ganitong mga klaseng mga hidden agenda po natin. Diba? So, next naman tayo, Ate Lorna. Ihabol natin ng tanong na to. Nakatanggap kami ng preliminary assessment notice o PAN. Ano daw yung gagawin?
7: Ayun, syempre bago mo natanggap ang preliminary assessment notice, dumaan ka na sa letter of authority. Baka ang hindi nila alam, si bookkeeper or kanilang accountant, naitabi lang nila sa kanilang desk, table, at hindi na ibigay sa kanila. Ang nangyari, maraming panahon na binigay sa kanila palugit na mag-submit, sabi ko nga sa'yo, within 10 days na isubmit ang mga requirements. And tapos noon, dahil hindi mo napansin, dahil pinaubaya mo yon, ang nangyari sa'yo, inilabas din yung notice of discrepancy. That is the audit process of the Bureau of Internal Revenue. Hindi agad nakakarating sa preliminary assessment notice. Dadaan ka muna sa letter of authority, tapos meron kayong 10 days, tapos merong notice of discrepancy. Pag inignore mo o hindi mo nasagot yan, you are given kasi due process yan eh. You are given din 20 days to reply bago ka ma-issuehan ng tinatawag na subpoena duces tecum. At dahil nga ikaw ay hindi nag-comply sa mga 3 pages na requirements at hindi naman pala applicable lahat yun, na-issuehan ka ng subpoena duces tecum. Yung subpoena, pupunta na yon sa preliminary assessment notice. Because hindi mo rin nabigyan ng panahon yon, ang ginawa nila, they pinorward na nila sa assessment division, and this is the first step, matanggap mo ang preliminary assessment notice or PAN. May kasunod dyan, pag hindi mo rin yan nailaban ng 30 days, bibigyan ka na ng final, yung FAN naman, assessment notice. Pero huwag ka magalala, hindi ka pa rin dapat ma-stress. Because we taxpayers are given the options which direction you need to take. Either pwede ka namang lumaban, wala akong pera. So, meron mga options na binibigay si Bureau of Internal Revenue. Pwede mong ilaban na due to financial incapacity, magbabayad ka lang ng 10% of your basic tax na ina-assess. The word assessment, meaning meron ka na doong basic tax at saka interest at surcharge. At o kaya naman, sabihin mo, 40% doubtful validity. Ibig sabihin, doubtful yung audit nyo kasi hindi nyo man lang hinarap sa akin yan. Parang gano'n.
0: Pero kapag ganito ba, Ate Lorna, once you reconcile this, sabi mo nga umabot na sa final, may chance pa ba na makahingi ng siguro discount para ma-menos naman ang babayaran ng ating mga kaagapay?
7: Oo. Malaki pa rin ang panahon. Huwag nilang paabutin sa garnishment. So bago mag-garnish ang kanilang bank accounts ay pumunta muna sila sa assessment division at magkakaroon ka ng request for reinvestigation o request for reconsideration. Doon papasok yung sinasabi mong discount. Hindi siya madaling proseso. Meron ding mga requirements yung dalawang options na tinatawag kasi sasabihin mo sa assessment na babawiin ko muna po yung ano, baka po pwedeng ibalik nyo sa Revenue District Office ang aking record at ako po ay magsasubmit ng additional substantiation. Kaya dalawang bagay ang rights mo, request for reconsideration or request for reinvestigation.
0: Mm-hmm. Yan, napakalinaw. Pero ito, last na, bago tayo magtapos sa telor na yahabol ko to, maganda kasi itong concern na to. Kapag ba may termination letter na, tapos na ba talaga? So, i-define muna natin ano ba tong termination letter at syempre, ano ba yung dapat na gawin ng ating mga kaagapay?
7: Oo, kaya nagkakaroon siya ng termination letter. Hindi rin automatic yan na nakukuha kay Bureau of Internal Revenue. After the agreement form na pinirmahan ng dalawa, BIR at saka yung taxpayer, na you agreed on something to pay, like what I have discussed about the amount, pwede namang nag-agree talaga sila na yun ang dapat niyang bayaran. So, babayad siya, tinatawag na payment return na 0605. Katunayan na napasok na kay Bureau of Internal Revenue ang taxes na sinisingil, yung mga discrepancy. Then, dahil meron ka ng payment, mag-apply ka ng termination letter. Doon sa tanong na may termination letter, ay tapos na ba? Kasi yung termination letter depends on the division na nag-i-issue. Mm-hmm. Ino-audit din ng nag-i-issue ng termination letter yung trabaho ni auditor ng BIR. Meron din silang audit, the auditor. Pagka nakita na doon sa application ng termination letter na okay, everything is na cover, bibigyan ka na, tapos na yon. So kaya medyo bibilang na naman yan ng dalawang buwan bago ma-ready sa iyo si termination letter.
0: Uh-huh. Napakalinaw niyo.
7: Pero sabi mo nga doon sa nagtanong, meron na siyang termination letter. That means you are okay. Kasi nabigyan ka ng termination letter. So, dapat maging masaya ka na doon.
0: Oo. Ayan, no? Napakalinaw po ng explanation ni Ate Lorna. At syempre sa mga kaagapay po natin, kung may mga tanong po kayo patungkol po sa mga tax, sa audit, aba, pwede po kayo mag-comment sa ating streaming para po mabigyan kalinawan po ni Ate Lorna. And of course, wala na po tayong time. Siguro, Ate Lorna, your words for our kaagapay na syempre baka stressful na sila this time sa pag-aasikaso ng kanilang mga tax. At syempre, pakishare na rin po ng inyong contact information.
7: Ayun. Syempre, pagka natapos na yung mga letter or termination letter, ay maging aral na at maging responsible taxpayer tayo, no? So, ika nga, sabi nga sa Biblia, ang tapat sa maliit na bagay ay matapat din sa malaki, no? Mm-hmm. So, ang katapatan natin sa negosyo ay nasisimulan sa maliliit na bagay. Kaya bawat resibo, bawat entry, bawat return ay sinasubmit sa tamang oras. So, God is a God of order. Yes. Kaya dapat maging maayos tayo sa pagbabayad ng tamang buwis. Kaya kung merong tanong at hindi nabitin sa atin, they can call us anytime, 0917-836-4747 o kaya naman sa 0917-810-0796. Kaya sundan natin, sundan nila uli ang ating next segment.
0: Yes.
7: And with that, God bless us all.
0: Ayan na, maraming salamat Ate Lorna, and I'm so grateful palagi sa pagkasama kita kasi hindi lang listeners natin na natututo, pati ako, no? Talagang maraming salamat. And of course, shout out din kay Maylene Salesapida. Ayan, ibinigay niya po, nag-comment siya sa ating streaming para po sa contact information ng Caballero Laksa Company CPA. Muli, nakasama po natin sa ating programa, walang iba kundi sa Ate Lorna Caballero Laksa ng Caballero Laksa Company CPAs, and of course siya rin po ang presidente ng Philippine Association of Management Accountants. So nagpapasalamat na tayo sa ating team na tumulong sa ating broadcast. Nariyan si Nathaniel Peralta.
8: Ako po si Principe Amante, maasamong handa sa lahat.
0: Nariyan din nag-assist sa atin si Shaira Gabornes.
9: Rise and shine with Shai.
0: At ito ang gwapo nating RTV na si Jabez Mancho.
10: Jabez, at your service.
0: Maging sa ating Bukawe transmitter site and engineering team. Muli ka Agapay, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia, at maraming salamat po sa pagsama sa akin. Dito lang yan sa Entre Pinoy Special. God bless you!
5: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Special.
11: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: Sumasa sa'yo pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Ay gabay ng sambayanan.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.

0: Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. 1 Corinto 10:13. Ako po si Kelly Arnulfo na dating nakagapo sa tanigala ng mga kasalanan na pinalaya ng ating Panginoong Jesus. Pakinggan po ninyo kung papaano ako nakakilala sa ating Panginoong Jesus na inyong mapapakinggan dito sa Tanikalang Lingkod.
1: Vincent! Anong akala mo? Malulusutan mo kami? Maling-mali ka! Para kang pusaling daga ngayon na nasukol ng mga pusa!
2: Ha! Bakit sa akala mo, Kelly? Natatakot ako sa'yo? Sige, lumapit ka at tubuhin kita. Matapang ka lang naman ngayon. Dahil nasa loob ka lang ng saya ng mga kabrad mo. Nadudod ka dahil kaharap mo ko. Square tayong dalawa.
1: Vincent, sa panahon ngayon, hindi tapang ang dapat ipakita, kundi ang pagiging magulang. Kaya pakisalo ng mga bala ng parito.
3: Kuya Kelly, marami nang nadampot sa mga kabrad mo. Kaya ingat ka, kuya.
2: Matagal ko nang ginagawa ito. Di pa ako mahuhuli. Doble ingat kaya ako. At saka, hindi ako ikakanta ng mga kabrad ko. Dahil yun ang sinumpaan namin. Dahil yon ang malaking kasalanan sa prat namin na mandamay at magturo. Mas di kami bubuhayin sa pagtuturo. Kapag nahuli, diskarte mo na ito kung paano ka lalaya.
3: Isa pang paalala, kuya. Pinahahunting nung mama ni Vincent yung bumaril sa anak niya. Mayaman yung mga magulang nun.
2: Eh, demonyo yun sa mas demonyo. Mukha lang anghel. Pero ang ugali nun, manyakis. Tinalo niya yung isa sa sorority namin.
4: Ikaw ba ang utol ni Kelly?
3: Ha? Oo, ako nga. Kuya ko siya. Bakit? Anong kailangan mo sa kuya ko?
4: May utang siya sa amo ko. Pero ikaw daw ang sisingilin ko.

0: ikaw pala ang tumira sa kapatid ko. Di mo napuruan. Kaya naniningil siya.
1: Dito lang naman ako palagi sa bilyara, no? Akin itong lugar. Walang nakakauwing buhay. Lalo na't kagaya mong may gatas pa sa labi. Hanggang saan ang tapang mo, ha? Totoy? Pabaril-baril ka pa, ha? Kaya mo bang iputok yan? Sige nga, iputok mo!
0: Sinabi mo eh!

Hindi ako kapit yung polis. Pero kailangan ko naman, mas kapo! Takbo! Ha!

0: Oh, Kelly anak, bakit may benda ang ulo mo? Kanina wala naman yan.
1: Di ba lumabas ako ng bahay na posturang-postura? Tapos sa kalye, pinarahan ako ng isang kotse. May mga lalaki, may mga hawak ng kadena at tsako. Ay bigla akong titirahin. Mabuti na lang, may binatong tubo sa akin yung boy sa junk shop. Para ito ang panangga ko. Pero kahit pa paano, napalo pa rin ang ulo ko ng tsako. Hindi naman malala, nakatakbo ko. Iwas pusoy.
0: Ay, Kelly anak, ano ka ba naman? Kakambal mo na ata ang gulo. Mabuti pa kaya eh, doon ka na muna sa mga lola mo sa Bisaya. Magbakasyon ka na muna doon.
2: Tama yun, Kuya Kelly. Magpalamig ka na muna doon kina lola. Masyadong mainit ka na dito.
1: Ba, nagpayo ang kapatid kong Siam ang buhay. Si Jimboy Kuting.
2: Lahi na ata natin ang may matagal na buhay. Di ba si Lolo at si Lola? Buhay pa kahit pinagbabaril ng mga militar sa bundok. Hindi mapatay-patay. Kahit na maraming balang bumangon sa kanilang katawan. Ako, isang bala lang pero the please.

0: Pakuran. Tindi nyo, Lola. Lakas pa ninyo, ha. Mano nga po, Lola?
1: Ay, kaawaan ka ng Diyos, Apo. Teka, may benda ka sa ulo mo. Napaaway ka ba sa Pierre? Kilala mo ba ang nangikil sa'yo sa pantalan? Tara, puntahan natin. Ituro mo.
0: Naku po, Lola Inday. Wait lang. Sa Maynila pa ito nangyari. Napalo po ako ng tsako. Kayo naman nagpapanik agad. Susugurin nyo. Kalma ka lang, Lola. Tara sa bahay. Si Lolo Dudu po, nasa lupo ba ng bahay nagkakape?
1: Nasa Bible study. Kasama ni na pastor. Alam mo, Apo, malaki na ang pinagbago ng lolo mo mula nang makakilala siya sa Panginoong Jesus. Pati ako, isa na rin born again. Kaya tamang-tama at umuwi ka rito sa amin sa Bisaya.

Nakakapanibago na ang buong kabayan ni Lola at Lolo. Wala yung mga malalaking santo at mga maliliit na puon. At malaking larawan na kanilang patron sa dingding. Wala na rin ang mga nakasabit na armalite nila. At puro mga bersikulo ng Bible na nakadikit sa dingding. May mga Bible sa estante, sa lamisita dito sa salas, may nakalabag na Bible. Sa teres, sa lamisita, may Bible pa rin. Binago na nga ang pag-uugali nila ng bago nilang reliyon. Ito na pala ang madadatnan ko rito? Kapayapaan nga? Anong meron ba sa mga born again? Kailangan ko rin malaman. Mapapatino ba ako na?

ko ng aming buhay ng lola inday mo. Total, natanong mo lang din lamang, ay sasagutin ka namin ng lola inday mo. Kele apo, hindi bagong relihiyon ang sinapian namin, kundi isang relasyon sa Panginoong Hesus. At hindi relihiyon ang maging isang kasapi ng born again. Isinilang kaming makasalanan. Pero nang tumanggap kami sa Panginoong Hesus, muli kaming isinilang. At isinuko na namin sa gobyerno ang prinsipyo, ang aming paniniwala sa isang araling ipaglaban ng isang simulain na aming natutunan nung nakikipaglaban pa kami sa pamahalaan. Dahil kung tutuusin, ang tunay na simulain ay nung nilikha tayo ng Diyos na kawangis niya. Diyos na siyang ipinakilala sa aklat ng Genesis. Ngunit dahil kay Satanas, sinira niya at winasak ang kaisipan ng tao na dating maka-Diyos at naging makasalanan ng tao. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga nilikha, ikaw, kami ng lola mo, sina Jimboy at mama at papa mo ay kailangan tumanggap sa ating Panginoong Hesus upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tutubusin ng dugo ng Panginoong Hesus ang maruming pamumuhay ng tao. Hahanguin ang Diyos sa pagkakalugmok sa putikan ng kasalanan ng tao. At ang kaisa-isang buhay ng tao na nakakadena sa masamang sumpa ay palalayain ng Panginoong Hesus.

Napakabuti ng Diyos sa ating lahat. Ibinalik kayo sa amin ang papadudumo ng Diyos. Anak, kasama ang mga

0: apo ko.
1: Mama Inday, mas mainam pa ngang dito na kami manirahan sa aming pinagmulan ng papa ni na Kelly at Chimboy. Dito pala'y napatino si Kelly.
2: Dahil buhay ni Kelly ay kanya nang sinuko sa ating Panginoong Jesus, dito na rin pala tutuloy ang manugang namin, kaling na Saudi.
1: Eh wala naman siyang madadat nandun. Pinaupahan pa nga namin yung bahay.
3: Lola Dudo, yung nakasabit na Armalite dito, nasan po?
2: Isinurrender na namin sa makapangyarihan dahil kami ay born again na.

0: Kaming mag-anak ay dinala ni na Lolo Dudo at Lola Inday sa ating Panginoong Jesus. Si Jimboy ay naging isang pastor na isa sa aming outreach sa Mindanao. Dito na rin kami sa Bisaya nakapag-asawa ng mga kapwa naming mananampalataya kay Kristo. At ako naman ay nadistino sa Africa upang doon magmisyon sa isang Christian Missionary Church. Purihin ang Diyos!
1: Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. Unang Korinto, Jesus 13.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Kelly Arnulfo. Mga nagsiganap:
1: Yul Serbonieto,
3: Byron De La Cruz,
4: Marita Anciana Nadal,
5: Janelle Briones,
1: Renz Ortiz,
2: Roy Camu Gomez,
6: Bobot Matsale.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
7: Ang Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
8: Ika-4 na Kabanata. Ang Bagong Buhay. Dahil naghirap si Kristo sa katawang tao niya, dapat ay handa rin kayo maghirap, sapagkat hindi na gumagawa ng kasalanan ang taong nagtitiis ng hirap. Hindi na siya sumusunod sa masasama niyang ugali, kundi sumusunod na siya sa kalooban ng Diyos. Kaya huwag na ninyong gawin ang mga ginagawa niyo noon, ang mga bagay na gustong gawin ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Puno ng kahalayan ang buhay niyo noon, at sinunod nyo ang nasa ng inyong laman. Palagi kayong nagtitipon-tipon para mag-inuman at gumagawa ng mga bagay na kahiyahiya. At sa pagsamba ninyo sa inyong mga Diyos-Diyosan, kung ano-ano pang masasamang bagay ang ginagawa ninyo. Pero nagtataka ngayon sa inyo ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos kung bakit hindi na kayo nakikisama sa magulo at maluho nilang pamumuhay. Kaya nagsasalita sila ng masama sa inyo. Ngunit mananagot sila sa Diyos sa ginagawa nila. Dahil hahatulan ng Diyos ang lahat ng tao, buhay man o patay. Ito ang dahilan kung bakit ipinangaral ang magandang balita sa mga taong patay na. Nang sa ganoon, kahit patay na sila sa laman at mahatulan tulad ng lahat ng tao, mabubuhay pa rin sila sa Espiritu gaya ng Diyos. Gamitin ninyo ang kaloob na ibinigay ng Diyos. Malapit na ang katapusan ng mundo, kaya pigilan ninyo ang sarili nyo para hindi kayo makagawa ng masama at nang walang maging hadlang sa mga panalangin ninyo. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. Tanggapin ninyo sa inyong tahanan ang isa't isa ng maluwag sa puso. Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala.

ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Ang binigyan ng kaloob sa pangangaral ay dapat mangaral ng salita ng Diyos. At ang binigyan ng kaloob para maglingkod ay dapat maglingkod ayon sa kakayahang ibinigay sa kaninang Diyos upang mapapurihan ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin sa pamamagitan ni Hesukristo. Makapangyarihan siya at karapat dapat purihin magpakailanman. Amen. Ang pagtitiis bilang Kristiyano. Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na nararanasan ninyo. Kapag sinusubok ang inyong pananampalataya, huwag ninyong isipin kung ano na ang mangyayari sa inyo. Sa halip, mag-alak kayo dahil nakikibahagi kayo sa mga hirap ni Kristo. At magiging lubos ang kagalakan niyo kapag naipakita na niya ang kapangyarihan niya sa lahat. Kaya kung iniinsulto kayo dahil mga tagasunod kayo,

0: ng sinasabi sa kasulatan. Kung ang mga matuwid ay halos hindi maligtas, ano pa kaya ang mangyayari sa mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Kaya kayong nagtitiis ngayon dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, ay magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ipagkatiwala ninyo ang sarili niyo sa Diyos na lumikha sa inyo, dahil hinding-hindi niya kayo pababayaan.
1: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Bishop Ruben Abante para sa ating panalangin, para sa ating bayan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po at kami na iyong mga anak. At kahit saan, sa mahal naming bayan na ito, kami magkaroon ng palanginan. Marami kaming pangailangan, O Diyos. Marami kaming hinaharap, mga kabigatan, mga challenges. O Diyos, dumadalangin po kami, hindi lamang ng kamalayan, kaparaanan para sa aming mga namumuno, kundi mismo, Panginoon, kalusugan para sa aming bayan. O Diyos, lalo na sa mental health at sa kung ano-ano pa ang maaaring maging kabigatan po sa aming bayan sa health issue. At magkaroon ng access ang aming mga kababayan sa lahat ng maaaring pag-abot ng aming pamahalaan, mga doktor. Proteksyon para sa aming mga health workers, kalakasan para sa kanila at pagbangon po namin sa lahat ng aming pinagdaraanan. Ito man, O Diyos, ay sa kaisipan, pinansyal, o kaya naman sa bagay, O Diyos, ng nababalot kami ng lahat ng parabang walang kapag-apag-asa, mga uncertainties. Sa pamamagitan, Panginoon, ng pananampalataya kay Kristo Jesus, ang lahat ay aming pinapanalangin. Buksan namin ang aming isip, ang aming kalooban, sapagkat isa lamang ang simulain po lahat ng ito, na kilalin ng lahat ng aming mga kababayan si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, at susunod dyan kung lahat ng kanyang biyaya ay sumaamin lahat. Lord, Panginoon, salamat po sa bagay na ito, na ang mensaheng ito sa pamamagitan ng panalangin ay maihayag sa lahat. Sa pangalan po ni Kristo Jesus.

0: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sambayan. Napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Sasa inyo na ang pagsasahin papawid ng ating Chinese program.
2: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: 飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Hindi lang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang oras, 1:30 ng hapon.
1: 700 volts. Balita.
3: Magandang hapon. Narito ang mga balita ngayong Martes, 22 ng Setyembre 2026. Ito ngayon tagapag-ulat, Kayla Escalante.
1: 700 volts. Balita.
3: Para sa pinakahuling update sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, Securities and Exchange Commission official Gerardo Del Rosario humarap sa cross-examination ng kampo ni Vice President Sara Duterte Carpio ugnay ng alegasyong unexplained wealth. Narito ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
4: Nagpatuloy at natapos na rin ngayong araw ang pagsalang sa witness stand ng impeachment trial para sa cross-examination si Securities and Exchange Commission Company Registration and Monitoring Department Director Attorney Gerardo Del Rosario. Si Del Rosario ang ikatlong testigo ng prosecution tungkol sa bintang ng unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte Carpio. Binusisi ni defense lawyer Attorney Justin Nicole Gular ang mga dokumento ng Summary of Articles of Incorporation at ang General Information Sheet ng Business Interest ni Duterte Carpio na hiniling ng House of Representatives. Pinansin din ni Attorney Gular na tatlong araw lamang natapos ng limang tauhan ni Del Rosario ang libu-libong pahina ng corporate documents na hiniling ng HOR. Tinukoy na September 11, 2026 lamang natanggap ang request ng prosecution para sa mga dokumento ng business interest at na isumite agad ito ng hapon ng Setyembre 14. Kabilang sa mga inihandang dokumento ng five-man team ni Del Rosario ay ang mahigit 20

0: ang exhibits o higit 3,000 pahina ng mga dokumento, encoding data, pagre-review ng mga datos at pagkumpara sa source documents and summaries ng SEC. Sinabi naman ni Del Rosario na nagtrabaho din ang kanyang team kahit araw ng Sabado para maisumite ang request ng HOR. Subalit, ipinunto naman ni Attorney Gular na lumalabas sa dumepende lamang ang SEC sa mga impormasyong ibinigay ng HOR dahil walang personal na impormasyon ng SEC sa mga natukoy na business interests na nakalagay sa SALN ng Vice Presidente. Kinumpirma naman ni Del Rosario na walang record ang SEC sa kita ng Vice, maging noong siya ay isa pang pribadong tao at ng pag-aabogado ng mister nito na si Attorney Manasses Carpio. Kinontra naman ni House Private Prosecutor Attorney Erwin Matib ang komento ng depensa na espekulasyon lamang ang mga naunang testimonya ni Attorney Del Rosario sa impeachment court. Sa redirect examination, lumalabas na miyembro ng Board of Directors at stockholder ng Metro City Chow Foods Corporation ang bise mula 2018 hanggang 2025. Ito ayon kay Del Rosario ay batay sa General Information Sheet na isinumite ng kumpanya sa SEC. Una nang natalakay sa paglilitis na lumago ng mahigit 1,000% ang net worth ng bise sa nakalipas na 18 buwan batay sa kanyang isinumiteng SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Question din ang hindi pag-divest ni Duterte Carpio sa kanyang mga negosyo matapos mahalal bilang pangalawang pangulo noong 2022 na labag sa itinatadhana ng Article 7, Section 13 ng 1987 Constitution. Samantala, kinumpirma naman ng prosecution team na iisang tao lamang ang nababanggit na Jaime Tan Cruz na nakasaad na incorporator, shareholder at chairman sa ilang business interests ng Vice Presidente at dating Special Envoy to China na inappoint noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa interjection ni Senator Erwin Tulfo kay Attorney Matib, lumutang na siya rin ang Jaime Tan Cruz na inalok ni dating Pangulong Duterte para maging presidente ng PhilHealth noong 2019, ngunit matatandaang hindi naman ito tinanggap ni Jaime Tan Cruz. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Senado.
1: 700 votos. Palita.
2: Proposed 2027 budgets ng Commission Audit at ng Commission on Elections tapos na sa plenary interpellations kagabi. Narito ang ulat mula kay Eddie Galvez.
3: Yes, at tinapos na kagabi ng House of Representatives ang interpellation sa proposed 2027 budget ng Commission on Audit o COA at ng Commission on Elections o COMELEC. Para sa 2027, may alokasyon ng COA na 16.05 billion para palakasin at paggawa ng pagbago sa operasyon, pagpapahusay sa kasanayan ng mga kanilang mga empleyado, gaining ang pagpapagana ng ahensya na epektibong matugunan sa lumalaking pagkasalimuot sa transaksyon at mga gastusi ng gobyerno. Binanggit ni House Committee on Appropriations Vice Chairperson Representative John Tracy Cagas, sponsor sa budget ng COA sa plenaryo, ang kahalagahan ng papel na ginagampanan ng COA upang matiyak ang transparency at accountability sa paggamit ng public funds. Tumaas naman ang malaki ang proposed budget ng COMELEC para sa susunod na taon bilang paghahanda ng gobyerno sa 2028 national and local elections. Tatanggap ang COMELEC ng 29.05 billion sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program, 46% increase mula sa kanilang 2026 budget na 20.2 billion. Bilang sponsor ng COMELEC budget sa plenaryo, binigyan din ni Quezon Representative Mike Tan layo ng ahensya na palakasin ang operational capacity sa paghahanda pa sa nalalapit na 2028 national and local elections. Ilan anya rito ang pagkuha ng voting paraphernalia, system preparation at voter-related activities ang ilan sa mga essential requirements. Dagdag pa ng mambabatas, marapat lamang na tiyaking magagamit ng mahusay, malinaw at alinsunod sa konstitusyonal na mandato ng komisyon at mga umiiral na batas. Samantala, mabilis at tinapos ngayon umaga ang nakatandang deliberasyon ng Office of the Vice President sa proposed budget na 785.20 million para sa 2027 na walang katanungan mula sa mga mambabatas. Mas kalmado ang naging proceedings kumpara sa mas maraming pagtatalo sa budget sessions ng nakaraang taon. Sa plenary session, sinabi ni Act Teachers Party List Representative Antonio Pino, walang mambabatas mula sa House Minority Bloc ang magtatanong sa proposed spending plan ni Vice President Sara Duterte para sa susunod na taon. Nagmosyon si Pino na i-terminate na ang talakayan sa budget ng OVP. Sumang-ayon naman ang Majority Bloc sa motion. Ang OVP proposed budget para sa 2027 ay 11.69% na mas mababa sa 889.23 million budget na tinanggap na ahensya ngayong taon. Lumiba naman si Attorney Zulaika Lopez sa plenary deliberation ng OVP na ayon kay Palawan Representative Jose Alvarez, may karamdaman ng OVP Chief of Staff at nagsumite ng medical certificate ang kanyang opisina dalawang araw bago ang itinakdang hearing. Nakiusap si Lopez sa pamunuan ng House of Representatives na ituloy ang deliberasyon ng OVP budget upang hindi maantala ang buong proseso sa pagpasa ng pambansang budget. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: 700 votes. Balita.
2: Iyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa FEBC Network News. Muli ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang hapon.
1: 700 votes. Balita.
4: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.

0: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 45 minuto makalipas ang alauna ng hapon.
1: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702-DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan, napapanood sa pamamagitan po ng ating Facebook page. Yan po sa 702-DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan, kaagapay, ang ating pong YouTube streaming sa 702-DZAS FEBC Radio TV. At syempre sa mga kaagapay natin na ating kasama, sumusuporta mula umaga, tanghali hanggang gabi, kahit madaling araw pa. Yan po ang ating mobile application, ang 702-DZAS app. Kaagapay, yan po ay libreng magagamit at mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. Kaya naman, kaagapay, kung gusto mo maging updated 24/7, inaanyayahan ka namin na mag-install na ng ating mobile application. At syempre, sa ating mga nakakasama sa kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay, para po sa programang Ahensya de Consensya. Ako po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong araw ng Martes, magkakaroon lamang tayo ng panandaliang pagbabago dahil po sa pagkakataon na to, ang ahensya po ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency, ang ating katuwang, ang ating makakasama sa usapin po ng volunteerismo. Siguro, kaagapay, nagtataka ka dahil po tayo bukas ay magkakaroon lamang po ng pagbibigay po ng recording natin sa iba at ibang ahensya ng gobyerno. Kaya naman, pakinggan nyo, kaagapay, ang magiging espesyal po nating talakayan kasama po ang Department of Trade and Industry. Kaya naman, kaagapay, kayo po ay umantabay lang sa mga ilang araw na paparating. At syempre, ngayong araw, kaagapay, tututukan naman natin ang karanasan po ng volunteerism dyan po, kaagapay, sa CAR o ang tinatawag po nating Cordillera Administrative Region. At kasabay niyan, mga kaagapay, samahan niyo po kami sa isa na namang makabuluhang talakayan patungkol po sa volunteerism at ambag nito sa pagpapaunlad ng ating komunidad. Tutunghayan natin, mga kaagapay, ang usapin po sa ecosystem ng volunteerismo sa Cordillera, particular na po sa malamig na bahagi ng ating bansa. Yan po, kaagapay, ang La Trinidad Benguet na itinuturing ding pong Strawberry Capital of the Philippines. Nako, mukhang matamis sa usapin ng volunteerismo ang ating makakasama. Kaya naman po, nandito na po ang ating makakasama, si Mayor Roderick Awingan. Siya po ang local government mayor po ng La Trinidad Benguet. Magandang hapon po sa inyo, Mayor.
1: Oh, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo at magandang hapon din po sa mga nanonood at nakikinig po sa ating programa.
0: Mm-hmm. Sige nga, Mayor, baka gusto niyo pong bumate sa sarili niyo pong dialekto sa inyong mga kababayan.
1: Opo, dito naman multilingual. Kaya ayun, so nagkakabagyan tayo, dito yung municipality La Trinidad. So naimbag ng malam titong galmay sa in at the same time, again, sa lahat din ng nakikinig. A pleasant good afternoon po sa atin po lahat.
0: Yan, maraming salamat po at pinaunlakan niyo po ang aming pong himpilan dito po sa 702-DZAS. At nakakatuwa naman po, ano po ang init namin dito sa Metro Manila, siyang lamig naman po ng kapalit po natin dyan po sa inyo pong lalawigan. Kaya naman, Mayor, bago tayo magsimula po no sa ating talakayan, gusto ko lamang pong makausap ang inyo pong personal na karanasan. Ilang taon na po kayo sa pamamahala po na atin dyan po bilang isang alkalde po ng La Trinidad Benguet, at kamusta po ang inyong personal na karanasan sa usapin po ng volunteerismo?
1: Opo, this is my first term. Unang termino lang po natin bilang alkalde dito po sa atin bayan. Pero nag-umpisa po tayong barangay kagawad, that was 15 years ago. And then we were elected for three consecutive terms na municipal councilor and then two terms as municipal vice mayor. And alam naman natin na ako po'y nag-umpisa bilang volunteer nung bata-bata pa po tayo. And doon po natin nakita at talagang naranasan bilang maging volunteer at yung nakita po natin kung ano yung pagpahalaga, yung pagbabolunteer, voluntarismo mismo sa pag-uunlad ng isang lugar, sa isang bayan o sabihin na natin sa buong bansa.
0: At nakakatuwa naman po dahil napakaganda po ng istorya yun na kayo po ay barangay captain muna po. Mayor
1: hindi,
0: nung
1: barangay kagawad.
0: Ah, barangay kagawad. O di ba mga kaagapay, napakaganda ng kwento to kasi barangay kagawad at ngayon hindi lamang barangay ang hawak kundi buong lungsod ng inyo pong ginagampanan. Mayor, sa ganitong pagkakataon, ano yung mga experience niyo po on your own doings po sa usapin po ng volunteerism?
1: So pag personal naman po ang pinag-usapan, again, when we were young, sabihin na natin, nung after graduation ng college, we were part of a volunteer organization kung saan tayo po nagkakandak ng mga reach out programs. So doon po tayo nag-umpisa. So hindi na po namin mabilang yung mga napuntahan na po mga lugar na nagdadala po ng mga tulong sa mga ibang yung mga outskirts areas. And at the same time, yung medical dental mission. Kaya yun, pag nasanay ka talaga, talagang hanap-hanapin mo.
0: At lalo
1: dun,
0: na po.
1: Doon po nag-umpisa. And then later on, habang tayo po'y nasa gobyerno, nakita po natin na talagang very special, talagang importante, at talagang kailangan talaga na talagang kunin natin yung participation ng ating community para maging volunteer. Dahil alam natin na hindi po kaya ng lokal na gobyerno, barangay man to, munisipyo, city, o probinsya, na gawin lahat ng bagay. So kailangan talaga natin yung participasyon ng bawat isa dahil yun talaga ang kailangan natin. Kailangan magtulungan.
0: Nakakatuwa naman po kasi iba kasi kaagapay yung mga nanggagaan at lalo malaking plataforma po kayo Mayor na nakakapagtrabaho po kayo sa inyo pong lungsod at pagpapakita po yan ng isang malinis po na kaibuturan ng tao na nagsimula sa pinakamaliit na actually totoo naman kaagapay na hindi mo naman kailangan ng konkretong posisyon sa pagtulong pero aminin natin na iba ang nagagawa ng kapangyarihan upang mas magkaroon ng alam mo to ng upang mas magkaroon karoon ng saysay, mas karoon ng direksyon, mas magkaroon siya ng tinatawag natin na clarity sa usapin po ng volunteerismo. Kaya Mayor, pinahanga mo ako doon sa iyong background, 'di ba? Mula sa pagiging isang barangay kagawad at ngayon kayo na po ang alkalde ng inyo pong lungsod po ngayon. Kaya sa ganitong pagkakataon Mayor, no, isa talaga sa pinakamagandang papel bilang isang municipality government ay ang usapin po sa voluntarismo at naway madami po niyan hindi lang dito sa Metro Manila pero sa kaso po ng La Trinidad Benguet, paano po na mainstream ito o paano po kayo nagkaroon ng malaking inisyatibo sa usapin po ng voluntarismo lalo na po sa loob po ng inyong sariling lungsod?
1: So po, alam naman natin ang voluntarismo ay isang kultura. Kaya nga dito po sa amin, meron yung tinatawag natin na binadang. Ito po ay Kankanaay word for voluntarism. Aduyon naman sa iba, doy, bayanihan naman ito, di ba? Sa common na salita ng Tagalog. And yun po yung talagang kultura. And at the same time, anong ginawa ng local government natin? Siyempre, nagpasa po tayo ng mga ordinansya. Ang mga ordinansya nagsasabi na dapat ang pagbo-voluntarismo ay isang, sabihin po natin, ay isang tool para po makatulong for community development. So yun, nagpasa po tayo na when we were still municipal vice mayor and councilor muna, nagpapasa po tayo ng mga different ordinances, particularly yung parang institutionalization ng pagbo-voluntarismo dito po sa atin. And at the same time, during our vice mayor, dito na po, talagang lahat po ng ordinansya na naipasa natin na may connection mismo sa voluntarismo ay sinulat po natin yung La Trinidad Voluntarism Binadag Code. Ibig sabihin, lahat po ng mga bagay na dapat gawin dito po sa atin if we speak or talk of about voluntarism or binadang, dapat nakasulat. Kasi alam natin, pag sa gobyerno, pag hindi na yan nakasulat, hindi mangyayari. Kaya importante po na dapat mayroon ordinansya. And at the same time, habang meron yung ordinansya na yun, nung nakawapo po tayong mayor, Nagpasa lang naman po ako ng isang executive order para implement na lang yung ating mga polisiya na nakasulat din po sa mga ordinansya and at the same time embedded also under our volunteerism code.
0: Nako, nakakatuwa naman, Mayor, no? Kasi iba kasi, ang ganda nga nung logic na, alam mo, syempre mga kaagapay sa gobyerno, totoo yan, na hanggat hindi nakasulat, hanggat hindi yan napipirmahan o anuman kaagapay hindi na dodokumentasyonan, talagang sabihin natin yung ano, no, in layman's term, drawing yung tawag dito. Pero kung ating mapapansin, kung ating bibigyan ng pagkakataon mga kaagapay, totoo yan na pag ito ay nakasulat, kapag ito ay napirmahan ng ating mga alkalde, panigurado mas magkakaroon tayo ng mga tinatawag po nating, alam mo to, pagsasabatas o di naman kaya pagsasaordina na ginagawa po ngayon sa La Trinidad Benguet. At alam po natin na kung meron naman po kayong ginagawa po ngayon, Mayor, no, isa rin talaga sa nagpatibay po ng ating relasyon po sa usapin po ng voluntarismo ay ang partnership po together with Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency. Sa ganitong pagkakataon at perspektibo, Mayor, paano mas naging matatag? Paano mas maging konkreto? Paano kayo nagkaroon ng malaking kaalaman sa usapin po ng voluntarismo diyan po sa inyong lungsod?
1: So ang PNVCSA, unang-una ko pong nakilala yung ganyang klaseng ahensya nung councilor pa po tayo. Nung nagbisita po tayo sa kanilang opisina, and that was way back about, sabihin na natin, that was 15 years ago or 14 years ago. Nagbisita po tayo doon and nakita nga po natin na may batas pala tungkol po sa voluntarismo. So that's why we also passed yung National Volunteer Month dito sa atin. And at the same time, nakita natin na talagang meron palang isang ahensya ng gobyerno na tumutulong para at least makakuha tayo ng mga volunteers from other areas. And at the same time, meron din po tayong opportunity pag tayo gusto din natin na mag-volunteer po sa ibang bansa o ibang lugar. So nakita po natin na yung particular agency na to, hindi man siya sikat noon, alam po natin yon, but again, right now siguro nakikita natin na talagang sumisikat na po siya dahil tumutulong po siya sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga bayan, mga cities and provinces to really make volunteerism as a tool in community development.
0: Totoo ka naman dyan. Alam nyo, ako, Mayor, no, mismo kahit ako, hindi rin ako pamilyar dati sa pamahalaan po ng BNVISCA, pero nakita natin ang importansya ng ganitong uri po ng organisasyon o isang uri po ng ahensya ng gobyerno na hindi lang ang alam ay gumawa ng volunteerismo, kundi magkaroon ng isang organisahan, magkaroon ng isang coordinating agency upang malaman natin na napakarami palang gustong mag-volunteer, pero kailangan kasi natin ito magkaroon tayo ng leeway in the different kinds of organization kung saan mailalagay, mailalagak ang isang tao sa kanyang hindi lang open time, kundi doon sa panahon na nais niyang magkaroon ng makabuluhan ang kanyang sarili. Siyempre, Mayor, alam natin na sa ganitong uri po ng volunteerism activity, madalas at palagian tayo nakakaranas ng sabihin natin, no, na paano ba magkaroon ng konkretong hakbang? Paano ba natin to mas mailalapat? Paano ba natin to magkakaroon ng proseso? Sa ganitong pagkakataon, Mayor, alam natin na meron kayong ordinansa, pero paano nyo mas tinahi? Paano nyo mas pinagtibay? At ano ang inyong sariling kapamaraanan upang mas malinang ang mga tigala Trinidad Benguet sa usapin ng voluntarismo?
1: So again, sabi ko nga kanina, ang voluntarismo ay isang kultura. Kultura to na talagang nakikita natin na noon pa man, ginagawa po ng ating mga ninuno. Kaya nga po sabi ko kanina, yung bayanihan, ito na yun eh. Ito na yun. So dito po sa amin, meron kami tinatawag na binadang, aduyon, talagang pagtutulungan. Ang ginawa lang namin yung kulturang to, ay ginamit lang namin na talagang isang estratehiya para encourage yung ating mga constituents. Again, encourage them, we inspire them that their local government cannot do it all alone. Kailangan po ng cooperation, participation, collaboration with all stakeholders dito po sa atin para po may sakatuparan natin yung mga iba't ibang mga proyekto, programa at activity na ikakabuti din ng ating all of us in the community. So ganun po ang nangyari. So, ibig sabihin, siyempre, alam naman natin sa gobyerno, kailangan nakasulat, sabi ko nga nakasulat yun. And madali lang po sa akin. So bilang mayor, bilang alkalde, i-implement lang po siya. Ibig sabihin, gumawa ka ng executive order, you call all the volunteers, and at the same time, pag-upo din po natin bilang alkalde, and that was a year ago, nagpatawag po tayo ng MOA signing, sa memorandum of agreement signing with the different organizations, civic organizations, may ibang mga sektor, para po pumirma sa ating binadang program dito po sa atin. And at the same time, ang nangyari po ngayon dito ay talagang nakita natin na all departments in the municipality of La Trinidad, meron din silang mga volunteer programs. Ibig sabihin, for example, sa DRRO natin, sa Disaster Risk Reduction Management, may isang ibang programa doon, tulad po ng international volunteer, yung mga disaster risk response. Pag pumunta naman tayo sa tourism, meron tayong yung volunteerism program. Pag pumunta naman tayo doon sa environment, meron tayo yung Adapt a Forest program, Adapt a Stero program, yung clean up drive, etc. etc. So ganoon po yung ginawa natin. So talagang every department, in at the same time, every department and every office, meron po silang kaakibat na volunteerism program.
0: Mm-hmm.
1: And that was embodied po, nakasulat po siya sa ating executive order.
0: Mm-hmm. At saka Mayor, no, hindi natin maitatanggi na yan ay empowerment sa kanila na hindi lang sila manatili sa 8 to 5 na oras ng kailang trabaho, kundi ito magpapakita to kaagapay na ang alkalde o sabihin natin na kapag ang namumuno sa atin ay nagkaroon ng isang matibay na pag-naintindi sa usapin ng volunteerismo, lalo na sa usapin po ng ikagaganda ng kanyang lungsod. Nakikita natin dito yung isang, let's say, no, yung parang shining moment na pwedeng gawin sa departamento, pwedeng ipatawag ang mga organisasyon, pwedeng ipatawag ang grupo na mas magkakaroon ng matibay na pagkakataon na nakikita natin dito na lahat ng pwede niyang gawin. Kaya napakahalaga kaagapay sa isang volunteers or sa isang volunteerism, may platform. The more na may platform, the more na nagkakaroon tayo dito ng iba't ibang pagkakataon to serve, hindi lang sa maliit, kundi sa mas malaking platform. Kaya saludo tayo dyan. Saludo po ako sa inyo, Mayor, kasi ipinapakita nyo sa amin na ang plataforma dapat hindi sinasayang. Ang plataforma, gamitin ng gamitin upang mas mapalawak pa ang koneksyon, ang pagtulong at pagtunay na malasakit sa ating nasyon, sa ating kapaligiran o sa ating lungsod na kinabibilangan. Ang gusto kong tanungin po dito, Mayor, syempre alam naman po natin sa usapin ng volunteerism, it's too hard to find a volunteer. Mahirap talagang maganap ng mga voluntaryo, at lalo na sa panahon na meron tayo minsan, ang konsepto natin ng volunteerism ay para na lang sa mga taong, alam mo to, bukas yung oras, o let's say parang doon lang sa willing, o di naman kaya tuwing may disaster o tuwing may kalamidad lang. Mayor, ano yung mga hamon nyo po sa implementasyon nito? Ano, Mayor, yung nakikita nyong challenges it comes to volunteerism activities?
1: Pag challenges naman po ang pinag-usapan, talagang tignan muna natin yung buong konteksto po kung ano talaga ang kahulugan po ng volunteerismo. Ang volunteerismo ay galing po sa puso, hindi naman po to kailangan ipilit.
0: Mm-hmm.
1: So ibig sabihin, pag mas marami tayong partners kung saan naniniwala sila, that they are part of the solution rather than the problem, then basically they would support kung ano man yung gusto natin. Ang importante naman dito, ipaalam natin po sa ating mga constituents that yung problema dapat may ownership. Ibig sabihin, problema natin to eh. Kailangan magtulungan tayo. For example, yung problema po natin ng ating, dito po sa atin, nababaha po tayo palagi. Dito po sa atin, alam ko po na talagang balita po sa mga pahayagan, sa mga natin na talagang na-flood po yung strawberry farm natin. But what we did is that we encourage volunteerism. Ibig sabihin, lahat po ng farmers, mga barangays, other supporters, is italagang kusang tumulong. Dahil nakita po nila na ang problema ay problema natin.
0: Mm-hmm.
1: Problema po natin, hindi lang po problema to ng municipal officials, rather, problema po ng buong bayan. Ibig sabihin, kaya puno naglilinis tayo, talagang daan-daan po yung talagang tumutulong during our dredging, cleanup drive. And at the same time, iba rin po yung paglilinis natin ng kalsada, pagtatanim ng mga puno, those are normal things. Aside from, iba naman po yung mga nagdo-donate, iba din naman po yung nagbibigay ng mga technical assistance, etc. etc. Ang importante dito, ipaliwanag natin ng problema, pag hindi natin maayos, tayo din po ang maapektahan.
0: Exactly.
1: Ibig sabihin yun po. Kaya nga po, kailangan iklaro po natin that the problem is ours, hindi lang po local government unit. Kailangan embrace po natin at kailangan tayong magtulungan para makabigbigay po tayong ng tama at agarang solusyon sa ating pong mga problema sa atin po.
0: In short, kaagapay, ang usapin po sa voluntarismo ay hindi problema lang ng gobyerno, kundi problema nating lahat. Lalo na po yung naganap nga dyan sa La Trinidad Benguet, no, na nakakatuwa kasi kaagapay. No? I mean, meron man tayong problema sa usapin ng paghahanap ng volunteer, pero ang solusyon dito kaagapay, tayo mismo ang magkaroon ng malasakit sa sarili nating lugar, sa sarili nating lungsod, sa sarili nating nasasakupan. Kasi imagine kaagapay na kung palagi nating wala namang masamang umasa sa gobyerno, i-clarify natin yan. Pero tandaan natin na responsibilidad po natin ang sarili nating lungsod, responsibilidad po natin ang magkaroon tayo ng pakialam sa lugar natin. At ang ganda nga, ang ganda nung pupuluting kong salita kay Mayor dito, no, na kung saan hindi lang to sa usapin ng gobyerno, ito ay pangkalahatan, pangkomunidad, pangbarangay at panglungsod. Mayor, sa naganap po na ating pong talakayan dito with Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency, sa inyong palagay at Mayor, sa ganitong pagkakataon, malaki ba talaga ang maitutulong ng isang national coordinating agency sa usapin ng voluntarismo, sa empowerment nito sa inyo po?
1: Yeah, opo. Siyempre, malaki din po yung tulong nila. Dahil alam naman po natin that unang-una sila po yung talagang nagbibigay ng estratehiya for volunteerism as a framework for national development. At yun din po yung talagang binababa sa mga different local government units. Kung saan tayo din po ay gumagawa din po ng local framework para gamitin din po natin yan sa development po din ng ating bayan. And at the same time, syempre nandyan sila para motivate at inspire yung ating mga different local government units, yung mga, siguro sabihin natin, mga officials to really support voluntarism as a strategy towards, sabihin natin, community development as a whole.
0: At sa lahat po yan, no, hindi lamang po sa mga local government unit po natin o municipality, kaagapay kung ikaw ay isang organisasyon,

0: sa magaganap po, alam natin na ang Pilipinas po ang focal person sa usapin po ng International Volunteer Year 2026. Sa ganitong pagkakataon, Mayor Awingan, ano po ang pinakamalaking ambag ng La Trinidad sa usapin po ng International Volunteer Year 2026 dito sa Pilipinas?
1: Siyempre, pag pinag-uusapan natin kung anong ambag po ng ating bayan sa in totality sa volunteerism sa La Trinidad, siyempre, mahirap naman na buhatin yung sariling bangko. But again, at the same time, sana may ma-inspire po tayo na other local government units to do what we are doing right now. Dahil alam naman po natin na talagang kung minsan mahirap talagang mag-motivate ng mga ating kababayan. But again, ang pinaka-importante dito is the ownership of the problem. Para at least maintindihan nila na yung problema, kailangan din na talagang magtulungan para po makabigay tayo ng kaagarang solusyon at tamang solusyon sa ating problema na yun. And that would be the best siguro na ambag natin sa volunteerismo sa buong bansa.
0: Kaya naman po, sama-sama po tayo kaagapay na mag-volunteer kung ikaw man ay sabihin na natin no, may oras o sana hindi lang dahil may oras dahil kasi ang iyong puso ay ang maglingkod. Kaya naman, Mayor, sa huling pagkakataon po ng ating pong pagsasahim papawid, tulad niyo po bilang isang municipality na local government unit ng bansa, ano po ang inyong hamon sa kapwa niyo po, Mayor, sa kapwa niyo isang lungsod na maging bahagi ng volunteerismo sa Pilipinas?
1: So sabi ko nga kanina, ang volunteerismo ay isang estratehiya. Isang estratehiya pag tayo pinitrabaho bilang punong bayan. And at the same time, sa Pilipinas, isa pong kultura. Kultura na dapat buhayin, dapat patibayin at dapat palakasin. At dapat na ituro din natin sa ating mga anak at sa susunod na henerasyon. Dahil dito po nakilala ang Pilipinas. Dito din po nakilala yung ating mga ninuno, kaya dapat itong kulturang to dapat hindi mawala. So ibig sabihin, ang ginawa lang naman po natin dito sa ating bayan ay ang kultura na to ay talagang ginawa po natin na estratehiya para makapagbigay ng, sabi natin, nuulit-ulit ko to, ng isang estratehiya towards community development. And we know for a fact naman na pag continuous yung community development, that goes for nation building, di po ba? So yun po siguro sa ating po mga ibang mga municipal mayor, mahirap naman na ako pa magturo sa inyo dahil alam ko naman na alam po nila na talagang kailangan po natin yung tulong ng bawat tao, bawat constituents sa respective barangay, sa respective communities or munisipyo. Dahil yung simple lang po na pagpupulot ng balat ng candy pag naglalakad ka sa kalsada, that's simply again, that's already volunteerism na ginagawa mo talaga yung role mo bilang isang constituent sa iyong bayan o sa isang bayan. And that's a great help already. And mind you, if everybody would do that, again, wala pong imposible na hindi magagawa ng isang bayan, isang syudad o isang probinsya.
0: Tama naman po yung mayor. Kaya po, sige po, bago po tayong bumitaw, baka may mga gusto lang po kayong i-anunsyo sa ating mga kaagapay at syempre sa inyo po mga kaprobinsya po. Go ahead po, Mayor.
1: Anyway, nagpapasalamat tayo sa oras na binigay nyo sa bayan ng La Trinidad. And again, sabi ko nga po kanina, ito po yung talagang gusto namin na isang inisyatibo. Dahil naniniwala kami na pag nagtulungan po yung bawat isa, there will be coordination, cooperation, participation, and lahat na yun. Naniniwala kami na malayo yung pupuntahan ng ating bayan dahil yun po yung talagang kailangan po natin.
0: Yan, maraming salamat po sa inyo, Mayor Awingan. No, muli mga kaagapay, nakasama po natin si Honorable Rodelick Awingan po. Siya po ang mayor ng local government ng La Trinidad, Benguet. Maraming salamat po. O diba, kaagapay, kung ano ang nararanasan nating init dito sa Kalakhang, Maynila, siya namang matamis at malamig na suporta ang naibibigay po sa atin ng La Trinidad, Benguet sa usapin po ng volunteerismo. Kaya naman kaagapay, no, hamon ito sa atin na ang volunteerismo ay hindi lamang po sa larangan po ng individualismo, kundi ito po ay pangkalahatan, responsibilidad po.

0: Unatin ito ng bawat isa, hindi lamang ng inyong alkalde, hindi lamang po ng kahit sino man, kundi ikaw kaagapay. Nagsisimula sa iyo ang tunay na volunteerismo. Kaya naman po, bago ako magtapos kaagapay, pasalamatan ko muna po ang aking nakasama sa broadcast. Si Kuya Nathaniel Peralta, si Angelica Calayag, at syempre po sa kanilang intern mula po sa PUP, at syempre sa assistant ni Felix Tapon at ni Shaira Gabornes. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702-DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan, para po sa programang Ahensya de Konsensya, katuwang ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency. Ako po si Brian De La Cruz.
1: Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
2: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
3: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
4: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman ako sa labas.
3: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
4: Sir, wag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
3: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman, oh! Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
4: Eh, sir, nakita ko kasi kayo, eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
3: Ano ngayon sa'yo?
4: Eh, sir, dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain, eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
3: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
4: Eh, sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin, sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
2: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
5: Para laging iwas sakit,
2: gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
5: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
5: Doctors Online.
2: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
5: Doctors Online.
2: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
5: Doctors Online.
2: Kumonsulta na.

0: afternoon, mga kaagapay. Welcome sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Ako po ay inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abadi. Inyo pong kaagapay sa kalusugan sa oras na ito. At ang topic nating sa hapong ito ay ang detox para sa lungs. Ayan, pagkatapos ng haze exposure. Ayan, detox po para sa lungs pagkatapos ng haze exposure. Yan ang ating topic ngayon, mga kaagapay. Ano-ano nga ba ang dapat nating malaman patungkol dito? Sasamahan po tayo ng mahusay talaga na isang family physician at broadcaster din ng Doctors Online Thursday Edition na si Dr. Melcher B. Toquero. Kaya kung may katanungan kayo, mga kaagapay, type in nyo lang po yung mga comment nyo sa ating chat box at sa Facebook Live at sa YouTube channel na sa 702 DZAS Radio TV. Hello rin sa mga nakikinig sa radio sa 702 DZAS sa pamamagitan ng internet streaming. Yan. Napapakinggan din tayo sa 1062 DXKI Coronadal at 1160 DXAS Zamboanga. Ayan, magandang hapon po. Doc Mel Toquero, good afternoon po sa inyo.
1: Magandang hapon. On the air na ba tayo?
0: Yes po.
1: Ay, magandang hapon, Doc Marlon. It's been a long time since na nagkausap tayo.
0: Yes, it's been a long time.
1: Yes, anxiety.
0: Doc, medyo maganda ang pag-uusapan natin hapong ito. Pero bago po ang lahat, baka meron kayong gustong batiin sa ating program at this afternoon.
1: Gusto kong batiin ang mga Tagadas Marinas Village at saka yung mga officers ng Makati Medical Society. They are all celebrating yung medical Philippine Medical Association Foundation and Medicine Week celebration. So, happy anniversary and happy celebration.
0: Ayan. Happy anniversary po sa inyo. Ayan, Doc. Diretso na tayo sa ating topic this afternoon. Ayan.
1: Yes, okay. Ang ano kasi, Doc Marlon, actually itong haze, hindi ko ito masyadong napansin dati kasi hindi man ako masyado nakakapagpanood ng mga balibalita until such time na yung mga pasyente ko, lahat silang pupunta sa bahay, sa clinic, nakamask sila.
0: Okay.
1: So, yun doon ko sinundan, yun pala talagang laganap. And so, makikita ninyo dito sa background, ito yung case na nakikita sa, tawag dito sa Indonesia.
0: Okay.
1: Oh, and then, ito yung lagablab ng kanilang forest fire na sanhi ng pag-develop ng haze. Later on, i-verify natin kung ano ibig sabihin ng haze. And then, iba't iba pang, ito naman, kuha ito sa, sa Mindanao, you can just compare the haze that blocks the air, yung difference ng bundok nung walang haze at saka meron. So, this is just to show na talagang affected ang ating environment in the same way yung ating mga hinihinga na angin. So, yung topic nga natin ngayon ay kung paano natin maiiwasan yan. First of all, ang definition ng haze is, ito yung makapal na husok baba daw, na nagdudulot ng malubhang pangangati sa panganib sa kalusugan. Ito ay sanhi ng fine particle matters na ang kanyang size ay less than 2.5 microns. Dahil sa sobrang liit, madali silang nalalagpasan ang mga barriers ng ating pulmonary tree. Yung unang daanan dito sa ilong, yung mga cilia, and then from the nose going to the bronchi. Marami din diyang mga yung mucus na permanently nandiyan, tinatrap na yung mga particles. And yet, nakakadaan itong kaliliit na mga particles na composing the haze. Ang haze kasi, ang composition nito ay yung iba't ibang particles na galing sa sunog, galing sa product of combustion ng... Kasi ito pala, hindi lang yung mga forest trees and all ang pinanggagalingan, kundi sa ilalim din ng lupa. Nagkakaroon din sila ng pagbuga ng mga particles that composes, kaya ang sabi dito eh mababa ang usok baba ang tawag doon. So direkta silang papasok sa bagat, dumadaloy sa dugo. Ayon sa DOH at ang World Health Organization, WHO, ang epekto ng haze ay nahahati sa pang yung immediate at saka yung long-term effects. Kung titingnan natin yung definition ng haze, ito ay in comparison pala sa iba't ibang klase ng pollutants, kasi consider dito as pollutant eh. Ang so wait lang kasi meron akong so okay, yung haze ay ano ito, reduced visibility ng area due to extremely small dry particles that are suspended in the air. In comparison, yung smog naman, ang smog ay reduced visibility in the area due to the complex mixture of water droplets at air pollutants and other emissions from factories and other vehicles, for example. Yan yung smog na parang sagana tayo dyan. And then the other things, yung fog. Yung fog naman po ay ito yung reduced visibility in the area due to very small water droplets that are suspended in the air.
0: Okay.
1: Samantalang yung fog, VOG, reduced visibility in the area due to the mixture of gas particles and acidic droplets emitted by a volcano. So those are the different. Meron pa, meron din tayong mist. Yung mist, ito yung water vapor. And then yung fog, meron tayong ulap na mababa eh. Yeah, yun na nga yun, yung fog. Mist and fog. Haze, yun ang definition ng iba't ibang uri ng pollution na natin sa ating kapaligiran.
0: So ang haze bala talaga, isa siyang pollutant, Doc, ano? So
1: yes,
0: ngayon, ngayon, ano ang epekto ng haze o lahat ng mga nabanggit nyo sa ating baga, sa ating lungs?
1: Una-una, yung may mga yung mga healthy individuals, yung hindi vulnerable, yung healthy people, ay napapangalagaan nila yung kanilang baga dahil meron silang protective mechanism. Pero yung iba, na alibano yung mga talamak na mga may mga sakit sila na sobrang complex, sila po ang nagkakaroon ng matinding epekto ng haze sa kanilang katawan. Pero puntahan muna natin yung mga short-term effects, yung irritation ng lalamunan, so ng paghinga, pangangati ng ilong, ng lalamunan, tuyong ubo, and then baradong ilong at infection sa respiratory tract. Saglit lang itong gamutin kapag tayo ay healthy. Pangalawang area of short-term na effect ay yung mata at balat. Pangangati, pamumula, pagluluha ng mata, and then kuminsan may conjunctivitis. Pati na rin ang mga irritation sa balat na atake ng eczema. Yung iba pang simptomas ay sakit ng ulo, pagkahilo, at pagkapagod. So yan yung, samantala yung mga pan long-term, yung long-term or aggravating effect ng ating haze ay yung ito. Para sa mga may dati ng karamdaman, ang haze ay maaring mag-trigger ng emergency situation sa kalusugan at katulad ng mayroong ng matagal na tinataglay na hika. Yung hika ay asthma or yung COPD, chronic obstructive pulmonary disease, matinding pagsisikip ng dibdib, paghihingal, at madalas na atake ng hingal. Yung may mga sakit sa puso na nagiinom ng mga gamot o nakakaligtaan nila ay mapanganib din sapagkat pwede silang magkaroon ng heart attack.
0: Okay.
1: And then, kaya dagi tayong alert sa mga ganitong situation. Yung pangmatagal ng effect or long-term effect naman ay yung paulit-ulit o buwa ng pagkakalantad sa nasabing haze ay maaaring magdulot ng pinsala sa bronchi, katulad ng chronic bronchitis, na isa rin na inoconsider natin as isang chronic obstructive pulmonary condition. Ito yung pagkasira ng tissues ng baga at ng bronchi, kaya ang ating paghinga ay madalas pa ulit-ulit na hinahabol.
0: Okay.
1: Cancer sa baga isa rin ito, pero this is a long-term epekto, at saka hindi to immediate, hindi to makikita right now dahil tayo ay nasa stage pa lang ng yung short term. So ang ultimately, of course, because of this long-term conditions, ay pwede tayong magbuwis ng buhay.
0: Oo.
1: Kaya,
0: Oh, Doc, yung nabanggit nyo, siyempre, usually talaga obstructive siya kasi hindi siya nafi-filter ng ating, lalo na simula pa lang sa ilong, nai-inhale natin. Doc, wala bang way or matatawag na parang nai-immune ang isang tao sa haze or sa pollutants na yan?
1: Dahil ang haze ay panandalian lang naman. Hindi naman,
0: okay.
1: Hindi naman to, kung minsan, ang iba naglalas ng ilang months. Especially in other countries, sa bansa ng Amerika, napakaraming ganitong pagkasunog ng pane, yung spontaneous na forest fires, ay talagang maski mga bahay na susunog. Yung pagkakaroon itong forest fires sa Indonesia, ay kakaiba ito sa tanang buhay ko. Ngayon lang ako nakarinig na at meron tayo spontaneous fires sa Cordillera, sa Mountain Province, pero they are not kasing laki ng magnitude na nangyari doon sa Indonesia. Sabayan pa ng matinding habagat na nanggagaling sa kanila yung hangin papunta sa atin. Kaya ang area ng Mindanao, ang area ng areas ng Mindanao, ang areas ng batibang areas yan eh. Meron akong pinolekto pero baka kulangin tayo sa oras.
0: Sige na.
1: Pati Metro Manila, kasama na sa aking pagsasaliksik. A few days back, meron na tayong mga indices. Yung air quality index na tinatawag, dapat meron tayong ganyang palatandaan. Yung good, fair, and then merong very poor, merong acutely unhealthy, at saka yung talagang masyado ng emergency.
0: So, okay. Yan yung
1: lalo-lalo daw na sa atin, Doc Marlon, sa mga vulnerable groups natin, mga sobrang bata, mga buntis, may mga sakit sa puso, at mga trabahador sa labas, nako, sila dapat ang ating protektahan. Paano natin sila mapuprotektahan? Yun ang malaking tanong. Of course, meron tayong, binibilisan ko na kasi baka mamaya mag-ano na tayo, manatili sa loob ng bahay kung hindi naman kailangan. At kung lalabas ng bahay, ang pinaka-recommended na protective mechanism ay yung pagsuot ng N95 mask. Kung natatandaan nung pandemic, ito yung recommended standard ng ating mask. Pero sa ganang akin, iisip ko mabuti yung anong pinaka-best talaga ay yung oxygen mask, kasi talagang filtered na filtered ang pumapasok dito. Yung mga ginagamit ng mga pero it's very impractical yung ginagamit ng mga bumbero. Talagang hindi sila makakapasok ng totally filtered ang hangin na papasok po sa kanila. So iwasan ang matinding pag-ehersisyo sa labas, lalo na doon sa area na declared as dangerous. Alam mo naman yung mga ating kababayan, lalo na sa provinces. Madali sila nakakapag-ehersisyo, mag-jogging sa labas. At iiwasan doon natin yan para ligtas natin ang ating baga. At saka yung pag-inom ng maraming tubig ay magiging detoxifying effect yan. Kung obserbahan natin ang panahon natin sa ngayon, medyo makulimlim, madalas umuulan ang ilang bahagi kasi doon sa mga weather forecasts. Yung western side yata ang mas naapektuhan ng mga LTAs. Pero hindi balanse kasi may mga areas na talaga hindi inuulan. katulad ng Bicol region at saka ng Visayas and Mindanao, yung epekto ng habagat sa kanila ay painit. Pero yung epekto ng habagat dito sa western, sa bandang Palawan, sa Zamboanga, ito yung malalapit sa Indonesia eh. Kaya ito yung tinatamaan ng ating ng haze. So yes, Doc Marlon.
0: Sige Doc, kasi yung mga nabanggit nyo, syempre yung parang mga detoxification processes, una-una yung pag-inom ng tubig. Paano po ba, syempre parang hinahydrate tayo. Ano po ba ang role ng hydration? So kapag na-expose ng haze?
1: The more you drink, the more mucus you will produce.
0: Okay.
1: Kasi ang mucus is composed of a material that is sticky. Na mas lalong protective siya kapag mas maraming water, mas maraming mucus ang na-produce. Mm-hmm. Unlike kapag kulang sa tubig or hydration, konti yung mucus na na-form sa respiratory system. So these are the target organs. May pero ako isang ipa-flash dito na yung mga target areas ito. Panandalian lang.
0: Yo.
1: So hindi lang baga ang nandyan, kundi nandyan din yung ata, yung brain. Yung lahat halos, mata, stomach, yung intestines, lahat makikita natin dito sa paligid ng natatakpan ko. These are the target organs kapag tayo na-expose sa haze. Okay, Doc.
0: Okay, Doc. Kasi yung kasi may mga detoxifying method na kunyari kalamansi iba, yung mga citrus drinks, salabat, or mayroong mga detoxifying drinks. Talaga po ba talaga sila ito ay nakakatulong?
1: Well,
0: or water is enough?
1: Water is enough kasi yung may mga halo. Actually, in my practice, I always discourage yung ating mga kababayan na mahilig magsiinom ng inuubo naman lahat, mag-iinom pa ng maanghang. Iinom okay. ng medyo maanghang yung luya, di ba? Tapos acidic. These are irritants in the throat that can aggravate coughing. So, plain water is the best. Now, hindi naman kailangan nga ng sodium water sa lime. That is just for gargling. Pero for drinking, a balanced solution, for example, yung mga rehydrating fluids natin, are the best water to drink kasi balance it. Meron silang tamang electrolytes.
0: Oo.
1: Tapos hindi masyadong expensive.
0: So Doc, if ever no, ang taong na-expose syempre sa pollutant, sa haze, gaano katagal ba ito usually nawawala kapag minum lang siya ng tubig o kusa ba itong mawawala?
1: Depende sa individual yan, Doc Marlon. Kasi
0: okay.
1: Yung ating mga tao at saka yung level of exposure nila, hindi naman masyadong measurable because meron mga panahon na mabilis ang takbo ng hangin. So tinataboy sila. Yung frequent na pag-ulan sa atin ay isang paraan para mahugasan yung environment. Kaya after the rain, medyo maganda, maliwalas ang panahon, mas nawawala yung presence ng haze.
0: Ayan. Sige Doc, mamaya babalikan namin kayo at mga kagapay, pansamantalang magbibigay daan muna tayo sa ating health tips para sa karagdagang kaalaman pangkalusugan. After the break po, susunod na natin ang mga katanungan yung nais ipakonsulta kay Doc Mel. At ang mga viewers natin and listeners, para sa questions, maaari kayong magpadala ng sa ating chat box. Patuloy kayong tumutok mga kagapay, tayo magbabalik makalipas lamang ng ilang paalala.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Kaagapay, ang asthma o hika ay isang respiratory condition na nakakaapekto sa daanan ng hangin ng tao. Ito ay isang chronic condition na nangangahulugan na panghabang buhay at hindi nagagamot. Karaniwang sintomas ng asthma ay kakapusan ng hininga, paninikip ng dibdib at pag-ubo. Ilan din sa mga sanhi nito ay ang surot, mabalahibong hayop, pollens, at viral and bacterial infections. Ayon din sa pag-aaral na kapag ang isang magulang ay may hika, 25% na may possibility na ang anak nito ay magkakahika rin. Pero kapag ang parehong magulang ay may hika, tumataas ang posibilidad sa 50%. Narito naman ang ilang health tips para mapababa ang mga panganib sa pagkakaroon nito. Una, magpabakuna laban sa flu at pulmonya. Nakatutulong ito para mabawasan ang pagkakataon na mahawaan ng mga sakit na maaaring magdulot na lumala ang hika. Pangalawa, alamin at iwasan ang mga nagdudulot ng hika. Mahalaga na maging aware sa mga allergen o mga bagay na nagdudulot nito. Pangatlo, pinapayuhan ang mga pasyente na gumamit ng inhalers bilang pangunahing rescue medication. Ang paggamit ng inhaled steroids ay ibinibigay ng doktor para maalis ang pamamaga sa tubo ng baga. Ang health tips na ito ay hango sa medico.ph, tgp.com at atid sa inyo ng 702-DZAS, FEBC, Radio TV.
2: Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
0: Ayan, magandang hapon mga kaagapay. Nandito na tayo sa programa, sa part ng ating program Doctors Online, ang question and answer portion. Ayan, nagbabalik po ang Doctors Online. Muli po akong inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Ang topic for this afternoon ay ang patungkol sa haze or detox para sa lungs pagkatapos ma-expose sa haze. Kanina natakil na ni Doc Amel ang kanyang patungkol po sa ano-ano ba ang mga haze na-expose ang mga tao. Doc, yan. Good afternoon, Doc Mel.
1: Good afternoon ulit, Doc Marlon. Ayan. And see you back. Dahil sa malawakang forest fires doon sa Kalimantan, Indonesia, na nakarating sa atin ang haze. Kaya yes, maraming salamat sa kanila. Dahil dito, maraming rehiyon ng ating kapuluan ang unhealthy hanggang yes, acutely unhealthy dahil sa kalir ng hangin. Ayan. At mapanganib. Gusto kong banggitan at daanan
0: yes,
1: ang mga rehiyon na ito, yung Visayas, Mindanao, lalo na doon sa Bacolod City, Talisay City, Iligan City, and then Zamboanga Peninsula, Davao Region, and Coronadal City at nagtala ng acutely unhealthy at very unhealthy na antas ng hangin dahil dito sa haze. Sa Metro Manila naman, nagkaroon din tayo sa Luzon at Metro Manila, Quezon City, kaya hindi tayo ligtas. Ganun lang naman.
0: Okay, Doc. Ito, meron tayong mga questions dito. Ang unang-unang question, napaka-practical. Sabi niya, Doc, buong biyahe ko kanina, nakamotor ako at ramdam ko talaga yung haze. Pagdating ko sa bahay, parang gusto kong umubo, pero wala namang lumalabas. May naiwan na bang particles kaya sa lungs ko?
1: Hindi natin masasabi yan, pero okay, kung nagsusot naman siya ng tamang panangga, kasi nabanggit naman natin sa mga nagmumotor na dapat ay nakasuot sila ng N95 na mask. Personally, sa aking mga pasyente, inaano ko sila in-encourage ko sila na gamitin yung tamang sukat ng mask, yung N95.
0: Okay. Ligtas tayo kapag gumamit ng tamang panangga. Okay. Itong question number 2, Doc, nasa traffic ako kanina ng halos isang oras. Tapos parang may nalasahan akong usok sa bibig pag uwi. Posible bang may nalanghap akong harmful particles? Wala naman akong naramdamang paghihingal.
1: Maaaring na langhap niya pero hindi naman umabot dun sa critical na stage. Kumbaga, nalasahan nga lang niya eh. Ibig sabihin, huminga siya sa bibig, hindi sa baga.
0: Okay, Doc, ito. Ayan, ito yung nabanggit nyo kanina patungkol sa pag-exercise outside. Ayan, ito yung question number 3, Doc. Nag-jogging sana ako kanina umaga pero napansin kong medyo may haze. Mas mabuti bang ituloy ang exercise para malinis daw ang lungs sa paghinga ng malalim? O mas mabuting huwag muna?
1: kung may pagkakataon na sa loob sila mag-exercise, that would be advisable. Okay. Sa loob ng bahay, kasi marami ng exercises na pwedeng gawin sa loob ng bahay tulad ng Tai Chi. Kahit tulad ng yung mga bed exercises or mga floor exercises, huwag na kayong lalabas ng bahay kung ganun ang quality ng air sa labas.
0: Okay.
1: Doon lang.
0: Oo. At mag-monitor, Doc. Minsan naman, meron tayo sa ating cellphone. At may internet naman. Pwede tayong magtanong at kung ano ang kondisyon ng air natin ngayon.
1: Yes.
0: Ayan. Okay. Number 4, Doc. Sabi niya, Doc, pagkatapos kong maglinis ng garahe habang maalikabok, parang ang kate ng lalamunan ko. Ayan. Buong araw. Tubig lang ba ang kailangan ko o mayroon pa akong ibang dapat gawin?
1: Siguro, kon lang, dahil siya ay nakapaglilinis, may malakas na diferensya. So, ang mahalaga lang, pumasok na kayo sa loob ng bahay para doon okay. Na kayong mamahinga. Hindi na sa labas kung ang labas ay polluted.
0: Okay.
1: And then, at least, maintain a good level of air. Hindi naman kailangan yung mag-inhale, exhale na. Kasi mayroong tinatawag tayong baseline breathing na we are not aware of, na tuloy-tuloy ang ating hininga. At ang ating bronchial tree ay may panyan, mayroong mekanismo para i-filter ang ating nahihingang hangin. So when we are inside the house, it's safer, especially kung ating bahay ay mayroong exhaust, nawawala yung stale air sa loob. At the same time, kung naka-aircon tayo, the best. Di ba? Doc Marlon.
0: Okay, Doc. Ito, Doc, may ang question na ng karamihan ay, Doc, kailan ba hindi na simple yung irritation? Kunyari, kailan ba pwedeng magpatingin na ang isang individual kung siya ay naapektuhan na ng haze?
1: Ano ito, Doc Marlon, this is a very common scenario sa kliniko.
0: Okay.
1: Na ang kanilang pag-ubo ay umaabot na ng 2 linggo. Sobra na yung ubo nila ng to the point na nawawala ang boses, nagkakaroon ng hoarseness and then voice loss, especially yung mga exposed sa labas, yung mga mayroon mga karihan na hindi nakatakip, naka-aircon, yung mayroon silang sidewalk na, may mga sidewalk vendors, sila po ay masyado na exposed, lalo na dagdagan pa ng mga galing sa tambutso ng mga motor at mga ibang vehicles. So in that case, talagang nire-recommend natin na all throughout the time na nandun sila sa labas ay magsuot ng N95 na face mask.
0: Yan. Oo, Doc, may isang question na kasi may nalaman siyang remedy. Kunyari, parang nag-steam inhalation siya. Ano po ba ang ibang mga home remedies na pwedeng gawin ng mga tao po?
1: Okay, yung steam inhalation is a good way also. But then, it's a steam. So, pagdating sa loob ng baga, mag-aggregate siya as water droplet. And okay. So, magka-cough sila, but easily. So, in that way, yung phlegm na naipon, dahil sa irritation, ay mailalabas sila easily. Ang iba, they try to, yung sa lengguwahe natin ay dumadahak. Yung dumadahak, pinipilit nila na ilabas yung plema na malapot sa pamamagitan ng pagdahak. Yung pagdahak po ay qualified as mild, moderate, and severe. Pag severe ang pagdahak, may sumasamang dugo. So, I would advise na kung may plema na dapat ilabas, mag-inom lang ng a small amount of water kasi water can really soften. Well-hydrated bodies can soften the phlegm and then pwede nilang maidura yung phlegma nang walang masyadong effort. Ang maraming incidents kasi akong nakikita na ang phlegmang lumalabas sa kanila ay may bahid ng dugo. So napipilitan tuloy na mag-undergo ng x-ray kahit hindi kailangan because of the suspect na baka meron na silang tuberculosis. Mm. Although tuberculosis and the haze ay hindi naman sila related directly.
0: Yes.
1: Yung haze ay maraming particles kasi maliliit yun. Ang tuberculosis also transmitted by means of the air that comes from our nose and the mouth.
0: So, yun, Doc, medyo curious lang ako, Doc, ano? Kasi lately, in a few months or weeks, nababanggit ng mga researchers at mga taong merong, kumbaga meron tayong nai-inhale na microplastic, would it consider as a small particle sa haze po?
1: In an industrial setting, it can be possible. Kasi yung microplastic ba? Industrial
0: yes,
1: yan. Baka industrial waste. Mm. So, it is hard to detect unless na meron tayong monitoring.
0: Yes.
1: Pinakita ko kaninang index yung this one, yung air quality index. In the past, as I was studying, dyan sa bandang kaya po meron dyang index of pollution na kwantong may ilaw. So, every day nadadaanan ko yun. Sabi ko, ay, pollutin ang ganitong oras. So, you can choose your trip kung meron tayong ganyan. Sa ngayon kasi wala na tayo. I don't know if cell phones are equipped with that. Pero in other countries talaga, nakalagay doon sa kanila yung kung ano yung pinaka-safe na period in order to go outdoors.
0: Oh, yan. Okay, Doc, meron tayong question na nabanggit nyo, water is enough. Pero meron po ba kayong masasuggest na yung makakain ng isang affected na tao sa haze, pagkain na safe or makakatulong sa pag maibsan ang nararamdaman niya?
1: Yung normal na pagkain, yung balance na pagkain, of course, indirectly can help our body.
0: Okay.
1: If you are exposed too much to the haze. So, ang balance na sinasabi ko, yung daily meal natin na mayroong complete with vegetables, carbohydrates and protein, and a small amount of fat, that is already complete. Plus, yung mga vitamins natin na tinitake. We have to continue with them. And also, yung fruits ay masagana din sa vitamins. Kaya a balanced diet will be the best in order to fight any pollutants that come in our body.
0: Okay. Yun, Doc, sa ano naman tayo? Kumbaga, sa pag-aaral, sino ba ang mas naapektuhan? Ang mga bata or ang mga matatanda?
1: Yung mga bata, mas vulnerable sila, lalong-lalo na yung mga toddlers.
0: Okay.
1: Kasi yung kanilang immunity or kanilang protection sa katawan na hindi pa masyadong mature compared to the teenagers and the young adults. So
0: okay.
1: Yung mga elementary schools, toddlers, must be protected. That's why we do not, I think there were lots of suspensions of classes in many countries, especially in the Visayas region. Ang Visayas region kasi ayan ang pinaka-apektadong nagkaroon sila ng critical na level ng pollution during this time na mayroong forest fire sa Indonesia. Lalong-lalo na sa Central Visayas Region 7, Cebu, sa Negros Island region, and also the Eastern Visayas region. So, yun po ang kanilang, yun, nabanggit ko lang yan kasi kanina hindi pa nabanggit.
0: Sige, Doc. Tanong ko po, no, kasi sabi niya usually ang mga bata, ang mga toddlers na yan, sila yung mas naapektuhan, Doc. Ano po ba ang, kumbaga, yung damage control or yung pinaka-excessive na na-inhale ang haze, ano ba? Sila po ba ay nawawala ng consciousness or will it lead to heart attack or paano po yun, Doc?
1: Well, hindi naman ganun kalala yun, especially
0: okay.
1: in our area here in Metro Manila. But I could not imagine yung mga na doon sa area of forest fires. No?
0: Yes.
1: Yung usok, I think maraming affected ng mga tao doon. We just don't know the news. Wala namang ibinabalita na ganito kadami ang namatay.
0: Mm-hmm.
1: Pero in my experience, not only these forest fires in Indonesia, but also yung nagputok ang Pinatubo noon, Mount Pinatubo dito.
0: Mm-hmm.
1: You can see the clouds with no yung clouds talaga hindi mo masyadong ma-distinguish kasi masyadong malabo yung kalangitan.
0: Yeah.
1: So may suspended suspended na mga particles na very unhealthy sa ating katawan.
0: Ayan, Doc. Ayan, dumating na tayo sa panahon na we need to wrap up, Doc. Actually, ang dami pang gustong malaman ng mga ating tagapakinig at alam ko marami pa kayong gustong sabihin, Doc, pero we need to, syempre, limited po ang ating time. Ayan, babalikan po namin kayo, Doc Mel. Samantala, narito po si Lourdes Magtunaw para sa Health Meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health Meditation.
5: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Tibay sa Pabago-Bagong Panahon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey O'Malley. Ang pamagat, ang nagpaparumi sa tao. Ang wika sa Mark 7 verse 15, hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Napakaraming pagkaing ipinagbabawal sa Judaismo. Napakaraming ritual na dapat sundin sa paghahanda ng pagkain at sa aktwal na pagkain. Tinuligsa ng mga Hudyo si Jesus dahil sa hindi pagsunod ng kanyang mga alagad sa ritual ng paglilinis. Wala itong kinalaman sa personal hygiene o kalinisan para sa kalusugang pisikal. Pinaniniwalaan ng mga Pariseo na ang pagsunod sa kanilang katuruan tungkol sa pagkain ay may kinalaman sa kalusugang espiritual. At ang paglabag dito ay nangangahulugan ng pagkakasala. Sinasanla ito ni Jesus sa pagsasabing ang nagpaparumi sa tao ay hindi ang pumapasok kundi ang lumalabas sa kanyang bibig. Tayo po ay manalangin. Panginoon, linisin mo ang aming puso sa maaaring pagmulan ng masasamang isipang hindi karapat-dapat sa iyo. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at ikaw ang patuloy na gumabay at manguna sa buhay namin. Idinadalangin ko po ang mga tagapakinig na may karamdaman na kayo po ang magpagaling, magbigay ng kanilang pangangailangan at yumakap sa kanila at sa kanilang pamilya. Maraming salamat po sa araw na ito. Itinataas ko po ang panalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
6: Glosaryo Medico.
7: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
6: Glosaryo Medico.
5: Particulate matter. Napakaliit na particles na maaaring makapasok ng malalim sa baga. Muli, ang ating Glosaryo Medico, particulate matter. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Doc Marlon Abad dito lang sa Doctors Online.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
0: Yan, magandang hapon mga kaagapay at maraming salamat sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood. Babatiin po natin sila. Happy watching po kay Amigo Marcelino, Doc Obetiu Abelera, Mariche Fat, Epifanio Salvador, Rosalie Santillas, Nora Cachela and Mayan Cruz Francisco. Yan, good afternoon po sa inyong lahat. See you next time po. Doc Mel, baka meron kayong gustong siyempre, yung mga parting statement para po sa mga ating mga pasyente. Baka manakakaranas sila ngayon ng haze.
1: Hanggang ngayon, Doc Marlon, in my experience, in my practice, marami pa rin mga respiratory diseases ang pumupunta sa clinic for consultation. So, huwag tayo magsawa sa paggamit ng mask, lalong-lalo tayong mas maingat at magsuot nito kasi hindi pa tapos yung problema tungkol sa haze. Araw-araw merong makinig tayo sa mga balita and then para ma-update tayo sa ating situation. Yun lang, Doc Marlon, and have a pleasant afternoon.
0: Good afternoon din, Doc. In behalf of the staff, producers ng Doctors Online, thank you very much po sa inyong time. Ayan. Salamat sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DJS FEBC Radio, Radio TV. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalaman pang kalusugan para sa inyo naming mga kaagapay. Salamat kay Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shaira Gabornes, Benjo Morano at Peralta, at Nat Peralta RTV. Ayan, thank you rin sa ating broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online from Mondays to Fridays sa bago nitong time slot, 2:15 p.m. to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalala sa ating lahat pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless po sa ating lahat.
8: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
9: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702
9: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
11: This is Inspirations Unlimited.

0: Teacher's Day sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Welcome po dito sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka kaagapay ngayong makulimlim at kumakaway na ang ulan? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan kaagapay at samahan nyo nga po kami hanggang alas 4 ng hapon. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At syempre, binabati na natin yung mga kaagapay nating walang patid, no? Talagang solid na yes. Naka-tune in sa atin via natin. mga online platforms. Ayan, hello po sa inyo mga naka-tune in via Facebook and YouTube channel at yan po sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At konting lambing naman kaagapay, i-like nyo na at i-share ang ating mga ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabate, ang inyong mga pa-shoutout at ang inyong mga update sa amin ngayong hapon. Ano po ba ang inyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito kaagapay? At yun na nga, Kayla, nag-start na, bumuhos na ang ulan.
0: Yun na nga.
2: Diyan ba kaagapay? Kumusta po ang weather sa inyong location? Update nyo naman po kami ni Kayla at ano po ang inyong merienda?
0: Yun.
2: Ayan. Hello po sa inyo.
0: Siyempre, di makakalimutang i-share no ang merienda. Kaagapay, habang iniintay po natin yung Facebook, ay pwede po muna kayong tumutok sa YouTube yes. live streaming. Pero hello din po sa mga kaagapay nating nakatutok sa radyo via 702DZA AM band at maging sa mga nakatutok sa ating official mobile app, ang 702DZAS mobile app. Kung wala ka pa niyan kaagapay, ay maaari nyo pa rin po yung ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store para mapakinggan ninyo ang inyong agapay ng Sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, samahan nyo nga po kami hanggang 4 PM para po sa ating kwentuhan ngayong Martes ng hapon. Dito nga po sa Tuesday edition ng Inspirations Unlimited, lagi po tayong mayroong pinagpipilian.
2: Yes!
0: Meron po tayong dalawang ideas, perspective na tinitignan. At of course, kaagapay, welcome na welcome dito ang inyong kasagutan sa ating question of the day na very interesting.
2: Yes!
0: Kaagapay, kung may pwede kang pindutin, ano ang pipiliin mo? Rewind button or fast forward.
2: Ay, wow. Uy. Grabe naman. Mm-mm. Kahit ba, napaka-simple nung question of the day natin. No? Para mapapaisip ka, diba?
0: Yes.
2: Kung gusto mo bang balikan ang nakaraan, mapapaisip ka, diba?
0: Yes.
2: Kung gusto mo bang balikan ang nakaraan,
0: yung

0: Facebook. Ayan, maya-maya lang ay makikita na natin yan. Hopefully and prayerfully.
1: Yes.
0: At pwede rin tayo mapakinggan ha, sa ating YouTube channel kung gusto nyo talaga at hindi nyo talaga matiis na hindi mag-message. Ayan, pwede po kayo mag-comment dito sa ating YouTube streaming sa 702-DZAS-FEBC Radio TV page.
1: Abangan namin kaagapay ang inyong kasagutan sa ating question of the day. Again po, kung may pwede kang pindutin, ano ang pipiliin mo? Rewind or fast forward? Babalik ka sa iyong nakaraan or magpa-fast forward ka na sa iyong future?
0: Yes.
1: So again, kaagapay, abangan po namin ang inyong kasagutan. At habang muli po kaagapay, habang hinihintay po natin ang ating ongoing Facebook, ang ating Facebook live streaming, ay maaari po kayong tumutok muna sa YouTube live streaming. Naka-up na po dyan ang ating live streaming. Pero basa muna tayo ng mga answers.
0: Yes.
1: Dito sa ating poster na nakakatuwa. Yes, marami-rami. Nangunguna na ang ating suking kaagapay na si Jonathan Clerigo.
0: Yun.
1: Para daw sa kanya ay rewind ang pipiliin niya, since there are moments na gusto kong balikan dahil mayroon akong natutunan from those previous situations, like firmly stand on my convictions. Yon, siya ay team rewind.
0: Ayun, so siya pala, no, ay gusto niyang balikan ng mga nakaraan para, alam mo yon, mas magkaroon siya ng right choices siguro.
1: Yes.
0: Diba? Maitatama niya ang mga mali niyang choices sa buhay. Ayan. Thank you so much.
1: Salamat po,
0: Jonathan Clerigo. At ito din, si Ate Fia Mac dito sa ating poster. Ang sagot niya, wala daw siyang pipindutin kay na.
1: Uy, bakit po?
0: Sabi niya, I don't need to rewind. Ayan. It will not matter anymore. Kasi daw, tapos na. It's done na daw. Habang fast forward naman daw, hindi daw niya kailangan kasi I live my life one day at a time. Oh, diba? So mas chine-cherish niya yung present, I guess. So yun ang kanyang kasagutan. God bless daw everyone. Ayan, hello po sa inyo.
1: Salamat po, Ate Fia Mac. Si Mercy Alagad Gera ay team rewind din. Unang-una, gusto daw niya sanang mag-aral pa kasi nga noon daw ay kapos. Nag-work ka agad kaya yun ang babalikan ko. At syempre, babawi daw siya sa kanyang nanay na nasa Panginoon na. Sasama ko sa lahat ng Bible study niya, outreach program, at tuturuan ko siya sa lahat ng report niya sa church. If I can turn back the time, wini-wish din daw niya na merong visiting hours ang heaven. Kwento ba ka mo, sabi niya. O nga no, yung siguro yung iba nating mga kaagapay na rewind ay babawi dun sa mga oras na hindi nila masyadong napaglaanan, no, ng panahon.
0: Oo, kaya talagang it's also a call for us, no, na i-cherish natin ang bawat panahon, segundo, minuto, oras, araw, buwan, years. Diba? Nakasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Ayan, at si Kuya John Lawrence Caceres Andaya, sabi niya, para po sa akin, rewind. Ayan, ibalik daw ang dating saya ng kabataan sa kanilang church. At big shout out daw from Cavite. Ayan, sa mga ka-cluster C, at Ikan, Dimapilis, Dorcas, Colombo family. Sa pinakamasipag namin na dalawang teacher namin sa ALS, Sir Christian Hermoso and Ma'am Cindy. Ayan. Shoutout po sa inyo and happy listening po sa inyong lahat.
1: Salamat po. At kaagapay, naka-up na po.
0: Yay!
1: Ang woo-hoo! Ating Facebook live streaming. Kaya po, kung gusto po ninyong manood, ay bisitahin niyo na po ang ating Facebook page na 702DZAS FEBC Radio. At mag-comment ka na dyan. Again, no, ang ating question of the day. Kung may pwedeng pindutin, ano ang pipili?

0: Piliin mo kaagapay, rewind or fast forward. At dito pa rin po sa ating poster si CJ Decena. Rewind sa kabataan ko, buhay pa ang mami ko, aakapin ko ng mahigpit na mahigpit, pipicturan ko ng marami at magbabanding pa kami kahit paulit-ulit pa ang litanya basta kasama ko siya. Sasariwain ang pagkabata, wala pang masyadong problema, walang patayan na nagaganap sa eskwelahan kahit napapalo pa ng guro at nababato ng eraser ay nakukurot man.
1: Ayun.
0: So babalikan niya ang kanyang pagkabata at yung mga panahon daw na kasama niya ang kanyang mami.
1: At si Ate Lori Santos, siya naman ay team rewind din. Wow, ang daming gustong bumalik sa nakaraan, no? Sabi niya, siya ay team rewind, mas okay alalahanin ang nakalipas na, lalo't may magandang nangyari sa buhay mo. So yun, mas gusto ni Ate Lori na mag-reminis sa mga bagay na nangyari in the past ng kanyang buhay. Ayan, thank you so much po.
0: Maraming salamat po. At si John Lawrence, eto nabasa na pala, si Ina. Ina Ken, eto magbabasa na naman ako ng baliktad. Honey K. Kalasan.
1: Talagang praktisado ka na dyan, no, Kayla?
0: Kalaksan pala, kalaksan. If my rewind, kung mairewind ko lang uli ang buhay ko, nawa daw ay ginamit niya na mas mabuti yung pinag-aralan niya at sana nag-take daw siya ng review at nag-take ng board sa CPA. E di sana mas maganda ang buhay ng mga anak at tatay ko. Baka malaki sahod ko kasi pagka-graduate ko may work ako agad at sa hirap ng buhay para mas makatulong sa tatay ko ay di na daw niya inasam na mag-review at mag-take ng exam. Nag-abroad daw siya. Basic lang ang nagamit ko. If mas bata lang ako, talaga gagawin ko pa yon at mas gagamitin ko yung pinag-aralan ko. Ayoko kasi dati ng mga super stress sa work.
1: Ayun. At ito, first yata na sumagot sa atin, no? Siya ay team fast forward. Uy. Si Ate Marilu Dumasig. Sabi niya, fast forward po para mas mabilis na dumating si Lord. Ayan. Kasi kung nakaraan naman ay napatawad na ni Lord, past is past. So, face the future na lang. Mas gusto ko makita or malaman na kung ano ang magiging or result siguro, no, ng lahat. At ano daw ang kasasapitan ng lahat sa na nangyayari ngayon. Ayun. So gusto na makita ni Ate Marilo ang exciting part.
0: Oo.
1: Diba? Ang magiging resulta ng lahat-lahat. Hindi ba?
0: Kaya fast forward siya.
1: Yes. Thank you po.
0: Salamat po. Ito another rewind si Ate Lori Santos. Mas okay alalahanin ang nakalipas lalo't may magandang nangyari sa buhay mo.
1: Oo, totoo yan. At nabasa mo na ba si Kuya Aris?
0: Hindi pa.
1: Ayan, babasahin natin. Sabi niya, si Kuya Aris, G. P. Benito. Sabi niya, ladies and gentlemen.
0: Oh, wow.
1: Diba? May ganda siya intro. Sabi niya, I will choose to rewind the past regardless of what its circumstances. Ayan, I had before. Because I believe na what we are today is the end result of our past. Uy, di ba? Papaisip ka nga rin naman kung ano talaga nga naman yung ginawa mo in the past. Eh, yun eh, yung, kung ano yung ikaw ngayon pala.
0: Yes.
1: Yun yung resulta ng ginawa mo nung nakaraan ng iyong past, di ba? Pero pa siyang an example ditong song, though there's a song or an album galing daw kay Sir Jose Marichan that says, no rewind and no replay. And that would be all. I thank you.
0: Oh, sorry diba? Naman.
1: Kompleto. Kompleto yung sagot niya with intro and extra.
0: From ladies and gentlemen. To end, I thank you.
1: Thank you po, Kuya Aris.
0: Salamat po, si Chair De La Cruz ay rewind daw para maitamak niya yung mga maling desisyon.
1: Yun, team rewind siya. At dito sa ating ongoing streaming, syempre bastiin na natin yung mga una ng bumabati sa atin si Kuya Raycong Bondok. Ayan, good morning daw kasi morning sa kanila, listening and watching siya from United Kingdom.
0: Uy.
1: Ayan, hello po sa inyo.
0: Hello po.
1: At ihabol ko na rin, nag-comment ang Tala Blessing Church. Ayan, happy birthday daw kay Renren ng Tala Blessing Church. Sitio, Tala, Barangay Burgos, San Jose, Tarlac. Ayan. Happy birthday!
0: Happy birthday!
1: Ayun. Sino pa?
0: Dito naman sa ating YouTube live streaming ay nag-comment din si Matakasing Garong, 1383. Nakikinig daw from Coronadal, South Cotabato.
1: Hello po.
0: Hello daw, Inspirations Unlimited. Team online daw siya sa kanilang opisina habang at team online at team radio din sa office habang nakatutok din sa YouTube live streaming. Salamat po sa inyong pakikinig sa amin.
1: Yes, at nag-comment ulit ang Tala Blessing Church. Sabi, at sumagot na rin siya sa question of the day. Sabi niya, rewind. Yan, mga simpleng bagay noon na nakakamiss at puno ng inspirasyon. Diba? Yun ang gusto niyang balikan kapag siya ay nag-rewind. Oo nga naman, no, isa yan sa mga bagay talaga. Kasi ang simple ng buhay ng bata pa tayo.
0: Yes.
1: No? Hindi komplikado. Oo. Iisipin lang natin, anong lalaruin natin.
0: Anong color?
1: Oo, yun lang yung mga desisyon natin. No? Anong color kaya ikukulay ko dito sa project or sa assignment. Ganyan.
0: True.
1: Diba? Napaka-simple ng buhay nung tayo'y bata pa. And now, diba? Kaliwat ka ng desisyon.
0: Bills.
1: Yeah, adulting life, diba?
0: Tapos nakakatawa pa noon, nung elementary, kahit nga nung high school 8 to 5 yung klase mo. 7 pa lang nasa school ka na kasi syempre, hindi pwedeng malate.
1: Uh-oh.
0: Pero after noon, nakakapaglaro ka pa.
1: Nag-Chinese garter pa
0: yes.
1: kayo.
0: Ngayon, Ngayon.
1: Doon na lang. Tapusin na natin doon.
0: Ngayon. Alam nyo na yun, kaagapan. Ramdam nyo yan, kaagapan.
1: At ito, isunod ko na rin si Ate Maria Dolores Ambrosio Galindez. Ayan, hello po sa inyo and good afternoon. Ang sagot niya ay fast forward. Dahil excited na akong makita ang tugon ng Lord sa mga prayer ko. At nagpapa-shoutout siya sa kanyang mister. Hello po sa inyo. Sa asawa po ni Ate Maria Dolores. Happy listening po.
0: Happy listening po. At si Kuya Oliver De Los Santos. Hello daw sa atin. Siya daw ay rewind parang Back to the Future. Masarap mag-reminisce ng mga nakaraan. At sabi niya, more power daw sa atin. Noo nga, no, minsan ang sarap din mag-look back. No?
1: Ay, oo. Ano ba mga nilulook back mo recently?
0: Ano? Yung mga travel ko.
1: Totoo.
0: Oh, may diba? Budget ako noon. Pero legit.
1: Oo, oh, diba? Ako din eh.
0: Oh, napapatik sa gallery. No?
1: Hindi yung bata eh. Yung neto lang, pero yung nakaraan, diba?
0: Nakaraan din naman yun. Ikaw din ba?
1: Oo, talaga namimiss ko yung feeling na nagta-travel. Kala mo naman, ma-travel talaga.
0: Walang alarm, diba? Yung alarm din, yung alarm mo, maaga ka kasi maaga yung biyahe nyo.
1: Oo. Para doon ka lang sinipag gumising ng maaga. No? Naging morning person ka.
0: Yes, exactly.
1: Pero yun. Anyway, eto naman sa poster natin, ipagpatuloy natin si Kuya Saison Trias Antonio. Parang di siya sure. Sabi niya, rewind po.
0: Ayun.
1: Bakit kaya? Ayan. Tapos isunod ko na rin si Ate Landizon. Fast forward daw siya, si Kuya Rex Torino Kakao. Team rewind naman
0: Uy.
1: Siya. Thank you po.
0: Salamat po si Falies Gone Ruth. Ay, fast forward din ang kanyang kasagutan. Maging si Kuya Joe Angeles ay fast forward din.
1: Yun. Si Lilali. Ayan, fast forward din ang kanyang kasagutan. Si Ate Aurora Estrella, rewind po.
0: Uy.
1: Dahil noon, tahimik ang mundo kahit simple lang ang buhay, masaya at di naghahangad ng sobrang pagyaman. Ngayon, napakarami daw gahaman sa pera na akala nila dun makikita ang contentment. Oh, 'di ba? Medyo heavy ang sagot ni Ate Aurora, no? Pero ito nga talaga yung sad reality.
0: Reality.
1: Sa panahon natin ngayon, no, kaya talaga ang patuloy nating idulog sa Panginoon, no, sa pananalangin yung ating lipunan, 'di ba? Yung ating society, no, na talaga maliwanagan sa salita ng Panginoon. Diba? Lalo na yung mga kabataan.
0: Ay, oo, totoo.
1: Yes.
0: Ito naman si Neth Panganiban. Rewind daw.
1: Yun.
0: Para daw makita ng mother ko na nasa Panginoon na rin. Mm-hmm. When I was 3, hindi ko maalala yung face niya dahil wala ring pictures.
1: Ayun.
0: Oo nga, no, kasi noon ay hindi naman gaya ngayon.
1: Oo.
0: Na bawat cellphone ay meron talagang camera.
1: Totoo. At talagang parang lahat ngayon, no, sobrang saturated sa pagpipicture.
0: Oo.
1: Diba, bago kumain, picture. Pag may gala, picture.
0: Tsaka bakit? Yung monthly milestone ng baby. Nung bata tayo na yung mga picture natin.
1: Oo nga eh, parang wala akong ganun.
0: Ang dilim.
1: Parang yung first birthday ko siguro yon. Nakita ko yung hinanda na yung hotdog na may ano.
0: Nasa pinya, na hindi, may malos.
1: Nasa cabbage yun sa amin.
0: Ah, wow.
1: Hindi ko matandaan ano nga may cabbage. Repolyo.
0: Repolyo. Inisip ko rin. Oo, tapos may malos.
1: Nakasaksak doon sa repolyo, uh-oh, tapos may malos. Ayan. So, yun yung highlight ko at nakita ko sa pictures.
0: Uh-oh.
1: Pero ngayon, yung mga bata ngayon.
0: Di ba? May
1: kada buwan.
0: May cake sila kada buwan.
1: Oo. Minsan pa nga donut ang gamit eh. Pag
0: yes.
1: 1 month, isang donut. Uh-oh. Pag 2 months, dalawa. Hanggang isang dosena na. Di ba? So nakakatuwa lang, nagiging creative ang ating mga mommies.
0: Saka lino ng picture nila.
1: Ay, oo. Sa atin.
0: Ang dami nilang babalikan.
1: Uh-oh.
0: Pag sila ay nagka-edad na.
1: Yes. Mm-hmm. At eto naman si kaagapay natin at suki din dito sa Inspirations Unlimited, si James Gideon Tinsay. Sabi niya, meron pa siyang sinight na song ng Four of Spades, I Don't Mind Wasting My Time. Rewind, dancing like I'm out of my mind. Rewind. Hindi ko alam yung tono nito
0: eh.
1: Tapos sabi niya, well, we cannot go back in time in places we were with the people we had. There are simply things in the past worth cherishing and worth learning from that simply cannot be brought back in the present nor future. Grabe. Aww. Naman yung hugot nito ni Gids.
0: Lalim.
1: Thank you so much.
0: Salamat po. Ito naman si Alice Mendoza. Mm-hmm. Sikat. Team Rewind din siya para daw maaga kong nagkapamilya at napa. Sana noon ko pa pinangarap, kaya lang lumipas na ang panahon. Kaya sa mga bata ko na lang binubuhos ang aking simpleng biyaya at lakas para sa Panginoon. Kaya daw, yun.
1: Yes.
0: Siya ay Team Rewind.
1: Yun. Si Ate Alice po yan, no?
0: Yes.
1: Yes. At ito si Ate Geraldine Jimeno Mangubat. Siya ay Team Rewind. Ganun din si Alcor EJF. Siya ay Team Rewind. Maging si Ate Mayet Alitagtag. Ay, iba siya. Fast forward. Sunod ko na rin si Diding S. Sodoy. Siya ay Team Fast Forward. Ayan. So, mga straightforward lang kanila mga kasagutan.
0: Ng reason.
1: Yeah.
0: Si Sampek Sheng Capentes Frias. I fast forward na lang daw para makita niya kung ano ang kalagayan nilang mag-iina.
1: Mm-hmm. Si Jayane Mayana, siya ay Team Rewind. Ganun din si Juan Miguel Gamosha. Grabe, ang daming Team Rewind talaga,
0: mm-hmm,
1: no? Si Ate Lulu Harabes Tapleras, eto maiba naman, fast forward. Gayun din si Ate Marieta Capco Yao. Ayan, fast forward. At isunod ko na rin si Ate Carol Aquino. Rewind po. O, diba? Yes.
0: Daming rewind o, dito sa ating poster. At si Ate Emmy Cristobal ay bumabati sa atin ng blessed day. Siya daw ay watching and listening. Si Ate Jojema San Jose naman, rewind siya kasi daw para di ko na ginawa yung mga mali kong nagawa before at lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Nakikinig daw siya from Orani, Bataan.
1: Yun. Hello po sa inyo. At patuloy po, kaagapay ang encouragement namin sa inyo. Sagot kayo sa ating ongoing question of the day. Kung may pwede kang pindutin na button, ano ang pipiliin mo, kaagapay? Ikaw ba ay team rewind or team fast forward? So, iwan nyo lang po dito sa ating ongoing streaming ha, sa 702 DZAS FEBC Radio TV page ang inyong kasagutan.
0: Mm-mm. At parang wala pa nag update ng merienda.
1: Oo, nag-aabag din ako eh.
0: Di ba?
1: Bakit ikaw ba, anong crave mo ngayon? Kani
0: yun,
1: crave?
0: Kaya ko nga sila iniintay. Uh-oh. Kasi parang ano kaya masarap kainin ngayon? Oh, ikaw ba, anong kini-crave mo today?
1: Ngayon? Hindi ko nga alam eh. Pero gusto ko nga ng something refreshing na drink.
0: Wow.
1: Parang lemonade, gano'n. Pero gusto ko blue lemonade.
0: Uy!
1: Kaso saan kaya ako mag-aaral?
0: Sa convenience store.
1: Oo,
0: diba?
1: sige. Mm-hmm. Ikaw, may naisip ka na ba?
0: Parang gusto ko ng something na may cheese.
1: Ay, cheese.
0: Samgyup. Hindi, kala parang gusto ko ensaymada.
1: Kala ko man lang ang isasabi ko, cheese bread or ensaymada.
0: Tsaka wala ngayon tayong K na mag-samgyup dahil wala pang kashing-kashing. Pero gusto ko ensaymada nga, no? Tapos isasausaw sa mainit na chocolate.
1: Nakakagutom yan tuloy.
0: Diba? Ikaw kagapay, ano ang cravings mo ngayong Martes ng hapon? I-share mo na rin po yan sa amin. Kasama po ang kasagutan ninyo sa ating question of the day. Kung may pwedeng pindutin, ano ang pipiliin mo? Rewind or fast forward? At sa puntong ito, tayo po muna ay magkakaroon ng short break para po sa mga team radio, mapapakinggan po ang isang awitin, at sa mga team online naman, mapapanood po ang ilang videos about FEBC Ministry. Diyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang
1: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited, Tuesday, Tuesday.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
3: At ito naman kaagapay si Kayla Escalante, ang ating pong question of the day. Kung may pwedeng pindutin, ano kaagapay ang pipiliin mo, rewind or fast forward? Mm-hmm. Sabi ni Ate Rosalie Centillas, team fast forward ako. Gusto ko na daw mag-elevate, mag-take off. Ramdam ko na yung magandang plano ni Lord mula daw sa Jeremiah 29:11. Salamat po, Ate Rosalie.
1: Thank you po. Eto, nag-update na sila ng kanilang mga merienda.
3: Yun!
1: Unahin ko na mula sa Tala Blessing Church. Ayan, craving for cheese bread.
3: Oy.
1: At pakibati na rin daw ang mga kapatid sa Tala Blessing Church. Ayan, nakikinig daw sa 702 at waiting daw sa simple celebration ni Ren Ren. Ayan.
3: Wow.
1: So, dyan nalalabas ang mga handa ang pangmalakasan.
3: Mm-mm. Ano kaya? Meron kayang spaghetti.
1: Oo, Shanghai. Oo. Ayan. Macaron. Ay, hindi pala. Ano pala
3: yun? Fried chicken.
1: Macaroni. Pasko na.
3: New Year. Pero pwede din naman.
1: Sa bagay. Oo, oo, diba? Wala namang pinipili yan.
3: Yes. Si Ate Wilma Ray Ledesma Francisco, salamat daw sa FEBC na kasama niya sa paglago. God bless daw and the more souls to rescue. Salamat din po sa inyo sa palagi po ninyong pakikiagapay sa amin.
1: Yes, at ito pa another merienda update mula kay Kuya Oliver De Los Santos. Ang merienda niya ay heated pandesal with oats and butter with tea. Oh, 'di ba?
3: Wow, ang
1: panalo.
3: Healthy.
1: Oo, 'di ba? Nakakagutom naman.
3: Uh-oh.
1: At si Kuya Angel Villaflor Gorospe, ayan, hello po sa inyo and happy listening po.
3: Salamat po. Si Ate Perla Bautista Lagos, ayan, Nick PM, sabi niya, hello sa inyong dalawa, nakikinig daw siya ngayon at ang sagot daw niya ay rewind kasi magagalang ang mga kabataan noon. At masunurin. Oo nga, no, titigan ka naman. Titigil ka na sa ginagawa mo.
1: Iba-iba na kasi interpretation ngayon.
3: Yes,
1: kaya iba na rin talaga yung generation ngayon.
3: True.
1: Kaya talagang kailangan natin mas maging intentional in building relationship, lalo na sa ating next generation.
3: Yun.
1: Diba? Para magkakaintindihan tayong lahat. At ito si... Ang cute naman ang name niya. Pero sana tama ang pronunciation ko. Quilin? Quilin Faith. Ayan. Sabi niya, hello po and good afternoon. Watching siya from Makati. Si ate. Ate Lina Sanchez. Sabi niya, rewind kung saan napakasimple ang pag-aaral at 18 tapos na daw ng college dahil walang senior high school. O, diba?
3: Oo nga naman.
1: Nadagdagan ba?
3: Oo. Oo nga no, kasi parang ako ng 20 pa lang, kaka-20 ko lang.
1: Oo.
3: Magta-20 pa lang ako.
1: Graduate ka na. Oo, diba? Kumbaga talagang mabilis. Mabilis kang makakapag-work.
3: Si Kuya Vincent Garcia ay may pahabol na kasagutan. Para daw sa mga bagay na gusto niyang takasan, ay team fast forward siya.
1: Ayun, mga takasan. Ano kayang tatakasan ni Kuya Vincent?
3: Kuya Vincent.
1: Sabay ganun.
3: Sabay inalam.
1: At ito sa ating PM, si Ate Pia Reyes. Siya ay team rewind. Ayan. Ang sabi niya, gusto kong balikan yung mga simpleng moments na hindi ko pala na-appreciate ng husto noong nangyayari pa. Diba? Yan yung mga bagay talaga, yung mga bagay na sana pala na-appreciate ko na is existing pa siya or nandyan pa, diba? So, yan talaga, i-cherish natin yung mga bagay na meron tayo now kasi one day, diba? Magiging memory.
3: Ay, sabay pa.
1: biglang naluha. Pero di ba?
3: Oo, totoo.
1: Cherish natin.
3: Kasi minsan, di ba, kaka-look forward natin sa future, nalilimutan natin minsan i-cherish yung present. O kaya minsan naman, kaka-look back natin sa nakaraan, nalilimutan din natin i-cherish yung present.
1: Grabe naman the realization. Pero totoo.
3: Oo, diba?
1: Thank you po.
3: Eto, sagot ng aking mami, Aleli. Gandang hapon.
1: Hello
3: daw.
1: Po.
3: Siya daw ay Team Rewind. Sana daw ay buhay pa ang kanilang tatay, ang aking lolo, kasi di niya naranasan yung family bonding at pagkain-kain sa labas. Sana daw ay naparanas namin sa kanya.
1: Ayun.
3: Sige, mamaya labas tayo. Kain tayo sa labas.
1: Hello po, oh, Mami Aleli.
3: Hello po, happy listening.
1: At ito si Ate Nena Gideon Cardines, watching siya from Urdaneta City, Pangasinan. Ayan. Kumusta po weather dyan sa Pangasinan, Ate Nena? Update nyo naman po kami. At si Ate Edna Lorenzo Victor Buenaventura. Blessed afternoon po. Siya ay Team Rewind. Mas masaya at tahimik daw ang buhay noon. Ayan. Simple lang ang pamumuhay noon. Kahit gabihin ka pag uwi, hindi ka matatakot.
3: Uy.
1: Grabe, ganito yung mga kwento ng nanay ko. Sabi niya, kahit madilim, wala mga poste dyan. Diba? Para malaya ka makakalakad, makaka-uwi. Ayun lang, naalala ko lang. At ito, sabi niya, siya ay listening from Baras, Rizal.
3: Hello po. Hello sa mga po. Kaagapay natin dyan sa Rizal. Si Chris, salamat. Good afternoon daw. Rewind. Para daw yung mga pagkakamaling desisyon sa buhay ay di na maulit muli. Thank you daw. God bless daw. At nakaka-bless daw ang ating programa. Naku, salamat po, Ate Chris. Pero ang maganda rito, no, at least ay alam mo na hindi na dapat pang ulitin talaga yung mga maling desisyon. Mm-hmm. Dahil kapag inulit, choice na yon, di ba?
1: Totoo. Oo. Parang ano eh. Totoo. At ito si Kuya Vincent pala, nag-update na rin.
3: Yes.
1: Sabi niya, watching siya while cooking breakfast pala. Ito, nabasa na natin finally. At para daw madalian lang, no, siya ay nagluluto ng meatloaf na may egg.
3: Uy, sarap ng meatloaf.
1: Di ba? Nakakamiss.
3: Parang tagal ko nung di nakapag-meatloaf. Tapos yung medyo crispy, no?
1: Oo, yung malutong yung gil.
3: Toasted.
1: Oh, agree naman ako, no? Pero alam ko yun, naiintindihan kita.
3: Oo, yung, diba? Yung sa labas ay toasted, pero sa loob ay...
1: malambot.
3: Na-imagine ko yung meatloaf na crispy. Para otap.
1: Ano ba yun? Pero natatawa ako kasi naki-agree ako. Oh. Pero nauunawaan kita.
3: Oo, toasted pala, hindi crispy.
1: At ito, nakakatuwa naman si Ate Evelyn Raquel Picar. Oh, talaga minention niya ang kanyang mga kakilala para makapanood din ng ating live streaming,
3: wow,
1: dito sa comment
3: po
1: section. Thank you po sa inyong pagdaan. At sabi ni Kuya Vincent din, siya ay Team Rewind para daw magawa daw niya yung mga bagay na hindi niya nagawa. Ayun, totoo. Si Ate Rosalie Santillas, blessed afternoon din po sa inyo. Si Ate Perlita Hinahon Takneng Novelo, blessed afternoon din po sa inyo. At basahin ko na ulit si Ate Rosalie, nag-update ng merienda, nilagang mais.
3: Uy.
1: At black coffee.
3: Sarap,
1: oh, di ba? Nilagang mais.
3: Ako
1: gusto ko yung ano, yung kernel corn na may cheese powder.
3: Oo.
1: Tapos may butter.
3: Oo.
1: Ay, panalo.
3: Pero sa nilagang mais, ano gusto mo? Yung white corn or yung sweet corn?
1: Yung sweet corn.
3: Di ba, no? Yung
1: oo,
3: sweet corn.
1: Walang tatalo sa sweet corn.
3: Oo, tapos maraming margarine.
1: Oo, no? Di ba? Pero mas healthy yung butter.
3: A butter.
1: Oo. Kaya i-take note mo yan.
3: Oo nga, kasi mas, oo nga, tama.
1: Oo.
3: Sige, butter pala. Butter.
1: Mas magandang alternative ang butter.
3: Kesa
1: so, yun, alam mo na. Okay.
3: Si Nanay Lolit Adia ay nage-hello sa atin. Siya daw ay Team Rewind. Ang kanya daw, merienda ay mango peach at chaa.
1: Wow!
3: At ito pa, bukas daw ay kanyang 70th birthday.
1: Wow! Happy birthday
3: happy
1: po!
3: Happy birthday po, Nanay Lolit. Ngayon pa lang po ay bumabati na kami ng happy birthday sa inyo.
1: Yes, blessed birthday po. Update nyo po kami, ha? Kamusta po ang inyong handa?
3: Ano po ang inyong celebration tomorrow?
1: Yes, at si Ate Hannah Castro, ayan, kakaiba ang kanyang answer. Ha? Sabi niya, pipiliin daw niya, hindi rewind or hindi man fast forward, slow-mo daw.
3: Uy, bakit
1: so,
3: kaya?
1: I think mas gusto niyang i-cherish yung present. Yung present, yung yung kasalukuyan.
3: Mm-mm.
1: Diba? Kaya gusto niya slow-mo lang. Diba? Nakakatuwa naman. No.
3: Ganda nga rin naman yan.
1: Yes. Thank you po.
3: Salamat po. Si Ate Edna Buenaventura may pahabol na update. Merienda daw niya ay mainit na kape.
1: Ayun.
3: Nilagang saging at kamote.
1: Ayun, kamote. Talagang gusto ko rin yan. Isa yan sa mga favorite ko, lalo na pag golden orange. Golden orange! Yung kamote.
3: Kamote,
1: o, tapos isasawsaw mo ulit, syempre sa butter. Yan, butter. Tapos, asukal. Ayan.
3: Sarap.
1: Diba?
3: Pero gusto ko siya yung ano eh. Ay, balinghoy yata yun. Yung magiging konyelo.
1: Ay, oo. Isa pa yun diba? Sa masarap din, no? Lalo na pag nasa halo-halo na siya.
3: Ay, yes. Oo. Si Ate Perla nagugutom daw sa usapan natin. Siya daw ay nag-block coffee na.
1: Ayun.
3: Nagkape ka na ba today? Ah, parang wala akong nakita ano ah.
1: Hindi, naubos ko na kasi bago ka dumating. Early in the morning.
3: Early in the morning.
1: Yun yung nagsimula ng araw ko.
3: Siyempre, oo.
1: So, yun lang. Kumbaga may entry ako today. Ikaw ba nakapagkape ka na?
3: Nakapagkape na. Pero ano lang, 3-in-1 lang.
1: Mamaya bumili ka para makompleto yung araw
3: parang deserve,
1: mo.
3: Parang deserve, no? Si Ate Ella De Juan. Ang sarap daw pakinggan ng ating tawanan. Salamat
1: po. Thank
3: po sa
1: po.
3: Pakikitawa sa amin.
1: At si Kuya Joel Magracia Sales, ayan, hello po, from Occidental Mindoro, Mamburao. Ayan, hello po, happy listening po sa inyo. At si, eto, si, nag-chat ulit, Antala Blessing Church, ayan, kami daw, dun daw sa kanila, meron silang rice, coffee.
3: Uy,
1: o, diba?
3: Maganda to, hindi nakaka-acid.
1: Oo, diba?
3: Hindi nakaka-acid.
1: So, nakatigim ka na?
3: Oo.
1: Hindi ko pa to na-try. Pero hindi, nakita ko na nga to, may rice coffee na.
3: Hindi ko lang sure kung ito din yung talagang sinusunog na bigas. As in yung ikakapi mo.
1: Talaga?
3: Hindi siya nakaka-acid. Ramdam mo yung... para talaga.
1: Nag-food review siya.
3: Yung sipa ng kape. Yung aroma.
1: Ayun, aroma.
3: Ng kape.
1: Oo.

0: Sarap naman yan. Matry nga yan. Soon.
1: Thank you po. Iinom nyo na lang po kami ng rice coffee dyan. Eto si Ate Mel. Basa ay team fast forward siya. I want to see Jesus face to face already. Blessed morning daw dahil siya ay nasa Jeddah, Saudi Arabia.
0: Ayun.
1: Salamat daw sa ating station. Siya daw ay napag papala. Kasama niya raw tayo mula umaga hanggang gabi.
0: Wow!
1: Salamat naman po, Ate Mel. At kahit po kayo ay nasa malayang lugar, ay patuloy po kayong tumututok dito sa ating himpilan.
0: Yes, thank you po. At sa ating poster, humabol si Jasper Bautista. Ang sagot niya, kahit rewind or fast forward sa life, don't forget na kasama natin si God.
1: Amen. Oh,
0: diba? Nakakatuwa. Parang pang take away yon.
1: At ito,
0: si Kuya Mike Jason Tagulaw. Hello po. Good afternoon. Watching from San Jacinto, Pangasinan. Hello po sa inyo. And God bless din po sa inyo.
1: Hello, hello po sa mga kaagapay natin mula sa Norte.
0: Yes.
1: Sa ating PM,
0: yes,
1: may mga pahabol pa si Ate Maria Santos. Siya daw ay rewind.
0: Mm.
1: Gusto kong balikan yung mga panahon na kompleto pa daw silang pamilya. Especially yung mga simple moments na hindi ko alam noon na magiging precious pala habang tumatanda kami. Hindi ko naman gustong baguhin lahat ng nangyari. Gusto ko lang na ma-experience ulit yung mga ordinary days na ngayon ko nare-realize na special pala. Minsan kasi habang nangyayari yung isang moment, hindi natin alam na memory na pala siya in the making.
0: Oh.
1: Totoo nga naman.
0: Diba? May realization from it. Ito lang, nakakatuwa lang. Gusto ko lang ito basahin. Galing din sa PM. Si Jessa Marie Santos. Ayan, siya ay Team Rewind. At
1: uy,
0: for sure, maraming makaka-relate dito. Sabi niya, gusto kong balikan yung moment na nag-order ako online. At isipin muna ng mabuti bago pindutin ang place order. Ayan, kaway-kaway sa mga nakaka-relate. Kasi apparently, add to cart and add to life are two very different things daw.
1: Oh.
0: Sana may rewind button talaga sa online shopping. Yun, hindi ko kailangan baguhin ang buong buhay ko. Yung isang checkout lang, Lord.
1: Siguro masyadong mahal yung nabili niya.
0: Baka malaki ang nalabas na pera ni Ate Jessa, kaya ganito na lang ang kanyang gusto niyang bumalik sa nakaraan, di ba? Rewind.
1: Rewind para maisip mabuti yung mga i-order niya.
0: Yes.
1: Si Carlo Mendoza.
0: Ayan. Feeling ko makaka-relate tayo dito. Sapa to.
1: Feeling ko rin.
0: Pareho tayo nagnararamdaman, Kuya Carlo.
1: Fast forward daw sa payday.
0: Ayan.
1: Ay, agree. Hindi ko kailangan makita ang buong future.
0: Ayan.
1: Kahit next salary date lang, okay na ako.
0: Diba?
1: Gusto ko lang malaman kung ilang araw pa bago pumasok ang sahod. Kasi kapag malayo pa ang payday, parang ang bagal ng oras. Pero kapag may deadline, biglang ang bilis.
0: Ayan.
1: Tsaka kapag malayo pa, kapag kaka-payday lang, gastos na gastos. Tapos kapag malayo pa yung payday dyan na magtitipid, talagang pagkakasyahin yung natitirang allowance.
0: Kung baga gagaling ka sa mat.
1: Yes!
0: Pag ano,
1: pag pecha dipilin. Magiging wais ka sa buhay. Ay, relate kami
0: ano,
1: dyan.
0: Ano, financial, ano, ano yung literacy na inaral mo? Doon mo ma-apply, diba?
1: Ma-apply mo. Lalo na pag one day na lang, one day pa yung payday, diba?
0: At ito, isa pa, ang funny ng sagot naman nito ni Micaela Cruz. Sabi niya, rewind daw sa buffet. Specifically, gusto ko bumalik sa moment bago ako kumuha ng pang-fourth plate. Grabe, pang-apat na plate.
1: Ang bilis.
0: Sabi niya, feeling ko kasi kaya ko pa. Tapos after 5 minutes, nakaupo na ako at nakikipag-negotiate daw sa kanyang sarili kung dessert pa talaga ang next priority. Ayan. Pero, yun nga dapat bantayan din natin.
1: Yes.
0: Ang ating pagkain.
1: Totoo.
0: Diba? Huwag naman tayo masyadong magpakabusog. Dati, parang kaya ko yun.
1: Talaga.
0: Yung pag nagsasamgyup talaga, wow!
1: Go.
0: Go lang ng go, Samgyup. Pero ngayon, parang...
1: Bilis na mabusog.
0: Totoo. Kahit hindi na nagkakanin, yun lang. Mm-hmm. Anyway, sino pa?
1: Ito si Mirna Gonzaga dito sa ating ongoing Facebook Live. Tumataas na blood pressure ko kahit hindi ko pa nakain yung mga pagkain binabanggit nyo. Ang merienda lang daw niya ay roasted peanut dahil ang dami daw bawal na pagkain mm-hmm. sa senior. Siya daw ay nakikinig mula sa San Jose del Monte, Bulacan. Mm-hmm. Ako po, Ate Mirna, ingat-ingat po sa mga kinakain.
0: Yes.
1: Dahil ang high beef, ang high blood ay tataas.
0: Oo. Yung high blood talaga, no? Tataas.
1: Tataas yung high blood. Ingat-ingat po.
0: Yes. So, nga, no? Ganito na lang talaga yung mga snack, no? Ng iba kapag nagiging mindful na sila sa mga kinakain nila. Hindi na yung mga chicherya. Wow! Galing from... Para reminder din yun sa akin. So, diba? Pero na-enjoy ko rin yan, yung mga peanuts.
1: Tapos meron pa yung cashew nuts daw ay magaling sa sugar.
0: Ay, talaga? Tara, bilhin na tayo. Grabe. Ito, last na.
1: Last na,
0: na
1: yes.
0: Babasahin natin. Si Kuya Joel pala, oh, sabi niya, God bless po sa lahat. Ayan, listener daw siya palagi, pag hindi daw siya busy. And good afternoon din kay Ate Marilyn Ladrillo at si Kuya Elmer, our baby Casabuena. Good afternoon po from North Olympus. Ayan, happy listening po.
1: Happy listening po at kaagapay. Gustuhin man naming pagpatuloy pa ang ating kwentuhan. Uh-oh. Pero limited lang po ang ating time. Pero yun nga, no, napa-realize natin today, na-remind tayo today na talagang i-cherish natin yung bawat segundo na dumadaan sa ating buhay. Dahil kung pwede lang talaga, no, mag-rewind, mag-fast forward, eh why not? Pero hindi ganon ang reality ng buhay. Kaya maging wise tayo sa pag-spend ng ating time, ng ating life.
0: Yes. Amen. Kaya naman, maraming salamat kaagapay sa pakikipagkwentuhan sa amin ni Kayla ngayong hapon. At syempre sa pagsagot ninyo sa aming question of the day. Ayan, maraming salamat po.
1: At salamat din sa mga nakaagapay natin sa broadcast ng ating Protect on Duty, Kuya Benjo Morano, maging sa ating RTV team ay si Angelica Joyce Calayag ay andyan. Salamat po.
0: Yes, salamat din sa ating mga broadcast engineer kaila JB Tabo at sa mga kasamahan natin sa Bukawe Transmitter Site. Maraming salamat po sa inyong assistance.
1: At muli sa iyo kaagapay, salamat po sa inyong pagtutok, pakikipagkwento Tuhana. Sa amin today, muli ako po si Kayla Escalante.
0: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
2: Inspirations Unlimited.

0: Ano nga ba ang impeachment? Marami ang nag-iisip na ito ay simpleng kaso sa korte, pero hindi ganon. Ang impeachment ay isang kapangyarihan ng Kongreso na alisin sa puwesto ang isang mataas na opisyal ng gobyerno kapag mayroong mabibigat na paglabag tulad ng mga nakasaad sa ating konstitusyon. Pero ito yung mas interesting. Hindi ito ordinaryong civil o criminal case. Sa halip, isa itong special constitutional process o sui generis. Ibig sabihin, kakaiba at sariling uri ng proseso. Hindi lang para magparusa ang layunin nito, kundi para malaman kung ang isang opisyal ay karapat-dapat pa bang manatili sa kanyang posisyon. Kaya tandaan kaagapay, ang impeachment ay hindi lang tungkol sa politika. Ito rin ay tungkol sa accountability, public trust at pananagutan sa taong bayan.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Sama sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilan.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
2: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
4: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Martes, 22 ng Setyembre 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
2: Hudyat Balita.
4: Pangunahin sa mga balita ngayon, paper trail ng GenCorp na nakakuha ng multimilyong kontrata sa mga ahensya ng gobyerno, ipresenta ng bagong witness ng prosekusyon ugnay sa iniimbestigahan unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte Carpio. Plenary floor approval ng proposed 975.96 billion pesos na budget para sa fiscal year 2027 aprobado na sa Kamara. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Update sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, paper trail ng GenCorp na nakakuha ng multimilyong kontrata sa mga ahensya ng gobyerno, ipresenta ng bagong witness ng prosekusyon ugnay sa iniimbestigahang unexplained wealth ng Vice Presidente. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
5: Sa 28th araw ng impeachment trial, isinalang ng prosecution ang kanilang 4th na testigo para sa Article 2 ng Articles of Impeachment patungkol sa unexplained wealth na si Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS Division Chief Rendel Supeña. May mandato ang PhilGEPS sa ilalim ng Department of Budget and Management na isulong ang transparency, pagiging epesyente at paggamit ng isang electronic portal kung saan nakatala ang procurement activity ng mga government agencies. Sa direct examination ni House Prosecutor Representative Gervil Luistro, sinabi ni Supeña na mayroong 49 na kontrata ang na-award sa GenCorp Industries Incorporated na natuklasan sa government procurement database na may kabuang halaga na 35.87 billion pesos. Ayon kay Supeña, mahigit 34 million pesos rito ay in-award ng Davao City, mahigit 1.33 million ang in-award ng PhilHealth Region 11 at 330,000 pesos naman ang in-award ng OWA Region 11. Nakalagay sa 5 USB drives ang mga extracted information at summary kaugnay sa awarded contracts sa GenCorp. Isa ang GenCorp sa mga sinasabing may business interest, si Vice President Sara Duterte Carpio. Sa Lunes, babalik si Supeña para sa cross-examination. Samantala, natapos na rin ngayong araw ang testimonya ni Securities and Exchange Commission witness Gerardo del Rosario kung saan kwenestro ng depensa ang kanyang kapasidad na magbigay ng testimonya patungkol sa sinasabing divestment o transfer of shares ng mga business interest ng Vice. Sa interjection naman ng ilang senator judges kay Del Rosario, pinalutang ni Senate President Sherwin Gatchalian ang posibilidad na may ibang pinanggalingan ang lumaking net worth ng vice-presidente. Ito ay makaraang walang dibidendong idineklara sa SEC ang mga korporasyon na iniugnay sa bise at sa asawa nito na si Attorney Manasses Carpio na maaring nangangahulugan na hindi kumita ang mga ito. Lumutang din ang posibilidad ng pagpapatawag sa mga opisyal ng GenCorp matapos ang pagtatanong ni Senator Judge Bam Aquino dahil tanging ang mga opisyal anya nito ang makapagsasabi kung ano ang tunay na papel ng vice-presidente sa nabanggit na kumpanya. Iminungkahi naman ni Senator Judge Francis Pangilinan na ipasampina ang records ng JTC Group of Companies na isa ring entity na iniugnay sa pangalawang pangulo. Nanindigan naman ng defense team na ang ipinagbabawal lamang sa 1987 Constitution ay ang pagdinegosyo ng ating top officials at hindi ito total ban sa pagkakaroon nila ng shares o interest sa mga korporasyon. Ang pagkuha ng prosecution ng testimonya mula kina Del Rosario at Supenya ay naglalayong bigyang paliwanag ang sinasabing discrepancy sa cell-in at corporate records at ang pag-akyat ng net worth ni VP Duterte Carpio mula sa 7.2 million pesos ay naging 98.6 million pesos sa nakalipas na 18 taon. Samantala, bukas naman nakatakda ang oral arguments ng prosecution at depensa para sa issue ng voting threshold. Si Representative Laila De Lima ang tatayo para sa prosecution habang pinili naman ng depensa na hindi muna pangalanan ang mag-argue para sa kanilang panig. Ayon kay Presiding Officer Francis Escudero, may tig 15 minuto ang magkabilang panig para sa oral argument at pagkaraan ay magtatanong ang senator judges at magbobotohan na kung babaguhin ang 16 na voting threshold para ma-convict si VP Sara Duterte Carpio. Samantala, naihain na ng Office of the Senate Sergeant at Arms ang sabina para kay Mayor Sebastian Duterte sa Davao City Hall kung saan inaatasan siyang humarap sa witness stand ng impeachment court sa September 28, 29 at 30 o Lunes hanggang Miyerkules ng susunod na linggo. Inatasan din siya na dalhin ang lahat ng mga dokumento ng mga transaksyon ng City Hall na kinasasangkutan ng mga kumpanya na iniungnay sa kanyang kapatid na si VP Duterte Carpio. Heidi Bernard Sampang, FEBC Network News, Senado.
6: Hudyat, pangunahing balita.
4: Isasagawa ang 2 araw na nationwide transport strike ng transport group na Piston sa September 29 at September 30. Bahagi ito ng protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong langis. Sinabi ni Piston National President Modi Floranda na ang tigil pasada ay isasabay nila sa inaasahang panibagong taas presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Kabilang sa hiling ng grupo ang pagtanggal sa value-added tax at excise tax sa mga produktong petrolyo, pagpapababa ng presyo ng langis sa 55 pesos sa kada litro at pagbasura sa oil deregulation law, pati ang pagkakaroon ng living wage para sa mga manggagawa sa sektor ng transportasyon. Halos nasa 70,000 hanggang 100,000 na jeepney driver at operator ang inaasahang lalahok sa nasabing nationwide strike.
6: Hudyat, pangunahing balita.
4: Hinikayat ni Senate President Sherwin Gatchalian ang Department of Transportation sa pagkakaroon ng malinaw at strategic na roadmap sa pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Maging ang pagtitiyak na kumpleto muna ang pangunahing hakbang tulad ng route rationalization upang maging matagumpay at magamit ang programa sa pangmatagalan. Inihayag din ni Gatchalian sa pagdinig ang pagkabahala niya sa mabagal na pagkumpleto nito na sinimulan pa noong nakaraang administrasyon ngunit hindi pa rin tapos hanggang sa ngayon. payo ni Gatchalian, unahin muna ang mga highly urbanized areas kung saan pinakamataas ang pangangailangan sa transportasyon at mas matindi ang traffic congestion. Sa kasalukuyan, ang mga hindi pa na ipapamahaging equity subsidies ay nasa 891 million pesos pa.
6: Hudyat, pangunahing balita.
4: Plenary floor approval ng proposed 975.96 billion pesos na budget para sa fiscal year 2027 aprobado na sa Kamara. Secretary Angara, titiyakin ng DepEd na ang bawat pondo ay magdudulot ng mabilis, malinaw at makabuluhang pagbabago sa edukasyon at sa buhay ng bawat batang Pilipino. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
7: Pinuri ni Education Secretary Juan Edgardo Angara ang liderato ng House of Representatives sa pagsuporta sa pagsisikap ng ahensya na matugunan ang malaking agwat sa campus security, learning recovery at basic infrastructure. Nagpahayag ng pasasalamat ang pamunuan ng DepEd sa Kamara kasunod ng plenary floor approval ng proposed 975.6 billion budget para sa fiscal year 2027. Kwenta sa 13.55% sa kabuang 7.2 trillion national budget. Kasama sa alokasyon ang bipartisan support mula sa mga mambabatas na ibalik o dagdagan ang critical programs sa kabila ng original na National Expenditure Program o NEP proposal. Ayon kay Angara, malaking tulong ito upang suportahan at maprotektahan ang mga mag-aaral, mga guro at pabilisin ang learning recovery at mapagbuti ang pagtuturo. Nagsumitian niya ang DepEd ng isang wish list upang ma-cover ang key areas kabilang school security, mental health support, learning recovery programs, teacher hiring, career progression at classroom construction. Umani ang panawagan mapahusay ang security infrastructure kasunod ang shooting incident sa Bangan National High School sa South Cotabato. Humiling ang ahensya ng karagdagang alokasyon para sa security personnel, metal detectors at perimeter fences, pondo sa ilalim ng Basic Education Mental Health and Well-being Promotion Act para makuha ang school counselor associates at support staff. Sabi ng kalihim, mas maraming resources, mas marami tayong magagawa para sa mga paaralan, guro at mag-aaral. Aniya, titiyakin ng DepEd ng bawat pondo ay magdudulot ng mabilis, malinaw at makabuluhang pagbabago sa edukasyon at sa buhay ng bawat batang Pilipino. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
6: Hudyat, pangunahing balita.
4: Nilalayon ng Commission on Elections na isagawa ang special election sa December 19 para sa Lone Congressional District ng Batanes. Kasunod dito ng pagpanaw ni Batanes Representative Ceriaco Gato Jr. dahil sa cardiac arrest. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ang naturang petsa ay pasok sa timeline na itinakda ng Constitution at nasa proseso na ang pagtingin sa budget na kinakailangan para sa nasabing halalan. Aabot ang mga rehistradong botante sa Lone District ng Batanes sa 30,000. Dagdag pa ni Garcia na ang ilan sa mga kagamitang gagamitin sana sa barangay at sangguniang kabataan elections ay maaari nilang gamitin matuloy man o hindi ang nasabing halalan. Kailangang isagawang special election hindi mas maaga sa 60 days at hindi lalagpas sa 90 days mula nang mabakante ang posisyon.
6: Hudyat, pangunahing balita.
4: Ethical at responsableng pag-uulat sa media ay tinataguyod ng DOH at WHO sa layuning maprotektahan ng mental health ng mga Pilipino. Narito ang ulat mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
5: Isinusulong ng Department of Health o DOH at ng World Health Organization o WHO ang pagbabahagi ng impormasyon higil sa ethical at responsableng pag-uulat sa media upang maiwasan ang dulot na takot o dagdag stress. Idinaos ng DOH at WHO ang mindful media, responsible reporting and ethical portrayal of seaside, isang capacity development initiative na dinaluhan ng 60 media practitioners kasamang FEBC at iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Tampong na naging tagapagsalita sina WHO Deputy Representative to the Philippines Ms. Olivia Law Davis, DOH Health Promotion Bureau OIC Division Chief Jason Roque, at DOH Health Promotion Bureau Medical Officer 3 Dr. Ann Nicole Manahan. Isa sa mga tinalakay sa media workshop ang DOAAO number 2-22004 Guidelines for Ethical and Responsible Reporting and Portrayal of Seaside in the Media, Audiovisual and Films. Batay sa data, ang seaside ang ika-apat na nangungunang dahilan ng kamatayan sa edad 15 hanggang 29 years old. Layo nitong gabayan ng mga media practitioners sa responsabling pagbabalita ng seaside at hikayatin ang publiko na humingi ng professional na tulong. Be a safe space. Makinig ng may pangunawa, makipag-usap sa professional at magpakonsulta sa pinakamalapit na primary care facility. Hinimok din ng ahensyang publiko at media na gumamit ng masensitibong mga termino, gaya ng died by seaside sa halip na committed seaside at seaside attempt sa halip na failed o successful attempt. Ayon kay Jason Roque, may mga warning signs na maaring makita sa sinasabi, nararamdaman at kinikilos ng isang tao, kabilang ang matinding kawalan ng pag-asa, matinding lungkot, pagbabago ng mood, pagkawala ng interes at paglayo sa karaniwang gawain at ibang tao. Ayon sa DOH, mahalaga ang bukas na pag-uusap upang matukoy ang mga posibleng support at paraan para maiwasan ng seaside. Mayroong National Crisis Hotline in the Philippines na maaring tawagan, ang National Center for Mental Health Crisis Line 1553, ang isang toll-free landline Luzon-wide at mayroon din sa Visayas at Mindanao. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, Department of Health.
8: Ulat Panahon.
4: Nakakaranas ang Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Davao Region, Sorsogon, Masbate, Misamis Oriental, Bukidnon at Camiguin ng maulap na papawidin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulukidlat, dulot ng trough ng tropical depression. Habang ang Palawan ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawidin na may manakanakang pag-ulan, kulukidlat, dulot naman ng hanging habagat. At ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulukidlat, dulot ng localized thunderstorms. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 62 pesos and 79 centavos, Canadian dollar 44 pesos and 76 centavos, Australian dollar 44 pesos and 71 centavos, Singapore dollar 49 pesos and 22 centavos at Saudi Riyal 16 pesos and 71 centavos.
8: Hudyat ng pag-asa.
4: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 2, Talata 8, binabantayan niya ang daan ng katarungan at ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan.
8: Hudyat Balita.
4: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Martes, 22 ng Setyembre 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
8: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Ang oras, alas 4:48 ng hapon.
9: 702-DZAS, FEDC, Radyo TV.
10: Agapay ng sambayanan.
11: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: In this episode of Real Travels, andito pa rin tayo sa ating China Travel Series. But this time, we will explore the Latin American side of China. We will try out their food and explore the diverse cultures that China has to offer.
13: Real Travels.
14: Value for money.
13: Food trip.
14: Accommodation na sulit.
13: Real Travels.
14: Because adventures are the best way to learn.
12: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. This is Shaira de la Peña, your travel buddy and host for this episode. And today guys, from Paris vibes all the way to Mexican, Latin American vibes here in Shanghai, China. Imagine yun, guys. Nandito tayo sa China, pero we will explore the European and Western side of it. One thing that struck me kasi here when I went to Shanghai, China is pagpunta ko dito, nagulat ako, grabe pala ang laki-laki ng Western and European community dito sa Shanghai, China. And I think it just makes sense kasi 'di ba ang Shanghai, ito daw yung city na parang pinakamadaming expats sa China. So ang daming pumupunta dito na westerner, mga from Europe or Latin America to come here and build a business or to work or to live here kasi ang daming opportunities din for business and work here in China. So along with that lifestyle, of course, madaming mga spots din for these types of communities to convene and to come to. And ang ganda kasi dito sa China, two parts lang yan. My Western side, my Chinese side. Nandito tayo sa Western side and super, super nice kasi para tayong na-transport sa Mexico or sa Latin America or sa Europe o sa Paris or kung saan man na Western. Madaming places dito sa Shanghai, China na ganun. So we will try out this newly opened restaurant called La Diosa Mexican Cantina. And tingnan natin kung meron tayong makakausap, interviewin natin kung paano ba sila dito, mga Latin Americans, mag-thrive in this space na Chinese dito sa Shanghai, China. So yan guys, tara, pasok tayo and let's talk to whoever is available. At let's explore Mexican food. Kakain tayo ulit for today's video. Tara! Hi guys, so we're here at La Diosa and we are here with the brand manager of this resto bar in Shanghai, China, Tobin. So hey Tobin.
15: Hello, how's it going?
12: Yeah, so we just have some quick questions for you because we are currently exploring the Latin American restaurants here in Shanghai because we have seen that the Latin American culture here is quite prominent. There are a lot of Latin Americans here in Shanghai and we just want to know more about this place because I've heard that this place just recently open, is that correct?
15: It's true. We've been open officially for about 1 month.
12: Well, congratulations.
15: Yeah. Yeah, thank you. Yeah.
12: It's very new.
15: Very new, yeah, exactly.
12: Right, so basically, can you tell me more about La Diosa, its concept and the culture and the food behind it?
15: Sure. So La Diosa, it's the newest concept from the Bottega Group. Bottega has like the Bottega Pizza restaurants and they, I guess several years ago before I moved to China, they had another restaurant in Beijing called El Barrio, which was similar, a very fun kind of party Mexican restaurant. I just moved here from Los Angeles, which is a big like tequila and mezcal place.
12: So you're new to living in Shanghai?
15: I'm also new to living in Shanghai.
12: Oh, wow.
15: Yeah.
12: 1 month also?
15: No, I've been here 4 or 5 months now. Yeah.
12: Oh wow, okay, welcome
15: so pretty
12: to
15: new.
12: Shanghai.
15: Yeah.
12: But for me, I just literally landed yesterday.
15: Ah, okay, cool.
12: All the way from Manila, Philippines. So
15: awesome.
12: I'm very interested in the other resto bar concepts around here in Shanghai. So
15: yeah.
12: Another question would be, how is it like running a Latin American resto bar here in Shanghai, China, where the culture is quite the opposite of it? Like the Asian culture and then the Latin American culture.
15: Yes.
12: How's it like so far?
15: It's really interesting. I mean, for me, coming coming from the U.S., this is all very new for me.
12: Yeah.
15: So it's been fun. I mean, it is, like you said, like there's a huge Latin American community here in Shanghai, which I didn't expect. Like, I actually, when I moved here, like I was talking to my parents recently, and they said, how's China going? How is everything? And I told them, you know, I think my Spanish has gotten better since I moved to Shanghai.
4: Ironically,
15: yeah, ironically,
4: that's the case.
15: I've also learned some Chinese, but ironically, yeah, my Spanish has been getting better. Yeah, exactly.
12: So that is very cool, because I also want to tap on the misconceptions that people have about China. Because, of course, back in my home country, the Philippines as well, Filipinos there also think that when you come to China, the culture there is very Chinese. Like, they would think that there are no places like these. And then for me, it was also a surprise for me to be able to come to a restaurant such as this one. Okay, so for your food, I think we have some sample food here, like this is the quesadilla.
15: Yeah,
12: right? And then we have some, this one is the...
15: Elotes. Yeah, which is like a Mexican street corn style food.
12: Ah, all right.
15: Really delicious.
12: Okay,
15: yeah.
12: So can you tell me more about your menu? Like, what type of food do you serve?
15: Yeah, I mean, we wanted to really be authentic to good Mexican cuisine, which is also a challenge in China. It's hard to get all the right ingredients.
12: Right.
15: So that was exciting, kind of seeing the menu develop. But we have all sorts of different tacos and different like classic Mexican dishes.
12: Oh, okay,
15: like the elotes.
12: Basically for the menu, the dishes we have here, the ingredients come from not China.
15: No, they are from
12: everything is sourced from China, but you guys do your best to make it as authentic as possible.
15: Yeah, it was interesting finding. I mean, you know, some things get imported, but it was interesting finding the balance of like what was possible to import, what was not, what was more difficult to find, to have the right flavors.
12: Correct. So
15: everything,
12: that's really nice, you know, if you're like a Latin American expat here and you've been living in China, I think these are one of the spots that I think that they would, you know, gather together and socialize. Yes. Like, they have their own community here, so it's nice that you guys provide a place for a community more than the food.
15: Exactly.
12: So yesterday we were here, we were seeing a lot of Latin Americans and Europeans just, you know, bonding together, getting to know each other. So when I went here yesterday, I was like, oh, this isn't China, I'm in Europe or Latin America or something. So it's really nice, because I think this place transports you back home, you know, if you're a Latin American.
15: Yeah, exactly.
12: Yeah.
15: You have to feel like a nice, like a fun space for everyone to celebrate,
12: like back
15: and hang
12: home,
15: out.
12: You know?
15: Yeah.
4: Alright guys, so ito, tapos na natin interviewin si Tobin. Siya yung brand manager again ng La Diosa. And this one, dumating na nga ang ating food. Actually, kanina pa to, so I really can't wait to try it. So nag-order kami ng quesadilla. At napakaganda ng presentation guys, if you can see, meron siyang mga tomatoes on top. May cheese, may mga bits and pieces of corn, tapos parang ang crunchy nito. Tingnan nyo guys, it's like a pork na talagang, ayun, nahulog. It's a pork na parang gin-grill nila, tapos merong sausawan. Hindi ko alam kung cream to or cheese, pero may tomato, so it's probably masarap. Mukha siyang masarap eh. So tingnan na natin guys, ang kanilang quesadilla. Ay, wow, grabe! Nasang Latin America. Parang nawala ako sa China for a bit. Ang sarap, guys. Ayan, ang sarap guys nito. Sobrang sarap, parang may cheese siya sa loob. Tapos sobrang, ang quality ng ingredients. I think kapag mahilig ka kumain sa mga restaurants, madedetermine na din ang palate mo, madedetermine na rin ang tang mo if the ingredients is quality. And ang galing, hindi nila tinipid sa quality itong quesadilla nila. Around parang 60 ba? Around more or less nasa 60 RMB to. So times 8 nyo na lang guys. Hindi naman sama for a very quality type of dish na unique dito. May tomato sa taas ng... May tomato on top dito sa quesadilla na to. Kaya very refreshing siya. Na may cheese, na may pork, na may corn, na may cheese pa ulit na dip, na medyo white cheese. Ang sarap guys. So, for me, this is 20 out of 10. Ang sarap. Parang kahit yan lang orderin mo, parang solve ka na. Ang sarap kasi. Ito naman. Actually, ang favorite Mexican food ko is elote. Elote. Ayan ang kanilang elote.
16: So, ang elote, basically, it's a Mexican food na snack. Pero hindi naman siya sobrang foreign na concept. Kasi, basically, ang elote, ano lang to? Corn na shredded. Pero kasi sikat siya as a, para siyang childhood snack sa Mexico na merong minahalong mga spices, Mexican sauce. Tapos, medyo maanghang siya na parang savory. Tapos, lalagyan mo siya ng lime. So, imagine nyo to, guys. Maanghang na savory na masarap na cheesy na may lime. Tapos, corn. Ang sarap. Tapos, may pagka-butter-butter pa yung lasa. So, yan, guys. I'm so excited to try this elote. Tikman natin kung kamusta ang kanilang elote. Ang laki ng serving, guys. So, akala ko maliit lang kasi appetizer eh. Pero, yon. We'll eat it by hand. Uy, ang laki ng serving, guys. So, ayan ang elote. Corn. Appetizer. Yung appetizer naging after, ano? Ay, grabe. Tapa nga. Sobrang sarap ng food nila dito. Very citrusy na, very savory na. May onting kagat kasi medyo spicy. Tapos ang sarap ng kanilang sauce kung paano nila hinahalo ng medyo buttery. Sobrang sarap for me. It's also a 20 out of 10. Exceeded my expectations. Hindi lang sa aesthetic na place, hindi lang sa aesthetic na restaurant. It's also very yummy. Ibang mga restaurants kasi yung interior maganda pero yung food medyo so-so lang. But this one, I'm so happy. I'm really not disappointed. Super, super exceeded my expectations. Lasang authentic siya yung kanilang mga Latin American food, Mexican food.
17: So yun, after eating Latin American food and interviewing and getting to talk dun sa kanilang brand manager, which is si Tobin, parang ma-realize mo that China is such a melting pot. Underrated nga lang and medyo low-key lang yung pagka-melting pot niya because of all the stigma of the people sa China, the general stigma of people na baka nakakatakot dun. But actually, ang realization ko coming here to China is hindi nakakatakot sa China. The people here are not only Chinese, ang daming different culture and communities dito na mamimit mo from Latin Americans to Europeans to Asians, mga kababayan din natin. So, ang ganda lang talaga. Para siyang New York of Asia for me. Kasi nga, sobrang diverse ng mga tao dito sa China.
16: Kaya yun guys, huwag kayo matakot pumunta sa China, mababait sila dito. Pag sinabi mo English only, like I don't understand Chinese, ano naman sila, very patient and they will wait for you to Google Translate and come up with the words to communicate with them. So yun, napaka-kind nila. Grabe, yun yung mga nagulat ako dito sa Shanghai. People here, especially the mainland Chinese people here, mga mainlanders. Very kind sila, tsaka accommodating. So, hindi nakakatakot sa China. I actually feel safe dito because the people here are, alam mo yun, parang kitang-kita mo lahat. Sinusunod yung rules. Talagang may disiplina sila dito. Tapos, ano sila, parang mga educated yung mga tao dito and well-mannered. Even the street vendors, they're so kind. Yan lang guys, mga realizations upon coming here sa Shanghai. So far, ang ganda. Ang ganda ng people, ang ganda ng place, ang ganda ng vibes. Ito guys, samahan niyo kami. We're currently booking a Didi towards another location. So, para lang din talaga siyang grab. Kaya, yun yung na-appreciate ko sa China. Kasi meron kang option to actually book a point-to-point commute. Not unlike, diba, sa mga ibang country, sobrang overpriced, super mahal ng mga taxi, ganyan. Tapos walang parang Grab na option. Dito meron, you can just book.
17: Yan guys, nakasakay na tayo sa Didi. Super dali lang mag-book ng parang Didi dito or yung Grab nga nila. Kasi lahat integrated na sa Alipay. So hindi na din siya separate app. So yung Alipay, use that to pay sa ano, sa Metro, use that to pay sa Didi, use that to pay for convenience store, for coffee shops, lahat talaga. So parang Alipay is like the Octopus Card of Shanghai, China, except it's an app. As is Hong Kong, diba? Yung Octopus Card, it's a physical card, although may app din yun. Pero sa Alipay, QR na lang, guys. Napaka-high-tech dito sa sa China. Tsaka very convenient kasi cashless na lang din talaga lahat. Pwede mo malink yung GCash, pwede mo ilink yung debit, credit card mo. So parang ano din, wala ka mafe-feel na difference. It's very easy to pay via Alipay dito sa China. But yung susunod na pupuntahan natin, guys, is yun yung aabangan natin for the next episode. Kasi we will explore more cultures dito sa Shanghai, China. And for the next episode naman, ito ang culture na mas malapit sa atin. Maghahanap tayo ng ating mga kababayan sa Shanghai, China. So make sure na abangan nyo yun sa ating next episode dito sa Real Travels. Always remember that adventures are the best way to learn. Again, this is Shaira De La Peña, your travel buddy and host for this episode. Bye!
18: 702 DZAS FEBC Radio TV Agap.

0: kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music.

Boy Cristiano. Walang hanggang pag-ibig, lihang awitin ni Ricky Sanchez at inawit ni Ati Maru Cepeda Javier. Mundo, inawit ni Ramon Marcelo Jr. at inawit din niya. Siya rin po ang kompositor. At sa Panginoong Jesus, yan po acoustic version ng Papuri 4 song. Yan, ang likang awitin ni Renera Ulcamara. Ito naman ay inawit ni Terry Javier Ellis. At matapos niyan, magsisingin tayo nilang mga awitin sa ibang album ng Papuri at sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Papuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Papuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air, 702 CCAS.
7: You play the best music.
0: Papuri with Junji Marcello.
8: Tuloy-tuloy lamang po ang mga awitin sa Papuri Radio Show Tuesday Edition featuring sa Relica 3 album. At ito po ang mga awiting, ito yung mga laging paborito na nire-request nung ating mga titos at titas noong 1990s. At ginawang album, ito yung third installment, volume 3. At patuloy nga ating na-enjoy yung mga awiting ito. Dahil ito yung mga classic songs, ano? At who would have thought, ano? Yung mga panahon na yun ay mga batang kompositor at mga awit na nagja-jam sa music recording studio ng Far East Broadcasting Company. Ito palang magiging mga classic songs ng hinaharap na henerasyon. Ayan, napakaganda at ipagpatuloy natin ang mga musikang ito sa pamamagitan ng pakikinig at pag-promote at especially when we sing them sa ating mga fellowships. Kaya ituloy-tuloy natin ang awitin ng Papuri sa pamamagitan ng Sarilika album. Ito, sundan na natin mga awitin. Kalooban, ikang awitin ni Isagani Lisero, siya rin po ang umawit. Kay ganda, napakaganda talagang awitin. Ito ay kolaborasyon ng dalawang Bobot. Ang kompositor po ay si Bobot Almasco at ang umawit si Bobot Oliva. Yan. Next song, aba, dito pala yan. Likang awitin na inyong lingkod, Pagkakaisa, Pag-asa. At ito po'y inawit ni Lorraine Ancheta. Meron akong alam, likang awitin ni Kelly Badon at inawit ng kanyang mga kapatid, The Badons. At matapos dyan, magsisingi tayo ng ilang mga awitin sa ating Papuri Catalog, maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 CZAS.
6: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Greetings time na po sa ating Papuri Radio Show. At syempre, yung mga nagpadala ng Bible verses, yan ang mapapaborito ko. Simulan na natin kay Faustina Frankie Abla. Naku, maraming salamat kapatid sa pagpapadala ng Bible verse. Pero bago yan, sabi niya, ganda nga po, Maestro Junji, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Ang kanyang Bible verse ay Psalm 46:1. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. From Len Agdon Reyes, isa pang masipag na magpadala ng Bible verse. Salamat sa iyo, kapatid. Ang Bible verse ay Isaiah 53:6. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit, inibig ni Yahweh na sa kanya'y ipataw ang parusang tayo dapat ang tumanggap. Sabi niya, mapagpalang hapon, Master Junji. Yan ay bilin ni Len Agdon Reyes. Sabi niya, God bless po. At papuri, always listening from Palayan, Nueva Ecija. Len Agdon Reyes, God bless din sa'yo. Yan, God bless you back. Yan. From Milet Lirio, aba, may Bible verse 10, John 8:32. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Life verse niya daw yan. Amen and amen. From Cory Alejandro, blessed afternoon. Sa Diyos ang papuri, always listening to 702 DZS FEBC Radio. Pero wala siyang Bible verse. Nalungkot ako doon. Anyway, tuloy tayo kay Brother Epifanio Salvador. Good afternoon always. Listening to Papuri. At meron siyang pabaon na Bible verse. Ito po ay Matthew 5, 2 and 3. And he opened his mouth and taught them saying, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Amen and amen to that. From Nancy Lansing. Sabi niya, good afternoon po. Thanks. My live verse for today is... Ah, hindi pala live verse. My verse for today. Yan. Ang kanyang verse sa araw na ito ay 1 Samuel 2:9b. It is not by strength that one prevails. Ba, maganda yan. Gusto ko rin yan. Ang sumunod ay nakalimutang magpadala yata. Magkasunod na mga bumati. Ay, hindi, isa lang palang hindi nagpadala ng Bible verse. Yung kanina at yung ito naman si kapatid. Pero bago yan, ay gusto kong ipaalala na pwede po kayong magpadala na inyong mga request din ng awitin or meron kayong prayer request bukod sa inyong mga Bible verses. Sabi ni Estella Razon, good evening po Sir Junji, nakikinig dito sa Guagua, Pampanga. More blessings DZS family. At last but not the least, hindi pa pala, meron pa palang tatlo. Si Albert Cubang, yan, kala ko last ka na Albert eh. Si Treblasi, mapagpalang hapon po, Master Junji, sa lahat ng kapapuri. Ang gaganda ng mga classic papuri, sarap pakinggan at sabayan, nakikinig po online. Kanyang Bible verse ay Psalm 145:18-19. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Bawat kailangan ng taong tapat ay may takot sa kanya. Kanyang tinutugon at kung nagigipit, hinahanap sila. Yan. Thank you for your Bible verse, Brother Albert Cubang. From Jessica Jeng, sabi niya, blessed afternoon po. Ang kanyang Bible verse ay John 16:32. A time is coming and in fact has come when you will be scattered, each to your own home. You will leave me all alone. Yet I am not alone, for my Father is with me. Okay, and last but not the least, ito totoo na. From Rosalinda Ohano Manzano, sa Diyos ang papuri, blessed afternoon, Maestro Junji. Kanyang Bible verse ay Joshua 1:9. Remember, I commanded you to be strong and brave. Don't be afraid because the Lord your God will be with you wherever you go. Napakaganda mga Bible verses. Talagang natutuwa ako lahat kayo nagpapadala na ng mga Bible verses. Kaya tuloy-tuloy lamang po ang padala ng mga verses na ito at pwede rin po kayong mag-request ng mga awitin at pwede rin po kayong magpapanalangin sa inyong mga prayer request. Okay, and with that, susundan na natin ng susunod, actually the last batch of songs sa ating Sarilika 3 album. tuloy-tuloy na tayo. Pero bago lahat, shoutout muli sa ating mga tagapakilig sa 702 DZAS, sa 1233 DYBS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, KR 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL, your positive choice. Ito, last four songs from the Sanalika album ng Dahil Kay Jesus, composer and singer Ricky Sanchez. Taus-pusong pasasalamat, Res Valdez, at ang umawit naman si Ati Maru Sepeda Javier. Pagbabalik, Cesar Aniceto, at ang umawit si Bobot Almasgo, if not mistaken, ang nag-areglo nito ay si Robert Moy. Kaibigan, Eddie Chan at Jonas Paras, at ang umawit si Brother Gene Lumba. At matapos dyan, kung may oras pa, susubukan natin magpatugtog pa ng ilang mga papuri at Waterwalk Records Collection songs. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: sama sa iyong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
3: Iginiit ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna na bahagi ng tinatawag na due diligence ang pag-alam ng local chief executive sa mahalagang transaksyon at ugnayan na may kinalaman sa mga public officials. Ito ay kaugnay ng pahayag ni Davao City Mayor Sebastian O. Baste Duterte na hindi umano niya alam na may business interest sa GenCorp Industries Incorporated ang kapatid na si Vice President Sara Duterte Carpio. Ang GenCorp ay nakakuha ng 19 na mga kontrata sa lokal na pamahalaan ng Davao City na nakakahalaga ng mahigit 33.2 million pesos. Sa sidelines ng impeachment trial, sinabi ni Attorney Capunan na bilang mayor dapat alam ng isang alkalde ang mga nangyayari o mga transaksyon dahil ito ay bahagi ng accountability ng isang public official. Sinabi rin ni Attorney Capunan na kung totoo mang hindi alam ni Mayor Duterte ang kaugnayan ng bisis sa GenCorp, maituturing anya itong pagkukulang sa kanyang bahagi. Dagdag ni Attorney Capunan, kung ipapaliwanag naman ni Mayor Duterte na mga tauhan lamang ang nag-aproba sa mga transaksyon, maaari naman itong magbukas ng usapin patungkol sa pananagutan ng isang leader sa mga desisyong ginagawa ng kanyang nasasakupan. Gayunman, sinabi ni Attorney Capunan na mahalagang hintayin ang magiging testimonya ni Mayor Duterte kapag humarap na siya bilang testigo sa impeachment trial, lalo na sa direct at cross-examination. Tinukoy naman ni Capunan bilang confession o pag-amin ni Mayor Duterte ang tungkol sa pagkakaroon ng mga kontratang na-secure ng GenCorp dahil ito ay may elemento ng conflict of interest. Samantala, hindi na bago kay Attorney Capunan ang pagpapalutang ni Mayor Duterte na ito ay isa na namang kaso ng political motivation. Anya, maraming beses nang tinanong kahit ang senator judges ang defense team para ipaliwanag ang panig ng bise, ngunit ang palaging sagot ay gagawin nila ito in due time. Sa susunod na linggo, inaasahan ang pagsalang ni Mayor Duterte sa witness stand sa impeachment trial kaugnay ng Article 2 ng Articles of Impeachment kasama ang alegasyon ng unexplained wealth ni Vice President Duterte Carpio. Samantala, ayaw namang pangunahan ni House Prosecutor Spokesman Attorney Jay Tolosa ang magiging desisyon ng impeachment court tungkol sa show cause order na inisyo sa kanila ni House Prosecutor Representative Terry Ridon. Giniit ni Tolosa na hindi naman sila lumabag sa sub judice rule. Umapila rin si Attorney Tolosa sa impeachment court ng patas na implementasyon ng sub judice rule at silipin din anya ang mga nakaraang pahayag ni VP Duterte Carpio. Heidi Bernardes Sampang, FEBC Network News, Senado.
4: Ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado, pag-uulat sa impeachment proceedings at kontekstong kailangan mong malaman. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
5: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan.

sa ating lahat. Ito ay Bible verse na talagang magpapaalala sa atin to not be afraid, kasi hindi natin kaya sa ating sarili. Pero kapag ang Panginoon ay nasa atin, Emmanuel, God is with us, kahit saan tayo pumunta, kahit saan man tayo maparoon, makakaasa tayo na ating Diyos ay kapiling sa lahat ng pagkakataon. Ni isang millisecond ay bibitawan niya tayo. Nandyan ang ating Panginoon para sa lahat ng pagkakataon. Hawakan natin very tightly ang promise na ito, dahil totoo ito, ito ay authentic, ito ay sabi ng ating Panginoon, hindi lamang kay Joshua, hindi lamang kay Moses, hindi lamang sa mga Israelita, kundi sa lahat ng kanyang mga anak. Yeah, napakagandang promise, hindi po ba? And with that, magpapaalam na po tayo. Bago tayo magpaalam, syempre gusto kong pasalamatan ating mga nakaagapay at katulong, at sila yung talagang nagpapaganda ng tunog ng ating programa, ang ating broadcast team sa Bukawi Transmitter side, Protech on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura, Regil Villena, at ating engineer on duty, JV Tabua. Yan, muli, sila po ay si Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura, Reggie Villena, at engineer on duty, JV Tabua. At syempre, ang ating kaibigan, producer, co-producer, at scriptwriter, and soon to be, yan, bride. Nabalitaan ko yun, medyo naduras ng konti. Ang ating kapatid na si Kayla Escalante. Ayan, napakagandang balita niya. Congratulations sa inyo, Kayla. Kung ano man yun ay, alam na nating lahat mga taga-FEBC yan. We are so happy for you and Aru, and God bless you, and we pray for the best for the both of you. At kung ano man yun, medyo cryptic ang asing message, ay basta, the Lord be with you and God bless your union. Yan. Hindi pa naman, pero meron ng promise of that by God's grace. Yan. Okay. At syempre, gusto ko ring batiin ang lahat ng mga sumapit sa kanilang kaarawan, sa kanilang mga anniversary. Pero ako, very special, gusto kong batiin ang aking isa sa mga, I call him anak, sa music industry, si Thyro Alfaro. Napakagaling na songwriter, singer, arranger, and producer. Ay, happy birthday sa iyo, anak, Thyro, and I'm very proud of you and very happy for you being not only a very good musician, but also a very good husband and father. Talagang God be with you and God bless you thoroughly more and more for having a good heart and a generous spirit and always kind. Yan. At isa pang barkada sa music industry, napakagaling ding producer at singer, si Rizo Chabel din. Happy birthday din sa'yo, brother, at pagpalain kayo ni Biv, at naway more music will come your way. Yan, mga musikong may kaarawan itong linggo na ito. God bless you and happy birthday, Rizo and Thyro. Medyo naka-rhyme pa, ano? And of course, di tayo magpapaalam kung hindi natin babatiin ang aking laging binabati. Nakakatuwa nga, dahil minsan nag-guest kami ni Mrs. sa isang napaka-importanting church na may pangalang Seeds. Yan, dyan sa Santa Maria, Bulacan. Sabi niya, nako, kami natutuwa kapag sinasabi mong favorite human being in the world. Yan, aking favorite human being in the world. My dear Anna, greeting you, and I just want to say I thank God for you and thank you for loving me back. And thank you for all the good things that we share together. I praise God for you. Yan, nasabi ko na rin, at ako'y natutuwa dahil may mga nakakapansin pala nun. Ayan, dahil ito'y totoo naman, galing sa puso. At muli, kayo po ay inaanyayahan namin na patuloy na makinig na mga papuring awitin, mga awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon. In fact, pwede itong meditation ninyo. Sabi nga ni Chuck Swindoll, hymns and gospel songs may very well be the next best thing to the Bible. Kaya pakinggan ang mga papuring awitin at maging inspirasyon. Awitin, pakinggan, at gamiting meditation sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Walang ibang sasapat kundi ang salita na ating Panginoon, na ito'y available sa mga papuring awitin. Muli po, ako si Junji Marcelo, at laging nagpapaalala sa inyong sa Diyos ang papuri.

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
1: Masayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAS. Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa mga taga-subaybay gamit po ang iba't ibang estasyon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Iba't ibang oras po yan mula Northern Luzon, NCR, Visayas, and Mindanao. At syempre, lahat po ng ating mga listeners na kasama po nating nag-aaral mula po sa ibang bansa gamit naman po ang mga internet platforms. Salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Sa ating pagtatalakay ngayon ay pag-uusapan natin yung Book of James. Alam niyo po, napakahalaga ng Book of James dahil ito pong aklat na ito ay nagbibigay linaw sa atin tungkol po sa pagiging praktikal ng pananampalataya. Ano, paminsan-minsan po ay masyado tayong natutuon sa mga katuruan na nawawala tayo dun sa practical side ng mga pinag-aaralan. So mahalaga po na maging balanse, no? Kasi hindi po masama, syempre, ang mag-aral, pero mahalagang tandaan na yung pong mga pinag-aaralan, lalong-lalo na tungkol sa pagiging mananampalataya, ay hindi po sa realm of ideas lamang. Ito po ay mga katotohanan na dapat po nagiging gabay sa ating araw-araw na pamumuhay. Kadalasan po ay pinagtatalunan yung relationship ng faith o pananampalataya at saka good works. Kaya nga kung inyong titingnan sa iba't ibang mga relihiyon, ang katuruan po tungkol dyan ay talagang makikita nyo halos nahahati sa dalawang bagay pero napakaraming mga stipulations. May mga nagsasabi po na para maligtas, merong mga gawa na kailangan gawin. Meron namang nagtuturo, kagaya po ng sinasaad sa Biblia, na ang kaligtasan po ay kaloob ng Diyos sa atin. Ngayon, kaya mahalagang linawin to dahil ang pinaka-importanting mensahe po ng Biblia ay walang iba kundi yung mensahe ng kaligtasan. Kung inyo pong mamarapating tingnan sa John chapter 20, verse 30 and 31. Ito po ang sinasabi, no? John 20, 30 and 31. The disciples saw Jesus do many other miraculous signs in addition to the ones recorded in this book. But these are written so that you may continue to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing in Him, you will have life by the power of His name. So kapansin-pansin po mula sa talata na marami pang mga sinulat ang ating Panginoon. Pero kung ano man po ang nasulat ay meron pong layunin. At yung nasulat na po ay sapat na para ipakilala sa atin na si Jesus nga ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa pamamagitan po ng pananampalataya sa Kanya ay magkakaroon po ng kaligtasan. Kaya dyan po umiikot yan eh. Kaya nga paminsan nakakalungkot, ano? Ang Biblia po kasi ay pwedeng maging source ng napakaraming information, pwedeng gamitin sa instruction, pwedeng gamitin for intervention, at marami pang iba. Bagamat lahat yan ay mahalaga. Pero wag nawa natin ma-miss yung pinaka-importante na ipinipresenta po sa atin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Ano po? Ngayon, kaya ko po nagamit yan bilang introduction dahil mahalagang maunawaan paano ba naliligtas. Yung word na religion, ang meaning po o ang original word ay religare, na ang meaning is to reconnect with God. So overall, generally speaking, ang mga relihiyon po ay merong layunin na tayo po ay i-reconnect sa Diyos. Ngayon, ang katanungan lang kung papaano ito mangyayari. Ngayon, para maintindihan po natin ang kaligtasan, mahalagang makita po natin ang ilang mga prinsipyo, no, para lubos nating maunawaan to. Una, mahalagang maunawaan po ang kasalanan. No? For us to understand the need for a Savior, ay kailangan maintindihan muna natin ano ba yung kasalanan, no, para ho makita natin ang pagiging tagapagligtas ni Jesus at maunawaan natin ang relevance nito sa ating buhay, kailangan muna nating maunawaan ano ba yung kasalanan. Naalala ko, nung ako po'y bago-bago pa lang sa pagbabahagi ng ebanghelyo, yung evangelism na tinatawag, yung isa pong naengkwentro ko, yung actually kauna-unahan yun, no, na formally ay binahaginan ko ng isang method ng gospel sharing, ang introduction ko po ay tungkol sa kasalanan, yung pagiging makasalanan ng tao. So tinanong ko siya, kayo ho ba'y naniniwala na ang tao makasalanan? Abay, ang sagot ho sa akin ay hindi daw. So ngayon, ang malaking katanungan, how do I proceed? Paano ako magpapatuloy? Ito ang isang tao na hindi kinikilala ang pagiging makasalanan. So ang mabigat na kasunod na tanong ay paano niyang makikita yung relevance ni Kristo sa kanyang buhay kung hindi niya makita ang kanyang pagiging makasalanan. Yan po ang isang problem, eh. Kaya mahalaga na ating maunawaan pagdating po sa pagkakaintindi sa kaligtasan, malaki po ang parte ng pagkakaunawa sa problema ng kasalanan. Dahil ang sabi ng iba, ang kaligtasan po ay maa-attain sa pamamagitan ng gawa. Meron naman nagsasabi na gawa at saka pananampalataya, at meron naman nagsasabi na pananampalataya lamang sa ginawa naman ni Jesus. Ngayon, depende po yan kung ano ang teaching nila pagdating po sa kasalanan. Kasi ang makikita po natin sa Bible, una, ang lahat po ay nagkasala. Okay? Ngayon, ang tanong, ano ba yung extent ng damage ng kasalanan? Ibig bang sabihin, pag sinabing ang lahat ay nagkasala, tayo ho ba ay incapacitated o wala na tayong magagawa para iligtas ang ating sarili? Ang pagiging makasalanan ba natin ay nangangahulugan na tayo po ay wala nang magagawa para tumulong o magdagdag doon sa kaligtasang pinagkakaloob sa atin? Oh, magandang pag-isipan, ano? Kasi nga, iba-iba ho ng teaching about sin. Kaya ang resulta, may nagsasabi, kailangang magsikap ka para maligtas ka. Sa Bible ho, napakaliwanag na ang lahat ay nagkasala at walang sino mang umabot sa pamantayan ng Diyos. So, ibig sabihin po nito, mga kapatid, kung magkukumparahan tayo sa isa't isa, pwedeng sabihin ng isa sa isa na mas mabait ako sa iyo. Well, kung yan ho ang tingin ninyo, maaari. Pero kung iisipin ninyo na dahil mas mabait kayo sa iba, maliligtas kayo, may problema ho tayo doon. Bakit? Dahil maliwanag pong sinasabi ng Biblia na wala pong umabot sa pamantayan ng Diyos. Kadalasan po, yung nasasabi nating mabait, dahil may sarili tayong ginagamit na pamantayan. I remember in one Bible study, several times, tinanong sa akin sa iba't ibang okasyon, paano pastor yung mga mababait, no, mabubuting tao? Well, ang problema po kasi dito sa katanungang ito, yung paggamit ng term na mabubuti o mababait, yan po ay sa pamantayan natin, eh. Ibig sabihin, maaari nga na tayo bilang tao humahanga sa iba na wala namang pagkakilala sa Panginoon, pero sa ating estima ay mabubuti, mababait. Yan po, sa sukatan natin yan. Kaya natin nasabing mabait o mabuti, ayon sa ating sariling pamantayan. Pero ang tanong po, sa pamantayan ng Diyos, ano nga ba? Ang sinasabi ng Biblia, walang umabot sa pamantayan ng Diyos. So, posible na merong mabait sa tingin, estima, pamantayan ng tao. Merong mabait kung ihahambing sa iba. Pero muli, babalik tayo dun sa ano ba ang pamantayan ng Diyos. At pag ang pinagbasihan po ay pamantayan ng Diyos, napakaliwanag pong sinasabi sa atin na walang umabot sa pamantayan na yon. Kaya nga, ang ibig sabihin po nito, kailangan natin lahat ng kaligtasan. Whether mas mabait ka sa iba, sa tingin mo, o mabait ka sangayon sa pamantayan mo, yung tinatawag na self-righteousness, ang bottom line sa standard o pamantayan ng Diyos, wala hong umabot. So dahil walang umabot, tayo pong lahat ay makasalanan. Dito po sa Galatians 2:21, ano, very familiar po sa marami yung Galatians chapter 2 verse 20. Pero itong Galatians 2:21 is very interesting, ano. Sabi niya rito, I do not treat the grace of God as meaningless, for if keeping the law could make us right with God, then there was no need for Christ to die. Pakinggan niyo maigi ha, yung bandang dulo. For if keeping the law could make us right with God, then there was no need for Christ to die. Kung tayo pala ay maliligtas sa pamamagitan po ng pagsasakatuparan ng batas na binigay ng Panginoon, ay hindi na ho kailangang mamatay si Kristo. So ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kung tayo po ay maliligtas sa pamamagitan ng sarili nating gawa at kaya nating pagsikapan to, bakit nga kailangang ipadala pa si Kristo? Ang pagpapadala kay Kristo ay pagpapakita na wala pong ibang paraan sa kaligtasan. Ito po ay pagpapakita na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya nga ang tawag sa kanya ay tagapagligtas. Ibig sabihin po ay siya ang gumawa o gagawa ng isang bagay para sa atin. Importante yun eh, no? Kaya nga ho, ang sinasabi ng Biblia, tayo po'y makasalanan. Hindi lang yun eh, ang paliwanag po sa atin sa Ephesians chapter 2, no? Yung unang mga bahagi. Pinapaliwanag na yung disobedience natin, yung ating pagsuway, ito po ay bunga ng pagkakaroon ng sinful nature. So in other words, ang problema natin, hindi lang sa makasalanan ho tayo, ang problema natin, nagtataglay po tayo ng sinful nature. Ang ibig sabihin niyan, kaya tayo gumagawa ng mali dahil likas sa atin ang pagiging makasalanan. So, in other words, mas malalim ang problema natin. Hindi lang po yung problema na may nagawa kang pagkakamali at one point in time. Ang malaking pagkakamali po ay isipin na meron lang tayong mali na nagawa. Ang reality po ay makasalanan tayo dahil meron tayong sinful nature. So, pag maliwanag sa atin, lahat nagkasala. Maliwanag sa atin na hindi tayo umabot sa pamantayan ng Diyos. Maliwanag sa atin na wala ho tayong magagawa para iligtas ang ating sarili dahil sabi nga ng talata, kung kaya pala naman, bakit kailangan ipadala si Kristo? So, ibig sabihin, wala talaga tayong magagawa at dahil wala tayong magagawa, hindi pwedeng maligtas sa pamamagitan ng gawa dahil wala nga tayong pwedeng gawin para magdulot ng kaligtasan. May kakayahan ba tayong gumawa ng mabuti? Well, again, we have to define ano ba yung kabutihan. Pero kung may kakayahan, baka meron. Pero ang tanong kasi dito, hindi yung kakayahan . Kasapatan. Okay? Ito bang gagawin nating kabutihan ay sasapat. At maliwanag po na hindi sasapat ito. At dahil hindi ito sasapat, hindi ho ito pwedeng gamiting basihan ng kaligtasan. Kaya pagka ho hindi maliwanag ang pagkakaintindi natin sa kasalanan, yung ating pagtingin sa pangangailangan natin sa isang tagapagligtas, mababago rin . Dahil baka i-assume natin na kaya tayo maliligtas dahil sa ating kabaitan, kabutihan, sa ating sariling mga pagsisikap. Muli, lilinawin natin, hindi po yun ang pagbabasihan. Kaya maliwanag po na wala tayong kapasidad. Lahat tayo hindi umabot sa pamantayan at kailangan natin ng tagapagligtas. Yan po ang maliwanag dyan. So, kung kayo po'y nag-iisip na ang kaligtasan, syempre, by works yan, eh, maliwanag ang sabi ng Biblia, walang umabot sa pamantayan ng Diyos. Ito pa, sa Ephesians chapter 2, no, verse 8 hanggang verse 10, ito po ay isa ring pagpapaliwanag sa relationship ng mabuting gawa at saka ng ating pananampalataya. No? Sabi ho rito, Ephesians chapter 2, verse 8 to verse 10, God saved you by His grace when you believed, and you cannot take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. So mula po sa talata ay pinapaliwanag sa atin na ang pagkakaligtas po natin is because of God's grace, because of who God is. He is gracious, not because of who we are, because we are sinners. At ito po ay dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa ginawa ni Jesus, ito po ay isang kaloob, hindi isang bagay na pinagsikapan. Kaya sa verse 9, ang sabi ron, salvation is not a reward for the good things we have done. Kung tayo po ay nakatanggap ng kaligtasan, hindi po ito dahil ang bait-bait mo o naabot mo yung pamantayan. Ito po ay kaloob na nagmumula sa Diyos. It is a gift from God. Kaya nga wala hong dapat ipagmalaki ang sino man. Ngayon, sinasabi niya sa atin sa verse 10, matapos pong magkaroon ng kaligtasan, ito ngayon ang mabuting gawa. So, ang sabi ng verse 10, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. So, dahil tayo po ay naligtas na kung tinanggap niyo si Jesus, diyan papasok ngayon yung paggagawa ng mabuti. Ibig sabihin, makagagawa na ho tayo ng mabuti, hindi para maligtas, kundi bilang bunga ng kaligtasan. No? We don't do good works for us to be saved, pero yung good works po is a product of salvation. So good works do not produce salvation, salvation produces good works. So yan po ang marapat nating tandaan. Kaya napaka-importante nito dahil yun nga eh, even nung time ni Jesus, mapapansin mo, talagang ang malaking problema po ay yung mga tao na kung tawagin ay self-righteous. Kung oobserbahan nyo nga sa earthly ministry ng Panginoon, hindi ba't yung lagi niyang kasama yung mga tinatawag ng society na mga sinners, no? Labeled as sinners. Itong mga taong ito kasi wala na silang struggle na tanggapin eh, na sila'y makasalanan dahil maliwanag sa kanila yun eh. Wala na ho silang problemang isipin na sila po ay masama. Bakit? Alam nila yun eh at pinagdidikdikan po ng lipunan sa kanila na makasalanan sila. So ibig sabihin, klarong-klaro sa kanila yan. Wala silang ano dyan, wala silang problema dyan. Tanggap nila yan. At yung pagtanggap nila ng kanilang pagiging makasalanan, yun ang naging daan para makita nila na may pag-asa dahil ang kaligtasan galing kay Jesus. Ang mga nag-aklas, gumawa at kumilos para si Jesus po ay makulong at mapaku sa krus. Sino itong mga ito? Ito po yung mga tao na self-righteous. Offend na offend sila kay Jesus dahil tinawag silang mga makasalanan. Kasi in-expose ang pagiging makasalanan nila. Sabi nga ng Panginoon sa mga Pariseo, no? You clean the outside of the cup and dish, but inside it is filthy. Nilinisan nyo yung labas, pero yung loob ay punong-puno ng kasalanan at kabulukan. So, nangangahulugan, mga kapatid, na pag talagang hindi natin makita yung ating pagiging makasalanan, eh hindi natin makikita kung ano pa ang puwang ni Jesus sa ating buhay. We will never see Him as a Savior. We will never see the need for Him to save us. Yan po ang problema eh. Kaya napakahalaga na talagang babalikan natin yung doctrine of sin, ano? Kasi talaga namang yan ang umpisa eh. Kailangan makita natin yung problema para malaman natin kung bakit yun ang solusyon na pinrovide. Aba, isipin mo nga naman, kung tayo po'y maliligtas sa kabaitan, di sana'y sinabi na lang ng Diyos, bakit ko pa ipadadala yung aking anak, magpakabait na lang kayo, para maligtas kayo. Eh, hindi nga eh. Kaya nga pinadala si Jesus para ipakita yung pagiging makasalanan. And many times in the teachings of Jesus, niliwanag niya yung kasalanan eh. Bakit? Kasi ang akala ng iba, yung mga kung tawagin ay self-righteous, dahil nasusunod nila ang malaking bahagi ng kautusan and they had their own interpretation of the law. Eh, ni-reveal ng Panginoon, hindi lang yung pangangalo niya, hindi yung akto lang, kundi yung pagkakaroon ng maling isip. Eh, pangangalo niya na yon. Kung sa isip mo, napatay mo na, edi pinatay mo na nga. So in other words, you are guilty of that. Kaya sinasabi ng Panginoon to para ibaon yung kaisipan na makasalanan. Kailangan natin ang tagapagligtas. Kaya yan po ang derechahang nilalantad ng Panginoon sa tao. Makasalanan tayo. Kaya ang tao na hindi matanggap ito, hindi makita ito, eh sadly, sila po yung mga taong bulag din sa kaligtasan. Gawa nga ng, if you do not see your problem, you will never see the need for a solution. So yun po ang starting point doon. Isa po sa mahalagang maliwanagan ay yung doctrine of sin para makita natin yung pangangailangan sa isang tagapagligtas. Pangalawa, yung doktrina ng tagapagligtas. Sino ba ang tagapagligtas? Ano ba ang kanyang ginawa? Pag atin hong sinabi na ang kaligtasan ay kailangan nating dagdagan ng sarili nating gawa, ang implication nito mabigat. Bakit? Dahil para na rin nating sinabi na Panginoon, yung ginawa mo hindi sapat, kailangan kong dagdagan. So in essence, we are declaring that what God did is insufficient. So ang tanong ngayon, yung bang ginawa ni Jesus ay insufficient? Kaya kailangan mong dagdagan ng gawa mo para maligtas ka? Kung sinasabi mong sufficient yon, eh bakit ka gagawa pa? Di ba? So, ibig sabihin, pati yung doktrina tungkol kay Jesus, apektado yon. Kaya kung sinasabi mong ikaw ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at kabutihang gawa, yung bang mixture ng dalawa, eh para mo na rin ang dineclare na si Jesus po ay hindi sapat sa kanyang pag-aalay. So kasama dyan, magiging issue dyan yung sufficiency of the sacrifice of Jesus. Hindi ba talaga sapat o sapat ba? So pag nakita ho nating sapat ito, naroon ang ating pagkakaroon ng pagtatalaga ng ating buhay para tanggapin siya sa ating buhay. Kaya yung again, going back to the book of James, kaya ko po nabanggit yung kaligtasan dahil isa po talaga sa binibigyang diin sa book of James ay yung relationship ng faith and works. Para po kay James, very practical, kung meron kang pananampalataya, kailangan may ebidensya yan. Hindi niya sinasabi na faith plus works equals salvation. Hindi ganon ang kanyang sinabi. Ang gusto niyang ituro, kung meron kang tunay na pananampalataya, ano po ang manifestation or evidence nito sa ating gawa? Yan po ang magandang makita, maintindihan, at maunawaan. So, sana po mga kapatid, itong ating pag-aaral ay nagbigay linaw sa atin. At samahan niyo po ako sa mga pag-aaral pa, same time, dito po sa ating istasyon na ito, upang lubos nating maunawaan ang biyaya po ng kaligtasan, aaralin natin ang ugnayan ng gawa at ng pananampalataya. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Sama-sama po tayong manalangin para po sa ating bayan. Dakilang Diyos, sa oras nito kami po ay patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan para po sa bawat isa amin. Salamat po sa pagpapala sa bayang ito, Panginoon, na iyo pong ibinigay para sa amin, para dahil punong-puno ng mga kayamanan, punong-puno ng mga likas na yaman, O Diyos. At sa lahat ng ito, Panginoon, dalangin namin na nawa ito, O Diyos, ay patuloy naming mahalin, gamitin ng naayon sa nais mo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kami bigyan ng puso na mapagmahal sa aming bayan, na ipagmamalaki ang aming bayan, Panginoon. Anuman, O Diyos, ang mga suliranin, anuman ang mga pangyayari, anuman ang mga kaguluhan ay naroon, ilagay mo sa aming puso, O Diyos, ang pagmamahal sa aming pong bayan, ng bayan ng Pilipinas na ipong inigay sa amin. Pag-isahin mo ang aming puso, O Diyos, upang paano mapaunlad ang bayan, Panginoon, kung saan mo kami inilalagay, anuman ang estado namin sa buhay. Mamuhay kami na may integridad, mamuhay ng may pagkakaisa, mamuhay, O Diyos, na may pananampalataya sa inyo, na maging isang mabuting Pilipinong Kristiyano, nagsusulong ng kapayapaan, nagsusulong ng kabutihan, nagsusulong ng pagkakaisa at integridad. Panginoon, dalangin namin, tulungan mo ang aming pong mga leaders sa iba't ibang sangay ng gobyerno na magkaisa ang kalang isipan kung paano maging tapat sa paglilingkod at isipin ang ikabubuti ng bayan at lalo na, Panginoon, ang mga naghihirap, mga pangunahing pangailangan ng pagkain, tahanan, tubig, mga basic needs sa araw-araw, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, bigyan mo sila ng sapat na karunungan sa mga desisyon. Nawa ang iyong banal na salita maging gabay nila sa bawat araw, Panginoon. Dalangin din namin ang bawat komunidad, ang bawat tahanan na kung saan sila nabibilang, ikaw, Panginoon, ang maglagay sa kanilang mga puso kung paano rin sila magiging bahagi sa pag-unlad ng bayan po namin at ng bawat komunidad at bawat pamilya. Panginoon, dalangin namin na naway patuloy mong bigyan ng masigasig na puso ang bawat isa, anuman ang mga hamon sa amin pong bayang Pilipinas. Anuman, Panginoon, ang mga nangyayari, anuman, O Diyos, ang mga bagay na nakikita at narinig, Panginoon, nawa, O Diyos, ang iyo pong banal na espiritu ang siyang magbigay ng kahinahunan, pag-unawa at matibay na panampalataya na ikaw, Panginoon, ay may magandang plano at nais at patuloy na nagiging bahagi sa amin pong pag-unlad. Panginoon, sa naway bigyan mo kami ng puso na sama-samang lumalakad para po sa ikabubuti ng bawat isa at para po sa ikaunlad ng buhay ng bawat isa. Kung paano, O Diyos, na ikaw ay nagbigay ng awa at habag at tunay naglingkod, gayon din po ang iyo pong iilagay sa aming mga puso at sa aming buhay. Panginoon, pagpalain mo po ang aming bayang Pilipinas, pagpalain mo po ang buhay ng bawat mamamayan, pagpalain mo ang mga leaders, O Diyos, ng aming pong bayan. Ikaw nawa, O Diyos, ang patuloy maitaas. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na papurihan at mabigyan ng kasiyahan. Salamat, O Diyos. Patuloy naming itinataas ang lahat ng ito sa inyo, ang pagpapala sa bayan, Panginoon. Natas namin ito sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Para sa mga nasa mataas na paaralan at sa mga nasa kolehiyo, ang pagsisinungaling, pandaraya at pagnanakaw ay mga bagay na naging katanggap-tanggap sa panahong ito. Ito ay ayon kay Ralph Wexler. Ayon sa pagsasaliksik, 61% ng mga nasa mataas na paaralan at 32% ng mga nasa kolehiyong estudyante ang umamin na nandaraya o nangongodiko sa mga pagsusulit. 33% sa mga nasa mataas na paaralan at 16% sa kolehiyo ang naitala na nagnakaw ng isang bagay sa nakaraang taon. At 16% sa mataas na paaralan at 32% sa kolehiyo ang umamin na nagsinungaling sa kanilang mga salaysay sa paghahanap ng trabaho. Hindi naging magandang larawang ito para sa mga kabataan. Parang sinasabi nito na sila ay hindi mapagkakatiwalaan. Noong kapanahunan ni Hob ay may isang tao na nagngangalang Ileo. Sa aking palagay ay isa siyang kabataan. Kinilala niya ang kanyang kalagayan subalit hindi itong naging hadlang upang sabihin niya ang kanyang kaisipan tungkol sa mga pangyayari sa buhay ni Hob. Bagamat bata, ay anong mensahe ang ating makukuha sa kanyang buhay? Tunghayan po natin ito sa mensahe na matatagpuan sa Hob Kabanata 32. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Hob, Kabanatang 32. Simulan po natin sa una hanggang 18 talata. Ito po ay may kinalaman sa talumpati ni Eloy. May mga taong nakatayo sa paligid na nakikinig sa usapan ng mga lalaki. Nang natapos si Hob sa kanyang pahayag, isa sa mga nakinig ay si Eloy, ang kumuha ng panahon at ang Diyos na ang namagitan sa talakayan. Sa panahong ito, isang bagyo ang namumuo sa paligid. At noong sumapit ang pagtatapos ng pagpapahayag ni Eloy, dumating ang unos sa grupo at nagtakbuhan ang lahat upang sumilong. Si Hob lamang ang naiwan sa gitna ng ulan at iyon ang panahon na nangusap ang Diyos sa kanya. Ngayon ay tapos na ang tatlong kaibigan ni Hob. Lumayo na sila sa wakas. Nakahinga ako ng maluwag. Nagpapasalamat ako dahil tapos na silang mag-usap at umaasa akong umuwi na sila. Sa kanilang mga pag-uusap ay nanaig si Hob sa talakayan. Subalit hindi roon natatapos ang usapan sapagkat may kabataang lalaki na dumating. Hindi man lang siya nagsalita di tulad ng pangkaraniwan sa isang kabataan na tulad niya, ngunit nabanag sa kanya ang katalinuhang taglay. Sa unang talata ay ganito po ang sinabi. Sa gayoy, ang tatlong lalaking ito'y nagsitigil ng pagsagot kay Hob, sapagkat siya'y matuwid sa kanyang sariling paningin. Yan ang totoo. Si Hob ay totoong matuwid ayon sa kanya. Ang tatlong magkakaibigan ay hindi na nagawang sumagot kay Hob. Hindi nila nakayang tugunan ang kanilang kaibigan sa kabila ng kanilang mga paliwanag at karunungan. Ang mga sinabi ni Eliphaz ay nababatay ayon sa karanasan. Si Sofar ang masunurin sa mga batas. Si Bildad naman ang naglagay ng lahat ng kanyang katuwiran sa ilalim ng kapangyarihan ng tao. Wala isa man sa kanila ang nakapagbigay ng kalutasan sa kalagayan ni Hob. Marami silang sinabi na totoo. Maraming katotohanan ang nabanggit. Ngunit walang nakasagot sa suliranin ni Hob. Hanggang sa katapusan ay nanatiling nanindigan si Hob na matuwid siya at walang kasalanan, di tulad ng ipinaparatang sa kanya ng kanyang mga kaibigan. May kahalagahan ang usaping ito. Mahalagang makita natin na sa tuwing may dalawang grupo na din nagkakasundo sa mga usapan, walang unawa ang magaganap, malibang ang bawat panig ay magpakumbaba. Sa loob o sa labas man ng iglesia, marami tayong matatagpuang mapagmataas at madalas na ito ang dahilan ng malaki nating mga problema sa kasalukuyan. Si Hob ay mapagmataas. Kadalasan na siya ang magagalitin at madaling mag-init at ganun din ang kanyang mga kaibigan. Niminsan hindi sila dumating sa punto ng pagkakaunawaan at pagkakasundo. Sa aklat ng Hebreos, Kabanatang 12, talatang 14 ay ganito po ang sinasabi. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo at magkaroon ng kapayapaan sa kapwa, sapagkat hindi nyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamuhay ng ganito. Sa aking palagay, dapat nating sabihin sa mga kaibigan ni Hope na kaya wala silang matagpo ang sagot ay hindi nila talagang alam kung ano ang kanilang isasagot. Ang Diyos lamang ang may katugunan sa isang matuwid na tao. Malalaman po natin sa wakas, may sagot na ang Diyos kay Hope. Makakatagpo na ng katugunan ang mapagmatigas niyang puso. Ngunit hindi mula sa Diyos at ang mga kaibigan ni Hope ay walang magawa para sa kanya. Ngayon si Eloy ay papasok na sa usapan. Wala siyang kasagutan kay Hope. Ngunit siya ay higit na nakalapit kaysa ibang nagtangka. At sa aking palagay ay inihanda niya ang daan para sa Diyos upang makapasok na dala ang kasagutan para kay Hope. Dahil dito, ang Diyos ay makapagbibigay kay Hope ng ilang pagbabalita mula sa himpilan na ang lahat ng sa atin ay nangangailangan nito. Pansinin po natin na si Eloy ay isang Bus City, lahi mula sa Bus. Sangayon po sa sinasabi sa aklat ng Henesis kabanatang 22 talatang 21. Patunay na siya ay galing sa tribo ng mga Arabo. Sa ikalawang talata ng 32 kabanata sa aklat ng Hope ay ganito po naman ang sinasabi. Nang magkagayoy, nag-alab ang puot ni Eloy na anak ni Barakel na Busita na angkan ni Ram. Laban kay Hope ay nag-alab ang kanyang puot sapagkat siya ay nagpapanggap na ganap sa Diyos. Nagsasalita si Eloy dahil siya ay galit. Sa dalawang kadahilanan, inubos ni Hope ang kanyang panahon sa pagtatanggol sa kanyang sarili kaysa Diyos. Tahasan niyang sinabi na mali ang Diyos, nagkamali siya sa akin. Ito ang nagpapaalab sa galit ni Eloy. Sa ikatlong talata, ganito po naman ang ating mababasa. Laban din naman sa kanyang tatlong kaibigan ay nag-alab ang kaniyang puot sapagkat sila'y hindi nakasumpong ng sagot at gayunman ay nahatulan si Hope. Ito ang pangalawang dahilan ng galit ni Eloy. Hindi nakapagbigay ng kalutasan ang mga kaibigan ni Hope at sinisisi pa nila ito. Sa talatang 4 ay ganito po naman ang sinasabi. Si Eloy nga ay naghintay upang magsalita kay Hope sapagkat sila'y matanda kaysa kanya. Malinaw na ang mga bagay noong unang panahon, iba sa panahon ngayon. Ang isang makabagong kabataan kaagad na sumasabat sa usapan. Sa ating lugar, madalas ang mas nabibigyan ng pansin ay ang bunso. Lagi silang nasa gitna ng pag-uusap. Kung bagay sila ang bida, hindi natin siya napapansin kaysa iba at hindi ko tiyak kung ito nga ay mabuti. Sa 5 talata ng 22 kabanata sa aklat ni Hope ay ganito po naman ang sinasabi. At nang makita ni Eloy na walang kasagutan sa bibig ng tatlong lalaking ito, ay nag-alab ang kaniyang puot. Naghintay si Eloy. Inisip niya na dapat ang mas matatandang ito ay may naisip ng mabuting pamamaraan. Sabi ng isang batang pastor, naalala ko nung ako'y batang pastor pa lamang. Ako'y takot na takot sa mga Amerikano na nasa kongregasyon. Sapagkat sa aking pakiwari, sila ay napakarami ng nalalaman, maring higit sa aking kaalaman. Gayunman, aking natutunan na ang haba ng panahon nang pamumuhay ay hindi laging nagpapatunay na maraming kaalaman. Sa talatang 6-7 ay ganito po naman ang sinasabi. At si Eloy na anak ni Barakel na Bakuta ay sumagot at nagsabi, ako'y bata at kayo'y totoong matatanda. Kaya't ako'y nagpakapigil at hindi ako nangahas magpatalasta sa inyo ng aking haka.

Gawa ng mga nagsasalita at ang karamihan ng mga taon ay mga tuturo ng karunungan, ngunit may espiritu sa tao at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbigay sa kanila ng unawa. Si Ilo ay walang taglay ng pagkakaroon ng banal na espiritu na tulad ng mga mananampalataya ngayon. Malinaw sa lumang tipahan na ang banal na espiritu ay hindi naninirahan sa mga mananampalataya, ngunit siya ay pumapasok sa mga tao na pinili upang gampanan ang isang tungkulin. Halimbawa, si Bezalel ay napuspos ng Espiritu ng Diyos sangayon sa nasusulat sa Aklat ng Exodus, Kabanatang 31, ikalawa't ikatlong talata, na kung saan siya ay nagbigay ng kakayahan at katalinuhan na gumawa ng talaan ng mga kagamitan para sa tabernakulo. Ang Espiritu ng Diyos ay dumarating sa mga tao sa lumang tipan na nalangin si David. Sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 51, talatang 11, ay nagpahiwatig na ang banal na Espiritu ay umalis sa isang mananampalataya na tulad ni David. Walang katuruan sa lumang tipan ng Espiritu ng Diyos ay nanirahan sa mga tao. Talastas ni Eloy na ang pagkasi ng makapangyarihan ang nagbibigay unawa sa tao. Ang ibig pong sabihin nito ay may iisa lamang na may kapangyarihan at walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ganito po naman ang nasusulat sa 9 na talata. Hindi ang dakila ang siyang pantas, ni ang matandaman ang siyang nakakaunawa ng kahatulan. Ang pagkasi ng makapangyarihan ang nagbibigay sa kanila ng unawa. Kanyang talastas na ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng kasagutan sa problema ni Job. Inihanda ni Eloy ang daan para sa kasagutan ng Diyos. Kahit na sa kanyang sarili mismo ay wala siyang kasagutan, batid din niya ang ibang mga lalaki ay wala ring maisasagot. Ngayon ay basahin naman po natin ang nasusulat sa 10-12 talata ng Kabanatang 32 sa Aklat ni Job. Kaya't aking sinabi, dinggin din niyo ako, akin namang ipakikilala ang aking haka. Narito aking hinintay ang inyong mga salita, aking dininig ang inyong mga pangangatwiran, samantalang kayo'y naghahagilap ng masasabi. Oo, aking inuulinig kayo at narito, walang isang makahihikayat kay Job o sa inyo'y may makasasagot sa kanyang mga salita. Ito ang malinaw na patutuo ni Eloy. Sa talatang 13, ganito po naman ang sinasabi. Magbawa nga kayo, baka kayo'y magsabi, kami ay nakasumpong ng karunungan. Madadaig ng Diyos siya, hindi ng tao. Si Eloy ay naguguluhan sapagkat alam niya na ang mga taong ito ang dapat na nagbigay ng kasagutan para kay Job. Naguguluhan siya dahil si Job ay nagpapatunay ng kanyang pagkamatwid at sa puntong ito si Job ay taas noo at may tiwala sa sarili. Ngayon, ang tunay na kalagayan ni Job ay nahihirapan. Para bang siya ay nakipagbugbugan ng husto kay Satanas. Bagamat katatapos lang ng kanyang pakikipagbaka sa kanyang mga kaibigan, matindi ang hirap na dinanas ni Job at walang pag-aalinlangan sa bagay na ito. Ngunit ang pagsisisi ay nagmumula sa kalaoban ng tao. Ito ay naunawaan ni David sangayon sa sinasabi sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 51, talatang 16, na ganito po ang sinasabi. Ang handog ko o Diyos na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Si Job ay bubog sarado na, ngunit hindi pa rin siya sumusuko. Gayunman, ang Diyos ay hindi patapos sa kanya. Ang Diyos lamang ang makakasagot tungkol sa pagmamatwid, pagyayabang at pagmamataas ni Job. Minsan ay may mga taong lumapit sa isang pastor na nagsasabi, meron akong anak na lalaki na nagtapos sa kolehiyo. Ang sabi niya ay alam na raw niya ang lahat. Paano ko sasagutin ng ganoong kaisipan? Ang sagot ay nasa Diyos lamang.
kaya niyang harapin ang katulad ng

0: batang ito na akala niya ay alam na niya ang lahat. Sa oras na ako at ikaw ay naging mapagmatwid, makakasigurado tayo ng isang bagay. Tayo ay susubukin ng Diyos. Tayo ay kanyang pahihirapan. Dapat ganoon ang gawain ng Diyos sa atin. Hindi nararapat lang na madama natin ang paghihirap upang matauhan tayo sa ating kasalanan at tayo ay magpakumbaba. At ang pagpapakumbaba, yan ay naipamalas sa buhay ni Juan Wesley. Merong nakakatuwang maliit na pangyayari tungkol sa kanyang kababahan ng loob. Ito ay nangyari noong si Wesley ay tumawid sa isang makitid na tulay. Nakasalubong niya ang isang kaaway sa mismong gitna ng tulay. Imposible ang makalagpas at ang kanyang kaaway ay nanindigan sa kanyang lugar at nagsabi, "Hindi ko papayagang lumagpas ang isang asno." Sandaling tumingin si Wesley sa kanya at sumagot siya, "Kung gayon, ako ay laging nagpaparaya." At siya'y umatras sa maliit na tulay upang bigyang daan ang taong ito. Sa palagay ko, ito ang pinakamagaling na sagot sa mga pagkakataong yon. Hindi lahat ng tao ay papayag na umatras, ngunit nagawa ni Wesley. Kung aking pag-iisipan, ang tunay na pagpapakumbaba, naisip ko ang pagsisisi ni Horatius Bonar. Sinabi niya, "Lumapit ako sa Diyos upang pagsisihan ang aking panlalamig, ang aking pagkukulang at aking pagyayabang. At pagkatapos ko, ako'y muling bumalik sa Diyos upang pagsisihan ang aking pagsisisi." Kaibigan, ang tunay na pagpakumbaba ay ang pagsisihan ang iyong pagsisisi. Madalas para sa atin na ipagyabang ang ating mga pagsisisi. Sa talatang 16 at 17 ng 32 kabanata sa aklat ni Hob ay ganito po naman ang sinasabi. Inaasahan ni Eloy na itutuloy ng mga kaibigan ni Hob ang pakikipagtalo. At ako ba'y maghihintay sapagkat sila'y hindi nagsasalita? Sapagkat sila'y nangakatigil at hindi na magsisisagot? Ako na may sasagot ng ganang akin. Akin namang ipakikilala ang aking haka. Marahil ay masasabi po natin na si Eloy ay may akda ng aklat ng Hob. Pansinin po natin ang mga ginamit niyang salita. Ako, sa tuwing magbibigay siya ng paliwanag at lumalabas na siya ang nagsusulat ng aklat. Sa talatang 18, ganito po naman ang sinasabi. Sapagkat ako'y puspos ng mga salita, ang diwa na sumasalob ay pumipigil sa akin. Ipinahayag niya ito na siya ay pinipigilan ng magsalita. Gusto pa niyang magsalita, ngunit hindi na siya pinahintulutan. Malino na hinahadlangan siya ng Espiritu ng Diyos. Nakakalungkot na marami sa atin ang mapagmataas. Tayo ay maramdamin at mapilit. Tayo ay madaling mapikon. Tayo ay laging handa sa pagtatanggol sa ating pagiging matuwid. At ayaw natin na tayo ay pinagsasabihan. Wala sa atin ang pumipili ng mga salita. Tayo ay magaspang magsalita at walang pakundangan. Pinagmamalaki natin ang ating mga karanasan tulad ni Eliphaz. Ipinagyabang natin ang lahat katulad ni Zophar. Ating pinagmamalaki ang kapangyarihan ng tao tulad ni Belgal. Hindi natin ipinakita ang presensya at ang kaisipan ni Kristo sa ating buhay. Alalahanin natin ang sinasabi sa aklat ng Kawikaan, talatang 15, una at ikalawang talata at gayon sa ikaapat na talata. Ang malumay na sagot ay nakapapawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Ang dila ng maiunawa ay nagbubunga ng kahalaman, ngunit ang ibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang mahayap na pangungusap ay masakit sa kalooban. Marami sa atin ang nakakalimot sa ibig sabihin ng mga talatang ito na sinabi ni Haring Solomon. Pagpalain po ng Diyos ang ating pagbubulay at pag-aaral sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Ngayon, dakilang Ama, kami po'y lumalapit sa iyo. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sapagkat ikaw ang Diyos ng pag-ibig, ikaw ang Diyos ng pagmamahal, ikaw ang Diyos na nakakaunawa ng lahat, ikaw ang makapangyarihan. Nalalaman mo at batid mo, Panginoon Diyos, ang iniisip ng iyong mga anak. At sa oras na ito, Panginoon, kami po'y dumudulog sa iyo, Ama. Itinataas namin sa iyo ang mga nakikinig ng iyong salita sa oras na ito. Marahil ay naroon sila sa kabundukan, marahil ay naroon sila sa karagatan, o na nga sa bilangguan o sa pagamutan, nawawalan sila ng pag-asa. Panginoong Diyos, sa oras na ito, idinadalangin ko po sila. Sila ay iyong akayin. Dalhin sila sa mataas na lugar upang makita kanila, Panginoong Diyos, at gayon din maunawaan nilang iyong mga salita. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid na merong mga dinaramdam sa oras na ito. Sila po itinatas ko sa iyong mga kamay. Gayon din po, Panginoong Diyos, ang aming bansa. Mangusap ka, Panginoong Diyos, mamagitan ka, Panginoon, upang magkaroon ng kapayapaan. Kami po ay umaasa at nananalig ng lahat ng ito'y gagawin mo sapagkat hinihiling po namin ang lahat sa banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: It affirms what I know, that God never changes. He's the only one you can count on to be the same. When we change and that change affects our relationship to Him, there will be consequences, but it's not God changing.
3: Dr. David Jeremiah continues his series, Jonah, the Runaway Prophet, next time on Turning Point.
4: Ako po si Pastor Jim Villafuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo upang itaas ang aming mga kababayan, mga mahal sa buhay o kakilala na ngayon ay tumaraan sa pagsubok ng buhay kung saan sila ay nakakaranas ng mental or emotional stress or depression. Ang dalangin ko po, Panginoon, na patuloy ka pong mangusap sa kanila. Patuloy mo pong yakapin ang bawat isa sa kanila. Iparamdam mo po sa kanila na hindi mo sila iiwan at hindi mo sila pababayaan. Naway, o Diyos, sa kanilang dinaraanan ngayon, matagpuan po nila ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos na siyang gagabay sa kanila sa tamang pagdedesisyon ng buhay. Patuloy po namin silang ipagkakatiwala, Panginoon, sa iyong mga kamay dahil alam niyo po ang higit sa anumang kaya namin gawin, ang magagawa mo po sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen.
5: Hi! Bakit naman ganon?
6: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
5: Wala po, Mami.
6: Nagugutom ka na ba?
5: Hindi po, busog po ako.
6: Eh, anong iniisip mo?
5: Naiinip po kasi ako, Mami.
6: Saan ka naiinip?
5: Kasi po, nagpray ako sa Lord. Gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako. Eh, bukas magsa-7 na ako. Wala pa rin yung baby brother.
6: Ah...
5: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
6: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
5: Bakit iba-iba po?
6: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
5: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
6: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin, Yes, no, or wait man ang sagot ni God, tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
1: Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching, so we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14, verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.
0: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
2: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concerns

Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.

0: Katulad ng utos ng Apostol Pablo para sa mga taga-Kolosas, tayo rin ay inuutusan na huwag nating hahayaang tayo ay husgahan ninuman at tanggalan ng karapatang makatanggap ng makalangit na gantimpala sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pekeng pamantayang inimbento ng tao. Si Kristo lamang ang ating kailangan upang maligtas, at siya rin lamang ang ating kailangan upang maranasan natin ang lahat ng gantimpala sa langit. Diyan po nagwawakas ang mensaheng, "Don't let anyone disqualify you for not having mystical experiences."
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: He tried to be a missionary, but as it turned out, he himself wasn't a Christian. Not yet. But later he'd write more than 6,000 hymns, songs you know and sing today. I'm David Wolin. Join me on the next Haven Today for a series called The Story Behind the Song.
4: Ako po si Pastor Jun from Equipers Church. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito, nilalapit po namin sa panalangin ang patuloy na pagsugpo sa human and sex trafficking sa aming bansa. Maraming buhay ang sinisira nito. Ang karapatang maging malaya ay ninanakaw sa bawat tao na binibenta para lang sa pansariling kapakanan lamang. Pinapanalangin po namin na iligtas mo ang mga naging mga biktima ng human at sex trafficking. Muling maibalik sa kanila ang karapatang mabuhay na marangal at malaya. Nadalangin din po namin, Panginoon, sa inyo ang kahirapan at kawalang edukasyon patungkol sa karapatang pangtao na nagiging dahilan para ibenta ng mga magulang ang kanilang mga anak. Pinapanalangin din po namin ang aming ang gobyerno na labanan ng tuluyan na sugpo ang human and sex trafficking sa aming bansa. Nilalapit po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
5: Mayroon pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
6: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
5: Sino ang manunubos na ito?
6: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
7: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
8: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi Transmitter Site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Kaagapay, ikaw pa rin ay nakikinig dito sa Heartline Tuesday, Legal Edition over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante at kaagapay pa rin po natin tonight si Attorney Jasmine Obus para sagutin po ang mga questions from our listeners and viewers. Muli po kaagapay, kung kayo po ay merong mga legal concerns, ipadala nyo na po yan sa amin dito po sa ating programa. Mag-message lamang po sa ating official Facebook page na 702DZAS FEBC Radio. At patuloy nyo pong i-share ang ating episode. Patuloy nyo pong i-tag ang inyong mga kakilala para sama-sama po tayong matuto, no, tungkol po sa mga usaping legal. At sa puntong ito nga kaagapay ay sasagutin na po ni Attorney Jasmine ang mga questions from our listeners and viewers. Magandang gabi po muli, Attorney Jasmine.
2: Good evening.
1: Attorney, this time po ay sasagutin na po natin ang mga questions. Marami-rami po ito. At iba't ibang questions po from our listeners and the viewers. Una na po ay patungkol po sa partner po nila. Partner niya, merong ilang taon na raw po silang magkasama ng partner niya, pero hindi po sila married. Madalas daw po siyang minumura at sinisigawan, pero sa harap ng pamilya at mga kaibigan namin ay pinapakita niyang mahal niya ako, kaya hindi rin po ako makapagsumbong sa kanila kasi alam ko pong hindi sila maniniwala. Sapat po ba yung mga ginawa niya para magsampa po ako ng case kahit po hindi kami married?
2: Okay, so this has to be qualified, no? Kung ang paulit-ulit na pagmumura, pagsigaw, or verbal abuse ay nagko-cause na, nagdudulot na ng mental or emotional anguish, ng fear, humiliation, psychological harm, pwede ho itong pumasok as psychological violence under the anti-vouse law, or RA 9262. So kahit po hindi kasal, pwede pa rin applicable yung anti-vouse law kasi it applies as well to those with who have sexual or dating relationships. Hindi rin kailangan na physical violence talaga bago magkaroon ng legal remedy. But I would say before we think about filing a case, no, pwede kayong lumapit na if ever man sa, like for example, the Barangay Violence Against Women Desk or PNP Women and Children Protection Desk. Meron ding mga local social welfare offices. If kailangan na ho talagang humingi ng assistance or like guidance on, for example, if ever malala talaga, no, on possible protection orders.
1: Mm-mm. So under po ito, no, ng vouse, attorney.
2: Possibly.
1: So yes, para sa kaagapay natin na nag-send ng katanungan ito, yes po, pwede po kayong magsampa po ng case kahit po hindi sila married kasi meron pong verbal abuse.
2: Okay. Kung nagdudulot na ho ng mental and emotional,
1: yes,
2: anguish, yung mga ganun.
1: Another question po ay na ginamit daw po niya yung credit card. Gumamit po ako ng 150,000 pesos sa credit card ko sa isang kaibigan dahil nangako siyang babayaran niya ako after 6 months. So pinagamit niya po yung credit card niya sa kanyang kaibigan. Good payer po siya noong una, noong mga unang utang niya, pero ngayon po pahirapan na po maningil sa kanya. May one time pa po na nag-ask siya ulit na manghiram, pero hindi ko na po siya napagbigyan kasi walang-wala na rin po ako. Kaya nakiusap na lamang po siya kung pwedeng sa account ko muna ipapasok yung 300,000 pesos na niloan niya. Pumayag po ako out of concern, pero noong nasa akin na po yung pera ay 150,000 na lang po yung binalik ko sa kanya. Hindi ko po ito plinano. Kinuha ko na lang po yung pagkakataon dahil may utang din naman po talaga siya sa akin. Meron daw po bang maikakaso sa kanya yung kaibigan niya?
2: Well, pag ganun yung situation, possibly po, no? Based sa facts na nasabi, pwede possibly mahakap sa reklamong estafa. depending on your actual agreement and evidence. I understand, of course, na gusto nyong mabayaran talaga, of course. Pero kung yung pagbigay sa inyo ng 300K, kung ipinadaan lang talaga sa inyo, sa account nyo, para hawakan temporarily and then i-give back sa kanya, hindi ho to pwedeng basta-basta lang kunin and i-apply as payment for a separate debt. I would suggest, no, mas mabuti if magkausap yung parties, if mag-agree man yung kaibigan mo na mag, to put it down in writing, magkaroon ng written agreement na ang 150,000 na yun will be applied to her debt sa payment ng utang niya. Kung hindi ho pumayag, I would say mas safe siguro na kumonsulta talaga ng lawyer to explain the actual situation sa and also to pursue the 150,000 debt separately na lang. May right ho kayong maningil, pero of course kailangan tong gawin through proper legal process.
1: Opo, kasi ang nangyari po dito, parang siya po na yung nagdesisyon kung paano po siya mababayaran, which is dapat po ay mutual po yung usapan pagdating po sa bayaran na to. Kahit po may utang sa kanya, ay dapat pa rin ay may pag-uusap sila, or else nga po ay pwede po siyang makasuhan ng staffa. Tama po, attorney. Okay. Another question po ay tungkol po sa usaping lupa. Matagal na raw pong nakatira ang pamilya namin sa lupa na pag-aari ng lolo ko. Ngayon, may kamag-anak kaming nagsasabing sa kanya na raw yung lupa dahil may hawak siyang documents. Wala kaming alam tungkol sa dokumentong iyon at kami ang matagal nang nag-aalaga at nakatira daw po doon sa lupa. Ang tanong po niya, attorney, ay may karapatan daw po ba sila doon sa lupa?
2: Well, possibly ho, na may rights sa property, pero of course, hindi naman enough na matagal na silang nakatira, no? At nag-aalaga sa property na yon. Ang first thing to check, I would say, is kung kanino nakapangalan ang title talaga ng land. And also, it's important to check as well kung ano exactly yung document na hawak ng kamag-anak nila. Is it a deed of sale? Is it a donation? Or baka extrajudicial settlement? Kung nakapangalan pa sa lolo yung property at deceased na siya, kailangan namang tingnan kung sino ang legal heirs, kung may will ba, or kung may prior transfer na ba na nangyari. Hindi siya pwedeng basta sabihin lang ng isang kamag-anak na sa kanila, no, yung buong property just because may hawak na document. So I would say another thing that might be helpful is to get a certified true copy of the title sa registry of deeds if possible, and have the other document reviewed talaga before may mangyari man na pirmahan or anything else. I would say review the documents.
1: Pero ang malinaw po dito ay kung sino po yung merong hawak po talaga na legal na dokumento, siya po yung may karapatan po sa lupang ito. Another question nito tungkol po sa bullying. Palagi daw pong binubully yung anak niya ng mga classmate nito. May mga pang-insulto, pananakot, at minsan daw po ay sinisira pa yung mga gamit. Sinabi na namin sa school pero parang walang seryosong aksyon. Ang parusa lang po ay 3 araw na paglilinisin ng classroom. Ang mga bully na tingin ko po ay hindi sapat para maturuan sila. Ano po ang legal na pwedeng gawin ng magulang kapag hindi naayos ng school ang bullying?
2: Well, okay, so we have the Anti-Bullying Act, and under this law, obligation ng school talaga to investigate kung may mga reports man of incidents of bullying. There, it's their obligation to protect the children at magpatupad din ng appropriate disciplinary and intervention measures. The school has discretion to determine the appropriate action, pero of course, it's still circumscribed. It's still dapat consistent pa rin ito with the rules and also dapat proportionate siya sa seriousness and also the frequency of bullying. So I would say, pwede hong mag-submit ng formal written complaint sa designated officer or disciplining officer ng school. It might be the learner formation officer, at humingi ng written decision as well. So actually under the recently revised IRR, I believe, dapat ma-investigahan at dapat ma-resolve ito within 30 days from filing. Kung hindi pa rin husang ayon sa decision ng school, et, pwede na ho yung appeal sa school's division's office. Ganun, may appeal process din naman. Pero I would say it would be helpful if ngayon pa lang, if they can gather whatever messages, pictures, ano, records man they have to document the bullying.
1: Mm-mm. So, ang mahalaga po talaga ay makapag-file po ng complaint tungkol po dito para magawan ng action.
2: Incident.
1: Kung hindi po magawan ng action, ay pwede na pong i-escalate.
2: Yes, pwede naman. May appeal process din tayo.
1: Mm-mm. Okay po. Mahalagang usapin po ito, no, dahil talamak po ngayon talaga ang bullying.
2: Sadly, yes.
1: Another question po, tungkol naman po ito sa aksidente po sa motor. Na-aksidente daw po yung tatay niya habang nagmomotor pa uwi. Nabundol po siya ng sasakyan. Medyo late na po ako nakapunta sa ospital. Nakapag-areglo na po yung sasakyan at yung tatay ko. Binigyan lang daw po ng 500 pesos pambili ng gamot. Pero amo pa rin ng tatay ko ang sasagot sa medical expenses. Pwede daw po ba yon na 500 pesos lang para sa aksidente? Hindi rin daw po alam ang gagawin kasi may kasulatan na po yung tatay at pumirma po doon sa usaping yun.
2: In that situation, I think the first thing that should be done is really to look at the kasulatan, the document. Mm-hmm. So ano yung nakasulat? Yung 500 pesos ba, tulong lang ba yun for the medicine, or was it intended to be a full final settlement na hindi na nawala ng ibang pwedeng claim against the driver? So we need to look at the document. Kung malinaw sa document and also kusang loob talaga itong pinirmahan, possible ho na maging binding siya, kahit maliit lang ang amount. Pero of course we also look at if may panloloko, may pressure, in-intimidate, may coercion in signing that document. Possibly, if ever man, may basis to question that agreement. Pero even naman, no, even if naman may settlement sa civil damages, hindi din ibig sabihin na automatic nang nawawala yung possible criminal liability from the accident. So I would say, at this point, important to have a copy of that written agreement, yung kasulatan, then have that document reviewed by a lawyer para alam talaga kung ano exactly yung na-settle, ano yung na-waive, at kung may iba pa bang pwedeng i-claim.
1: Mm-mm. Okay po. So, mahalaga po na ingatan po, ikip po yung kasulatang na yon, dahil dun po didepende po para po sa mga, kung may, if ever, na susunod pang kailangan.

0: Question po, tungkol pa rin po ito sa aksidente. Na-aksidente daw po yung sasakyan nila and insured naman daw po ito. Naipasa na daw po lahat ng requirements sa insurance company pero ilang buwan na daw po at hindi pa rin po ina-approve yung claims. Lagi nilang sinasabi na under investigation pa. Hanggang kailan po nila pwedeng i-delay yung claim at ano po ang pwede kong gawin?
1: Well, hindi naman pwede no, na indefinite yung under investigation. For damage to the vehicle na covered naman ng policy, generally, under the law, once the insurer has received proof of loss, tas na-determine na yung amount of loss, payment should be made within 30 days. The law also states na kung hindi man ma-determine ang amount of loss within 60 days from the receipt of the proof of loss, generally, ang valid claim should be paid within 90 days from the same date. So, may ganun pong periods na pinaprovide yung insurance code. I would say, pwede ko kayong magpadala ng formal written demand if ever nag-lapse na yung mga period and ask for the status of your complaint. You can ask for why it was delayed and kung mga may mga kailangan pang requirements, no? Kung wala pa yung proper action, pwede na ho tayong humingi ng assistance or even possibly mag-file na ng complaint sa insurance commission. I would also add na kung unjustifiably delayed yung payment beyond those periods, possible ho na magkaroon na ng interest and other appropriate damages. Pero of course, kailangan pa rin ma-establish na covered at payable talaga yung claim under the policy.
0: Mm-mm. So, yun nga, kung meron pong mapapatunayan na delayed dun po sa process, ay meron pong damage na idadagdag pa po.
1: Possibly.
0: Possible po na meron pang madagdag on top po dun sa kailangang makuha talaga.
1: Mm-mm.
0: So, ang kailangan lang po nilang isecure ay yung...
1: Pwede na ho silang mag written demand asking for the status of the claim.
0: Okay po. So written demand kaagapay para ma-process itong iyong reklamo, complaint, no? Another question po ay binaha daw po yung bahay nila. Nasira daw po yung mga appliances, furniture at bahagi po ng bahay. Sinasabi daw po ng contractor or ng developer na wala silang pananagutan dahil natural disaster. Pero dati nang may problema sa drainage sa lugar at ilang beses na namin itong inireklamo. Pwede po bang panagutin ang developer o yung ibang responsible party?
1: Possible ho na managot yung developer or other responsible party. Hindi naman sapat na sabihin lang na natural disaster ang baha, tas automatic na nawala na silang liability, no? Kung mapapatunayan na may existing problem talaga with the drainage and aware sila dahil sinabi, diba, na dati na itong nireklamo at hindi naaayos. Pag ganun, if hindi nila inayos or they failed to take reasonable steps at the very least, pwedeng magkaroon ng negligence or breach of obligation on their part. Hindi naman pwedeng basta umasa lang sa force majeure kung may sariling negligence na nag-contribute or nagpalala sa damage. So, kung subdivision ito, may responsibility din actually ang developer to provide the infrastructure, proper infrastructure and facilities required under the approved development plan. So, including na dyan yung drainage system. I would say, i-document nyo ang damage and then pwede ho yun magpadala ng formal written demand sa developer. Kung wala pa rin proper action na gawin, pwede kayong kumonsult ho ng lawyer and depending on the project and the circumstances, mag-file ng complaint sa proper housing authority. So, I would say, yung key question really here is, natural disaster ba yung talaga yung nag-cause nung damage or may defective drainage or negligence ba na nag-contribute dito?
0: Okay po, pero ang mahalaga po muna ngayon ay i-document po.
1: Yes.
0: Yung mga naging damage para po at least ay may hawak ka na ebidensya para po sa mga susunod pang maaring maging process. O, yes. Lalo po ngayon na baka meron din tayo ibang kaagapay na same situation dahil nga nagtag-ulan ay ang daming mga kababayan natin ang binaha. Mm-hmm. So, yun kaagapay. Ang mahalaga ay i-document yung mga nangyaring damage sa bahay mo para at least ay meron ka ng hawak na dokumento kung sakali na may susunod na process ng gagawin.
1: Yes.
0: Another question po, attorney, namatay daw po yung father niya at naiwan yung isang bahay at lupa. Lima daw po silang magkakapatid, pero gusto ng isang kapatid ko na siya lang yung magmay-ari dahil siya raw ang nag-alaga sa father nila bago mawala. Wala naman pong malinaw nahatian at hindi namin alam kung merong will. Ano po ang legal na proseso para maayos ang inheritance?
1: Well, the first step really is to check if my will. kung kanino nakapangalan yung title, tapos sino ang legal heirs, mm-hmm. kung may outstanding debts ba yung estate. Kung wala namang valid will, susundin ito ang rules na ng interstate succession. So we look at the rights if my legal heirs, which would usually be the children if still living a surviving spouse. Kung walang will, tas wala ding dispute, at lahat ng heirs magkakasundo, pwede yung ayusin ng estate through an extrajudicial settlement, subject to certain legal requirements. Pero kung my will, tas may disagreement, or may issue man sa ownership or hatian, or may mga utang pa, baka kailangan ho ito dumaan na sa judicial settlements court. So, hindi naman pwede lang basta ang kinino, yung buong property. Mas safe na, for now, really understand the situation. May will ba? Sino yung mga heirs? Mas safe na wag munang pumirma ng mga waiver or any deed until that's fully understood na.
0: Mm-mm. Okay po. Pero ang mahalaga po na step one po talaga ay alamin kung merong will. Mm-mm. Kung kanino po nakapangalan, yung kung kanino ipapamana yung lupa. Pero yun nga, alamin mo kaagapay kung merong iniwang will yung iyong father. Pero attorney, para lang po sa kaalaman po ng ating mga kaagapay, sa gantong sitwasyon po, paano po yung hatian po ng mana?
1: Kung wala hong will, no? Kasi if my will, nafa-follow din naman as much as possible without encroaching on the legitim, as we call it. Pero if wala talaga hong will, first we look at sino ba yung compulsory heirs? So may mga anak ba? May surviving spouse pa ba? And then, yung mangyayari niyan, sila na ho yung maghahati-hati niyan. Usually, yung part ng isang anak, of course, dapat equal no yung parts ng mga anak. If walang anything, any other, walang, tapos yung surviving spouse, then usually, same amount, same part as that of a legitimate child. So, ganun, may mga rules tayo sa law. Nasusundin if ever man wala talaga akong will na inaiwan.
0: Mm-mm. Pero yun nga po, no, equal po yung hatian po.
1: Pag generally,
0: sa gantong hatian po. Paano, equal din po pagdating po dun sa asawa?
1: Yeah, equal to the part of one legitimate child. Pero marami ho kasi yung we still have to look at a lot of different things. Pero in general, equal sila lang.
0: Okay po. Sige po. Pero yun nga, para dito sa situation nitong ating kaagapay, mahalaga na alamin po talaga kung merong iniwang will yung iyong father. And I think po ito po ang ating last question, attorney. Nag-resign daw po sa trabaho, mahigit 2 buwan na pong nakalipas. Pero hindi pa rin ibinibigay ng employer ko ang final pay at ilang unpaid benefits. Paulit-ulit daw pong kinokontak yung HR pero puro pangako lang ang ibinibigay nila. Ano po ang pwede kong gawin para maklaim ang perang dapat nilang bayaran sa akin?
1: Okay, so under ng DOLE guidelines, yung final pay should generally be released within 30 days from the date of separation or termination. Mm-hmm. Since ilang beses na ho silang nag-follow up, I would say magandang mag-send pa rin ng formal written demand sa employer asking for the release date of or and also the breakdown for your final pay. And kung wala pa rin hong action, ayun, pwede, may remedy naman tayo. We can seek assistance, our request for assistance under the SENA, single entry approach ng DOLE. So pwede ho yun na remedy na avenue no, we can ask for assistance. Yes, I would say na as of this moment, again, important to have documentation. So make sure na you have a copy of your resignation letter, yung clearance, and other documents man na relevant to this. Yes, I would. Yeah.
0: Mm-mm. Pero again po, ang mahalaga po ay document.
1: Mm-mm. Yes.
0: So may sapat syempre po na ipapakita sa susunod na mga proseso. And yun po, attorney, ang mga questions so far from our listeners and viewers. Siguro po, attorney, bago po tayo mag-end, ay ano na lang po ang inyong reminders po sa ating mga kaagapay mula po kanina sa napag-usapan po nating batas, yung RA 77279, and maging sa iba pa po mga legal concerns po na ating napag-usapan. Ano po ang inyong maaring iwang reminders po sa ating mga kaagapay?
1: I usually just say no, know your rights, but also know your obligations. And if ever in doubt, consult a lawyer, I would say.
0: Mm-mm. Okay po. So, alamin ang iyong karapatan, pero at the same time, alamin din ang iyong obligasyon sa batas. Napakagandang reminder from Attorney Jasmine. Attorney, baka lang po may mga kaagapay po tayo na nais pong magpakonsulta sa inyo, nais pong mag-reach out sa inyo. E, paano po ba nila kayo makokontak?
1: You can email us inquire@abslawfirm.net. You can ask your questions there.
0: Okay po. inquire@abslawfirm.net. Lawfirm.net. Okay mm-hmm. po. And okay lang po ba, attorney, na malaman po saan po located ang inyong law firm?
1: Nasa West Avenue po kami, sa West Wing Building. Yung okay. Salumbides na Del Santos Law.
0: Mm-mm. Maraming salamat po, Attorney Jasmine, at baka po meron pa po kayong mga pahabol na shoutout po dito sa ating programa.
1: Thank you na lang to everyone who listened. And of course, Ms. Kayla, again, thank you for inviting me again.
0: Mm-mm. Maraming salamat din po, Attorney Jasmine, sa inyong panahon po para makaagapay po namin dito sa Heartline Tuesday Legal Edition. Thank you so much, Attorney. God bless you po.
1: Thank you.
0: Muli, maraming salamat kay Attorney Jasmine Obus na nakasama natin na tonight. Salamat po, Attorney, sa pagsagot po ninyo sa mga legal concerns from our listeners and viewers. Salamat din po sa mga panibagong kaalamang legal na inyo pong ibinahagi sa amin. At tayo po ngayon ay nasa end part na ng ating programa, and we need to wrap up due to our limited time. At sa ating pagtatapos, kaagapay, samahan mo ko sa pananalangin. Pero bago yan ay gusto kitang i-encourage kaagapay ngayong gabi. Alam ko po na ang bawat isa po sa atin ay merong mga concerns. Kanina nga po ay binasa po natin yung iba't ibang concerns ng ating mga listeners and viewers. Iba-iba po talaga tayo ng mga pinagdaraanan. And even yung hindi man kayo nakapagpadala kaagapay ng inyong mga legal concerns, o may iba kayong mga pinagdadaanan, hindi man legal, pero alam ko po na ang bawat isa po sa atin ay merong mga iniisip, meron pong mga pinagdaraanan. Iba-iba tayo ng season in life, di ba kaagapay? At alam ko po na ang bawat isa po sa atin may mga iniisip, and lately busy po yung ating pag-iisip sa mga concerns natin in life. Iniisip natin kung ano yung nangyari sa nakaraan, bakit ganun yung nangyari, o kaya naman iniisip natin, wina-worry natin yung susunod na bukas, kung meron pa bang pangtustos, kung meron pa bang panggastos, di ba, ano yung kahihinatnan nitong sitwasyon na to na pinagdadaanan mo. And marami tayong iniisip, at honestly, ito po ay nakaka-drain, nakakapagod, at minsan gusto mo na lang na para lang siyang bubbles na mawala na lang bigla, di ba? Relate ka ba dyan, Kaagapay? Pero Kaagapay, alam mo ba na ang sagot sa mga worries na yan, sa mga kinaka-anxious natin, ay simply kailangan nating isurrender yan sa Panginoon. At don't just tell God what's on your mind. Hindi lang natin dapat sinasabi ito sa Panginoon, kundi fully sinusurrender natin sa Kanya yung mga bagay na ating kinaka-worry. Yan man ay sa ating finances, sa relationship, sa ating trabaho, at sa maraming bagay na iniisip natin. Kaagapay, silence the noise by fixing your mind on Him. I-focus mo lang, Kaagapay, yung pag-iisip sa Panginoon. I-surrender mo talaga fully yung iyong mga iniisip. And Kaagapay, you don't have to figure everything out today. Iwan natin to, Kaagapay, sa paanan ng Panginoon, at ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat. And yes, nakakapagod mag-isip, kaya nga ang reminder sa atin mula sa Matthew chapter 11, verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kaagapay, kung ikaw ngayon ay nasa yugto ng iyong buhay na napapagod ka kakaisip, napapagod ka sa bawat diskarte na iyong ginagawa, maging reminder sa iyo, Kaagapay, na isurrender fully ang mga iniisip mong yan, at maranasan mo nawa ang kapahingahan na tanging ang Panginoong Jesus lamang ang nakakapagbigay. Muli po, from Matthew chapter 11, verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Isa po itong imbitasyon mula sa Panginoon, at hayaan mo, Kaagapay, na maranasan mo ang kapahingahan na tanging sa Kanya lamang nagmumula. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa buhay po ni Attorney Jasmine na nakaagapay po namin sa Heartline. Salamat po sa kanyang buhay. I pray, Lord, we pray na patuloy niyo po siyang pagpalain. Yung mga task, Lord, na ipinagkatiwala po ninyo sa kanya. Ikaw po, Panginoon, ang mag-strengthen sa kanya. Ikaw po magbigay ng wisdom, Panginoon. At patuloy na maging blessing po siya sa mga tao na nakakasalamuha niya. And even, Lord, yung family niya, ikaw rin po ang mag-bless sa kanya, sa kanila. At Panginoon, ang mga kaagapay po namin, may iba't iba pong pinagdaraanan sa buhay. Hindi man po namin ito masabi, Panginoon, pero ikaw, nalalaman po ninyo ang laman po ng aming mga puso. Ang prayer po namin, Panginoon, nawa po ay patuloy na maranasan po namin yung kapahingahan na nagmumula sa inyo. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy niyo po kaming turuan na sa iyo lamang magtiwala, na fully isurrender po namin, Lord, yung mga bagay na kinakatakot namin, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang Diyos na in control. Ikaw po ay nananatiling Diyos anuman ang sitwasyon ng aming mga buhay. Kaya minsan pa, Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Lalo, Lord, yung mga kagapay po namin na may mga legal concerns sa ngayon. Lord, ikaw po ang Diyos ng kapayapaan. Ikaw po ang Diyos ng kaayusan. Kaya minsan pa, sa iyo po namin ito ipinagkakatiwala. Lord, pangunahan niyo po ang bawat isa sa amin, at ikaw po, Panginoon, ang mag-bless sa bawat isa sa amin. Patuloy po ang aming pasasalamat sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan, sa iyong provision sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kaagapay, nawa po ay napagpala ka sa programa natin ngayon at let us know kagapay paano po nakatulong sa inyo itong Heartline Tuesday Legal Edition. At sa puntong ito ay ako po ay magpapasalamat na sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Ang ating Protex na Daniel Peralta, Benjo Morano, Reggie Villena, John B. Reyes at Benji Mosura. Salamat din sa ating RTV team, Ate Aileen Valdez, Angelica Calayag at Jabez Mancho, maging kay Nicole Estoy. Salamat din sa assistants ni Shaira Gabornes at salamat din po sa ating broadcast engineer JV Tabwa at sa mga kaagapay natin dyan sa Bukawe Transmitter Site. At muli sa ating nakaagapay tonight, si Attorney Jasmine Obus, maraming salamat po. At sa iyo kaagapay, maraming salamat din sa pagtutok ninyo at dalangin ko na patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. At ako po muli ang inyong nakasama, ito po si Kayla Escalante at iyong napakinggan ang programang Heartline Tuesday Legal Edition dito pa rin po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. God bless you kaagapay. Good night.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa?
1: As disciples of the Lord Jesus Christ, we are called to share the gospel to everyone, including the LGBTQ community. Why? Because God offered forgiveness and transformation that is available to anyone through His Son, the Lord Jesus Christ. The LGBTQ community, like any other group of people, person, apart from Christ, is in a condition of deep loneliness for true love, like the prodigal son in the Bible. We were all once God's enemies. We rebelled against God, but we have now know the grace of God. So none of us, therefore, is in any position to cast stones of condemnation toward any people. Lastly, we must minister to them in ways that God calls us to do. Let us seek God's will in how we journey with this community.
0: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
2: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
3: Ito ang 702 TZAS. 702 TZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Hi, kaagapay. Magandang araw. Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. I hope ready ka na makinig ng mensahe ng Panginoon mula sa mga simple nating karanasan sa buhay. Ang ating passage for today, Hebrews 9:27. Itinakda na minsan lamang mamatay ang tao at pagkatapos nito ay ang kahatulan. Ang Hebreo 9:27, simpleng paalala tungkol sa katotohanan, kaibigan. Hindi natin 'yan maiiwasan. Lahat tayo mayroong expiration date. Death is guaranteed, but live your life to the fullest. Simpleng message. Ayaw nating isipin ang tungkol sa kamatayan, morbid, iniiwas-iwasan. Pero yung katotohanan, alam naman natin na may hangganan ang bawat buhay. At dapat magturo ito sa atin, paano tayo totoong mabuhay. Ang problema, habang nabubuhay, madaling madistract. Napakaraming bagay ang humihingi ng atensyon. Success, possessions, recognition, expectation ng mga tao. At kuminsan, ang mga buhay ng mga taong nakapaligid, nakakabigay din ng pressure. Dahil dito, nalilito, nalilibang, nadidistract, binibigyang importansya ang mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. May isang reminder ang book ni Charlie McKissy na The Book, The Mole, The Fox, and The Horse. Kwento ito ng isang unlikely group of friends na magkakasamang naglalakbay. Nag-uusap sila ng mga simple pero malalim na lessons mula sa buhay. And the boy was described as a lonely boy. Sa isang bahagi, tinanong ng mole ang boy, "What do you want to be when you grow up?" Sumagot ang boy, "Kind, mabait." At sinabi ng mole, "Good, nothing beats kindness. It sits quietly beyond all things." Napakaganda ng sagot na yon. Sa mundong madalas nagtuturo sa atin na dapat tayong maging successful, powerful, admired, or accomplished, ang pagiging mabuti, ang pagiging kind ay maaari palang pangarapin. Hindi lahat ng bagay ay nasusukat sa pamamagitan ng tagumpay or ng achievement. Minsan ang pinakamalaking bagay na maiiwan natin ay kung paano natin ipinamuhay ang ibinigay sa atin na mga taon. Tapos, ito namang si Boy ay nagtanong kay Mole. Dalawa yung tanong niya. Yung isa, ang tanong niya ay, ano ang definition niya ng success? Sabi ni Mole, to love, ang magmahal. To be able to love, to be able to extend a part of yourself to others. To love even without expecting something in return is a success. Ito rin naman yung paalala sa Mark 12:30-31. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than these. To love is a success and it is a command. Tapos may isa pang tanong, ang batang lalaki sa mall. Sabi niya, what is the biggest waste of time? Ang sagot niya ay comparing. Napakatotoo nito, ano? Minsan naman talaga, pagod na tayo sa sarili nating buhay. Kakatingin sa buhay ng may buhay. Kapag laging ikinukumpara ang sarili sa ibang tao, yung appreciation mo sa buhay bumibitaw. Kasi ang nakatingin ka ay kung ano ang wala sa'yo at kung ano ang meron sa kapwa. At habang nakatingin ka sa blessing ng iba, nalilimutan mo na ang hawak mo ay blessing rin pala. And comparison is a joy stealer. Pwede kang magkaroon ng maraming bagay at hindi ka pa rin magiging masaya. Kasi ganito yung pag-iisip mo. Pero kapag natutunan mong magpasalamat sa kung ano ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, then you will start to see things and to thank God for the things that He has given you. Hebrews 9:27 reminds us that our time is limited. Kaya mahalagang tanong, Eh kung alam mo ang hangganan ng buhay mo, saan mo ito uubusin? Ano ang mahalagang bagay na iyong gagawin? Sa paghahambing ba? Sa pagpapatunay that you are worth the love, that you are worth the approval of many? Kapag nasanay kang ikumpara ang sarili mo sa iba, mahirap ka nang makontento. Baka dumating nga yung araw na nakamit mo lahat ng gusto mo pero saka mo na-realize na ay, ang dami ko palang na-miss sa buhay. Hindi mo napansin ang simpleng breakfast sa umaga kasama ang buong pamilya. Ang pag-aasikaso sa iyo ng iyong mahal sa buhay, nanay mo, tatay mo, or even yung iyong asawa. Hindi mo naranasan na buo ang present kasi lagi kang nakatingin sa what's next? What's next on my plate? Tingnan mo yung technology. Bakit yung cellphone kailangan laging bagong model, laging nag-a-upgrade? Every year may bagong version. Mas mabilis, mas malinaw, mas powerful, mas mahaba ang battery life, mas maraming camera lens. Ang dami, no? Di naman masama ang improvement. Ang ating concern lang ay yung always na never enough kung ano ang meron ka. Ganon din sa shopping, di ba? Laging nakakakita ng mas maganda, mas bago, mas advanced. Kaya yung iba, nagpaparetoke na nagpaparetoke. Hinahanap yung perfect na shape ng mukha. Bakit ito addicting? Because it banks on comparison. Eh kung maikli lang pala ang buhay, bakit tayo mag-i-invest ng mga oras na hindi naman mahalaga? We can actually grow without comparing, and we can improve without feeling inadequate. We can desire more without despising what we already have. Ngayon, ang assignment mo, isipin mo yung mga bagay na meron ka at ito yung pinangarap mo dati tapos ngayon nararanasan mo na. Ako naman, whenever I feel being trapped in the circle of comparison, binabalik ako ng Panginoon sa alaala nung elementary days ko. Nung ako ay isa pa lamang na born again Christian sa family. I was 9 years old then. Lagi akong na-encourage doon sa wall na nababasa ko sa isang building. Acts 16:31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. That is my prayer. And every time na binabasa ko yun, tinuturuan ako ng Diyos ng mangarap na darating ako sa pagkakataon ng buhay ko na mararanasan ko ito. And I am so grateful for God for giving me a good family, a loving husband, a godly husband, na pinangarap ko to eh, pinagdasal ko to, hiniling ko to sa Panginoon. And whenever I tend to look at other things na hindi naman mahalaga, ibinabalik ako ng Panginoon sa panalangin ko nung bata ako. Acts 16:31, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Ito yung mga bagay na mahalaga. Ganon din sa iyo, Agapay. Alalahanin mo yung mga blessing na hawak mo. Dalawang bagay ang gagawin mo, magpapasalamat ka at humingi ng tawad sa Panginoon. Kasi ito yung mga bagay na taken for granted. Kumakaway-kaway na sa iyo na hello, blessing ako, pero dahil sa iba nakatuon ang isip, hindi napapansin. Life is meant to be lived. Sa paghahabol ng mga bagay na hindi naman mahalaga sa eternity, kalimutan mo na yan. Mag-focus ka sa pagmamahal, sa pag-invest ng kabutihan, pagpapatawad, paglilingkod, at pagiging faithful sa Panginoon. Ang lahat ng mga physical na meron ka, kayamanan, ari-arian, or even yung stature mo sa buhay, hindi naman yan forever. pero ang forever ay ang buhay na meron tayo sa Panginoon. So be kind, be grateful, and live for the glory of God.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597 at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang hardin ng panalangin.

Kataon na naman pong makatanggap ng habag at kalinga mula po sa ating mahabaging Diyos. Kaya wag po tayong mag-aatubiling lumapit sa Kanya. Magandang umaga, kaagapay. Salamat sa Panginoon sa umaga pong ito. Nakapagpahinga po tayo. Kahit na po marami po tayong mga alalahanin. Lalo na po at sa oras na ito ay tumaas na po ang mga presyo ng mga petroleum products. Baka ho yung ibang nagpapagasolina kagabi, yung mga pumila. Ako'y madaling araw po nagpagasolina, pero may mga pila pa rin. Eh habang umaandar ho yung pump, eh parang tibok ng puso natin yung bilis ba? Pero alam po ninyo, purihin pa rin ng Panginoon. Sapagkat tayo po'y binigyan na naman ng pagkakataon na hindi lang harapin ang mga hamon ng buhay, kundi makalapit sa Kanya. Magandang umaga po. Ako po si Pastor Eric Cortez at kayo po ay nakikinig sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Mula po sa inyong istasyon, ang 702 DZAS Radio TV, sumasayin papawid mula po dito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Kami po ay napapakinggan sa pamagitan po ng radyo, sa online po through our Facebook and YouTube Live, at maging sa ating pong 702 DZAS app. Bukas po ang ating himpilan sa ating pong mga kahilingan sa panalangin, at bago po ang lahat, tayo po ay dumulog sa ating Panginoon. Panginoon, marami pong salamat. Sabi nga ninyo, give thanks in everything. Kahit na nagbabadya na naman ang pagtaas ng mga bilihin dahil na rin sa pagtaas ng presyo ng mga produktong langis, nandun Panginoon ang aming pangamba. Nandun Panginoon ang pag-aalala na sapat ba ang aming kinikita. Subalit mabuti na lang may mahabagin kaming Diyos na malalapitan sa gitna ng mga pangangailangan ito, hindi lamang para sa aming pamilya, kundi para sa aming bayan, sa aming komunidad. Salamat po, Panginoon, sapagkat may hininga pa kami upang magtrabaho, maglingkod, manalangin. Tinatalaga po namin sa inyo ang aming programa, ang Hardin ng Panalangin, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli, ako po si Pastor Eric Cortez sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Tandaan po ninyo na pagamat may kani-kaniya tayong mga suliranin na hinaharap, tandaan po ninyo na kaagapay niyo po kami. Kaya po, maaari po kayo magdulog ng inyong prayer requests sa ating pong comment section, at maya-maya lang po, sa biyaya ng Diyos, isikapin nating maipanalangin. At pagkakataon din nating magbigay ng patotoo kung tayo po ay may panalangin sinagot. Malaki encouragement po, hindi lang po sa amin, nasa Hardin ng Panalangin, kundi maging sa ating mga kaagapay na sumusubaybay sa ating programa. Alam po ninyo, dahil nga nakangalahati na, actually patapos na ang Setyembre. At papalapit ng papalapit ang araw ng Kapaskuhan. Kapansin-pansin na dumadami na po uli yung mga, nakakalungkot nga lang, yung mga isang grupo ng mga sinasabing mga indigenous people na namamalimos po sa kalsada. At sinasabi na mas malaki pa nga kinikita daw nila sa bawat araw kumpara sa mga namamasukan, katulad natin. Kaya tuloy, eh, bawal din naman ho talaga sa batas yun, yung pagtulong, pag-abot ho ng limos
Pagamat siyempre, dahil tayo naman mga Pilipino, likas tayong maawain. Eh gusto natin magbigay. Subalit, nag-iisip ka din dahil alam mo nga, kung hindi yung ugali na lumuluwas dito dahil mas malaki kinikita nila sa panlilimos, eh yung mga sinasabing mga pakawala ng mga sindikato na talaga mga kawawang tao pero nabibiktima ng sindikato, ang kanilang nalilimos ba, eh napupunta sa sindikato, hindi sa kanila. Ang lungkot nga, no, kapag nakakita ka pa nung nanay, nakarga pa yung bata, no, kapag malakas ang ulan, tas namamalimos, may karga pang bata, wawa naman talaga. Pero nagdadalawang isip ka, dapat ba akong tumulong? Ang sabi po rito sa Kawikaan 19:17, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap, at pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Hindi na inabutan ni na nat ni na ara yung commercial na yun eh. Yung utang dapat bayaran upang tayo'y mapagkatiwalaan. Yun ay commercial ng isang bangko. Di mo naalala yun, nat-nat, no? Di mo na inabutan, no? Pero totoo yun. Ang matindi ito, tama naman, pag umutang ka, dapat ka talaga magbayad para pagkatiwalaan ka pang muli. Pero ito matindi. Ang Diyos, maasahan mo magbabayad sa kanyang utang. At ang kanyang utang para sa kanya ay kapag tumulong tayo sa mahirap, siya na po yung magbabayad ng utang na yon. Ang ibig sabihin po, ang pagtulong natin, aakuin ng Diyos ang pagpapala sa atin. Kapag tayo tumulong sa mga tao na hindi ho natin maaasahan pang magbalik, hindi ho ito yung sinasabi natin na mangutang tas wala nang bayaran. Ibang usapan yun. Yung huwag niyong sasamantalayin yung verse na ito. Pero ang sinasabi yun ng Bible, yung bang kapag tayo tumulong sa mga taong hindi makakaganti sa ating tulong, mga taong talagang walang-wala, kapag ganun ang ating ginawa,

ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Pero meron siyang dalawang binigay na kondisyon. Una, kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Okay, una, yun talaga nangangailangan ng dapat tulungan. Pangalawa, kung kaya mo ibigay. At ang sabi rito, kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag mo na ipagpabukas. Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihing bumalik ka at bukas ibibigay. Dahil baka ngayon na kailangan nung tao. Hindi naman o kinakailangan napakayaman natin para tumulong sa mga mahihirap, sa mga talagang nangangailangan. Ang kinakailangan lang po kung anong meron tayo, kung anong maitutulong natin, pwede naman nating iabot. Hindi naman o sinasabi na at the expense of our family's needs. No? Yung sabi nga ng Bible, if we fail to provide for the needs of our household, we are worse than an unbeliever and we have denied the faith. Hindi naman ho yung tutulong tayo tapos yung ating pong sarili o sariling pamilya ay mapapabayaan natin. Pero maganda po na meron po tayong tinatawag na margins. Kasi po, ganito po yan eh. Nung unang panahon, nung panahon nung ng Israel, kapag sila nag-ani, yung mga gilid-gilid, hindi na nila sinasagad. Ang sabi ng Biblia, ito'y para sa mga mahihirap, sa mga balo. Yung pong, kasi pag nung panahon na yun, kapag nabalo ang babae, wala na talagang aasahang support system. Ito po. At yung mga ulila, yun ang sinabi po ng Biblia. So yung pong mga gilid-gilid ng bukirin, hindi na ho sinasagad. Para po sa mahihirap, kapag nagapas, tapos hinahamig na yung mga nagapas, pagdalaglag, hindi na nila dadamputin. Mababasa nga natin yun sa aklat ni Ruth. Kasi para din po sa mahihirap. Isipin nyo, meron po sana tayong margin, kahit papaano po, sa ating budget na kung may tutulong, magtatabi ka ng pantulong sa mahihirap, sa nangangailangan. At ako, hindi ho lahat ng mahihirap, ng nangangailangan, matutulungan natin. Hindi naman ho tayo kasing yaman ni Henry C. Jr. o ni Lance Gokongwei at ng iba pa pong mga kilalang tao dito sa ating lipunan na talagang mga mayayaman. Subalit, meron ako isang principle na natutunan niya. Do for one what you wish you could do for everyone. Hindi ka man makatulong sa marami o sa lahat, tulungan mo ang isa o ilang tao sa paraan na kung pwede lang na matulungan mo lahat, gagawin mo pero magagawa mo para sa taong yon. Do for one what you wish you could do for everyone. For example po, di naman po sa nagbubuha tayo ng bangko. Kapag po meron po tayong mga pamangkin na mga nangangailangan, kahit papaano po, kapag pasokan, nakakaabot-abot po tayo ng pantulong sa kanilang pag-aaral, sa kanilang matrikula, at yung baon, time and again. Minsan nga, Sister Ara, ako naman, wala naman akong problema na uminom ng kape sa isang kilalang kapihan kung may ka-meeting ako. At minsan, naghahanap ako ng lugar kung saan pwede akong tahimik na makapag-aral, makapagtrabaho kasi wala naman ho tayong dito sa malapit na opisina ko. Doon pa ho sa Kaintay yung aking church. Quezon City po ako nakatira. So minsan, isang oras pa yung biyahe. So kung kailangan ko ng malapit-lapit na kung saan pwede ako mag-aral, doon ako pumupuesto. Pero may mga pagkakataon na gusto kong minom, magkape, pero ako na rin po yung nag-iisip na yung halaga ng isang kape ko, baon na nung bata ng dalawa, tatlong araw eh. Kaya I only go there when needed. Dahil nga, niisip ko, baka ito'y kahit pa

paano makatulong pa rin sa nangangailangan. Hindi naman kailangang malaki kung hindi mo naman kayang ganong kalaki. Basta ang importante po, kusa natin ibibigay, hindi na tayo maghihintay ng kapalit, at targeted po yung ating matutulungan. At alam nyo, tayo naman mga Pilipino, kilala na magtutulungan tayo mga kamag-anak, hindi mo mamatulungan lahat ng iyong mga kamag-anak, pero kung meron pong isa o dalawa na nangangailangan doon, ano ba naman na tumulong po tayo? Ang ating motivation, eh mismo ang Diyos na nagsabi na ituturing niya na personal niyang utang yung ating pagtulong. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. Pagdating ng panahon, si Yahweh ang mag, sabi rito, magbabayad. Kung hindi man ho sa kabilang buhay, eh dito po, ang Diyos naman po ang bahala sa ating mga tumulong. Kaya huwag tayo mag-atubili, mga kapatid. Sa ating pong pakikinig, sa umaga pong ito, meron po bang ipinapaalala sa atin na kamag-anak, kaibigan, na nangangailangan, at meron naman po tayong kahit papaanong kakayanan. Maging sagot po tayo sa kanilang panalangin. At tayo po ay tumulong sa kanila. Tandaan po ninyo, do for one what you wish you could do for everyone. Manalangin po tayo. Aming Panginoon, salamat po. May mga pagkakataon pa nga, Panginoon, na ang aming pagtulong ay hindi nabibigyan ng halaga ng natulungan, at may mga pagkakataon na kami po ay na-discourage. Subalit nawa, sabi nga ninyo sa inyong salita, tumulong kami sa mga taong hindi makagaganti sa aming ginawang pagtulong. At kayo na ang bahalang magbayad nito. Kaya sa inyo po kami lumalapit, O Diyos. Nawa, sa aming pagtulong, isipin namin, ito'y ginagawa namin sa inyo. Hindi lang para sa inyo, kundi sa inyo. Sabi nga ninyo eh, what we do to the least of our brethren, we do it unto you. We also pray, O Lord, sa mga NGO na tumutulong sa mga kapuspalad na mga kababayan namin. Katulad po ng PhilRads, ng PCEC, katulad po ng Sparrow Music sa pangungunan ni Brother Ferdy Medina. Patuloy na gawin niyo po silang daluyan ng inyo pong masaganang pagpapala. Kami po ay lumalapit din, Panginoon, sa mga, para po sa mga kababayan po namin na nangangailangan ng kagalingan at kalusugan. Panginoon, pinapanalangin ko po kalakasan po para kay Manny at Princess mula sa ubo at masamang pakiramdam. Lord, maging yung aking mga apo at ang aking anak na dumaraan po ngayon sa karamdaman, kayo po ang magbigay ng kalakasan po, kagalingan sa kanila. Ganon din po ang mga pamangkin ni Jane Meheco na, Panginoon, nag-positive sa dengue. Lord, payapain niyo po ang kanilang puso. Alam ko po yung nararamdaman nila dahil nagka-dengue na yung anak ko, na sa bawat pagsasabi na bumababa ang platelets, nandoon ang pangamba na hindi na ito umangat. Ang panalangin po namin, ilayo niyo sila sa komplikasyon ng dengue at tumaas na po ang kanilang platelets. Sa aming kapatid na si Lani Gabrosa, na kasalukuyang nasa ICU sa Dubai sapagkat meron pong brain tumor,
We pray, O Lord, that you would meet her in this dire need. Katagpuin po ninyo siya at sa isang mahimalang pamamaraan, higit pa sa medisina, higit pa sa doktor, ang inyo pong kagalingan ang aming isinasamo para po kay Lani Gabrosa. Ganun din po, Panginoon, sa kay Leonila Espiritu na meron pong ALS na isa pong karamdaman na umaapekto sa mga nerves na nagkocontrol sa muscle. We lift her up to you and we pray na panghawakan po ninyo ang kanyang katawan upang mapanumbalik sa kalusugan. Ganun din po, Panginoon, si Belen Sayo na may stage 2 breast cancer. Lord, pagkarinig niya ng diagnosis ng cancer, katulad ng iba pa naming mga kababayan na may cancer po, katulad ni Mirna Santos. O Lord, nawa makita po nila, bagamat nakakabinging marinig ang sinabi ng doktor na meron po kayong cancer. Lord, I pray that you will assure them that a cancer diagnosis is not a death sentence. But Lord, this is an opportunity for you to reveal your glory and to manifest your power upon them. So we lift them up to you, O Lord, that there will be hope. Huwag po silang mawawala ng pag-asa, tigit sa lahat, patibayin nyo ang kanilang pananampalataya sa inyo. Lord, we pray, O Lord, si Dornard Aviso na naka-confine sa Quirino Hospital dahil daw po may bukol sa pantog. Ganon din po, Panginoon, si Antonio Lising na naka-confine sa ospital na Makati, sa OSMAC, dahil sa problema sa baga. Panginoon, dagdag sa bigat, bukod pa sa pag-aalala kung gagaling, ang pangangailangan sa pambayad sa ospital sa doktor. Salamat. May mga programa ang pamahalaan para dito. Subalit, Lord, alam namin marami pa rin pangangailangan. May mga pagkakataon na may libreng serbisyo, pero kami pa rin bibili ng gabot, kami pa rin bibili ng karayom, kami pa rin bibili ng ibang mga kailangan gamitin sa ospital. And so we lift them up to you, maging iba namin mga tagapakinig na hindi man namin mabanggit isa-isa ang kanilang mga pinagdadaanan sa ospital. Pero Panginoon, Panginoon, provide for their needs according to your riches and glory. Na hindi na dumagdag sa kaisipan nila yung gastos at ang tututukan na po nila ay ang pagpapagaling. Katulad din ni Ricky Marcaida na provision po sa kanyang dialysis mula po sa chronic kidney disease. Yung mga pagkakataong, Panginoon, twice a week na nagda-dialysis ang isa pong may CKD. Katapos ng dialysis, they feel so exhausted, they feel so tired. Katagpuin niyo po sila and may they experience the strength that comes from you. Aming Diyos, salamat sapagkat mapangawakan namin ng iyong pangako that you keep in perfect peace those who trust in you. O Diyos, there is so much. Sabi nga ninyo eh, you will always have the poor with you. There's so many needs na amin pong kinakaharap. Pero purihin po kayo sapagkat halos hindi maubos-ubos ang mga pangangailangan, pero meron kaming Diyos na walang limitasyon. We have a limitless God who's more than able to meet ito pong mga pangangailangan na ito.
Napakabuti po ninyo, Panginoon. Salamat sa mga patotoo ni Marlene Rodriguez na humingi ng panalangin, ng ligtas na biyahe. Salamat sa mga patotoo na aming mga tagapakinig ng kasagutan sa panalangin. May it encourage not only us, but Lord, yung aming mga tagapakinig. Purihin po kayo. Pagkakataon na naman na kami ay makadulog sa inyo, aming mahabaging Diyos. At nandun ang aming pag-asa. Nakakamtan namin ang habag at kalinga ninyo sa panahon na kailangan namin ito. Sa inyo ang aming papuri at pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ang bilis ng oras, Kuya Nat, no? Pero mga kaagapay, araw-araw po ang Hardin ng Panalangin tuwing alas 6 ng umaga. At bukas po, ang makakasama po nating hardinero ang sa Wednesday edition ay si Pastor Johnny Castillo. Para po sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Eric Cortez na patuloy walang sawang nagpapaalala ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos kailanman hinding magkukulang.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at welcome po dito sa programang Unang Salmo over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka, kaagapay, ngayong araw? Dalangin ko na ikaw ay nasa maayos na kalagayan. Ano na ba ang ganap mo sa mga oras na ito? Ikaw ba ay nasa biyahe na o nasa trabaho na o nagpapahinga pa rin? Samahan mo muna ako, kaagapay, sa ilang minuto ng pag-uusap at pagninilay. Halika, kaagapay, sama-sama nating pagbulayan ang salita ng Diyos.

Kaagapay bilang mga Kristiyano, tayo ay hindi nga naman exempted sa pagdaan sa mga mabibigat na hamon ng buhay. Ngunit ang assurance para sa atin, sa mga mabibigat na season ng buhay, ang Diyos ang ating kanlungan. Mula sa Psalm chapter 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang tumulong sa panahon ng kagipitan. Kapag narinig natin ang salitang kanlungan, ano ang pumapasok sa isip natin? Maaari ang iniisip natin ay isang lugar kung saan tayo ay safe. Isang lugar na pwede nating puntahan kapag umuulan, kapag may bagyo o kapag may panganib. Kapag may problema, natural sa atin na naghahanap din tayo ng taong pwedeng masandalan. At iyan ang magandang picture ng Diyos para sa atin. Siya ang ating kanlungan. Pero bago natin pag-usapan kung paano natin magiging takbuhan ng Diyos, tignan muna natin ang context ng Psalm chapter 46. Ang awit na ito ay isinulat sa panahon na may kaguluhan at panganib. In fact, sa buong Psalm 46, makikita natin ang larawan ng mundo na parabang gumuguho. May mga lindol, may mga kaguluhan, may mga bansang nag-aaway-away, may mga digmaan. Pero sa gitna ng lahat ng yon, may iisang Diyos na nananatiling matatag. Kaya napakaganda ng unang verse, hindi sinabing ang Diyos ay ating kanlungan kapag okay ang lahat, kapag all is well. Sinabi dito na siya ay handang tumulong sa panahon ng kagipitan. Ibig sabihin, kaagapay kapag dumating ang problema, hindi natin kailangang harapin yon ng mag-isa. At dito tayo minsan nahihirapan. Kapag may problema, ang unang instinct natin ay mag-isip ng mag-isip. Paano ko ito aayusin? Saan ako kukuha ng pera? Kanino ko lalapit? Ano ang next step? O ano ang mangyayari sa akin? Minsan, ilang oras na tayo nag-worry bago natin maaalala na pwede nga pala tayong manalangin. At hindi masama ang mag-isip ng solusyon. Hindi masama ang gumawa ng paraan. Hindi ibig sabihin na kapag nagtiwala tayo sa Diyos, eh wala na tayong gagawin. Pero bago tayo tumakbo sa kung saan-saan at kung kanino, sana kaagapay matutunan muna nating tumakbo kay Lord. Run to God. Kapag may problema sa trabaho, sa finances, sa family, sa relationships, at kapag may desisyon kang hindi mo alam kung tama, run to God. Magtiwala tayo hindi sa sarili nating diskarte, kundi sa kapamaraanan ng Diyos. Kapag pagod ka na emotionally, mentally, or spiritually, run to God. At kahit wala kang malaking problema today, run to God. Kasi iyon ang isang magandang lesson sa verse natin. Hindi lang natin kailangan ng Diyos kapag may emergency. Sana hindi lang natin siya hinahanap kapag may kailangan tayo. At ito ang magandang tanong para sa atin today. Kaagapay, kapag may problema, saan ka unang tumatakbo? Sa sarili mo, sa ibang tao, sa social media, sa pag-overthink, or sa Diyos? Hindi naman masama humingi ng advice sa ibang tao. Hindi masamang makipag-usap sa trusted friend. Hindi masamang humingi ng professional help kapag kailangan. Pero sa lahat ng ito, huwag nating kalimutang ang Diyos ang unang takbuhan natin. Kasi may mga problema na kahit gaano karaming tao ang kausapin natin, kailangan pa rin natin ng peace na galing kay Lord. May mga bagay na hindi ka agad mababago ng prayer, pero tayo ang binabago ng Diyos habang nananalangin tayo. Minsan, lumapit tayo kay Lord para humingi ng sagot, pero ang ibinibigay muna niya ay kapayapaan. Minsan, gusto natin tanggalin niya agad ang problema, pero ang ginagawa niya ay binibigyan tayo ng lakas para harapin ito. And that is what a refuge does. Hindi ibig sabihin na kapag nasa kanlungan tayo ay wala nang bagyo. Ang ibig sabihin,
may lugar tayong masisilungan habang dumadaan sa bagyo. May Diyos kang pwedeng takbuhan, kaagapay. Kapag sinabi natin kailangan natin ng Diyos, hindi iyon kahinaan. That is faith. Kaagapay, baka kailangan lang natin baguhin ang reaction natin kapag may problema. Instead of immediately asking, paano ko ito maayos, maaari nating simulan sa, Lord, samahan mo ako. Ipakita mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Instead of saying, kaya ko ito mag-isa, we can say, Lord, kailangan kita. Instead of allowing worry to control us, we can choose to run to God. Kaya kaagapay, dalhin mo sa Diyos ang isang bagay na pinakamabigat sa puso mo ngayon. Huwag mo munang isipin kung paano ito maayos. Dalhin mo kay Lord. Kasi minsan, hindi naman agad nawawala ang problema. Pero kapag natutunan nating tumakbo sa Diyos, hindi na natin kailangan dalhin ang problema ng mag-isa. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Handa siyang tumulong sa panahon ng kagipitan.

Kaagapay, nawa ay napagpala at napalakas ka ng ating napag-usapan. Samahan mo ulit kami bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga sa programang Unang Salmo over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay!

0: pinapakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Nan Hui De Ping e Hua Lin Bing Yu, Da Gai Hao. DZAS 702 送上好消息，每周日中午12:30，为你播放一点钟的闽南语空中崇拜节目，用你我熟悉的乡音，当赴一场有温度的心灵之约。在电波中，甲见圣徒一同，以诗歌、娱乐、祷告、敬拜、聆听做欢喜，甲主结连。邀请你甲家人挚友一同调频收听，每周日中午12:30，锁定 DZAS 702闽南话空中崇拜。
2: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po. Maganda pong umaga, mga kaagapay. On a trusting Tuesday. O, kailangan. Kamusta po kayo mga kaagapay? Alam mo, nakakatuwa kasi, di ba, parang ngayon maaraw na ng konti, nararanasan na natin. Looking forward na tayo na si Amiha na ang madadama natin at pawala na si Habagat. Di ba? Kaya nga, natutuwa ako. Sabi ko, salamat sa Panginoon sa ganun, di ba? At least, alam natin, we're going into the cold time of weather na sa atin. Salamat sa Panginoon. Sana wala nang bagyo. Ano? But anyway, yun po. Sabi nga, patuloy tayo nagtitiwala sa Panginoon. So, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan on a trusting Tuesday. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio at narito kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po ay transistor radio o PM radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYDS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig mula Aparihang hanggang Hulo, at ang gamit nyo naman po yung ating Facebook live stream o yung ating 702 app. Ay, kung may maganda po kayong internet connection, maganda po ang reception niyan. So natutuwa tayo sa Panginoon sa technology na tama ang ating ano nga eh, ating panawagan until all have heard. You know, ating mission until all have heard. At ganoon din sa ating mga kaagapay na sa iba't ibang bansa na ang ating programa, mga programa sa 702 ay nagiging encouragement, pagpapala, support doon sa ating mga kaagapay na nakatira sa iba't ibang bansa. Whether you are there as an overseas Filipino witness o maaaring kayo po ay nag-migrate dyan at patuloy na ginagamit ng Panginoon sa mga churches dyan, ako, pagpalain kayo ng Panginoon. At ang dalangin nga natin, sabi niya, lalo po tayong maging matatag sa ating pananampalataya at malaking tulong ang nagagawa ng FEBC o DZAS dahil mother tongue, Tagalog, di ba, na-encourage ang ating mga kaagapay. At hindi lang yon, ang ating Trusting Tuesday is also our Ministry Partner Day. So patuloy na ini-encourage natin at pinapasalamatan ang ating mga kaagapay na patuloy na sumusuporta sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at pagbibigay. Ay, naku, ang dami. Ako nga natutuwa sa mga nakikita natin na sa Facebook, yung mga testimony, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa, kung paano sila naabot ng mabuting balita dahil sa FEBC. So, patuloy tayong gawin natin yan kasi yung mga kaagapay sa bawat kaluluwa na na-encourage at nakakakilala sa Panginoon. Kabahagi ka doon. Di ba? Kabahagi tayo doon. So, patuloy tayo faithfully to pray and support FEBC. So, dyan lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral. Dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. No po, lalo tayo makapagtiwala sa Kanya. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayo kayo hatdan ng mga makalangit na mga awiting at siyempre po naman, minsahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay maglantad ng isang ganap na katotohanan na isang ultimatum na katotohanan at ito'y matatagpuan lamang walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao na matay na libing at nabuhay na maguli. Kung kaya't ano pang ating sasabihin, kung kaya't amen, amen, amen, amen.
5: Amen, amen, amen. Ito pa si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin, health benefits of gratitude. Excited ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nga po, today, this week is my 1,000th episode sa gabay. O, di ba? The Lord is good. Kaya nga, ang dami-daming pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. At yun nga, napag-usapan natin bakit health benefits of gratitude. Kasi nga po, yung September 21 kahapon, yun po yung World Gratitude Day na pinasimulan po ni Edna Ford Lemle. Dun sa purpose na yung araw na to, gusto niyang maging Thanksgiving Day for everyone. Sa lahat ng culture, di ba? So, natutuwa tayo kasi nakikita natin, nga pala, no, World Gratitude Day, kailangan natin itong maintindihan. So, bakit nga ba ito mahalaga? Kasi nga po, ang gratitude, pasasalamat, ay kaugnay sa pag-improve ng mental health, sa isang matibay na relationship at ng resilience. Pati nga sa physical health. At sa ating kultura bilang mga Pinoy na may pamilya at community, central sa ating values. Ang World Gratitude Day ay may malalim na kahulugan sa ating tradisyon ng pasasalamat. Diba? So kahapon po, pinag-usapan natin na ang gratitude ay nagre-reduce ng depression kasi nire-rewire ng pasasalamat ang ating brains na mag-focus sa mga positive experiences na nagpapababa ng stress hormone tulad ng cortisol. So ngayon naman, it also lessens anxiety. Gratefulness or being laging pagpapasalamat, nagpapababa ng ating kabalisahan. Ang pagkabalisa o anxiety ay kadalasan may pag-aalala at negative ang kaisipan sa maaring mga bagay na nangyari na o sa mga bagay na maaaring mangyari pa. Ganun yung anxiety, past or future. Ang gratitude o pasasalamat ay maaaring maging coping tool sa anxiety. Ang palagiang pag-practice ng pasasalamat ay kumakalaban sa mga negative thinking patterns sa pamamagitan ng mga kaisipang nakafocus sa kasalukuyan o sa present. So kung makita natin na nakafocus tayo sa mga negative na bagay patungkol sa ating nakaraan o maging sa future pa, i-challenge ang sarili na maghanap ng mga bagay na nagpapasalamat ka sa ngayon. Ito ay babasag sa negative thought process at magbabalik sa atin sa kasalukuyan. kadalasan pa yan, yung anxiety na yan, nagdudulot pa sa atin ng takot, di ba? So think of the present. It also supports heart health, yung pagiging pagpapasalamat. Nagpapatibay ng kalusugan ng ating puso. Ang maraming benefits ng pasasalamat ay sumusuporta din sa kalusugan ng ating puso. Halimbawa, ang pag-improve ng depression symptoms, ang tamang pagtulog, ang tamang diet at exercise ay nagpapababa ng risk ng heart disease. Ang ilang mga pag-aaral ay nagpahayag na ang grateful mindset ay may positive effect sa mga biomarkers na associated sa risk ng heart disease. Sa isa pong 2021 review ng research, napag-alaman po na ang pagpapanatili ng isang gratitude journal ay maaaring magdulot ng significant drop sa diastolic blood pressure. Ito po yung force sa ating puso sa gitna ng mga tibok nito. Ang pagkakaroon ng grateful thought, mapagpasalamat na kaisipan, kahit hindi mo man ito isulat, ay nakakatulong sa pagbagal ng ating puso at sa pag-regulate ng ating breathing o paghinga na masynchronize sa tibok ng ating puso. O diba? So mga kaagapay, ang linaw ng paalala mismo ng Panginoong Hesus sa atin ha, sa Matthew 6:31 to 34. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ng bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. O di ba napakaganda mga kaagapay? So huwag na natin problemahin yung nakaraan at saka yung sa hinaharap dahil alam na ng Panginoon yan. Kaya mga kaagapay, ilagay ang katotohanan ito sa ating puso, sa ating isipan at sa ating gawa. Kung tayo ay sumusunod sa kanyang naisin, hindi tayo pababayaan ng ating dakilang Diyos. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
4: Amen. Father addressed Jesus as God. Ang Diyos Ama tinawag ang anak na Panginoong Hesus na Diyos. Wow. Amen. Amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayong mag-aral na po ba? What? Father addressed Jesus as God. Ano nga po ang Ama tinawag ang anak na Diyos? Sa Hebreo 1:8, pero sinabi tungkol sa anak, walang katapusan ang paghahari mo, O Diyos. Mamumuno kang may katarungan sa iyong kaharian. Final judge of humankind. Katapusang hukom sa mga human. Matthew 25:31-32, pagdating ng Son of Man bilang hari, kasama ang lahat ng mga angels, uupo siya sa magara at dakila niyang trono. Haharap sa kanya ang lahat ng mga tao sa bansa at paghihiwalayin niya ang mga tao. Gaya ng isang shepherd na hinihiwalay ang mga kambing sa mga tupa. First and the last, ang una at ang huli. Revelation 1:17, nung makita ko siya, bumagsak akong parang patay sa paanan niya. Ipinatong niya ang kanang kamay niya at tapos sabi niya, ako ang una at huli. Forgive sin, which only God can do. Ako ang nagpapatawad ng kasalanan dahil ako ay Diyos. Sa Marcos 2:5-12, nang makita ni Jesus ang faith nila, sinabi niya sa taong paralyzed, anak, pinatawad na ang kasalanan mo. Nang marinig yun ang mga teachers ng law na, na nagduda, kaya sinabi nila sa sarili nila, Grabe itong pang-iinsulto nito sa Diyos. Paano niya sinabi yon? Di ba Diyos lang ang maaaring magpatawad ng kasalanan? Nalaman agad ni Jesus ang iniisip ng mga teachers ng law, kaya sinabi niya sa sarili, bakit ganito mag-isip ang mga taong ito? Alin ba ang madaling sabihin sa paralyzed? Pinatawad na ang kasalanan mo o tumindig ka, kunin mo ang banig mo at lumakad ka? Pinatunayan ko sa inyong mga makapangyarihang ang magpat ang sanok makapangyarihang ang magpat

0: ang buhay namin. Wow. Fullness of deity lives in bodily forms. Ang kapuspusan ng kadiyosan, nakikitang tunay. Colossians 2:9. Kasi nakita kay Kristo ang buong nature ng Diyos doon sa pagiging tao niya. God and Savior, Diyos at tagapagligtas. 2 Peter 1:1, galing ang sulat na ito kay Simon Peter, servant, apostle ni Jesus Christ, para ito gaya namin na tumanggap ng napakahalagang faith dahil sa pagiging matuwid ng ating Diyos at Savior, si Jesus Christ. Isaiah 43:11, ako si Lord at walang makapagliligtas bukod sa akin. God, the only one and only. Siya ang Diyos lamang at wala nang iba pa. John 1:18, wala nang nakakita sa Diyos pero nang nag-iisang anak ng Diyos, Diyos siya at kasama ng Ama. Pinakilala niya ang Diyos, great God and Savior, dakilang Diyos at tagapagligtas. Titus 2:13, habang hinihintay natin ang pinakaaasahang nating araw na maipakita ang kaluwalhatian ng dakila nating Diyos at tagapagligtas na si Jesus Christ. Has a nature of God, may kalikasan ng Diyos. Filipos 2:6, nasa kanya ang nature ng pagiging Diyos, ngunit hindi niya pinagpilitan na maging kapantay siya ng Diyos. He and the Father are one, ang Ama at ang Anak ay isa. John 10:30, ako at ang Ama ay isa. Wow, amen. Paano natin sasabihin hindi tiyak ang katayuan natin? Ang Ama at ang Anak at ang Espiritu ang nagpaplano ng lahat para sa kaligtasan nating mga nagkasala. At saka, greater is He that is in you than He who is in the world. Di ba, anak?
1: Opo, Ama. Totoo yun. Ang pinaka-laging gusto ko dyan, Dad, yung triangle. Kasi dun sa triangle, parang ikaw yung, ako yung nasa gitna. Ganun ko pinipicture eh. Yung triangle, Father, Son, at Holy Spirit. Tapos nandun tayo sa gitna. So, ano mang pagsubok. Kasi meron po ako nakita niyan sa Facebook na parang may mga lulusob sa kanila pero may nakabantay na tatlong ganun sa kanya. Dito sa dire-diretso. So, hindi siya nilalapitan kasi it's very safe and secure siya doon. Ganun tayo eh. Ganun talaga yung katotohanan ng Panginoon sa ating buhay. Hindi niya po tayo pinababayaan, hindi niya tayo. Pero, ang point lagi kasi Daddy dito, obedience, di ba po? Yung pagsunod natin sa Panginoon. Kasi, pag sumunod tayo sa Panginoon, hindi naman tayo mga robot na simula nung tinanggap natin ng Panginoon, oh, ganito ka na, ganyan ka na, yung hindi ganon. The Lord makes it plain for us. Sabi nga sa Psalms 139, sinulat na nga niya yung kwento natin, di ba? So meron na siyang maganda in the foreknowledge of God. Alam na ng Diyos kung ano yung magandang buhay natin. Pero susunod ba tayo doon o hindi? Yun yung lagi kong nasa isip. At yun yung lagi kong sinishare. Hindi naman natin makikita yun na, ay, ito na ang plano ha, ito na, hindi. We take it by faith in what He has promised na in our each step of our day, lalo nating nakikilala ang Panginoon, lalo tayong nagtitiwala sa Kanya, lalo nating ipinagsisiksikan ang ating sarili sa Kanya. Kasi alam natin na siya ay true to His word, true to His promise, constant, at He has everything. Sabi mo nga, Dad, the best is yet to come. So kapag kasama natin ang Panginoon, sabi nga, eyes have not seen, ears have not heard all the wonderful things God has prepared for you and for me. Kaya dapat tayo, amen, mga kaagapay, doon ang mindset natin. Nakatutok tayo na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ang Panginoong Jesus na at pinagtiwalaan natin ang ating buhay, di ba? Sila po yung may hawak noon at may magandang plano yun sa atin. So, huwag tayong mawawalan ng pag-asa, anuman yung mga challenges. Nasa mundo tayo ng makasalanan. At ang gagawin ng Diablo, sisirain niya, i-discourage niya tayo, guguluhin niya yung buhay natin para ma-defocus.

0: focus tayo, mawala yung focus natin sa Panginoon. Pero if we always think of the triangle at sabihin, nasa gitna ako ng aking triune God, yun yung siyang magbibigay sa atin ng strength to move on. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, totoo yun. Our assurance is in you. Salamat po dun sa truth na yun, Panginoon, na you care for us, the Father, the Son, the Holy Spirit. Kung titingnan nga po namin, Panginoon, yung dakilang pag-ibig ng Father sa humanity, yung dakilang love ng Panginoong Jesus sa humanity, that He was willing to give His life for us. At yung dakilang love din ng Holy Spirit sa humanity, dahil siya yung gumagabay sa aming karanasan, that we may know Christ and the power of His resurrection. So Panginoon, kapag alam namin that the triune God is at work in our life and we will obey, alam namin yung assurance na yun, Panginoon. Alam namin may merong direction. Alam namin nabubuhay kami sa iyong kalooban at yung purpose mo sa aming buhay. So Panginoon, dalangin namin may we focus our eyes on you at all. Yun po. At maging thankful kami, Panginoon, lagi. Kasi oftentimes, Panginoon, nadi-discourage kami dun sa mga challenges na ibinabato sa amin ng kaaway. But Lord, mag-reframe kami ng aming isipan. Mag-refocus kami ng aming pananaw. And continue to trust you and believe that you are at work. Yun po yung dapat namin pinanghahawakan para po lalo ng aming araw will always be a trusting day sa iyo, Panginoon. Lord, today, thank you po sa aming mga kaagapay. Si Dal Estrada, si Sita Kamayra, si Vilma Mortis Malubay, si Erlinda Mapili, si Margaret Kua, si Min Pilares Esteban, si Kuya Nelson Ormeo, si Pastor Ton Alcantara, si Joel Hernandez, si Ate Delia Ilagan, si Antonio Mahilong, si Mildred Pascua Guevara, at ang aking pong kababata, si Irian Salma Hernandez. Panginoon, salamat po sa mga pangalan na nabanggit, sa mga kaagapay na nabanggit. But Lord, alam namin may mga kaagapay na hindi po nasa listahan namin. But Lord, thank you because nakalista naman po sila sa iyong puso. So Father, we declare blessings upon each and every one of them. Lord, today, naalala ko po ang sa amin pong panalangin, ang mga young professionals, Panginoon, na nasa crossroads na kanilang mga buhay, whether they will change career or whether they will stay in their work or whether, Panginoon, alam namin, you love them so much as well. So ano man po, Panginoon, yung mga challenges na pinagdadaanan nila throughout this week or today, Father, yung katotohanan na sinabi mo, Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. Maranasan po, Panginoon, ang aming mga kaagapay na nasa crossroads na kanilang mga buhay ngayon. And that as they focus on you would lead them on the right path. At patuloy, Panginoon, na you will give them strength and wisdom to do so. So Lord, marami pong salamat. Kasi alam namin, we can fully rely on you alone. So Lord, yun po ang aming pinangahawakan. Marami pong salamat.
1: Panginoon, paano namin sasabing hindi tiyak ang katayuan namin? Ang Ama at ang Anak at ang Espiritu ang nagpaplano ng lahat para sa kaligtasan naming mga makasalanan. At hindi lamang yon. At saka greater is He that is in you than He who is in the world. Wow! Kung kaya't alam namin, hindi niya kami lalampasan. Amen, amen. Amen, amen.
0: Oh, mga kaagapay, ang linaw, ha, crystal clear yan. Salvation is, how would I say it? Corporate work ng Father, Son, at saka ng Holy Spirit para for our redemption. Corporate work din yan para tayo mamuhay sa mundong ito. The Lord, diba? For I know the plans I have for you, declares the Lord. At yung plan na yan, magsisimula pag tinanggap natin ang ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. At yung plan na yan, magpapatuloy dahil ginagabayan tayo ng Holy Spirit sa bawat desisyon ng ating buhay. Tinuturuan tayo to focus our eyes on God's purpose and plan for our life. Ganun! So, paano tayo mawiwinda? Choice po yan. Ito po si Beth Flores, lagi pang nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng Panginoong, ng ating Panginoong Jesus, ating na ating sinasamba at niluluwalhati. At sa pamamahalang piknikal ng kapatid na Regibilian.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Protect Bukawi Transmitter. Pagpalain kayo ng Panginoon todo-todo. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
4: Anak, anong binibilang mo?
3: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
4: Ano nga yun, anak?
3: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica, tapos... Nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
4: Eh bakit mo binibilang?
3: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
4: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
3: Ilan po?
4: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
3: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
4: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
3: Hindi po siya nagsasawa?
4: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: This is Inspirations Unlimited.

0: Tuesday sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Welcome po dito sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan na mga broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka kaagapay ngayong makulimlim at kumakaway ng ulan? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan kaagapay at samahan nyo nga po kami hanggang alas 4 ng hapon. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua. At syempre, binabati na natin yung mga kaagapay nating walang patid, no? Talagang solid na yes, naka-tune in sa atin via natin. Mga online platforms. Ayan, hello po sa inyo mga naka-tune in via Facebook and YouTube channel at yan po sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At konting lambing naman kaagapay, i-like nyo na at i-share ang ating mga ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabate, ang inyong mga pa-shoutout at ang inyong mga update sa amin ngayong hapon. Ano po ba ang inyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito kaagapay? At yun na nga, Kayla, nag-start na, bumuhos na ang ulan.
0: Yun na nga.
2: Diyan ba? Diyan ba kaagapay? Kumusta po ang weather sa inyong location? Update yun naman po kami ni Kayla at ano po ang inyong merienda?
0: Yun.
2: Ayan. Hello po sa inyo.
0: Siyempre, di makakalimutang i-share no ang merienda. Kaagapay, habang inihintay po natin yung Facebook, ay pwede po muna kayong tumutok sa YouTube. Yes. Live streaming. Pero hello din po sa mga kaagapay nating nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band at maging sa mga nakatutok sa ating official mobile app, ang 702 DZAS mobile app. Kung wala ka pa niyan kaagapay, ay maaari nyo pa rin po yung ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store para mapakinggan ninyo ang inyong agapay ng Sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, samahan nyo nga po kami hanggang 4 PM para po sa ating kwentuhan ngayong Martes ng hapon. Dito nga po sa Tuesday edition ng Inspirations Unlimited, lagi po tayong mayroong pinagpipilian.
2: Yes!
0: Meron po tayong dalawang ideas, perspective na tinitignan at of course kaagapay, welcome na welcome dito ang inyong kasagutan sa ating question of the day na very interesting.
2: Yes.
0: Oo, kaagapay, kung may pwede kang pindutin, ano ang pipiliin mo? Rewind button or fast forward?
2: Ay, wow. Uy. Grabe naman.
0: Mm-mm.
2: Kahit ba, napakasimple nung question of the day natin. No? Para mapapaisip ka, diba?
0: Yes.
2: Kung gusto mo bang balikan ang nakaraan?
0: Yun!
2: Or gusto mo mag-fast forward, gusto mo na agad dun sa ending.
0: Sa exciting part.
2: Ayan. So, kaagapay, sagot ka sa aming question of the day. Ulitin lang natin. Kung may pwede kang pindutin na button, no? Ano ang pipiliin mo? Ikaw ba ay team rewind or team fast forward? So, iwan nyo lang po kaagapay ang inyong sagot. Pwede kayo mag-iwan ng comment sa aming poster na pinost kanina umaga, no, sa ilalim na aming question of the day habang hinihintay natin ang ating ongoing streaming sa Facebook. Ayan, maya-maya lang ay makikita na natin yan. Hopefully and prayerfully.
0: Yes.
2: At pwede rin tayo mapakinggan na sa ating YouTube channel kung gusto nyo talaga at hindi nyo talaga matiis na hindi mag-message. Ayan, pwede po kayo mag-comment dito sa ating YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
0: Abangan namin kaagapay ang inyong kasagutan sa ating question of the day. Again po, kung may pwede kang pindutin, ano ang pipiliin mo? Rewind or fast forward? Babalik ka sa iyong nakaraan or magpa-fast forward ka na sa iyong future.
2: Yes.
0: So again, kaagapay, abangan po namin ang inyong kasagutan. At habang muli po kaagapay, habang hinihintay po natin ang ating ongoing Facebook, ang ating Facebook live streaming, ay maaari po kayong tumutok muna sa YouTube live streaming. Naka-up na po dyan ang ating live streaming.
2: Mm-hmm.
0: Pero basa muna tayo ng mga answers.
2: Yes.
0: Dito sa ating poster
2: marami,
0: na nakakatuwa.
2: Rami.
0: Yes, marami-rami. Nangunguna na ang ating suking kaagapay na si Jonathan Clerigo.
2: Yun.
0: Para daw sa kanya ay rewind ang pipiliin niya, since there are moments na gusto kong balikan dahil mayroon akong natutunan from those previous situations, like firmly stand on my convictions. Yon, siya ay team rewind.
2: Ayun. So siya pala, no, ay gusto niyang balikan ng mga nakaraan. Mm-mm. Para alam mo yon, mas magkaroon siya ng right choices siguro.
0: Yes.
2: Diba? Maitatama niya ang mga mali niyang choices. Mm-mm. Sa buhay. Ayan. Thank you so much.
0: Salamat po.
2: Jonathan Clerigo. At ito din, si Ate Fia Mac dito sa ating poster. Ang sagot niya, wala daw siyang pipindutin kay
0: na. Uy, bakit po?
2: Sabi niya, I don't need to rewind. Ayan. It will not matter anymore. Kasi daw, tapos na.
0: Mm-mm.
2: It's done na daw. Habang fast forward naman daw, hindi daw niya kailangan kasi I live my life one day at a time. Oh, diba? So mas chine-cherish niya yung present, I guess.
0: Mm-hmm.
2: So yun ang kanyang kasagutan. God bless daw everyone. Ayan, hello po sa inyo.
0: Salamat po, Ate Fia Mac. Si Mercy Alagad Gera ay team rewind din. Mm-hmm. Unang-una, gusto daw niya sanang mag-aral pa kasi nga noon daw ay kapos. Nag-work ka agad, kaya yun ang babalikan ko. At syempre, babawi daw siya sa kanyang nanay na nasa Panginoon na. Sasama ko sa lahat ng Bible study niya, outreach program, at tuturuan ko siya sa lahat ng report niya sa church. If I can turn back the time. Wini-wish din daw niya na merong visiting hours ang heaven. Kwento ba ka mo, sabi niya.
2: Mm-hmm.
0: O nga no, yung siguro yung iba nating mga kaagapay na rewind ay babawi dun sa mga oras na hindi nila masyadong napaglaanan, no, ng panahon.
2: Oo, kaya talagang it's also a call for us, no, na i-cherish natin.
0: Yes.
2: Ang bawat panahon, segundo, minuto, oras, araw, buwan, years. Diba? Nakasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Ayan, at si Kuya John Lawrence Caceres Andaya, sabi niya, para po sa akin, rewind. Ayan, ibalik daw ang dating saya ng kabataan sa kanilang church. At big shout out daw from Cavite. Ayan, sa mga ka-cluster C, at Ikan, Dimapilis, Dorcas, Colombo family. Sa pinakamasipag namin na dalawang teacher namin sa ALS, Sir Christian Hermoso and Ma'am Cindy. Ayan. Shout out po sa inyo and happy listening po sa inyong lahat.
0: Salamat po. At kaagapay, naka-up na po.
2: Yay!
0: Ang woo-hoo! Ating Facebook live streaming. Kaya po, kung gusto po ninyong manood, ay bisitahin niyo na po ang ating Facebook page na 702 News.
2: Yes.
0: AS FEBC Radio. At mag-comment ka na dyan. Again, no, ang ating question of the day.
2: Mm-hmm.
0: Kung may pwedeng pindutin, ano ang pipiliin mo kaagapay? Rewind or fast forward? At dito pa rin po sa ating poster si CJ Decena. Rewind sa kabataan ko. Buhay pa ang mami ko. Aakapin ko ng mahigpit na mahigpit. Pipicturan ko ng marami at magbabanding pa kami. Kahit paulit-ulit pa ang litanya, basta kasama ko siya. Sasariwain ang pagkabata. Wala pang masyadong problema. Walang patayan na nagaganap sa eskwelahan kahit napapalo pa ng guro at nababato ng eraser ay nakukurot man.
2: Ayun.
0: So, babalikan niya ang kanyang pagkabata at yung mga panahon daw na kasama niya ang kanyang mami.
2: At si Ate Lori Santos, siya naman ay Team Rewind din. Wow, ang daming gustong bumalik sa nakaraan, no? Sabi niya, siya ay Team Rewind, mas okay alalahanin ang nakalipas na, lalo't may magandang nangyari sa buhay mo. So yun, mas gusto ni Ate Lori na mag-reminis sa mga bagay na nangyari in the past ng kanyang buhay. Ayan, thank you so much po.
0: Maraming salamat po. At si Jan Lawrence, eto nabasa na pala. Mm-hmm. Si Ina, Ina Ken, eto magbabasa na naman ako ng baliktad. Honey K. Kalasan.
2: Talagang praktisado pa na dyan, no, Kayla?
0: Kalaksan pala, kalaksan. If my rewind, kung may rewind ko lang uli ang buhay ko, nawa daw ay ginamit niya na mas mabuti yung pinag-aralan niya at sana nag-take daw siya ng review at nag-take ng board sa CPA. E di sana mas maganda ang buhay ng mga anak at tatay ko. Baka malaki sahod ko kasi pagka-graduate ko may work ako agad. At sa hirap ng buhay, para mas makatulong sa tatay ko ay di na daw niya inasam na mag-review at mag-take ng exam. Nag-abroad daw siya. Basic lang ang nagamit ko. If mas bata lang ako, talaga gagawin ko pa yon at mas gagamitin ko yung pinag-aralan ko. Ayoko kasi dati ng mga super stress sa work.
2: Ayun. At ito, first yata na sumagot sa atin, no? Siya ay Team Fast Forward. Uy, si Ate Marilu Dumasig. Sabi niya, fast forward po para mas mabilis na dumating si Lord. Ayan. Kasi kung nakaraan naman ay napatawad na ni Lord, past is past. So, face the future na lang. Mas gusto ko makita or malaman na kung ano ang magiging or result siguro, no, ng lahat. At ano daw ang kasasapitan ng lahat sa na nangyayari ngayon. Ayun. So gusto na makita ni Ate Marilo ang exciting part.
0: Oo.
2: Diba? Ang magiging resulta ng lahat-lahat. Hindi ba?
0: Kaya fast forward siya.
2: Yes. Thank you po.
0: Salamat po. Ito another rewind si Ate Lori Santos. Mas okay alalahanin ang nakalipas, lalo't may magandang nangyari sa buhay mo.
2: Oo, totoo yan. At nabasa mo na ba si Kuya Aris?
0: Hindi pa.
2: Ayan, babasahin natin. Sabi niya, si Kuya Aris, G. P. Benito. Sabi niya, ladies and gentlemen.
0: Oh, wow. Diba?
2: May ganda siya intro. Sabi niya, I will choose to rewind the past regardless of what its circumstances. Ayan, I had before. Because I believe na what we are today is the end result of our past. Uy, di ba? Papaisip ka nga rin naman kung ano talaga nga naman yung ginawa mo in the past. Eh, yun eh, yung, kung ano yung ikaw ngayon pala.
0: Yes.
2: Yun yung resulta ng ginawa mo nung nakaraan ng iyong past, di ba? Pero pa siyang an example ditong song. Though there's a song or an album galing daw kay Sir Jose Marichan. That says, no rewind and no replay. And that would be all. I thank you.
0: O, taray diba? Naman.
2: Kompleto. Kompleto yung sagot niya with intro and extra.
0: From ladies and gentlemen. To end, I thank you.
2: Thank you po, Kuya Aris.
0: Salamat po, si Chair De La Cruz. Ay, rewind daw para maitamak niya yung mga maling desisyon.
2: Yun. Team Rewind siya. At dito sa ating ongoing streaming, syempre bastiin na natin yung mga una ng bumabati sa atin si Kuya Raycong Bondok. Ayan, good morning daw. Kasi morning sa kanila, listening and watching siya from United Kingdom.
0: Ayan.
2: Hello po sa inyo.
0: Hello po.
2: At ihabol ko na rin, nag-comment ang Tala Blessing Church. Ayan, happy birthday daw kay Ren Ren ng Tala Blessing Church. Sitio, Tala Barangay Burgos, San Jose, Tarlac. Ayan, happy birthday!
0: Happy birthday!
2: Ayun. Sino pa?
0: Dito naman sa ating YouTube live streaming ay nag-comment din si Matakasing Garong, 1383. Nakikinig daw from Coronadal, South Cotabato.
2: Hello po.
0: Hello daw, Inspirations Unlimited. Team online daw siya sa kanilang opisina habang at team online at team radio din sa office habang nakatutok din sa YouTube live streaming. Mm. Salamat po sa inyong pakikinig sa amin.
2: Yes, at nag-comment ulit ang Tala Blessing Church. Sabi, at sumagot na rin siya sa question of the day. Sabi niya, rewind. Yan, mga simpleng bagay noon na nakakamiss at puno ng inspirasyon. Diba? Yun ang gusto niyang balikan kapag siya ay nag-rewind. Oo nga naman, no, isa yan sa mga bagay talaga. Kasi ang simple ng buhay ng bata pa tayo.
0: Yes.
2: No? Hindi komplikado. Iisipin lang natin, anong lalaruin natin.
0: Anong color?
2: Oo, yun lang yung mga desisyon natin. No? Anong color kaya ikukulay ko dito sa project or sa assignment. Ganyan.
0: True.
2: Diba? Napakasimple ng buhay nung tayo'y bata pa. And now, diba? Kaliwat ka ng desisyon.
0: Bills.
2: Yeah, adulting life, diba?
0: Tapos nakakatawa pa noon, nung elementary, kahit nga nung high school, 8 to 5 yung klase mo. 7 pa lang nasa school ka na kasi syempre, hindi pwedeng malate.
2: Uh-oh.
0: Pero after noon, nakakapaglaro ka pa.
2: Nag-Chinese garter pa
0: yes.
2: kayo.
0: Ngayon, Ngayon.
2: Doon na lang. Tapusin na natin doon.
0: Ngayon. Alam nyo na yun, kaagapan. Ramdam nyo yan, kaagapan.
2: At ito, isunod ko na rin si Ate Maria Dolores Ambrosio Galindez. Ayan, hello po sa inyo and good afternoon. Ang sagot niya ay fast forward. Dahil excited na akong makita ang tugon ng Lord sa mga prayer ko. At nagpapa-shoutout siya sa kanyang mister. Hello po sa inyo. Sa asawa po ni Ate Maria Dolores. Happy listening po.
0: Happy listening po. At si Kuya Oliver De Los Santos. Hello daw sa atin. Siya daw ay rewind parang Back to the Future. Mm-hmm. Masarap mag-reminis ng mga nakaraan. At sabi niya, more power daw sa atin. Oo nga, no, minsan ang sarap din mag-look back. No?
2: Ay, oo. Ano ba mga nilulook back mo recently?
0: Ano? Yung mga travel ko.
2: Totoo.
0: Oh, may diba? Budget ako noon. Pero legit.
2: Oo, di ba? Ako din eh.
0: Oo, napapating sa gallery. No?
2: Hindi yung bata eh. Yung neto lang, pero yung nakaraan, di ba?
0: Nakaraan din naman yun. Ikaw din ba?
2: Oo, talaga namimiss ko yung feeling na nagta-travel. Kala mo naman, di ba, travel talaga.
0: Walang alarm, di ba? Yung alarm din, yung alarm mo, maaga ka kasi maaga yung biyahe nyo.
2: Oo. Parang diba? Doon ka lang sinipag gumising ng maaga. No? Naging morning person ka.
0: Yes, exactly.
2: Pero yun. Anyway, eto naman sa poster natin, ipagpatuloy natin si Kuya Saison Trias Antonio. Parang di siya sure. Sabi niya, rewind po.
0: Ayun.
2: Bakit kaya? Ayan. Tapos isunod ko na rin si Ate Landizon. Fast forward daw siya, si Kuya Rex Torino Kakao. Team Rewind naman
0: Uy.
2: Siya. Thank you po.
0: Salamat po si Falies Gon Ruth. Ay, fast forward din ang kanyang kasagutan. Maging si Kuya Joe Angeles ay fast forward din.
2: Yun, si Lilali, ayan, fast forward din ang kanyang kasagutan. Si Ate Aurora Estrella, rewind po.
0: Uy.
2: Dahil noon, tahimik ang mundo kahit simple lang ang buhay, masaya at di naghahangad ng sobrang pagyaman. Ngayon, napakarami daw gahaman sa pera na akala nila dun makikita ang contentment. Oh, 'di ba? Medyo heavy ang sagot ni Ate Aurora, no? Pero ito nga talaga yung sad reality.
0: Reality.
2: Sa yes. panahon natin ngayon, no, kaya talagang patuloy nating idulog sa Panginoon, no, sa pananalangin yung ating lipunan, 'di ba? Yung yes. ating society, no, na talaga maliwanagan sa salita ng Panginoon, diba? Lalo na yung mga kabataan.
0: Ay, oo, totoo.
2: Yes.
0: Ito naman si Neth Panganiban, rewind daw.
2: Yun.
0: Para daw makita ng mother ko na nasa Panginoon na rin. Mm-hmm. When I was 3, di ko maalala yung face niya dahil wala ring pictures.
2: Ayun.
0: Oo nga, no, kasi noon ay hindi naman gaya ngayon na bawat cellphone ay meron talagang camera.
2: Totoo. At talagang parang lahat ngayon, no, sobrang saturated sa pagpipicture.
0: Oo.
2: Diba, bago kumain, picture. Pag may gala, picture.
0: Tsaka yung monthly milestone ng baby. Nung bata tayo na yung mga picture natin.
2: Oo nga eh, parang wala akong ganun.
0: Ang dilim.
2: Parang yung first birthday ko siguro yon. Nakita ko yung hinanda na yung hotdog na may ano.
0: Nasa pinya. Hindi, may malos.
2: Nasa cabbage yun sa amin.
0: Ah, wow.
2: Hindi ko matandaan. Ano nga may cabbage? Repolyo.
0: Repolyo. Inisip ko rin. Oo, tapos may malos.
2: Nakasaksak doon sa repolyo, tapos may malos. Ayan. So, yun yung highlight ko at nakita ko sa pictures.
0: Uh-oh.
2: Pero ngayon, yung mga bata ngayon.
0: Di ba? May
2: kada
0: cake,
2: buwan.
0: May cake sila kada buwan.
2: Oo. Minsan pa nga donut ang gamit eh. Pag
0: yes.
2: one month, isang donut. Uh-oh. Pag 2 months, dalawa. Hanggang isang dosena na. Di ba? So nakakatuwa lang, nagiging creative ang ating mga mommies.
0: Saka linaw ng picture nila.
2: Ay, oo. Sa atin.
0: Ang dami nilang babalikan.
2: Uh-oh.
0: Pag sila ay nagka-edad na.
2: Yes. At eto naman si kaagapay natin at suki din dito sa Inspirations Unlimited, si James Gideon Tinsay. Sabi niya, meron pa siyang sinight na song ng Four of Spades, I Don't Mind Wasting My Time. Rewind, dancing like I'm out of my mind. Rewind. Hindi ko alam yung tono nito
0: eh.
2: Tapos sabi niya, well, we cannot go back in time in places we were with the people we had. There are simply things in the past worth cherishing and worth learning from that simply cannot be brought back in the present nor future. Grabe aww. Naman yung hugot nito ni Gids.
0: Lalim!
2: Thank you so much.
0: Salamat po. Ito naman si Alice Mendoza, mm-hmm. sikat. Team Rewind din siya para daw maaga kong nagkapamilya at napa sana noon ko pa pinangarap, kaya lang lumipas na ang panahon. Kaya sa mga bata ko na lang binubuhos ang aking simpleng biyaya at lakas para sa Panginoon. Kaya daw yun.
2: Yes.
0: Siya ay Team Rewind.
2: Yun. Si Ate Alice yan, no?
0: Yes.
2: Yes. At ito si Ate Geraldine Jimeno Mangubat. Siya ay Team Rewind. Ganun din si Alcor EJF. Siya ay Team Rewind. Maging si Ate Mayet Alitagtag. Ay, iba siya. Fast forward. Sunod ko na rin si Diding S. Sodoy, siya ay team fast forward. Ayan. So mga straightforward lang kanila mga kasagutan.
0: Ng reason.
2: Yeah.
0: Si Sampek Sheng Capentes Frias, I fast forward na lang daw para makita niya kung ano ang kalagayan nilang mag-iina.
2: Mm-hmm. Si Jayanea Mayana, siya ay Team Rewind. Ganun din si Juan Miguel Gamosha. Grabe, ang daming Team Rewind talaga, no?
0: Mm-hmm.
2: Si Ate Lulu Harabes Tapleras. Ito, maiba naman. Fast forward. Ganun din si Ate Marieta Capco Yao. Ayan, fast forward. At isunod ko na rin si Ate Carol Aquino. Rewind po. O, diba? Yes.
0: Daming rewind, o, dito sa ating poster. At si Ate Emmy Cristobal ay bumabati sa atin ng blessed day. Siya daw ay watching and listening. Si Ate Jojema San Jose naman, rewind siya kasi daw para di ko na ginawa yung mga mali kong nagawa before. At lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Nakikinig daw siya from Orani, Bataan.
2: Yun. Hello po sa inyo. At patuloy po, kaagapay ang encouragement namin sa inyo. Sagot kayo sa ating ongoing question of the day. Kung may pwede kang pindutin na button, ano ang pipiliin mo, kaagapay? Ikaw ba ay team rewind or team fast forward? So iwan nyo lang po dito sa ating ongoing streaming ha, sa 702 DZAS FEBC Radio TV page ang inyong kasagutan.
0: At parang wala pa nag update ng merienda.
2: Oo, nag-aabog din ako eh.
0: Di ba?
2: Bakit ikaw ba, anong crave mo ngayon? Kani
0: yun,
2: crave?
0: Kaya ko nga sila iniintay. Kasi parang ano kaya masarap kainin? ikaw ba, anong kini-crave mo today?
2: Ngayon? Hindi ko nga alam eh. Pero gusto ko nga ng something refreshing na drink.
0: Wow.
2: Parang lemonade, gano'n. Pero gusto ko blue lemonade.
0: Uy!
2: Kaso saan kaya ako mag-aaral?
0: Sa convenience store.
2: Oo,
0: diba?
2: Sige. Ikaw, may naisip ka na ba?
0: Parang gusto ko ng something na may cheese.
2: Ay, cheese. Samgyup.
0: Hindi, kala parang gusto ko ensaymada.
2: Kala ko man lang ang isasabi ko, cheese bread or ensaymada.
0: Tsaka wala ngayon tayong K na mag-samgyup dahil wala pang kashing-kashing. Pero gusto ko ensaymada nga, no? Tapos isasaw-saw sa mainit na chocolate.
2: Nakakagutom yan tuloy.
0: Di ba? Ikaw kaagapay, ano ang cravings mo ngayong Martes ng hapon? I-share mo na rin po yan sa amin. Kasama po ang kasagutan ninyo sa ating question of the day. Kung may pwede pindutin ano ang pipiliin mo, rewind or fast forward. At sa puntong ito, tayo po muna ay magkakaroon ng short break para po sa mga team radio mapapakinggan po ang isang awitin at sa mga team online naman mapapanood po ang ilang videos about FEBC Ministry. Diyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang
1: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited, Tuesday, Tuesday.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
2: At ito naman kaagapay si Kayla Escalante, ang ating nga pong question of the day. Kung may pwedeng pindutin, ano kaagapay ang pipiliin mo, rewind or fast forward? Mm-hmm. Sabi ni Ate Rosalie Centillas, Team fast forward ako. Gusto ko na daw mag-elevate, mag-take off. Ramdam ko na yung magandang plano ni Lord mula daw sa Jeremiah 29:11. Salamat po, Ate Rosalie.
1: Thank you po. Ito, nag-update na sila ng kanilang mga merienda.
2: Yun!
1: Unahin ko na mula sa Tala Blessing Church. Ayan, craving for cheese bread.
2: Oy.
1: At pakibati na rin daw ang mga kapatid sa Tala Blessing Church. Ayan, nakikinig daw sa 702. At waiting daw sa simple celebration ni Ren Ren. Ayan.
2: Wow.
1: So, dyan nalalabas ang mga handa ang pangmalakasan.
2: Mm-mm. Ano kaya? Meron kayang spaghetti.
1: Oo, Shanghai. Oo. Ayan. Macaron. Ay, hindi pala. Ano pala
2: yun? Chicken. No?
1: Macaroni. Pasko na.
2: New Year. Pero pwede din naman.
1: Sa bagay. No, diba? Wala namang pinipili yan.
2: Yes. Si Ate Wilma Ray Ledesma Francis ko. Salamat daw sa FEBC. Nakasama niya sa paglago. God bless daw and the more souls to rescue. Salamat din po sa inyo sa palagi po ninyong pakikiagapay sa amin.
1: Yes. At ito pa another merienda update mula kay Kuya Oliver De Los Santos. Ang merienda niya ay heated pandesal with oats and butter with tea. Oh, 'di ba?
2: Wow, ang
1: panalo.
2: Healthy.
1: Oo, 'di ba? Nakakagutom naman.
2: Uh-oh.
1: At si Kuya Angel Villaflor Gorospe, ayan. Hello po sa inyo and happy listening po.
2: Salamat po. Si Ate Perla Bautista Lagos ay nag-PM. Sabi niya, hello sa inyong dalawa. Nakikinig daw siya ngayon. At ang sagot daw niya ay rewind. Kasi magagalang ang mga kabataan noon. At masunurin. Oo nga, no, titigan ka naman. Titigil ka na sa ginagawa mo.
1: Iba-iba na kasi interpretation ngayon.
2: Yes.
1: Kaya iba na rin talaga yung generation ngayon.
2: True.
1: Kaya talagang kailangan natin mas maging intentional in building relationship, lalo na sa ating next generation.
2: Yun.
1: Diba? Para magkakaintindihan tayong lahat. At ito si... Ang cute naman ang name niya. Pero sana tama ang pronunciation ko. Quilin? Quilin Faith. Ayan. Sabi niya, hello po and good afternoon. Watching siya from Makati. Si ate. Ate Lina Sanchez. Sabi niya, rewind kung saan napakasimple ang pag-aaral at 18 tapos na daw ng college dahil walang senior high school. Diba?
2: Oo nga naman.
1: Nadagdagan ba?
2: Oo. Oo nga, no, kasi parang ako ng 20 pa lang, kaka-20 ko lang.
1: Oo.
2: Magta-20 pa lang ako.
1: Graduate ka na. Oo, diba? Kumbaga talagang mabilis. Mabilis kang makakapag-work.
2: Si Kuya Vincent Garcia ay may pahabol.
1: Oh.
2: Nakasagutan. Para daw sa mga bagay na gusto niyang takasan, ay team fast forward siya.
1: Ayun, mga takasan. Ano kayang tatakasan ni Kuya Vincent?
2: Kuya Vincent.
1: Sabay ganun.
2: Sabay inalam.
1: At ito sa ating PM, si Ate Pia Reyes. Siya ay team rewind. Ayan. Ang sabi niya, gusto kong balikan yung mga simpleng moments na hindi ko pala na-appreciate ng husto noong nangyayari pa. Diba? Yan yung mga bagay talaga, yung mga bagay na sana pala na-appreciate ko na is existing pa siya or nandyan pa, diba? So, yan talaga i-cherish natin yung mga bagay na meron tayo now kasi one day, diba? Magiging memory.
2: Ay, sabay pa.
1: biglang naluha. Pero di ba?
2: Oo, totoo.
1: Cherish natin.
2: Kasi minsan, di ba, kaka-look forward natin sa future, nalilimutan natin minsan i-cherish yung present. O kaya minsan naman, kaka-look back natin sa nakaraan, nalilimutan din natin i-cherish yung present.
1: Mm-hmm. Grabe naman the realization. Pero totoo.
2: Oo, di ba?
1: Mm-hmm. Thank you po.
2: Ito, sagot ng aking mami, Aleli. Gandang hapon.
1: Hello
2: daw. Siya
1: po.
2: Daw ay Team Rewind. Sana daw ay buhay pa ang kanilang tatay, ang aking lolo, kasi di niya naranasan yung family bonding at pagkain-kain sa labas. Sana daw ay naparanas namin sa kanya. Sige, mamaya labas tayo. Kain tayo sa labas.
1: Hello po, oh, Mami Aleli.
2: Hello po, happy listening.
1: At ito si Ate Nena Gideon Cardines, watching siya from Urdaneta City, Pangasinan. Ayan. Kumusta po weather dyan sa Pangasinan, Ate Nena? Update nyo naman po kami. At si Ate Edna Lorenzo Victor Buenaventura, blessed afternoon po. Siya ay Team Rewind. Mas masaya at tahimik daw ang buhay noon. Ayan. Simple lang ang pamumuhay noon. Kahit gabihin ka pag uwi, hindi ka matatakot.
2: Uy.
1: Grabe, ganito yung mga kwento ng nanay ko. Sabi niya, kahit madilim, wala mga poste dyan. Diba? Para malaya ka makakalakad, makaka-uwi. Ayun lang, naalala ko lang. At ito, sabi niya, siya ay listening from Baras, Rizal.
2: Hello. Ayun. Po sa Hello mga po. Kaagapay natin dyan sa Rizal. Si Chris, salamat. Good afternoon daw. Rewind. Para daw yung mga pagkakamaling desisyon sa buhay ay di na maulit muli. Thank you daw. God bless daw. At nakaka-bless daw ang ating programa. Naku, salamat po, Ate Chris. Pero ang maganda rito, no, at least ay alam mo na hindi na dapat pang ulitin talaga yung mga maling decision. Mm-hmm. Dahil kapag inulit, eh, choice na yon, di ba?
1: Totoo. Oo. Parang ano eh. Totoo. At ito si Kuya Vincent pala, nag-update na rin.
2: Yes.
1: Sabi niya, watching siya while cooking breakfast pala. Ito, nabasa na natin finally. At para daw madalian lang, no, siya ay nagluluto ng meatloaf na may egg.
2: May sarap na meatloaf.
1: Di ba? Nakakamiss.
2: Parang tagal ko nang di nakakapag-meatloaf. Tapos yung medyo crispy, no?
1: Oo, yung malutong yung gil.
2: Toasted.
1: Oh, agree naman ako, no? Pero alam ko yun, naiintindihan kita.
2: Oo, yung, diba? Yung sa labas ay toasted, pero sa loob ay...
1: malambot.
2: Na-imagine ko yung meatloaf na crispy. Para otap.
1: Ano ba yun? Pero natatawa ako kasi naki-agree ako. Oh. Pero nauunawaan kita.
2: Oo, toasted pala, hindi crispy.
1: At ito, nakakatuwa naman si Ate Evelyn Raquel Picar. Oh, talaga minention niya ang kanyang mga kakilala para makapanood din ng ating live streaming.
2: Wow,
1: dito sa comment
2: po.
1: Section. Thank you po sa inyong pagdaan. At sabi ni Kuya Vincent din, siya ay Team Rewind para daw magawa daw niya yung mga bagay na hindi niya nagawa. Ayun, totoo. Si Ate Rosa, ayun, totoo. Si Ate Rosa, listen.

0: Corn. Yung sweet corn.
1: Diba, no? Yung sweet corn.
0: Walang tatalo sa sweet corn.
1: Oo, tas maraming margarine.
0: Oo, no? Diba? Pero mas healthy yung butter.
1: Ang butter.
0: Oo. Kaya i-take note mo yan.
1: Oo nga, kasi mas, oo nga, tama.
0: Oo.
1: Sige, butter pala. Butter. Oo,
0: mas magandang alternative ang butter. So, yun na, alam mo na. Okay.
1: Si Nanay Lolit Adia ay nage-hello sa atin. Siya daw ay team Rewind, ang kanya daw merienda ay mango peach at chaa.
0: Wow!
1: At ito pa, bukas daw ay kanyang 70th birthday.
0: Wow! Happy birthday
1: happy
0: po!
1: Happy birthday po, Nanay Lolit. Ngayon pa lang po ay bumabati na kami ng happy birthday sa inyo.
0: Yes, blessed birthday po. Update nyo po kami, ha? Kamusta po ang inyong handa?
1: Ano po ang inyong celebration tomorrow?
0: Yes, at si Ate Hannah Castro, ayan, kakaibang kanyang answer. Ha? Sabi niya, pipiliin daw niya, hindi rewind or hindi man fast forward, slow mo daw.
1: Uy, bakit
0: so,
1: kaya?
0: I think mas gusto niyang i-cherish yung present. Yung present, yung yung kasalukuyan. Diba? Kaya gusto niya slow mo lang. Diba? Nakakatuwa naman.
1: Ganda nga rin naman yan.
0: Yes. Thank you po.
1: Salamat po. Si Ate Edna Buenaventura may pahabol na update. Merienda daw niya ay mainit na kape.
0: Ayun.
1: Nilagang saging at kamote.
0: Ayun, kamote. Talagang gusto ko rin yan. Isa yan sa mga favorite ko, lalo na pag golden orange. Golden orange! Yung kamote.
1: Kamote,
0: oo. Tapos isasawsaw mo ulit, syempre sa butter. Yan, butter. Tapos, asukal. Ayan.
1: Saro.
0: Diba?
1: Pero gusto ko siya yung ano eh. Ay, bahing huy yata yun.
0: Ay, oo.
1: Magiging konyelo.
0: Oo. Ay, oo. Isa pa yun diba? Sa masarap din, no? Lalo na pag nasa halo-halo na siya.
1: Ay, yes. Oo. Si Ate Perla nagugutom daw sa usapan natin. Siya daw ay nag-block coffee na.
0: Ayun.
1: Nagkape ka na ba today? Ah, parang wala akong nakita ng ano ah.
0: Hindi, naubos ko na kasi bago ka dumating. Early in the morning.
1: Early in the morning.
0: Yun yung nagsimula ng araw ko.
1: Siyempre, oo.
0: So, yun lang. Kumbaga may entry ako today. Ikaw ba nakapagkape ka na?
1: Nakapagkape na. Pero ano lang, 3-in-1 lang.
0: Mamaya bumili ka para makompleto yung araw mo.
1: Parang deserve, no? Si Ate Ella De Juan, ang sarap daw pakinggan ng ating tawanan.
0: Oh,
1: salamat
0: po. Thank
1: sa
0: you po.
1: Pakikitawa sa amin.
0: At si Kuya Joel Magracia Sales, ayan, hello po, from Occidental Mindoro, Mamburao. Ayan, hello po, happy listening po sa inyo. At si eto si nag-chat ulit Antala Blessing Church. Ayan, kami daw doon daw sa kanila, meron silang rice coffee.
1: Uy,
0: o diba?
1: Maganda to, hindi nakaka-acid.
0: Oo, diba?
1: Hindi nakaka-acid.
0: So nakatikim ka na.
1: Oo.
0: Oh, hindi ko pa to na-try. Pero hindi, nakita ko na nga to, may rice coffee na.
1: Oo, hindi ko lang sure kung ito din yung talagang sinusunog na bigas. As in yung ikakapi mo.
0: Talaga?
1: Hindi siya nakaka-acid. Ramdam mo yung...
0: Yeah.
1: Para talaga.
0: Nag-food review siya.
1: Yung sipa ng kape. Yung alam, yung aroma.
0: Ayun, aroma.
1: Ng kape.
0: Oo, sarap naman yan. Matry nga yan. Soon.
1: Oo. Thank you po. Iinom nyo na lang po kami ng rice coffee dyan. Eto si Ate Mel Basa ay team fast forward siya.
0: Mm-hmm.
1: I want to see Jesus face to face already. Blessed morning daw dahil siya ay nasa Jeddah, Saudi Arabia.
0: Ayun.
1: Salamat daw sa ating station. Siya daw ay napag- papala. Kasama niya raw tayo mula umaga hanggang gabi.
0: Wow!
1: Salamat naman po Ate Mel, at kahit po kayo ay nasa malayang lugar ay patuloy po kayong tumututok dito sa ating himpilan.
0: Yes, thank you po. At sa ating poster, humabol si Jasper Bautista. Ang sagot niya, kahit rewind or fast forward sa life, don't forget na kasama natin si God.
1: Amen.
0: Oh, diba? Nakakatuwa. Parang pang take away yon.
1: At ito,
0: Si Kuya Mike Jason Tagulaw. Hello po. Good afternoon.

0: Watching from San Jacinto, Pangasinan. Hello po sa inyo. And God bless din po sa inyo.
1: Hello, hello po sa mga kaagapay natin mula sa Norte. Yes. Sa ating PM,
0: yes.
1: May mga pahabol pa si Ate Maria Santos. Siya daw ay rewind. Mm. Gusto kong balikan yung mga panahon na kompleto pa daw silang pamilya. Especially yung mga simple moments na hindi ko alam noon na magiging precious pala habang tumatanda kami. Hindi ko naman gustong baguhin lahat ng nangyari. Gusto ko lang na ma-experience ulit yung mga ordinary days na ngayon ko nare-realize na special pala. Minsan kasi habang nangyayari yung isang moment, hindi natin alam na memory na pala siya in the making.
0: Oh.
1: Totoo nga naman.
0: Diba? May realization from it. Ito lang, nakakatuwa lang. Gusto ko lang ito basahin. Galing din sa PM. Si Jessa Marie Santos. Ayan, siya ay Team Rewind. At
1: uy,
0: for sure, maraming makaka-relate dito. Sabi niya, gusto kong balikan yung moment na nag-order ako online. At isipin muna ng mabuti bago pindutin ang place order. Ayan, kaway-kaway sa mga nakaka-relate. Kasi apparently, add to cart and add to life are two very different things daw.
1: Oh.
0: Sana may rewind button talaga sa online shopping. Yon, hindi ko kailangan baguhin ang buong buhay ko. Yung isang checkout lang, Lord.
1: Siguro masyadong mahal yung nabili niya.
0: Baka malaki ang nalabas na pera ni Ate Jessa, kaya ganito na lang ang kanyang gusto niyang bumalik sa nakaraan, di ba? Rewind.
1: Rewind para maisip mabuti yung mga i-order niya.
0: Yes.
1: Si ito si Carlo Mendoza.
0: Ayan. Feeling ko makaka-relate tayo dito. Sapato.
1: Feeling ko rin.
0: Pareho tayo. Nagnararamdaman kuya Carlo.
1: Fast forward daw sa payday.
0: Ayan.
1: Ay, agree. Hindi ko kailangan makita ang buong future. Kahit next salary date lang. Okay na ako.
0: Diba?
1: Gusto ko lang malaman kung ilang araw pa bago pumasok ang sahod. Kasi kapag malayo pa ang payday, parang ang bagal ng oras. Pero kapag may deadline, biglang ang bilis.
0: Ayan.
1: Tsaka kapag malayo pa, ay kapag kaka-payday lang, gastos na gastos. Tapos kapag malayo pa yung payday dyan na magtitipid, talagang pagkakasyahin yung natitirang allowance.
0: Kung baga gagaling ka sa mat.
1: Yes!
0: Pag ano, pag
1: pension dependent. Magiging wais ka sa buhay. Ay, relate kami
0: ano,
1: dyan.
0: Ano, financial, ano, ano yung literacy na inaral mo? Doon mo ma-apply, diba?
1: Ma-apply mo. Lalo na pag one day na lang, one day pa yung payday, diba?
0: At ito, isa pa, oh, ang funny ng sagot naman nito ni Micaela Cruz. Sabi niya, rewind daw sa buffet. Specifically, gusto ko bumalik sa moment bago ako kumuha ng pang-fourth plate. Grabe, pang-apat na plate. Oh.
1: Ang bilis.
0: Sabi niya, feeling ko kasi kaya ko pa. Tapos after 5 minutes, nakaupo na ako at nakikipag-negotiate daw sa kanyang sarili kung dessert pa talaga ang next priority. Ayan. Pero, yun nga eh. Dapat bantayan din natin.
1: Yes.
0: Ang ating pagkain.
1: Totoo.
0: Diba? Huwag naman tayo masyadong magpakabusog. Dati, parang kaya ko yun.
1: Talaga.
0: Yung pag nagsasamgyup, talaga, wow.
1: Go.
0: Go lang ng go, samgyup. Pero ngayon, parang
1: bilis na mabusog. Totoo.
0: Kahit hindi na nagkakanin, yun lang.
1: Mm-hmm.
0: Anyway, sino pa?
1: Ito si Mirna Gonzaga dito sa ating ongoing Facebook Live. Tumataas na blood pressure ko kahit hindi ko pa nakain yung mga pagkain binabanggit nyo. Ang merienda lang daw niya ay roasted peanut dahil ang dami daw bawal na pagkain sa senior. Siya daw ay nakikinig mula sa San Jose del Monte, Bulacan. Ako po, Ate Mirna, ingat-ingat po sa mga kinakain.
0: Yes.
1: Dahil ang high blood ay tataas.
0: Oo. Yung high blood talaga, no? Tataas.
1: Tataas yung high blood. Ingat-ingat po.
0: Yes. Oo nga, no? Ganito na lang talaga yung mga snack, no? Nang iba kapag nagiging mindful na sila sa mga kinakain nila. Hindi na yung mga chicherya. Wow! Galing from... Para reminder din yun sa akin. So, diba? Pero na-enjoy ko rin yan, yung mga peanuts.
1: Tapos meron pa yung cashew nuts daw ay magaling sa sugar.
0: Ay talaga? Tara, bili na tayo. Grabe. Ito, last na.
1: Last na, yes.
0: Babasahin natin. Si Kuya Joel pala, oh, sabi niya, God bless po sa lahat. Ayan, listener daw siya palagi, pag hindi daw siya busy. And good afternoon din kay Ate Marilyn Ladrillo at si Kuya Elmer, our baby Casabuena. Good afternoon po from North Olympus. Ayan, happy listening po.
1: Happy listening po at kaagapay. Gustuhin man naming pagpatuloy pa ang ating kwentuhan, pero limited lang po ang ating time. Pero yun nga, no, napa-realize natin today, na-remind tayo today na talagang i-cherish natin yung bawat segundo na dumadaan sa ating buhay. Dahil kung pwede lang talaga, no, mag-rewind, mag-fast forward, why not? Pero hindi ganon ang reality ng buhay. Kaya maging wise tayo sa pag-spend ng ating time, ng ating life.
0: Yes. Amen. Kaya naman, maraming salamat kaagapay sa pakikipagkwentuhan sa amin ni Kayla ngayong hapon. At syempre sa pagsagot ninyo sa aming question of the day. Ayan, maraming salamat po.
1: At salamat din sa mga nakaagapay natin sa broadcast, ang ating Protect on Duty, Kuya Benjo Morano, maging sa ating RTV team ay si Angelica Joyce Kalayag ay andyan. Salamat po.
0: Yes, salamat din sa ating mga broadcast engineer kaya JB Tabo at sa mga kasamahan natin sa Bukawe Transmitter Site. Maraming salamat po sa inyong assistance.
1: At muli sa iyo kaagapay, salamat po sa inyong pagtutok, pakikipagkwento Tuhana. Sa amin today, muli ako po si Kayla Escalante.
0: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
1: Inspirations and

0: Inspirations Unlimited.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Hi, kaagapay. Magandang araw. Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. I hope ready ka na makinig ng mensahe ng Panginoon mula sa mga simple nating karanasan sa buhay. Ang ating passage for today, Hebrews 9:27. Itinakda na minsan lamang mamatay ang tao at pagkatapos nito ay ang kahatulan. Ang Hebreo 9:27, simpleng paalala tungkol sa katotohanan. Kaibigan, hindi natin yan maiiwasan. Lahat tayo merong expiration date. Death is guaranteed, but live your life to the fullest. Simpleng message. Ayaw nating isipin ang tungkol sa kamatayan, morbid, iniiwas-iwasan. Pero yung katotohanan, alam naman natin na may hangganan ang bawat buhay. At dapat magturo ito sa atin paano tayo totoong mabuhay. Ang problema, habang nabubuhay, madaling madistract. Napakaraming bagay ang humihingi ng atensyon. Success, possessions, recognition, expectation ng mga tao. At kuminsan, ang mga buhay ng mga taong nakapaligid, nakakabigay din ng pressure. Dahil dito, nalilito, nalilibang, nadidistract. Binibigyang importansya ang mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. May isang reminder ang book ni Charlie McKissy na The Book, The Mole, The Fox, and The Horse. Kwento ito ng isang unlikely group of friends na magkakasamang naglalakbay. Nag-uusap sila ng mga simple pero malalim na lessons mula sa buhay. And the boy was described as a lonely boy. Sa isang bahagi, tinanong ng mole ang boy, "What do you want to be when you grow up?" Sumagot ang boy, "Kind, mabait." At sinabi ng mole, "Good, nothing beats kindness. It sits quietly beyond all things." Napakaganda ng sagot na yon. Sa mundong madalas nagtuturo sa atin na dapat tayong maging successful, powerful, admired, or accomplished, ang pagiging mabuti, ang pagiging kind ay maaari palang pangarapin. Hindi lahat ng bagay ay nasusukat sa pamamagitan ng tagumpay or ng achievement. Minsan ang pinakamalaking bagay na maiiwan natin ay kung paano natin ipinamuhay ang ibinigay sa atin ng mga taon. Tapos ito namang si boy ay nagtanong kay mole. Dalawa yung tanong niya. Yung isa, ang tanong niya ay, ano ang definition niya ng success? Sabi ni Mole, to love, ang magmahal. To be able to love, to be able to extend a part of yourself to others. To love even without expecting something in return is a success. Ito rin naman yung paalala sa Mark 12:30-31, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than these. To love is a success and it is a command. Tapos may isa pang tanong, ang batang lalaki sa mall. Sabi niya, what is the biggest waste of time? Ang sagot niya ay comparing. Napakatotoo nito, ano? Minsan naman talaga, pagod na tayo sa sarili nating buhay. Kakatingin sa buhay ng may buhay. Kapag laging ikinukumpara ang sarili sa ibang tao, yung appreciation mo sa buhay bumibitaw. Kasi ang nakatingin ka ay kung ano ang wala sa'yo at kung ano ang meron sa kapwa. At habang nakatingin ka sa blessing ng iba, nalilimutan mo na ang hawak mo ay blessing rin pala. And comparison is a joy stealer. Pwede kang magkaroon ng maraming bagay at hindi ka pa rin magiging masaya. Kasi ganito yung pag-iisip mo. Pero kapag natutunan mong magpasalamat sa kung ano ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, then you will start to see things and to thank God for the things that He has given you. Hebrews 9:27 reminds us that our time is limited. Kaya mahalagang tanong, kung alam mo ang hangganan ng buhay mo, saan mo ito uubusin? Ano ang mahalagang bagay na iyong gagawin? Sa paghahambing ba? Sa pagpapatunay that you are worth the love, that you are worth the approval of many? Kapag nasanay kang ikumpara ang sarili mo sa iba, mahirap ka nang makontento. Baka dumating nga yung araw na nakamit mo lahat ng gusto mo pero saka mo na-realize na ay, ang dami ko palang na-miss sa buhay. Hindi mo napansin ang simpleng breakfast sa umaga kasama ang buong pamilya. Ang pag-aasikaso sa iyo ng iyong mahal sa buhay, nanay mo, tatay mo, or even yung iyong asawa. Hindi mo naranasan na buo ang present. Kasi lagi kang nakatingin sa what's next? What's next on my plate? Tingnan mo yung technology. Bakit yung cellphone kailangan laging bagong model, laging nag-a-upgrade? Every year may bagong version. Mas mabilis, mas malinaw, mas powerful, mas mahaba ang battery life, mas maraming camera lens. Ang dami, no? Di naman masama ang improvement. Ang ating concern lang ay yung always na never enough kung ano ang meron ka. Ganon din sa shopping, di ba? Laging nakakakita ng mas maganda, mas bago, mas advanced. Kaya yung iba, nagpaparetoke na nagpaparetoke. Hinahanap yung perfect na shape ng mukha. Bakit ito addicting? Because it banks on comparison. Kung maikli lang pala ang buhay, bakit tayo mag-i-invest ng mga oras na hindi naman mahalaga? We can actually grow without comparing and we can improve without feeling inadequate. We can desire more without despising what we already have. Ngayon, ang assignment mo, isipin mo yung mga bagay na meron ka at ito yung pinangarap mo dati tapos ngayon nararanasan mo na. Ako naman, whenever I feel being trapped in the circle of comparison, binabalik ako ng Panginoon sa alaala nung elementary days ko. Nung ako ay isa pa lamang na born again Christian sa family. I was 9 years old then. Lagi akong na-encourage doon sa wall na nababasa ko sa isang building. Acts 16:31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. That is my prayer. And every time na binabasa ko yun, tinuturuan ako ng Diyos ng mangarap na darating ako sa pagkakataon ng buhay ko na mararanasan ko ito. And I am so grateful for God for giving me a good family, a loving husband, a godly husband na pinangarap ko to eh, pinagdasal ko to, hiniling ko to sa Panginoon. And whenever I tend to look at other things na hindi naman mahalaga, ibinabalik ako ng Panginoon sa panalangin ko nung bata ako. Acts 16:31, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Ito yung mga bagay na mahalaga. Ganon din sa iyo, Agapay. Alalahanin mo yung mga blessing na hawak mo. Dalawang bagay ang gagawin mo, magpapasalamat ka at humingi ng tawad sa Panginoon. Kasi ito yung mga bagay na taken for granted. Kumakaway-kaway na sa'yo na hello, blessing ako, pero dahil sa iba nakatuon ang isip, hindi napapansin. Life is meant to be lived. Sa paghahabol ng mga bagay na hindi naman mahalaga sa eternity, kalimutan mo na yan. Mag-focus ka sa pagmamahal, sa pag-invest ng kabutihan, pagpapatawad, paglilingkod, at pagiging faithful sa Panginoon. Ang lahat ng mga physical na meron ka, kayamanan, ari-arian, or even yung stature mo sa buhay, hindi naman yan forever. Pero ang forever ay ang buhay na meron tayo sa Panginoon. So be kind, be grateful, and live for the glory of God.

Tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po sa reminder mo sa amin na ang buhay namin merong hangganan. Salamat din, Panginoon, sa pagpapaalala po ninyo sa amin na ang inyong bugtong na anak na si Jesucristo, ang hatid po niya sa amin ay kapatawaran. At ang pagkamit nito ay nangangahulugan, Lord, ng buhay na walang hanggan with you. And that is the most important thing and the most important gift that we could ever have. Father, we thank you for your goodness. We thank you for always reminding us to keep our feet on the ground, look up to you, our Savior, our God. And dalangin po namin na lagi lamang kaming tumingin sa iyo, the author and the finisher of our life. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Maraming salamat sa

0: yung pakikinig. May the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and give you peace. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. God bless you.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang magandang Tuesday morning po muli sa inyong lahat mga kaagapay at nagbabalik muli ang Tuesday edition ng Family Matters dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At magandang araw na makasama namin kayo muli dito sa station po natin. Tayo isang AM station ng Far East Broadcasting Company of the Philippines at tayo po ay kasapi sa kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Kung kayo po ay nasa Facebook Live po natin, paki-like and share na po ang ating episode for today. Parang timely ito again, no? Lagi naman tayong timely eh. Kasi
1: timely sa kanya.
0: Well, kasi nga itong school year natin kakatapos lang nung first
1: break.
0: Term
1: first
0: natin.
1: Term.
0: Oo, so mga naglalabasan na yung mga grades ng ating
1: Naku
0: mga
1: po.
0: Anak. So magandang mapag-usapan po natin ito, no? So again, kung kayo po ay nasa Facebook Live po natin, paki-like and share po. Or di po kaya kung hindi pa po ninyo na-download ang ating official app po sa inyong mga mobile phones, ay maaari nyo po itong gawin para kahit nasaan po kayo ay mapapakinggan nyo po ang iba-ibang station po ng FEBC Philippines through the mobile app po natin. Punta lang po kayo sa ating Google Play App Store at Apple App Store para po ma-download po ninyo yan sa inyong mga mobile phones. Kaya kahit nagbabiyahe po kayo, nagko-commute kayo, ay mapapakinggan nyo po ang ating mga iba't ibang istasyon po ng FEBC Philippines. Ano po? And kung kayo po ay nasa YouTube channel din po natin, ay paki-like and subscribe naman din po ang ating episode for today. So ngayong umagang ito ay bumabati po sa inyo Ate Isa Tika.
1: Magandang umaga po, Pastor James at Tika po. Magandang araw po sa inyo lahat. At ay Paskong Pasko na po dahil September na. Yung iba may mga Christmas tree na, lalabas na yung mga Christmas bazaar, no? Amoy puto bumbong at hot chocolate na at bibingka ang ating paligid. Ito na kasi yung weather medyo lumalamig na ng kaunti. Yan ang favorite time of the year ko. At kami po ay natutuwa dahil kasama nyo kami ngayong umaga. At alam mo, tama ka, no? Yung topic natin today. Gusto ko itong topic na to kasi po, kung hindi nyo po alam, no? Ay, kami po yung mag-asawa nandito. Pero pagdating po sa pag-aaral, ito pong katabi ko ay pinanganak po na may medal.
0: Ay, hindi naman. Pinagpaguran ko yon.
1: Hindi, pinagpaguran mo. Pero pinanganak, paglabas ito sa kanyang, sinapupunan ng kanyang nanay, ay may medal, tsaka trophy at certificate kagad. No? Ako po din meron. Ninakaw ko yung medal nung katabi na pinapanganak sa amin. Siya po ay lahat ng Lord meron siya. Cum laude, Lord.
0: Ganon, hindi naman.
1: Ako, praise the Lord lang ang akin. Ngunit, alam mo, lalo sa Pilipinas, no, at one time, sad, na hindi na ganun ang Pilipinas ngayon. Sad. Ang tawag sa atin noon ay the most literate country in Asia.
0: Mm. No?
1: Malungkot yung current decline and direction ng ating education dito sa Pilipinas. And parang, I don't know, parang feeling ko minsan window dressing. Na pangitang tao lang yung nangyayari sa mga improvements natin. Pero the pressure ay nasa mga kabataan when it comes to performance in the academic world. To the point where ang magulang nagbibigay ng undue pressure sa kanilang mga anak. Na again, babalik tayo sa yung pinag-usapan natin a few weeks ago ng shame culture, no? So para lumalabas, minsan proud lang tayo sa mga anak natin pag tumatay sa entablado, ganon. Pero pag pinag tayo sa office, hindi. Pero naintindihan ko naman yon. Pero in due course, nagtuturo tayo ng sa maling paraan ng ating mga anak when we are not careful. So pag-uusapan po natin yan today, no?
0: Pero ano, alam mo, tama ka, no? Pagdating po sa ating kultura, tsaka kasi sa atin mga Filipinos, I'm not sure if it's true sa other Asian countries.
1: Pero, oo, totoo din, lots of Asian countries.
0: No, ang what I want to say is yung ano, yung halaga ng education.
1: Right, right. At saka talaga yung not just valuing education, but you put a self-value on your education.
0: Right.
1: Doon mo inilalagay yung inilalagak yung pagpapahalaga mo sa iyong sarili. Mm-hmm. And I understand mga magulang. I mean, naisip ko si ano si Kuya Ronnie, no? Mm-hmm. Na ang pinakadakilang cotton candy and ice cream vendor sa buong Pilipinas. Mm-hmm. Na for 30 years, of cotton candy and ice cream. Ay napagtapos niya ang kanyang mga anak. Naintindihan ko po yun. Recently may nabasa akong article naman sa yung bata, yung tatay niya is a vendor. Okay. Every morning, part nung binibenta ang tatay niya yung pagkain, ginagawa niyang baon sa kanya. Mm. Tapos abogado na yung anak niya pumasa sa school.
0: Nabasa ko nga yan.
1: A few weeks ago, lumabas yan. I understand being proud, you know, about being able na maigapang mo nga, ika nga, ang iyong mga anak sa pagtatapos.
0: Mm-mm.
1: Magkaiba po yon sa pagbibigay ng intrinsic o pangloob na pagpapahalaga sa pagkatao ng ating mga anak base sa kanilang natapos na academic degrees.
0: No? Which is sad kasi yung negative side of it, yung nagiging resulta recently, I don't know kung how true or how accurate, no? Pero madami po tayong mga naririnig about kids na who are suffering from mental health issues nga of yung kanilang identity ay hinahanap na nila dun sa achievement nila pagdating sa education.
1: Uh-oh.
0: And then may mga nakikita ka na narinig kang stories about going to the extremes.
1: Right, self-harm.
0: Of self-harm, even taking their own lives because of disappointment.
1: Man. I remember meron tayong isang kaibigan na yung anak niya nasa science, nag-aaral sa science. Mahirap pumasok sa mga science schools, no? Tapos yung lubas yung grade ng anak niya, nagkaroon natin ng dalawang parang 89 o 88, pero lahat nasa 90s.
0: Mm-hmm.
1: Depress yung bata.
0: Yeah.
1: Sabi ng tate, "Bila anak, matuwa ka dyan. Ako nga hindi umabot ng ganyan yung grade ko eh." Hindi ba kasi nga yung unintentionally, maraming magulang, yun na i-co-convey natin sa ating mga anak na you have greater value when you accomplish more. And I understand motivation. We want to motivate our children. Pero hindi dapat ito nagiging basihan ng pagmamahal natin sa kanila o ano man. And although wala nga amin atang magulang nagsasabi na no, mas mahalaga ang aking anak pagka sila ay mataas ang grade.
0: Mm-mm.
1: Pero talagang lumalabas talaga at nananaig yung ganong katuruan.
0: Nang
1: hindi tayo maingat. No?
0: Right.
1: Yan. Kaya mabigat po yan, mabigat.
0: Kaya ang topic po natin for today, no, sabi po dito, is your child's grades don't matter. What to do when your child is failing?
1: Mm.
0: So, halimbawa, dumating na nga tayo dun sa point na yun, ano, na yung mga anak po natin or meron tayong anak who is not doing well. I think minsan nga, even sa atin, ano, having multiple children, madami, we really try our best na, you know, hindi pinapahalagahan yung anak na mas magaganda ang mga grades or mas madaming awards. At the same time din, minsan ang hirap balansihin kasi gusto mo rin naman i-recognize yung effort. Pero that's not to say na yung mas mataas ang grade, mas may effort kesa dun sa...
1: Right. Kasi for all you know, baka yung mas mababa yung grade talagang siya yung buhos talaga. Alala ko tuloy yung kwento natin, kinakwento natin sa mga anak natin. May isa kaming anak, ito isa, talagang palaaral na at talagang siya po ay nagmahal sa nanay niya. No? Palaaral na at ano pa, pakitaan ng card. Pakitaan ng card. Ma, nauna nagpakita isa. Yung isa naman, okay naman sa estudyante, hindi naman siya bagsak, hindi naman siya ano. Pero iba yung talaga yung isa. Eh di nagpapasikat, "Ma, tinan mo naman to, may line of nine ako, may ganito ako." Sumingit ngayon itong isa. "Ma, ako din sabi, teka lang! Teka lang! Ako pa eh, huwag ikaw. Kasi para nangyari, matatampunan yung mga grades ko na grades mo." Sa'yo, no? Sa'yo normal yan eh, di ba? And we laughed about it. Tinawanan po namin yung sitwasyon. Pero sometimes, nagiging ganun ng seryoso yung pagtingin ng mga tao, ng bata sa kanilang sarili, mm-mm, yung kanilang self-value pagdating po sa part na ito.
0: Yeah. Mm-mm. So, yun yeah po ang magiging topic po natin for today. So, punta na po tayo sa ating Bible reading. Mm-mm. Basahin ko po ang Tagalog version po ng ating verse for today na matatagpuan po sa Aklat ng Galacia, ang 5th chapter po and verses 22 to 23. Very, very familiar po na passage po. Basahin ko po sa Tagalog version. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito.
1: Yeah. Sabi na po sa Galatians 5:22-23, in the NLT it says, but the fruit of the Spirit is love. Unang-una po yan, first mention. First, love, joy, peace. Now, forbearance or patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Sabi, against such things there is no law. Napaisip ka ba, bakit sinabi ni Apostle Paul na itong mga bagay na ito ay walang batas? Mm. Kasi po, itong mga Galatians ay sila po ay although Christians na sila, no, ang ginagawa nila ay nagdadagdag sila ng mga customs, practices, religious culture, traditions, in the hopes of thinking na pag dinagdag ko to sa aking paglalakad buhay Kristiyano ay mas magiging kaaya-aya po ako sa Panginoon. No. So anong nangyari, naging sobrang obsessed sila sa masunod ba yung mga patterns na kanilang naisip, no? Mm-hmm. Na yun na lang ang kanilang iniisip parate. Na naapektuhan yung kanilang asal na pagiging Kristiyano, yun tama. Mm-hmm. Yun yung situation na nandoon sila. And so Apostle Paul wrote, ang tawag po dito part ng what is called the Galatian heresy. Mm-hmm. No? Kasi parang masyadong naging outward or works obsessed, mm-hmm, yung mga church from Galatia. And sabi ni Paul, ang tunay na fruit ng Spirit, napansin mo, walang intelligence. Hmm. Diba? Walang hard work. Muntalang walang masama na magtrabaho. Hmm. Walang maging industriousness o studios, or walang maging industriousness o studios.

0: Dapat gawin ko to. Mas mahal ako ni Lord pag ginawa ko to. Mas love ako ni Lord pag ginawa ko ito, ginawa ko ito. Ang sinasabi ni Paul ay, imposible na magbunga ang buhay mo ng pag-ibig, ang ganda eh, oh. Ha? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinangunan, pagpipigil sa sarili. Imposible daw na ito po ay bunga ng banal na espiritu. Na habang tayo ay sumusuko sa banal na espiritu, it's not something that we mandate on our own.
1: Mm-hmm.
0: No? Para magkaroon tayo ng extra pogi points kay Lord. Kung hindi, ito po ay binibigay ng Panginoon sa atin, walang batas. Kailangan maging loving ka.
1: Mm-hmm.
0: Dati meron tayong member na yumao ang kanilang magulang, no? May lumapit sa kanila, huwag ka umiyak.
1: Yeah.
0: Diba? Christian na tayo ngayon.
1: Dapat masaya ka kasi sa
0: dapat masaya ka. Pwede ba naman yun, yehey, namatay yung nanay ko. Hindi naman tayo ganun, diba?
1: Mm-hmm.
0: Pero, hindi na ito, hindi pwede ihinog sa pilit. Yung pagtsatsaga, kahinahunan. Ito daw po ay bunga ng espiritu. So in other words, pagka po tayo ay nagpakita ng tunay na pag-ibig, tunay na kapayapaan, tunay na kaligayahan, kagalakan, hindi po sa atin galing ito.
1: Mm-mm.
0: We cannot mandate this on our own.
1: Mm-mm.
0: Neither can we demand it sa ating pamilya o sa ating mga anak or even ourselves. Hindi po siya batas.
1: Mm-mm.
0: Imposible ang batas ng pag-ibig. In fact, kontrahan yun eh. Sa sa mong batas, kailangan meron kang compliance, meron kang susundin. Pag sinunod mo to, magkakaroon ng ganito. Eto hindi, iba usapan. It has to be a fruit of the Spirit. Right?
1: Pero I'm going back dun sa ano, no, sa topic natin. Ang hirap kasi, tinatry kong balansehin bilang magulang,
0: right,
1: and also bilang teacher din.
0: Mm.
1: Okay? Minsan struggle ako dyan. Kasi, let's say, syempre ako, I put a lot of pressure and responsibility,
0: right,
1: sa sarili ko bilang teacher. Pag ako'y nagtuturo at hindi naging maganda yung result ng assessment, talagang binabalik ko sa akin.
0: Oo, like, baka I will say, mali yung pagkakaturo ko.
1: Bakit hindi nila naintindihan? Diba? Bakit hindi nila naintindihan? So, you try to make corrections para dumating ka sa puntos na kung saan ay makikita mong naging effective yung teaching mo.
0: Right, naging tama.
1: Na-gets nila yung lesson na tinuturo mo.
0: Right, right.
1: To the point na minsan na question yung pamamaraan ko kasi hindi daw natututo yung mga bata din na ng resilience.
0: Kumbaga, drive.
1: Drive, right. Na ay pinagbigyan mo the first time, inulit mo, dapat nung umpisa pa lang kung pangit ang grades nila, yan ang deserve nila. Yan
0: nilagpak
1: ang,
0: mo na kagad.
1: Oo, ibagsak mo
0: na kagad. In fact, that comes from the old school, di ba?
1: Yes. So, kaya tuloy minsan, ang nasasabi po nila, yung mga kabataan daw ay lumalaki, tumatanda, nang hindi sila talaga natututong lumaban.
0: Right.
1: Kasi ikaw yung
0: walang
1: nag-adjust.
0: Walang drive for accomplishment.
1: Oo, ikaw yung nag-adjust ng nag-adjust for,
0: right,
1: them.
0: Right.
1: So ang hirap. I mean,
0: I remember nung nasa law school ako, no. Unang upo nung professor ko, si Judge, una upo niya. Sabi niya, "If ever there is a student in this class that will get a 1.5 and deserve it, it's time for me to retire."
1: Oh, 'di ba?
0: Oh. Sipin mo, ibig sabihin, unang araw pa lang, antimano, alam na namin kagad na hindi namin makukuha at least 1.5 man lang. Parang nakaka-depress, parang, kahit mag-effort ako, ma-deserve ko, hindi mo bibigay sa akin.
1: Mm-mm.
0: And I know his desire kasi may edad na to, no? I don't know kung baka wala na ito, wala na sa mundo ito eh. Ang desire niya is i-push kami ng i-push, di ba? Dito, sa part na ito. Totoo yun. In fact, sobrang desperate ang ating educational system dahil nga sa effect of this pressure na may bagong order na naman si DepEd.
1: Mm-hmm.
0: Nang bagong order nila ay, di ba noong unang panahon, walang valedictorian, meron tayo valedictorian, siya,
1: right,
0: po yun, valedictorian,

0: Megaman, Megamall, yun yung mga award niya eh, no? Mga ganon. Tapos, ang ginawa nila, after a while, wala nang valedictorya. Ginawa ng first honor, second honor, third honor, tapos honorable mention. Tapos, inalis na rin yun. Tapos, ngayon, naging ano,
1: Honors, high honors, highest
0: highest
1: honor.
0: honors. Ngayon, sa bagong order, wala na rin nun ngayon. Bawal na magbigay ng honors, highest honors, and ano, kasi nga, masyadong reactive yung ating DepEd. Ayaw nilang may mga ma-depress na mga bata na nag-attempt magkuha ng highest honor tapos honors lang or with honors lang. Ganon. So, madidepress sila lalo. Para nangyari, we're catering naman to the non-accomplishment in order to not disappoint. E, paano naman yung mga bata na masipag mag-aral? Nagbubuhos, nagbubuhos, nagbubuhos.
1: Pero katulad nun, so ikaw, di ba, yung professor mo, sabi niya, pag may nakapag 1.5, eh, time for him to quit. Ako naman baliktad. Ako baliktad kasi sa akin, mas madaming mataas ang grades. The more na matapatan mo ko, feeling ko
0: Dapat, oo.
1: na-accomplish ko
0: Right,
1: yung
0: right,
1: duty ko
0: right.
1: as a
0: Alam mo,
1: teacher.
0: sa martial arts na natutunan namin yan. Iba kasi yung kaisipan ng aking teacher, no, si Sensei Dan. Ang sabi niya, no, kapag ka ay napantayan mo ako o nagalingan ako, sa akin din naman
1: Yes.
0: pupunta ang ano nito. Right? So, hindi kita pipigilin. Hindi kita pagtataguan ng turo. Tuturo ko sa iyo lahat hangga't gusto mong matuto para, you know, maging well-rounded at maging ano, ganyan ka. So, ang problema, because of the certain drives na yung balance na ganito, unbiblical balance, ika nga, no? Eventually, we are, as sabi nga sa Ephesians 6:4, exasperating the children. Pinapagod natin sila. Pinapagod natin sila. And so, it becomes a dangerous trend. Kayo po ba, ha? Kayo mga nanonood po sa atin at nakikinig sa atin ngayong umaga, ano po yung naramdaman nung kayo ay ano, nag-accomplish dyan, nag-aaral, no? Kasi ako, I remember, never po ako nagkaroon ng pressure na maging number one. No? Of course, we were told mag-aral ka, right? Ang unang paratatanong sa akin ng aking mga magulang pag lumabas yung aking grades sa card ay, how do you feel about your grades? Naku, minsan, I feel bad about my grade. I remember no elementary ako eh. I think parang grade 4 or 5, no? Yung 77 ko sa math, ginawa ko 87. Tapos ipinirma ko yung tatay
1: Yes.
0: ko, di ba? Natapos yung card. Alam nyo, hindi ako kinorek ng daddy ko noon. Nung lumabas yung second ba, third grading, may card na ulit. Kasi nireport ng teacher, no? Sabi nga yung daddy eh, anak, bakit parang iba yung pirma ko dito? You know, and we were never told na dapat mag-accomplish kami ng dapat ganito, hindi na kinilakhan namin eh. Pero still, that was our thing, you know, how do you feel about your grade? No? If pangit, did you do your best? If you did your best, that's good enough for us. Do you want to do better? O di, kuha tayong tutor para mag-ano, tutor tayo para ano, mas mapabuti yung grades mo. Pero walang pressure to perform.
1: Naisip ko tuloy yung mga magulang ko how they were with me, no? Kasi ay hindi ko rin nare-recall eh. Hindi ko nare-recall na pressure nila ako to always be on top of the class. In fact, there was merong 2 taon na hindi ako yung naging top, no? And they never said anything about it. Hindi nila sinabi, "Oh, bakit second ka na lang ngayon?" Okay? Pero yung pressure was on myself. But I think kahit na wala silang sinasabi sa akin
0: You
1: verbally,
0: put the pressure on yourself.
1: I put the pressure on myself. Pero I also know na parang mas favored ako maaring hindi nila verbally sinabi.
0: Pero ganun ang dating.
1: Pero ganun ang dating. Kaya lagi nila akong niloko na ako daw yung favorite, di ba? O di kaya teacher's pet pagdating sa school.
0: Kasi po meron siyang estatwa doon sa eskwelahan nila. Ginawan sila estatwa.
1: So, syempre, gusto ko yung feeling of being favored.
0: Right,
1: and
0: right.
1: I felt na yung favor was coming dahil lagi akong magaling, dahil lagi akong top, lagi ako yung lagi ako yung may accomplishment na maganda. So kahit na hindi nila sa akin verbally sinasabi or hindi nila ako pinapressure, nakikita ko.
0: Mm-mm.
1: Nakikita ko na favored ako. Kaya tuloy, yun ang gusto ko ipagpatuloy. So yun yung ginagawa ko. But let's go ahead and punta po tayo dun sa intro pa lang tayo. No? Introduction
0: pero,
1: po tayo.
0: I remember just a few weeks ago, may isa akong kaibigan na yung anak niya merong gustong isang bagay, no?
1: Okay.
0: Parang collectible na nako-collect kasi ng mga superhero yung bata.
1: Mm-mm.
0: Na yung mga comics na collectible. Ngayon nagpunta siya sa isang tindahan. Tapos yung bata nag-ipon.
1: Okay.
0: Nag-ipon siya. Tapos yung inipon niya nung bibilihin niya yung isang particular na collectible na hindi ba sa comics yung mga kapal to, no? Kulang yung pera niya.
1: Okay.
0: Kulang.
1: Mm.
0: No. Sabi ng tatay, tuwan-tuwa siya na ganon. Pero, sabi niya, at the same time, ay kulang nga yung pera.
1: Mm-mm.
0: So, sabi ng tatay ay, lahat ng competition na sinalihan mo, itong taon na to, puro ka bronze.
1: Okay.
0: Sa academic competition. Sabi niya, in the idea of motivating yung kanyang anak, sabi niya, mag number one ka, ako bibili niyan para sa'yo.
1: Okay.
0: Okay. Lumipas ang panahon, nag-competition, sabi ng bata, tuwan-tuwa, tay, you know, dad, may utang ka sa akin, kailangan bilihan mo na ako nito. So, tuwan-tuwa siya, binilihan niya anak niya. Tanong, tama ba yun? Mali.
1: Wow.
0: Madalas yan, yun ang kalakaran ngayon eh.
1: Hindi
0: of
1: ko
0: course, you want to motivate your child to do better, right?
1: Hindi ko sasagutin kung tama or mali. Pero kung tatanungin mo kung yun ba ang gagawin ko, hindi.
0: Ako din hindi.
1: Hindi ko gagawin.
0: Kasi sa akin, the mere fact na yung anak mo nag-ipon.
1: Mm-mm.
0: Para makakuha ng ganun, di ba? I would probably say, kung masyadong malayo yung ipon niya sa gusto niya, ipon ka pa.
1: Mm-mm.
0: Pero hindi ko gagawing reward na parati ka na ng third place. Mag number one ka, bibiling ko sa'yo yan.
1: Mm-mm.
0: Kasi ang naiko-convey mo ay hindi magsipag sa pag-aaral, kundi valuable ka lang, you deserve a reward kapag ka number one ka.
1: Mm-mm. Mm-mm. Alam mo,
0: ang sakit nun. Grade 4 lang yung bata.
1: Oh my.
0: Diba?
1: Pero alam mo, ngayong matanda na ako, I mean, you know, age reveal po tayo. I'm 55. And at 55, nung ako ngayon ay nasa another institution po ngayon, ano, institution that hired me to start a program, grabe, bumabaha ang mga diploma ng mga taong kasama ko na suddenly parang feeling ko lahat ng mga nagawa ko, na accomplish ko academically, wala, sisiw lang. As in, talagang sabi nga ni Papa, di ba, ang talento, 2-5.
0: 2-5.
1: Yun talagang ramdam na ramdam ko where I am at now. Kasi
0: right.
1: Talagang even the title that I have compared to the titles of the other professors there, grabe, as in talagang
0: patong-patong.
1: Patong-patong yung kanila.
0: Buti na lang higit na mas maganda ka sa kanila at mas may common sense at mas matalino. Tapos ang gwapo pa ng asawa mo.
1: Hindi, pero yun nga eh. If I base my identity
0: value.
1: And value doon sa accomplishments ko,
0: naku po.
1: Wow.
0: Wala na.
1: Wala
0: depressed
1: po akong,
0: ka na.
1: Wala po akong sinabi compared sa ano.
0: Oh.
1: But I know my calling. I know my position. I know why I'm there.
0: And I know why, you know why God put you there.
1: I know why God put me there. So hindi ko po ipinanghahawakan yung mga titles ko.
0: Oh, tama ka. Even in ministry, malungkot, no? Even in ministry, I see many pastors, ministers who are so obsessed with titles. And connections, and connect, titles, offices, board member, whatever, and And mapapaisip ka kung minsan eh, ito ba kalooban pa ng Panginoon o pinilit mo? Di ba?
1: Right.
0: Kasi
1: right.
0: baka mamaya inaapektuhan naman ito yung totoong calling mo sa Panginoon. Mm-mm. And the same thing with you. Ang calling ng Panginoon, lagay ka sa institution na yon in order for you to be able to be a light in that institution, not to compete for
1: right.
0: positions in
1: right.
0: the institution.
1: Mm-mm.
0: But yet, in our society today, bata pa lang, si anak ng kaibigan ko, grade 4. Pratika nilang bronze. No, subukan mo mag number one, bibigyan kita ng reward.
1: Mm-hmm.
0: So proud na proud yung bata, you know. So yes, proud ka dahil nag-accomplish yung bata, pero in reality, ano na ituro mo sa bata?
1: Mm-hmm.
0: Ano ituro mo ay marireward lang kita ng higit at lubos pa sa inipon mo
1: mm-hmm.
0: kapag ka
1: mm-hmm.
0: nag-number one ka.
1: Pero grabe ang pressure, ha?
0: Oo naman.
1: Itong edad ko na to, sa edad ko na to, minsan na may tendency ako to compare, like lalo na sa salary grade, no?
0: Mm.
1: Okay, if I get this salary grade na a little bit higher, if I get this accomplishment, ay mas malaki ang kikitain ko. I never used to do that before.
0: Mm.
1: Hindi ko, pero suddenly, biglang nung nasa mundo na ako.
0: Pero sa akin, kasi sa akin, hindi ko nakikitang masama yon kasi ang ka-competition mo, sarili mo.
1: Okay lang yon, no?
0: Kasi you want better salary grade, better whatever. Kakompete mo sarili mo. We're talking about other people who will say, I must do this kasi si ganito. Kasi si ganyan,
1: right,
0: kasi sa
1: right.
0: ganito, kasi si ganyan.
1: Mm-mm.
0: Yung pagtingin ng tao sa akin, mas tataas dahil may bagong degree na naman ako.
1: Mm-mm.
0: May mga kailan tayong tao na, men, yung degree nila patong-pato.
1: Right.
0: Diba? Hindi nagagamit sa gawain yun, pero patong-pato. Diba?
1: So, alright.
0: Usapan natin yan.
1: So, teka, mag-break po muna tayo. Sa pagbabalik po natin, pag-usapan po natin. So, anong dapat natin gawin kung ang mga anak po natin ay hindi nag-accomplish na yung as expected natin of them, no?
0: Mm-mm.
1: Wag po kayong alis. Babalik po uli ang Tuesday edition ng Family Matters.

0: Panginoon, sa gitna ng aming kapalpakan, kamalian, Lord, shortcomings, hindi po nagbabago ang biyaya at awa mo sa amin. Ngayong umaga po, Panginoon, maging ganun po kayo mga magulang. Because our children will feel our love and graciousness not in times of victories, pero in times of failing. Nawa po, Panginoon, ay maging picture kami ng pagmamahal mo at biyaya mo sa aming mga anak. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Kau po ang maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Thank you po muli mga kagapay for joining us today ngayong Tuesday edition po ng Family Matters. I hope na bless po kayo. Paki-share po ang ating episode if may natutunan po kayo. At muli po, magkikita po ulit tayo next week. Nagpapaalam ngayong umagang ito, Ate Isa Tika.
0: So James Letica po, magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang Family Matters, kagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang araw po sa inyo lahat.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas@febc.ph.
3: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo, pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng magiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976 at binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
2: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
3: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinalaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Miyerkules, 23 ng Setyembre. Zephaniah, chapter 1-3.
3: Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Zephaniah, anak ni Kusi at apo ni Gedalias. Si Gedalias ay anak ni Amarias at apo ni Hezekias. Tinanggap ni Zephaniah ang pahayag na ito nang si Josias na anak ni Amon ang hari sa Huda. Wawasakin ko ang lahat ng bagay sa balat ng lupa, sabi ni Yahweh. Pupuksain ko ang lahat ng tao at hayop. Papatayin ko ang mga ibon sa himpapawid at ang mga isda sa dagat. Ibabagsak ko ang masasama. Lilipulin ko ang sangkatauhan sa balat ng lupa, sabi ni Yahweh. Paparusahan ko ang lahat ng mamamayan ng Huda at ng Jerusalem. Wawasakin ko rin sa dakong ito ang mga nalalabing bakas ng pagsamba kay Baal at lubusan ng malilimutan ang mga paring naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kabilang dito ang mga umaakyat sa kanilang bubungan upang sumamba sa araw sa buwan at sa mga bituin ang mga taong kunway nanunumpa sa pangalan ni Yahweh, ngunit sa pangalan naman pala ni Milcom. Silang mga tumalikod na sa paglilingkod kay Yahweh at hindi na humihingi ng patnubay sa kanya. Tumahimik kayo sa harapan ng Panginoong Yahweh, sapagkat malapit nang dumating ang araw ni Yahweh. Inihandanan niya ang kanyang bayan upang ialay, at inanyayahan niya ang kanyang mga panauhin upang wasakin ang Huda. Sa araw na iyon, sasabihin ni Yahweh, paparusahan ko ang mga pinuno at ang mga anak ng hari, gayon din ang lahat ng tumutulad sa pananamit ng mga dayuhan. Paparusahan ko rin ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, gayon din ang mga nagnanakaw at pumapatay, upang may mailagay lamang sa bahay ng kanilang Panginoon. Sinabi rin ni Yahweh, sa araw na iyon, maririnig ang malakas na pagtangis ng mga tao sa pintuang tinatawag na isda. Mga panaghoy mula sa bagong bahagi ng lungsod at malalakas na ingay dahil sa pagguho ng mga gusali sa mga burol. Tumangis kayo, mga naninirahan sa mababang lugar ng lungsod. Patay ng lahat ang mga mangangalakal. Ang mga nagtitimbang ng pilak ay wala na. Sa panahong iyon ay gagamit ako ng ilawan upang halughugin ang Jerusalem. Paparusahan ko ang mga taong labis na nagtitiwala sa sarili at nagsasabing, si Yahweh ay walang gagawin para sa ating ikabubuti o ikasasama. Sasamsamin ang kanilang kayamanan at sisirain ang kanilang mga bahay. Magtatayo sila ng mga bahay, ngunit hindi nila matitirhan. Magtatanim sila ng mga ubas, ngunit hindi sila makakatikim ng alak nito. Malapit na ang dakilang araw ni Yahweh, at ito'y mabilis na dumarating. Kapaitan ng dulot ng araw na iyon, maging ang matatapang, ay iiyak ng malakas. Iyon ay araw ng poot, ligalig at dalamhati, araw ng pagkasira at pagkawasak, araw ng kadiliman at kalungkutan, araw ng maitim at makakapal na ulap, araw ng pagtunog ng trompeta at ng sigawan ng mga sumasalakay sa mga napapadirang lungsod at nagtataasang tore. Padadalhan ko ng matinding kalungkutan ng mga tao, lalakad sila na parang bulag sapagkat nagkasala sila laban kay Yahweh. Mabubuhos na parang tubig ang kanilang dugo at mangangalat ang kanilang bangkay na parang basura. Hindi sila maililigtas ng kanilang pilak o ginto sa araw ng poot ni Yahweh. Matutupok sa apoy ng kanyang mapanibughuing poot ang buong daigdig, sapagkat biglan niyang wawasakin ang lahat ng naninirahan sa lupa. Magtipon-tipon kayo at magpulong, bansang walang hiya, bago kayo ipadpad na gaya ng ipang tinatangay ng hangin, bago ninyo lasapin ang matinding galit ni Yahweh, bago dumating sa inyo ang araw ng kanyang poot. Manumbalik kayo kay Yahweh, kayong mapagpakumbaba, kayong sumusunod sa kanyang kautusan. Gawin ninyo ang tama at kayo'y magpakumbaba kay Yahweh, baka sakaling kayo'y makaligtas sa parusa sa araw na iyon. Walang matitira sa lungsod ng Gaza at walang matitira sa lungsod ng Ashkelon. Ang mga taga-Asdod ay palalayasin sa katanghaliang tapat at itataboy ang mga taga-Ekron. Kahabag-habag, kayong naninirahan sa mga baybay dagat. Kahabag-habag kayo, mga Keretita, ang salita ni Yahweh ay laban sa iyo. O taga-Kanaan, lupain ng mga Filisteo, lilipulin kong lahat ang inyong mga mamamayan. At ang baybay dagat ay magiging pastulan, tahanan ng mga pastol at silungan ng mga kawan. Ang baybay dagat ay titirhan ng mga hindi namatay sa lahi ni Huda. Doon sila magpapastol. At pagsapit ng gabi, sila'y matutulog sa mga bahay sa Ashkelon, sapagkat makakasama nila si Yahweh na kanilang Diyos at ibabalik ang kanilang mga kayamanan. Narinig ko ang pangungutya ng Moab at ang paghamak ng mga Ammonita. Iniinsulto nila ang aking bayan at ipinagmamalaking sasakupin ang kanilang lupain. Kaya nga't sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, isinusumpa kong mawawasak ang Moab tulad ng Sodoma at ang Ammon tulad ng Gomora. Ang lupain nila ay mapupuno ng dawag at hindi na ito mapapakinabangan kailanman. Sasamsaman sila ng mga nakaligtas sa aking bayan at aangkinin ang kanilang lupain. Ito ang parusa sa kanilang kapalaluan at sa paghamak nila sa bayan ni Yahweh. Sisindakin sila ni Yahweh, pawawalang kabuluhan niya ang mga Diyos-Diyosa ng sanlibutan, at siya ang sasambahin ng lahat ng bansa sa kani-kanilang lupain. Kayong mga taga-Ethiopia ay mamamatay rin sa digmaan. Sa kapangyarihan ni Yahweh ay wawasakin ang Assyria, ibabagsak niya ang Nineveh, at ito'y matutulad sa isang disyerto. Maninirahan dito ang mga kawan at ang lahat ng uri ng mga hayop sa parang. Ang mga buitre ay magpupugad sa mga sirang haligi at huhuni ang mga kuwago sa may tapat ng bintana. Gayon din ang mga uwak sa may pintuan, sapagkat malalantad ang mga kahoy na cedar. Ito ang mangyayari sa palalong lunsod na hindi nababahala at nagsasabing, wala nang hihigit pa sa akin. Anong laking kasawian ang kanyang sinapit? Naging tirahan siya ng mababangis na hayop. Kukutsyain siya at pandidirihan ng lahat ng magdaraan doon. Mapapahamak ang mapaghimagsik na lunsod ng Jerusalem, punong-puno ng mga makasalanan at ng mga pinunong mapangapi. Hindi ito sumusunod kay Yahweh at ayaw tumanggap ng kanyang pagtutuwid. Wala itong tiwala sa kanya at ayaw nitong lumapit sa Diyos upang humingi ng tulong. Ang kanyang mga pinuno ay parang mga liyong umuungal. Ang mga hukom na may parang mga asong gubat sa gabi, na sa pagsapit ng umagay, walang itinitira kahit na buto. Ang kanyang mga propeta ay di mapagkakatiwalaan at mapanganib. Ang kanyang mga pari ay lapastangan sa mga bagay na sagrado at binabaluktot ang kautusan para sa kanilang kapakinabangan. Ngunit nasa lunsod pa rin si Yahweh. Dooy pawang tama ang kanyang ginawa at kailanmay hindi siya nagkakamali. Araw-araw ay walang tigil niyang ipinapakita ang kanyang katarungan sa kanyang bayan. Ngunit hindi pa rin nahihiya ang masasama sa paggawa ng kasalanan. Nilipol ko na ang mga bansa. Winasak ko na ang kanilang mga tore at kuta. Sinira ko na ang kanilang mga lansangan, kaya't wala ni isa mang do'y dumaraan. Gibana ang mga lunsod nila. Wala nang naninirahan doon, sabi ni Yahweh. Kaya't nasabi ko, tiyak na matatakot na siya sa akin. Tatanggap na siya ng aking pagtutuwid. Hindi na niya ipagwawalang bahala ang mga paalala ko. Ngunit, lalo pa siyang nasabik gumawa ng masama. Kaya't hintayin ninyo ako, sabi ni Yahweh. Hintayin ninyo ang araw ng aking pag-uusig, sapagkat ipinasya kong tipunin ang mga bansa at ang mga kaharian upang idarang sila sa init ng aking galit, sa tindi ng aking poot, at ang buong lupa ay matutupok sa apoy ng aking poot. Oo, sa panahong iyon ay babaguhin ko ang pananalita ng mga tao at bibigyan ko sila ng dilang malinis upang sa kay Yahweh lamang manalangin at sumamba at buong pagkakaisang maglingkod sa kanya. Mula sa kabilang panig ng mga ilog ng Ethiopia, ang aking nangalat na bayan ay sasamba sa akin at magdadala ng kanilang handog. Sa araw na iyon ay hindi na kayo mapapahiya sa ginawa ninyong paghihimagsik sa akin, sapagkat aalisin ko ang mga mapagmataas at hindi na kayo maghihimagsik sa aking banal na bundok. Iiwan ko roon ang mga taong mapagpakumbaba. Lalapit sila sa akin upang magpatulong. Hindi nagagawa ng kasamaan ang mga nakaligtas sa Israel. Hindi na sila magsisinungaling ni mandarayaman. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag. Wala na silang katatakutan. Umawit ka ng malakas, lunsod ng Zion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng buong puso, lunsod ng Jerusalem. Ang iyong kaparusahan ay inalis na ni Yahweh at pinalayas na niya ang iyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo si Yahweh, ang hari ng Israel. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Zion. Huwag kang panghinaan ng loob. Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos, at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo, at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa isang kapistahan. Ililigtas kita sa iyong kapahamakan upang huwag mo nang maranasan ang kahihiyan. Sa panahong iyon ay haharapin ko ang mga umapi sa iyo. Titipunin ko ang mga itinakwil. Papalitan ko ng karangalan ang kanilang mga kahihiyan at gagawin ko silang tanyag sa buong daigdig. Sa panahong iyon, kayo'y aking titipunin at ibabalik sa inyong tahanan. Gagawin ko kayong bantog sa buong daigdig at muli kong ibabalik ang inyong kayamanan at kasaganaan. Si Yahweh ang nagsabi nito.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa Magandang Balita Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw, kaagapay! Ito si Abcdi Ferrer Tabua at welcome sa Unang Salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kunin natin itong sandali para huminto muna sa gitna ng busy nating araw. Huminga at pakinggan ang paalala ng Diyos through His Word.

Kaagapay, may mga pagkakataon ba sa buhay mo na parang naipit ka sa isang sitwasyon na hindi mo naman pinili? Yung ginawa mo naman yung tama pero ikaw pa rin yung napunta sa mahirap na sitwasyon na. Nagtrabaho ka ng maayos, naging honest ka pero ikaw pa rin yung napagbintangan. O kaya naman pinili mo maging faithful pero parang mas naging mahirap yung buhay mo. O kaya naman nagpray ka naman pero hindi agad nagbago yung sitwasyon. At napapaisip ka na, Lord, kung ginagawa ko naman ang tama, bakit parang nasa panganib pa rin ang buhay ko? Yan yung magandang pagnilayan natin sa buhay ni Daniel. Tara, makibasa ka sa akin mula sa Daniel 6 verse 23. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at iniutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leyon. Nang siya'y maiahon na, wala silang nakita kahit man lang bahagyang galos sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Sa nabasa natin, nandun si Daniel sa lion's den, hindi dahil may ginawa siyang mali. Nandoon siya dahil nanatili siyang faithful sa Panginoon. At dito natin makikita ang isang napakalaking lesson about faith under pressure. Na hindi palaging inaalis ng Diyos yung peligro or panganib bago natin ito harapin. Minsan, sinasamahan niya tayo sa loob mismo ng panganib. Balikan natin yung story. Si Daniel ay isang taong may excellent character. He served faithfully in the kingdom. At dahil sa kanyang wisdom and integrity, napansin siya ng mga namumuno. Pero instead na matuwa sila sa kanya, nagkaroon ng inggit at opposition. Sinubukan nilang humanap ng mali kay Daniel. Pero sabi sa Daniel 6, wala silang makitang corruption or negligence sa kanya. Isipin mo yon. They looked for something against him. Wala silang makita. Kaya gumawa sila ng paraan para gamitin mismo ang faith ni Daniel laban sa kanya. Nagkaroon ng batas na walang sino man ang maaaring manalangin sa ibang Diyos o tao maliban sa hari sa loob ng 30 araw. At alam natin ang ginawa ni Daniel. He continued to pray. Hindi niya itinago ang kanyang faith. He continued his regular practice of praying to God. At doon, ipinahagi siya sa kulungan ng mga leyon. Kung isipin natin, di ba, napaka-intense nun kaagapay. At alam ni Daniel yung naghihintay sa kanya. Imagine, mga leyon yun. And alam niya, pwedeng mangyari. And yet, he remained faithful. Kaya yun yung talagang sobrang powerful sa story ni Daniel. Kasi doon natin marirealize that faith is not the absence of fear. Faith is choosing to trust God even when there is something real to fear. Minsan kasi iniisip natin na kapag malakas yung faith natin, hindi na tayo natatakot. Pero hindi naman ganoon. May mga pagkakataon pa rin na yes, natatakot tayo, but we can still be faithful. May mga pagkakataon din na kinakabahan tayo, ninenerbiyos tayo, but we can still obey. At meron tayong mga pagkakataon sa buhay natin, ang dami-dami nating mga katanungan, and yet, we still trust God. At ito pa, may mga pagkakataon din na nakakaramdam tayo ng napakadaming pressure, kaliwat kanan, pero pinipili pa rin natin yung tama. Daniel was not necessarily fearless, but he was faithful. At napakaganda rin ng response ni King Darius. Dahil siya mismo distressed dahil he cared about Daniel. Hindi siya makatulog. Then the next morning, pumunta siya dun sa lion's den and called out. Sabi niya, Daniel, servant of the living God, has your God whom you serve continually been able to rescue you from the lions? And Daniel answered, he was alive. At inutos ng hari na ilabas na siya roon. Wala silang nakita kahit man lang bahagyang galos sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos.
Diba? Napakagandang storya at napakagandang testimony. He trusted his God. At kung mababasa natin, hindi naman sinabi dun na nakasurvive si Daniel dahil matalino siya, nakagawa siya ng diskarte o paraan para makaligtas siya sa mga leon. Yung storya niya, it points us back to his trust in God, faith under pressure. So kaagapay, madaling sabihin na nagtitiwala tayo sa Diyos kapag okay ang lahat, maalwan ang lahat, okay ka sa trabaho, o kaya naman healthy, yung buong pamilya mo, o kaya provided lahat, may pera ka, or going strong ang mga relationships mo, or marami kang answered prayers lately, or smooth lahat ng plano mo na ginagawa. But what happens when faith is tested? Ano nangyayari kapag yung answer ay hindi agad dumating? Paano tayo kapag yung pressure mas dumadami? Paano tayo kapag gumawa tayo ng tama pero parang kabaliktaran or hindi umaayon sa atin ang panahon? Doon nagiging visible ang faith. And faith isn't only something we talk about. It becomes something na pinapractice natin kapag nagiging mahirap ang ating sitwasyon. Makikita natin at nabasa natin na yung faith ni Daniel ay hindi napatunayan sa maalwan na sitwasyon. Nakita natin yun sa lions den nung nilagay siya roon. And maybe kaagapay, your lions den doesn't look like Daniel's na literal na leon. Maybe yung lions den mo ngayon ay yung difficult workplace mo. Kaya naman, yung lions den mo ay financial struggle or conflict na matagal nyo nang iniinda sa pamilya. Or yung uncertain ka sa hinaharap mo. Ano man yung sitwasyon mo, alalahanin natin si Daniel. You can remain faithful even when you're under pressure. And kaagapay, maybe today you're facing something that feels bigger than you. Tas ang prayer mo, Lord,

Kasama mo siya. He is our Emmanuel. God is with us. At ang faith natin ay hindi nakasalalay sa kawalan ng danger. Ito'y nakaangkla sa presence at faithfulness ng Panginoon. Kaya ngayong araw, kapag natatakot tayo, manalangin tayo. Kapag hindi natin alam yung ating gagawin, bumalik tayo sa salita niya. At kapag hindi natin kontrolado yung outcome ng ginagawa natin, magtiwala tayo sa Diyos na may hawak nito. Dahil ang Diyos na kasama ni Daniel sa gitna ng mga leyon ay ang Diyos na kasama rin natin sa gitna ng sarili nating mga pagsubok.

Maraming salamat kaagapay sa pagsama sa akin dito sa Unang Salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua. At laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y sa Kanya lamang ilaan.

0: pinapakinggan ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan.

0: Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod-bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsan maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina akong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa FEBC.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Murtis.
4: Adbeth Flores po. Kamusta po kayo on gusto natin winnable Wednesday. Maaring ang ating Wednesday ay winnable. Ay, salamat sa Panginoon pag ganon. Or maaring din pong to wonderful, yung masaya, di ba? Maari din ay nag-wonder tayo, nagtataka, or naglalayag-layag tayo, wonderful. Pero dapat
3: wondering.
4: Wondering, di ba? Ano ba po dapat, Daddy?
3: Abay di ito. Wow, wow, wow, wow. Hallelujah.
4: Amen. Yung wow, wow, wow, wow, hallelujah, yun yung pagiging grateful. Di ba, Dad? Yun yung nakafocus tayo sa ginagawa ng Panginoon at nagpapasalamat tayo sa Kanya sa simula pa lang ng ating araw. Ano man yung kalalagyan, kinalalagyan natin. Wow, wow, wow.
3: Pwede palitan.
4: Ano, Dad?
3: Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Hallelujah.
4: May dagdag eh.
3: May dagdag.
4: So, alam natin, kasi Dad, yung hallelujah mo, amen, amen na yun, di ba? So, mga kaagapay, totoo yan. Ano man ang kondisyon ng ating buhay. Pag nakafocus tayo sa Panginoon, di ba? At nakafocus tayo sa Kanyang layunin sa ating buhay, it will always be a winnable Wednesday. Totoo yan.
3: Amen.
4: So, amen po. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 GCS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio.

0: PM Radio. Yung PM, ibig sabihin nun, a portable missionary radio. Kaya gustong-gusto ko yan. Kayo po, at narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po yung ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig. May binabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Ngayon kung kayo na po naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit nyo rin po, Transistor Radio o PM Radio. Nakukuha nyo naman po ang program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig gamit po ang ating Facebook live stream o kaya yung ating pong 702 app at kayo po ay nandito sa Luzon, ng Luzon mula Apari hanggang Jolo at maganda yung inyong internet connection, definitely maganda po yung inyong reception. At kahit sabi nga, hindi nyo po kami nakikita, di ba? But you hear. Kasi sabi nga, faith comes from hearing and hearing the word of God. So yung mga kwentuhan natin, yung mga tawanan namin ng daddy ko, yung lahat po yun, dalangin namin nagiging pagpapala po yun sa atin. You know, it gives us smile, it makes us laugh, di ba po? Dahil alam natin, there's so many things that we can thank the Lord at maging mapagpasalamat sa Panginoon. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para pong ating Wednesday maging winnable Wednesday. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taloktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hatdan ng mga makalangit na mga awitin. At syempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay ganap na katotohanan ang ihayag sapagkat ito'y nabubuo lamang kay Kristo Jesus na Diyos na nagkatawang tao. Kung kaya't amen, amen, wow, wow, wow.
0: Amen, amen, wow, wow, wow. Totoo yan, Dad, ano? Wow. Ito po si Lilia Beth Flores. Lilia Beth, agad, ano? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Pinag-uusapan po natin health benefits of gratitude. Kasi nga po, natutuwa ako kasi applicable sa akin. Kasi nga po, sinasabi ko nga po throughout the week, excited po ako kasi special tong week na to. Kasi ito po yung 1,000th episode ko po sa Gabay. Huwag na po natin bilangin yung sa daddy ko kasi bago po ako na-involve, sila pa po ng mommy ko. Hindi ko na po alam kung gaano at ilang episode na sila. But anyway, nakatutuwa po ako sa ginagawa ng Panginoon. So, ito bakit health benefits of gratitude? Kasi po yung September 21, yun po yung tinatawag na World Gratitude Day. At just a little recap of that, ginawa po ito, pinasimula ni Edna Firth Lemle ng Honolulu, Hawaii. Ang vision niya, gusto niyang makita na ang day na ito, which is also related to the equinox, di ba, ay maging mag-unite ang mga tao sa iba't ibang culture sa gratitude na magpasalamat, di ba? At ito naman po ay na-recognize naman ng United Nations noong 1977. So lagi natin pinag-uusapan bakit ito mahalaga. Dahil ang gratitude o pasasalamat ay kaugnay sa pag-improve ng ating mental health, physical health, lalo na sa mental health ng isang matibay na relationship at resilience. So, sa at nga po sa ating kultura bilang mga Pinoy, na ang pamilya at community ay central sa ating values, ang World Gratitude Day ay merong malalim na kahulugan sa ating tradisyon ng pasasalamat. Totoo yan. Ang mga Pinoy marunong magpasalamat. Resilient. So, nung Lunes po, pinag-usapan natin na ang gratitude nag-reduce ng depression kahit kasi nire-rewire ng pasasalamat ang ating brain na mag-focus sa positive experiences na nagpapababa ng stress hormones tulad ng cortisol. Kahapon naman, pinag-usapan natin na ang gratitude ay nagpapababa ng kabalisahan at sumusuporta sa pagkakaroon ng malusog na puso. O ngayon naman, It relieves stress. O, diba? Ang stress ay nagtitrigger ng fight or flight response sa ating nervous system. Bumibilis ang pindig ng ating puso, nagkocontract ang ating muscles, at tumataas ang ating adrenaline. Subalit ang gratitude ay nakakatulong upang kalmahin ang ating nervous system. So ang paglalaan ng panahon upang maging mapagpasalamat ay nagdudulot ng physiological changes sa ating katawan na nag-i-initiate ng parasympathetic nervous system. Ito yung bahagi ng ating nervous system na tumutulong upang tayo ay magpahinga, mag-rest, at mag-digest. So ang gratitude, ang response na nagdudulot nito at nakakatulong upang mapababa ang ating blood pressure. So ang ating heart rate at ang paghinga na nakakatulong sa ating overall relaxation. So gratitude relieves stress. It also improves sleep. Na madaanan na natin yung one time. So ang mga tao na may attitude ng pasasalamat ay kadalasang pinupursue ang kanilang goals na nagbibigay ng masaya at mabuting pakiramdam. So yung positive attitude na nagpo-promote ng positive actions. Nag-i-engage sila sa mga activities na nagsusupport ng healthy sleep. Tulad ng halimbawa, pagkain ng tama at saka regular exercise. So ang pag-practice ng gratitude ay nagpapababa ng stress, anxiety at depression. Kaya tatlong factor siya na nakakaapekto sa ating sleep quality at duration. Subalit ang ginagawa natin sa buong araw ay hindi lang ang factor sa ating pagtulog ng maayos. Ang pag-iisip ng mga positibong mga bagay ay nagpo-promote ng maayos na tulog, di ba? At may evidence na ang gratitude ay nagdudulot sa mga tao na magkaroon ng positive thoughts patungkol sa kanilang buhay, social support at social situations, no? Tunay na tunay ang ating pinag-uusapan, di ba? Nararanasan natin 'to sa araw-araw. At saka mga nanay na naging nanay, ako nanay na tulad ko, tumataas ang ating stress level kapag malapit na ang katapusan, magbabayad na tayo ng tubig, kuryente, naku, tuition ng mga anak natin at marami pang iba. E lalo na ngayon, every week na lang tumataas ang gasolina. Di ba? Nakakataas stress yan. At kung magfo-focus ang ating isipan sa mga alalahaning ito, eh, mas-stress tayo at hindi tayo makakatulog, di ba? So, balit ang dami-dami po ng mga pangako ang Panginoon sa Bible na maaari natin paulit-ulit na basahin at sa puso. At ang mga pangako ito ng Panginoon ang nagbibigay sa ating puso at isipan ng kapayapaan. Sabi nga sa Psalms 4:8, sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing. Pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Ulitin ko ha. Sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing. Pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Diba? Makakatulog tayo kapag alam natin na ang Panginoon ang siyang may hawak ng ating buhay. So huwag tayong mabalisa. God is in control. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito. Jesus is Lord. Ang Panginoong Jesus ay Panginoon. Amen, amen. Wow, wow, wow. Evangelista Paul Multis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Christ is Lord. Opo, si Kristo Jesus po ay Panginoon. Luke 2:11, pinanganak ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas ninyo. Siya ang Christ, ang Panginoon. Confess that Jesus is Lord. Inyong ipahayag na si Jesus Christ ay Panginoon. Romans 10:9, kung sasabihin mong si Jesus ay Panginoon at maniniwala kang binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Do all in the name of the Lord. Gawin ninyo ang lahat ng bagay sa pangalan ni Jesus. Colossians 3:17-24. Sa lahat ng sasabihin ninyo at gagawin ninyo, yon sa pangalan ng Panginoong Jesus. At magpasalamat kayo sa Diyos Ama dahil sa Kanya. Kahit ano ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ng buong puso at parang sa Diyos kayo naglilingkod at hindi sa tao. Tandaan ninyo, bibigyan kayo ng Diyos ng reward na hinanda niya para sa inyo. Kasi si Christ ang totoong Panginoon ninyo at sa Kanya kayo nagsiserve. Every knee will bow before the Lord Jesus. Ang lahat ng tuhod ay luluhod sa harap ni Jesus. Dahil dito inilagay siya ng Diyos sa pinakamataas na puwesto. At ibinigay sa Kanya ang pangalang pinakamataas sa lahat. Kaya sa pangalan ni Jesus, luluhod ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At sasabihin ng lahat na si Jesus ang Panginoon. Para mapapurihan ng Diyos sa mga amen, grow in the knowledge of the Lord. Lumago kayo sa karunungan ng Panginoon. 2 Peter 3:18, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng Panginoon at tagapagligtas nating Panginoong Hesukristo. At sana mas makilala pa ninyo siya. Amen. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Holy Spirit, enable us to say, Jesus is Lord. Tutulungan tayo ng Holy Spirit na isigaw, si Jesus ay Panginoon. Sa 1 Corinto 2:3, gusto kong malaman ninyo na kung nililid ng Espiritu ng Diyos ang isang tao, hindi niya masasabing sinusumpa ko si Jesus. At hindi rin siya ginaguide ng Holy Spirit, hindi niya masasabing Panginoon si Jesus. Hypocrites give lip service to the Lord. Ang mga hipokrito naglilip service sa Panginoon. Luke 6:46, bakit ninyo ako tinatawag na Lord, Lord? Hindi naman ninyo sinusunod ang sinasabi ko sa inyo. To obey is better than sacrifice. Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa mga handog. Wow, amen. Si Jesus ay masunurin sa kanyang ama. Sa tulong ng Espiritu, tutularin natin si Jesus. Diba, anak?
0: Opo, ama. Uh-huh. Ang pinakagusto ko dyan, Dad, yung nasa Garden of Gethsemane siya.
1: Uh-huh.
0: Kasi nung nandun siya, talagang ang iyak niya, ang ano niya doon, Lord, if possible, take this cup away from me. Pero ang sinabi niya, not my will, but yours. Yun, mga kaagapay. Yun yung factor na kahit ang Panginoong Jesus siya ay God, di ba? Philippians, nakita mo, iniwan niya yung lahat to die on the cross for us. So tayo, ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin, ginagawa niya tayong kawangis ng Panginoon. So, He teaches us of what the evil of pride is. So, tinutulungan niya tayo ng humility, di ba? So, ang Panginoon ganun eh, humble, very humble. Sabi nga, to the form of a servant. Talagang yun yung humility niya. Naalala ko yung kanta ng daddy ko, yung Down from His Glory. Palagi ko yung naiisip, sabi, ever living story, my God and Savior came and Jesus was His name. Diba? From a glorious place in heaven, He was born in a manger. Tapos yun yung point na yun. Kaya nga, pag nakikita natin yun bilang mga mananampalataya, tayo din dapat, sabi nga, pag ang Panginoong Jesus ang Lord ng ating buhay, diba Dad? Ginagaya natin ang Panginoon. At yun yung nabanggit mong verses, yung tukod sa mga Pharisees, diba? Sinasabi ng mga Pharisees, oh, kayo, tawag kayo, you follow the law. Pero hindi nila nakilala ang Panginoong Jesus. Right. Hindi sila naging handa doon. Tapos sa amin pong devotion kanina sa Philippians, nakita namin na, kahit sa panahon ni Apostle Paul, merong mga tao talaga na they preach the gospel out of their, yung dahil because of their belly. Diba? Dahil para sa kanilang kapakanan. Tapos sisiraan pa nila si Apostle Paul. So kung ganun pala talaga, kahit saan kang pumunta, di ba, makikita natin na meron talagang hindi, I mean, they may have the knowledge of God, but they don't have the power of it. So tayo mga kaagapay ang maging dalangin natin. Kapag sinabi natin ang Panginoong Jesus ang Panginoon ng ating buhay, ang Panginoon ng ating buhay, di ba? So, siya yung Panginoon ng ating buhay. Let the Lord be Lord in our lives. So whether that's in our work as a wife, ako babae, as a mother, as a wife, as an optometrist, as a music worship leader sa church, yung sa lahat ng aspeto ng buhay natin, dapat Panginoon ay Panginoon, di ba? Ganun ang gawin natin. At hindi yung fake, di ba? Pagpaharap lang natin sa church, saka tayo maayos. Pagdating sa bahay, hindi. Hindi po ganun, di ba? Ang kailangan natin, 24/7, wherever we are, as we declare that Jesus is our Lord, He is seen in our lives as our Lord. At ganun yun. Kasi, kagaya nga po, di ba, marami tayong mga kwento na mga lingkod ng Panginoon na minsan nakakasama ng loob kasi along the way, na-miss nila yon, na-miss nila yung truth na yon. Tapos, or kahit na sa ating mga personal na buhay, kapag na-miss natin yung katotohanan na Jesus is Lord, salamat naman, ang Panginoon, mahal naman tayo, tapos ibabalik niya tayo into the fold. Yun yung dinidisiplina niya tayo, pinapaalalahanan tayo ng Holy Spirit, anak, mali yan. So, balik, manumbalik tayo sa Panginoon. So, ano man pong station ng buhay natin, ano man pong kalagayan. Ang maganda yung when you say, I know the Lord, He is the Lord of my life, you can say it deeply with conviction na He is indeed the Lord of our life. So ano man ang ating mga kalalagyan ngayon, He is still the Lord and must be the Lord of our lives. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat kasi Ikaw nga talaga Lord ang Panginoon ng aming buhay. At one day, this world will declare You are indeed the Lord of Lords and King of Kings. So Panginoon, salamat po sa mga katotohanan ito. At kahit hindi ba po namin nakikita sa mundong ito na Ikaw ang Panginoon dito sa aming buong mundo, manging katotohanan to sa buhay ng bawat isa sa amin na mga kaagapay. Nasaan man kami nilagay, ano man po yung inyong pagkatawag sa amin, Ikaw po ang Panginoon sa aming buhay. Salamat po doon, Panginoon, kasi kapag Ikaw ang Panginoon, Ikaw po yung naiaangat, You are the one lifted up. And when You are lifted up in our lives, You will draw men unto Yourself. Yun ang pangako mo. So may our lives be light and salt sa mundo at patuloy, Panginoon, na makita na Ikaw nga ang aming Panginoon at wala ng iba. Lord, ganun din, salamat po sa mga kaagapay namin na today is their special day. Una-una na po, si Grace Flamenco Esguerra, salamat po sa kanyang buhay, patuloy na pagpapala po sa kanya. Kay Kathleen Joyce, kay Lorna Samar, kay Ami Horado, kay Jemima Domingo, Panginoon, continue to bless them. Ganun din po kay Keshley Juni Caigas, at ganoon na rin po sa kanyang mga magulang, si Pastor Nuli at si Ate Pearl. Continue to bless them, Lord, sa Albay, sa Ligaw. Continue din, Lord, to bless Alifea, yung school na kanila pong pinapangunahan doon. Ganoon din po, salamat din po sa buhay nila, Leonardo Lopez, si Sunshine Wilson. At ganoon din po, Panginoon, thank you din po sa buhay ng aming pong mga kaibigan at mga kaagapay, si Kuya Chito at si Ate Dory Flores. Lord, thank you sa patuloy na pagbibigay mo ng strength kay Kuya Chito as he continues to serve you at yung kanya pong mga group, yung VJ group nila, Papanginoon. Salamat po. Ganoon na rin po kay Jem Eastwood. Salamat po sa kanyang buhay. Lord, salamat po sa mga kaagapay na ito at ang dalangin namin, patuloy na mga pagpapala sa kanila. At Lord, ganun din nga po, may mga kaagapay kami na hindi man po namin nabanggit, pero Lord, You know them by heart, You know them by name. So Father, we ask that You bless them. Lord, today we pray for our mga kaagapay who are going through karamdaman. May mga kaagapay po ako, may mga kakilala ako, Panginoon, na dumadaan po sa chemotherapy sa ngayon. Dumadaan sa cancer. Father, we pray for Your provision. Father, we pray for Your healing. at patuloy, Panginoon, na strength, yung emotional strength that comes from you as they go through this. At patuloy, Panginoon, na may your word be real in their lives as they go through this, Panginoon. So, Panginoon, salamat po dahil you have been so good. At ang dalangin namin, patuloy mo kaming gagabayan sa aming pong pagharap sa araw na ito. Marami pong salamat.
1: Panginoon, marami pong salamat dahil to obey is better than sacrifice. Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa mga handog. Salamat po. Si Jesus ay masunurin sa kanyang Ama. Sa tulong ng Espiritu, tutularin namin si Jesus sa kanyang, para sundin talaga ang Panginoon at siya ang maging Panginoon sa amin. At dahil doon, alam namin tiyak ang aming katayuan, hindi niya kami lalampasan. Kung kaya't, amen, amen, amen, amen.
0: Alam niyo mga kagapay, sa totoo lang, kapag ang Panginoon talaga ang Panginoon ng ating buhay, hindi niya tayo talaga lalampasan. Totoo yun. Eh, kahit dati yung mga simpleng lalakad ka na lang, ako, ganun, pupunta ako dun sa sasakyan ko nung sasakyan ni Nes, ipinisunduin niya ako. May mahabang laka rin po ako nun. Ang prayer ko, nung lalo ng tag-ulan, Lord, huwag po nawang umulan. So alam niyo po, tuwing bababa ako ng kotse, papunta sa UP Town, walang ulan. Tapos uulan ng marami yon, malakas, habang nasa loob ako. Paglalabas na ako, yes, Dad. Paglalabas na po ako, wala na po yung ulan. So salamat sa Panginoon. So, ganun yung nakikita natin. At syempre sa provisions ng Lord. So mga kaagapay, totoo yun. Kapag Panginoon natin ang Panginoon, hindi niya tayo lalampasan. But that's a choice we have to make. Choice natin yan to declare Him as Lord of our life. Ito po si Beth Flores, lagi pang nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran. At sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa broadcast, sa Bukawi transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon todo-todo. At si Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan. Turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

0: sino-sino lang ang maaaring ma-impeach sa Pilipinas. Batay sa 1987 Philippine Constitution, lima lang ang uri ng opisyal na maaaring ma-impeach: Pangulo, Pangalawang Pangulo, Supreme Court Justices, members ng Constitutional Commissions, ang Civil Service Commission, Commission on Audit, at Commission on Elections, at ang Ombudsman. Kapag ang isang opisyal ay wala sa listahang ito, hindi impeachment ang proseso sa pagpapatalsik sa kanya. Tandaan, ang impeachment ay hindi akma sa lahat, pero ang bawat katiwalian ay may parusang katapat.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
3: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: Sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpila.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang hardin ng panalangin.

Hello, kaagapay! Kamusta na po kayo ngayong umaga ng Miyerkules? Ano man po ang inyong kalagayan, hindi po kayo nag-iisa. Nandito po kami upang samahan kayo. Salamat kaagapay sa muling pag-tune in at pagsama sa amin sa programang Hardin ng Panalangin, kung saan po ay pare-pareho po tayong may pagkakataon na naman na mag-aral po ng salita ng Diyos at lumapit po sa Kanya sa panalangin. Ako po si Pastor John Castillo at ngayong Miyerkules, ako po ang inyong makakasama dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handa pong umalalay sa inyo sa panalangin at paglapit po sa Diyos. Kaya kung maari po ay relax lamang po tayo, bitawan natin ang bigat na dala-dala. Samahan niyo na po ako ngayon sa panalangin, mga kaagapay. Panginoong Diyos, magandang umaga po, Lord. Salamat sa buhay na pinagkaloob niyo sa amin. Ang araw na to ay aming iniaalay sa inyo, O Diyos. Dalangin namin na kami po ay inyong kasangkapanin para sa inyong kaluwalhatian, maging daluyan ng inyong mga pagpapala. Panginoon, bigyan niyo kami ng lakas, ng talino. At sa araw na ito, sa pagbabasa, pagninilay-nilay ng inyong mga salita, nawa, O Diyos, ang banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan at katapatan. Sa ngalan ni Jesus, ito'y aming samot dalangin. Amen at amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po niyo tuwing araw ng Miyerkules sa programang Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan na naririto sa Pilipinas. Siyempre, hello rin po sa ating mga kababayan sa iba't ibang bansa po na pinipili pa rin samahan tayo sa pamamagitan ng Facebook, ng YouTube live stream, pati na rin po sa 702 DZAS app. Dalangin po namin ang pag-iingat po ng Diyos sa bawat isa at higit sa lahat po ang inyong personal na paglago sa buhay espiritual. Dako na po tayo ngayon sa ating devotion na manggagaling po sa Bagong Tipan sa Efeso 4:32. Ephesians chapter 4 and verse 32. Nasusulat po rito, mga kaagapay. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. The Lord Jesus Christ has simplified the Christian faith. Ang pinakapuso nito, ang sabi po niya, sa dami ng mga utos, the first and greatest commandment is to love God above all with your all, di ba? With all of your heart, mind, soul, and strength. And then second to this is to love your neighbor as yourself. And from his point of view, even for believers, love one another as I have loved you. Ang Efeso 4:32 na isulat po ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano. These are believers. May pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, mahalaga po yung ating paglago, yung growth in the Christian faith. Ano po? At ito nga po ay sumisentro din sa paglago natin na lalo tayong maging katulad
ng Panginoong Jesus, yung Christ-likeness of character. Ang binibigyan din po rito, mga kaagapay, yung ating pakitungo. Yes, positionally, Jesus is our righteousness. Tayo po ay perfecto na in our salvation state. Pero yung tinatawag na sanctification, paglago sa pananampalatayang Kristiyano, makikita po natin to nasa konteksto na hindi pa rin tayo perfect in terms of practicing of our faith. Kaya binigyan din po dito, paano ba makitungo? Mahalaga po ito dahil Kristiyanong mag-asawa, Kristiyanong pamilya, andyan yung mga pagkukulang. Ano po? At pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, naapektuhan pa rin ng lahat. Kaya talagang binigyan po tayo ng mga gabay. Una, ang sabi po rito, be kind to one another. Bigyan natin ng letter, no? Ito po sa tinatawag na helping one another. Alam po ninyo, pag nagkukulang tayo sa isa't isa, nagkakasaktanan ng damdamin, ng kalooban, minsan ang isang option, talikuran mo na lang, mainis ka, layuan mo na lang, bahala siya sa buhay niya. Pero po dito, ang pasya po dito, instead na maging galit, magiging gentle. Mamahalin mo pa rin. And how is that? The word kindness actually emphasizes yung tinatawag na active goodness. Magpasya ka, magiging mabait ka pa rin sa kapwa Kristiyano mo o ikaw sa asawa na nagkukulang, sa mga magulang nagkukulang, sa mga anak na maaaring sabihin natin mukhang nagre-rebelde. O kakang sino mang Kristiyano, sino mang pong tao, magpapasya kang magiging mabait. And you will stay active in your goodness. Ibig sabihin, kung nandun ka at nakikita mo, nalaman mo na may problema, nangangailangan siya, at ikaw naman ay may magagawa, you will decide to act, to help. Sabi nga, di ba, sa Proverbs, do not withhold good to whom it is due, when it is in thy power, in the power of thy hand to do it. Sa mga sitwasyon, may pangangailangan, problema, kung tutuusin ikaw yung kasagutan, kahit ano man ang nasabi na nung tao na di maganda may ginawa sa iyo na ayaw mo, pero Kristiyano ka, you're saying, sige na, tutulong ako sa kanya. Yan po ang being kind. Pangalawa po, ang sabi po rito, tender-hearted. It's not only about loving one another, it's not only about giving help to one another. It's a matter of the heart. Tender-hearted. You know, sa nilikha po ng Panginoon, tayo sa imahe ng Panginoon, meron tayong damdamin. In the positives and negatives of life, sa konteksto nga ng katawan ni Kristo, ang simbahan, we are all interconnected. Ang sabi nga, katulad ng katawang physical, dama natin, ramdam natin ang tagumpay ng isa, tagumpay ng lahat, ang kasiyahan ay kasiyahan ng lahat, ng isa, kasiyahan ng lahat. Kung meron mang pighati, merong hirap at lungkot, dama rin po natin. Ito yung the capacity, God-given capacity to practice empathy. Ang ganda po nitong tender-hearted. Kesa magpasya kang i-deadma mo na lang, basta pagdating sa kanya, wala na akong pakialam. Na siguro, nagkulang, nagkasala sa iyo. Huwag. Huwag mong gagawin yon. Ang kalooban ng Panginoon ay, hindi lamang na kayo magpapasyang magbigay ng tulong, give the help. Alagaan mo ang puso mo, huwag mong pabayang manlamig, maging tinatawag na indifferent. Ang prayer, Lord, bigyan mo ako ng puso
na patuloy ko pa rin uunawain, dadamhin ang kalalagayan ng kapwa. Napaka-busy na natin ngayon, marami tayong ginagawa. To a point, nagmamadali. Wala nang panahon para umupo, mag-isip, makiisa sa damdamin, sa kalalagayan. Napakaganda, the tender-heartedness, diba? Kung kayo maaawa ay talagang mapapatulong ka. At syempre, hindi lamang ito when it comes to paano ka makitungo, ay tungkol sa help na binibigay mo sa puso mo na patuloy pa rin sensitibo, nagmamahal, kundi sa larangan ng forgiveness. Look, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another. Ito po talaga ay, kung aaralin natin, ay kaloob. It's a gift na magpasya kang magpatawad. Ano po? Lalo na yung tao, naring asawa, kapamilya mo, kapwa Kristiyano, ay nasaktan ka. What will be your decision? Patawarin mo na lang, kapatid. Ano po? Hindi naman siya karapat-dapat. Ito yung agape love. Unconditional love. Magpapasya ka kahit anong mangyari sa atin, mamahalin kita. Sabi natin, napakahirap nitong devotion na ito. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another. Pero meron po ito, kapatid, kagapay pamantayan. Ang sabi rito, as God in Christ forgave you. Ang pamantayan natin ng Diyos. Hindi po sarili natin, parang hanggang dito na lang ako, tama na, hindi na kita tutulungan, wala na akong pakialam sa buhay mo. Lumayo ka na sa akin, everything. Pero dito, as God in Christ has forgiven us. Romans 5:8, but God demonstrated His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Grabe ito. Christ died for us. Look at the cost of God's love. The cost He paid. Hindi to panahon, hindi to pagod, hindi to lakas. Buhay ito, ha? To save us, Jesus died for us. Kaya minsan sabi mo, grabe na, no? Sukdula na yung sakripisyo natin. Bakit namatay ka na ba? Buhay na buhay ka pa rin. Nagbigay ka ng pera, nagbigay ka ng time, napagod ka, pero walang sinabi yung kumpara sa Panginoong Jesus. Antindi, we should be willing to die in the name of love. Hindi lamang to. Romans 5:8, diba sabi, in that while we were yet sinners, we were not in right relationship. In other words, undeserving po tayo. So, grace. You know, ang Kristiyano, pag nagmahal, kahit hindi nakarapat mahalin, mamahalin niya dahil Kristiyano siya. Yan yung agape love. And of course, complete po ito. Tinapos ng Panginoon. Alam po ninyo ang pag-ibig natin, lalo na iniisip ko yung sumpaan, nagkakasal po ako ng mag-asawa sa isa't isa, yung vows. Till death do us part. Habang buhay. Kaya purihin ng Panginoon, tayo po ay pinagpala kay Kristo kung paano tayo minahal. Ganun din po tayo magmahal. Be kind to one another, tender-hearted to one another, forgiving one another, para patuloy tayong mabuhay, magtagumpay, mga kapatid, mga kaagapay, maging matatag at maging masaya. Lumago sa pananampalatayang Kristiyano, maging lalong katulad ng ating Panginoong Jesus. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga katuruan. Lord, minahal niyo kami. At kayo nananaan sa amin. And Lord God, you are love. As you work in and through us, nawa, O Diyos, ito ngang pag-ibig ay lumabas, maipakita, maibahagi, maipadama namin sa lahat na nasa paligid namin. Asawa, magulang, kamag-anak, mga kapwa, kapatid sa Panginoon. Salamat, Lord. We love because you first love us. In Christ's name we pray. Amen and amen.

0: sabikis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Mga kaagapay, ipanalangin natin ang ating mga anak, ang kabataan ng bayang Pilipinas. Panginoong Diyos, maraming salamat. Ang aming mga anak nga ay inyong gantimpala, pamanangapo sa amin. May we be good stewards, mga magulang, mga guardians, na unahin namin sila lalo na sa mga panahong ito. Kung ano-anong nakikita.

mahilin nila kayo, O Diyos, ang inyong mga salita, let them have biblical, godly values na masabi nila, Thy word have I hid in my heart that I might not sin against Thee. Panginoong Diyos, hubugin nawa ang bawat bata, kabataan ng bansang ito sa isang pamilyang makadiyos, naniniwala sa Diyos, nag-aaral at sumusunod sa mga katuruan ng inyong salita. Upang Panginoon, ang bayang Pilipinas, tunay na lumago, umunlad sa mga susunod na mga taon na ang kabataan ay naninindigan, nabubuhay sa katwiran. Sa ngalan ni Jesus, Amen at Amen. Tayo naman po mga kaagapay ay darako sa mga kahilingan at panalangin po ng ating mga kaagapay. Let us pray. Panginoong Diyos, aming pong inalalapit sa umagang ito ang mga sumusunod na kahilingan, Panginoon. Dalangin po namin ang Rubio family. Lord, ang kaligtasan nga po ng buong pamilya na way sila'y makakilala sa Panginoon at bigyan niyo pa sila ang bawat isa ng talino, kaalaman tungkol sa inyo at mabuhay para sa inyo. Patuloy naming inilalapit din, Panginoon, si Lovelia Jo. Siya po ay magkakaroon ng bone marrow transplant. Nawa ito'y maging maayos at magkaroon nga rin po ng kagalingan pa rin. Lord, kagalingan din po para kay Gianna na may breast cancer. Likewise, Lord, yan din po ang kahilingan ng aming kaagapay na si Mina. Wala pong imposible sa inyo. Patuloy naming inilalapit, Panginoon, ang request din po ni Ruth at Anna Victoria sa kanilang kidney problem. Ito po'y inyo rin pong bigyan ng kalutasan, kagalingan. Patuloy ko pong inilalapit, Panginoon, ang mga kapatirang may karamdaman. Ubus na kagalingan para kay Sister Mayet Dupale. Dalangin po namin ang lubos pang kagalingan. Salamat sa inyong katapatan, kabaitan. Maging kay Sister Lydia Cabrera. We pray, Lord, na naway mag-normalize ang kanyang blood pressure, na siya rin po ay makatulog na ng maayos at maging maganda ang kanyang kalusugan. Kagalingan din po, O Diyos, para kay Sister Flor Barot. We pray for healing upon her, O God. Maging kay Sister Emmy Arsena. Maging kay Sister Charity Garcia. Patuloy niyo po silang pagalingin, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman. Maging kay Tita Babes, Lord Francia. Lord, patuloy naming nilalapit din po ang inyong mga gawain sa Fairview Fundamental Baptist Church, sa Fairview Baptist Academy, mga kapatiran at saka manggagawa. Bigyan niyo ng talino at kalakasan. Maging Panginoong Diyos, ang gawain ninyo, mga kapatiran, sa God's Sovereign Grace Community Baptist Church. O Lord, patuloy niyong kasangkapanin ang mga kapatid doon na maabot pa ang ilang mga lugar. Maging sa Hope Bible Christian Fellowship nila Pastor EJ, Pastor Ellie. Lord, bless your people there. Maging Panginoon sa gawain ng mga kapatid na Pabs at Febi Aban sa Agutaya Bible Church, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa inyong mga gawain sa mga lugar na ito. And the others din po, Lord, na nais po naming hilapit sa inyo, Panginoon, ang kahilingan po ni Ricky Marcaida na may CKD, kagalingan din po kay Arlie Ligan. Wala pong imposible sa inyo. We pray for healing sa kanyang cancer. Continuous healing din po para kay Karen Damian sa kanyang karamdaman tungkol sa kanyang over.

grace. Lord, your grace upon Mary Ann Marcaida sa ngayon po ay nakakomatose. Lord, naway magising at maging maayos. Gabay din naman po sa pag-aaral ng kanyang mga anak, anak po ni Betty. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po'y aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Kung meron pa po kayong ibang concerns, mga kaagapay, maaari kayong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS-FEBC Radio TV FB page. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa radio at online. Bukas po, God willing, ang ating pong hardinero, mahal po nating Bishop Ruben Abante. Para na naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo, nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi po magkukulang.

0: sino-sino lang ang maaaring ma-impeach sa Pilipinas. Batay sa 1987 Philippine Constitution, lima lang ang uri ng opisyal na maaaring ma-impeach: Pangulo, Pangalawang Pangulo, Supreme Court Justices, members ng Constitutional Commissions, ang Civil Service Commission, Commission on Audit, at Commission on Elections, at ang Ombudsman. Kapag ang isang opisyal ay wala sa listahang ito, hindi impeachment ang proseso sa pagpapatalsik sa kanya. Tandaan, ang impeachment ay hindi akma sa lahat, pero ang bawat katiwalian ay may parusang katapat.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio.

0: Ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi Transmitter Site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: Alam mo ba na noong June 1988, sa panahon ng 40th anniversary ng DZAS at ng FEBC, idiniklara ni Pangulong Corazon Aquino ang unang linggo ng Hunyo bilang National Gospel Broadcast Week sa Pilipinas.
1: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po naming ilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Ay po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kaya po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin yung mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Paming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

0: sa Himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpila.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, araw po tayo ng Miyerkules, 23 sa buwan ng Setyembre taong 2026 para sa bagong araw. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, negosyong idineklara ni Vice President Sara Duterte Carpio nakakuha ng mahigit 35 million pesos na kontrata sa gobyerno. Kamara, inaprubahan naman ng 785.2 million pesos na budget ng Office of the Vice President para sa 2027 nang walang interpelasyon. At sa kalakalan, mga lokal na produkto tampok sa DTI Trade Fair. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Naging sentro ng ika-28 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio ang GenCorp Industries Incorporated na idineklara niyang shareholder interest sa kanyang 2024 at 2025 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN. Ayon kay Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS Division Chief Rendel Sopeña, nakakuha ang GenCorp ng 49 na mga kontrata mula sa gobyerno na nagkakahalaga ng 35.878 million pesos. Kabilang dito ang 15 kontrata mula sa Davao City Government na nagkakahalaga ng 34.217 million pesos. 33 kontrata mula sa Philippine Health Insurance Corporation Region 11 na 1.331 million pesos. At isang kontrata mula sa Overseas Workers Welfare Administration Region 11 na nasa 330,000 pesos. Iniharap ito ng House Prosecution Panel bilang ebidensya sa alegasyon na hindi pag-divest ni Duterte Carpio sa kanyang business at financial interest. Samantala, sinabi naman ng Securities and Exchange Commission o SEC na hindi lumilitaw ang pangalan ni Duterte Carpio bilang stockholder o direktor sa corporate records ng GenCorp na iniharap sa impeachment court. Sa hiwalay na pagtatanong, sinabi ng SEC witness na si Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo del Rosario na nanatili ang pangalawang pangulo bilang 20% shareholder at direktor ng Metro City Chow Foods Corporation mula 2022 hanggang 2025. Ayon sa prosecution, maaring saklaw ito ng constitutional prohibition sa pakikilahok sa negosyo ng Pangulo at pangalawang Pangulo habang nasa pwesto. Samantala, lumitaw din sa corporate records ng 6 na kumpanya na iniuugnay kay Duterte Carpio at sa kanyang asawa na si Attorney Manases Carpio ang pangalan ni Jaime Cruz na nagsilbi bilang special envoy to China sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, sinabi naman ni Impeachment Court Spokesman Attorney Reginald Tonggol na maaari pang ma-defer ang botohan sa conviction threshold ngayong araw dahil humihiling ng dagdag na panahon ang ilang senator judge para pag-aralan ang usapin.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Tinapos ng House of Representatives ang plenary deliberation sa panukalang 785.204 million pesos na budget ng Office of the Vice President o OVP para sa 2027 nang walang interpelation. Nagmusyon si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na tapusin ang interpelation na sinuportahan naman ni Palawan 3rd District Representative Gil Acosta. Walang tumutol sa musyon kaya ito ay inaprubahan ng Kamara. Mas mababa ng 11.7% ang panukalang budget ng OVP kumpara sa 889.236 million pesos na appropriated budget nito para sa 2026. Ayon sa OVP, gagamitin ang panukalang pondo para ipagpatuloy ang paghahatid ng tulong at serbisyo sa mga benepisyaryo sa buong bansa. Kinatawan ni Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio ang OVP sa plenaryo matapos mag-excuse si Chief of Staff Zuleika Lopez dahil sa karamdaman. Ayon kay House Appropriations Vice Chairperson Jose Alvarez, nagsumite si Lopez ng medical certificate at iniulat na nasa emergency room dahil sa respiratory infection. Nilinaw naman ni Alvarez na hiwalay ang budget deliberations sa nagpapatuloy na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ang panukalang budget ay bahagi ng proseso ng pag-aproba sa 2027 National Budget.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang balita naman, dineklara ng Malacañang na special non-working days ang November 16 hanggang 18 sa buong National Capital Region kaugnay ng pag-host ng Pilipinas ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit at mga kaugnay na pagpupulong. Sa ilalim ng Proclamation No. 1447, layunin ng deklarasyon na maibsan ang trapiko at matiyak ang seguridad ng mga kalahok. Nilagdaan ang proklamasyon itong September 17 ni Executive Secretary Ralph Recto sa otoridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga pagpupulong sa Metro Manila, ang 16th ASEAN Maritime Forum sa November 17 at ang 14th Expanded ASEAN Maritime Forum sa November 18. Ang 49th ASEAN Summit and related summits ay nakatakda naman mula November 13 hanggang 15. Ang Pilipinas ang ASEAN Chair ngayong 2026 at host ng mga regional meeting ngayong taon.
0: Bagong araw, ulat, panahon.
2: Trough ng Tropical Depression ang nakaaapekto sa eastern sections ng Visayas at Mindanao. Kaninang alas 3 ng madaling araw, huling namataan ng pag-asa ang Tropical Depression, 1,720 kilometro silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ang hanging hanggang 55 kilometro kada

0: Sa oras, malapit sa gitna at pagbugso na abot sa 70 kilometro kada oras. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras. Dahil dito, ang Eastern Visayas, Caraga, Davao Oriental, Misamis Oriental at ang Camiguin ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog at pagkidlat. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may manakanakang mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.7 hanggang 31.9 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:45 at lulubog dakong 5:52 ng dapit hapon.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Iba't ibang lokal na produkto tampok sa DTI Trade Fair na magsisimula ngayong araw. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: Mahigit 140 micro, small and medium enterprises o MSMEs mula Central Luzon ang tampok sa 28 likha ng Central Luzon Fair na gaganapin simula ngayong araw hanggang Setyembre 27 sa SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Kabilang sa mga produkto ang pagkaing na proseso, inuming gawa ng mga lokal, muebles, damit, accessories, bag, alahas, produktong gawa sa kahoy at organic cosmetics. Target ng Department of Trade and Industry o DTI na umabot sa 38 million pesos ang benta sa limang araw na trade fair. Libre ang pagpasok sa event na may aktual na pagpapakita ng paggawa ng mga handicraft, coffee and beverage corner at iba pang produktong gawa sa Central Luzon. Sa iba pang balita, inalis ng Department of Finance and ang excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene habang patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Finance Secretary Frederico, agad niyang nilagdaan ang resolusyon matapos itong matanggap. Hindi naman aalisin ang excise tax sa diesel at gasolina dahil maaari itong magresulta sa pagkawala ng 12 billion pesos na kita ng gobyerno bawat buwan. Sa halip, sinabi ng DOF na magbibigay ito ng targeted subsidies para sa mga sektor na higit sa apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 62 pesos at 79 centavos sa US dollar, 44 pesos at 76 centavos sa Canadian dollar, 49 pesos at 22 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 71 centavos sa Saudi Riyal. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
0: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naniniwalang magdudulot ng mas maraming trabaho at investments ang Philippine-European Free Trade Agreement. Interior Secretary John Vic Remulla itinama ang naunang pahayag patungkol sa asylum bid ni Attorney Harry Roque. At sa palakasan, Alex Iyala hawak pa rin ang world number 18 rank sa tennis.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbubukas ng mas maraming trabaho at investments ang Free Trade Agreement ng Pilipinas sa European Union. Umaabot sa substantial agreement ang dalawang panig matapos ang pag-uusap ng Pangulo at ni European Commission President Ursula von der Leyen. Ayon sa Pangulo, magbibigay ang kasunduan ng mas maraming oportunidad para sa negosyo at investment, lilikha ng mga trabaho at magpapalakas at magpapalawak ng supply chains. Sinabi rin niyang sisikaping makinabang dito ang mga magsasaka, manufacturer, consumer at micro, small and medium enterprises. Ayon

0: Man sa European Commission, kabilang sa mga inaasahang benepisyo ang mas malawak na market access, mas maraming investments at trabaho, at mas matatag na supply chains. Gayunman, kailangan magtapusin ang mga technical na detalye bago formal na makumpleto ang kasunduan. Inaasahang malalagdaan naman ito sa taong 2027.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Inamin ni Interior and Local Government Secretary John Vicremulla na nagkamali siya sa nauna niyang pahayag na tinanggihan na ang asylum application ni dating presidential spokesman Harry Roque sa Austria. Ayon kay Remulla, wala pang desisyon kung maaprubahan o tatanggihan ang aplikasyon ni Roque. Sa deliberasyon ng 2027 budget ng DILG sa Kamara, sinabi rin ni Camarines Sur 4th District Representative Arnie Puentevella na hindi pa aprobado o tinanggihan ang aplikasyon. Ayon kay Remulla, karaniwang 6 na buwan ang proseso ng asylum application sa Austria. Gayunman, hindi nangangahulugang otomatikong denied ang aplikasyon kapag lumampas sa 6 na buwan ang proseso. Ayon sa Austrian government, 6 na buwan ang decision period sa ordinaryo na asylum procedure. Samantala, sinabi ni Puentevella na naisumite na ng Philippine Center on Transnational Crime ang lahat ng dokumentong hinihingi ng Interpol kaugnay ng kahilingan para sa red notice laban kay Roque. Wala pa namang inilalabas na timeline para sa tugon ng Interpol.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, suportado ni Education Secretary Sonny Angara ang mga panukalang mag-regulate sa paggamit ng social media ng mga batang edad 15 hanggang 16 anyos pababa. Ayon kay Angara, dapat maging mas mahigpit ang child protection protocol sa mga social media platform at gawing mas ligtas para sa mga bata ang kanilang serbisyo. Sinabi rin niya na ang tuluyang pagbabawal sa social media para sa mga bata ay dapat pagdesisyonan ng Kongreso. Nagbabala rin si Angara patungkol sa mga online groomer at sa mga paggamit anya ng ilang online platform para sa recruitment sa marahas o teroristang grupo. Samantala, sinabi naman ng Council for the Welfare of Children na bukas ito sa total ban sa cellphone para sa mga batang edad 13 pababa. Sa ilalim naman ng DepEd Order Number 006 Series of 2026, ipinagbabawal ang paggamit ng portable electronic devices habang instructional hours maliban sa ilang itinakdang exemptions.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Department of Health Bicol nagpatupad ng Code Blue Alert sa 19% na pagtaas ng dengue cases. Ito at ang iba pang balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
2: Nagtaas ng Code Blue Alert ang Department of Health Bicol sa gitna ng pagtaas ng dengue cases sa rehiyon. Ayon sa ahensya, umabot sa 2,167 ang kaso mula Enero hanggang Setyembre 5 o 19% mas mataas kumpara noong nakaraang taon. Nasa 107% naman ang paggamit sa dengue beds noong Setyembre 17. Sa iba pang balita, 2 magkapatid ang natukoy ng Philippine National Police na sangkot umano sa sunod-sunod na online threats sa mga paaralan sa Lipa, Batangas. Ayon sa PNP, nagsimula ang mga banta noong Agosto. Nakumpiska ang 2 cellphone at 1 tablet na isa sa ilalim pa sa pagsusuri. Naharap naman sila sa mga kasong alarm and scandal, grave threats at paglabag sa anti-bomb joke law kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nanatili sa world number 18 ang Filipina tennis star na si Alex Iala sa pinakahuling Women's Tennis Association rankings. Nakapagtala siya ng career high na world number 18 noong Agosto at nanatili rito matapos ang United States Open. Kasali ngayon si Iala sa Singapore Open bago sumabak sa Asian Games.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nagdagdag ng bronze medal para sa Pilipinas ang women's team kata sa karate sa 2026 Asian Games. Tinalo ni na Rebecca Cyril Torres, Samantha Villegas at Isabel Arrogante ang Thailand. 4-1 sa Tayoshashi Gymnasium sa Nagoya. Ito ang kauna-unahang medalya ng Pilipinas sa team kata events sa Asian Games. Abangan sa pagbabalik ng Bagong Araw, Senior Associate Justice Marvick Leonen magsisilbi bilang Acting Chief Justice sa pagre-retiro ni Chief Justice Alexander Gizmundo. Transport Group, hinihiling naman ang agarang aksyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. At sa ibayong dagat, US President Donald Trump hinikayat ang lahat ng bansa sa United Nations na umalis sa International Criminal Court.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Araw, pangunahing balita.
0: Balik-balitaan tayo, nakatakdang maging Acting Chief Justice ng Supreme Court si Senior Associate Justice Marvick Leonen. Ito'y kapag nagretiro si Chief Justice Alexander Gizmundo sa Nobyembre. Kinumpirma ito ni Supreme Court spokesperson Camille Ting. Ayon kay Ting, nakasaad sa Section 12 ng Judiciary Act of 1948 na ang pinaka-senior na Associate Justice ang gagampan sa mga tungkulin at kapangyarihan ng Chief Justice kapag nabakante ang posisyon. Magpapatuloy ito hanggang maitalaga at maging kwalipikado ang bagong Chief Justice. Sa ilalim naman ng 1987 Constitution, kailangang mapunan ang bakante sa Supreme Court sa loob ng 90 araw. Ang Judicial and Bar Council o JBC ang magsusumite sa Pangulo ng listahan ng mga nominado para sa posisyon. Kabilang sa 5 na Senior Associate Justices na inimbitahang mag-apply, sina Leonen, Alfredo Benjamin Cagiwa, Ramon Paul Hernando, Henry Jean Paul Inting at Rodil Zalameda. Nakatakdang magretiro si Gizmundo sa November 6, 2026.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nanawagan ng Transport Group na Manibela sa pamahalaan ng agarang hakbang para matulungan ang mga tsuper at operator ng jeepneys kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Muling hiniling ni Manibela Chairman Mar Valbuena ang dagdag pasahe para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng krudo at ibang mga pangunahing bilihin. Hiniling din ng grupo ang rollback sa presyo ng langis, pagtanggal ng excise tax sa fuel at ang pagbabago sa oil regulation law. Samantala, sinabi ng acting chairperson ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na si Greg Pua Jr. na isusumite ng ahensya sa Department of Transportation sa Oktubre ang rekomendasyon nito sa mga petisyon para sa fare adjustment. Ayon kay Pua, isa sa alang-alang sa rekomendasyon ang kakayahan ng mga commuter na sumagot sa dagdag pasahe. Epekto nito sa inflation at tulong ng pamahalaan sa mga transport worker. Patuloy namang ipatutupad ang fuel assistance para sa mga kwalipikadong jeepney at UV express units.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang pangyayari, nananatili sa planning stage ang plano ng Philippine Army na mag-deploy ng isang unit sa Palawan. Ito'y para suportahan ang depensa ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay Army Chief Lieutenant General Donald Gumiran, patuloy ang koordinasyon ng Army sa Philippine Air Force, Philippine Navy at sa Western Command kaugnay ng plano. Sinabi ni Gumiran na alinsunod ito sa patnubay ng Department of National Defense at bahagi ng Comprehensive Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng Armed Forces of the Philippines. Wala pa namang ibinigay na timeline, eksaktong lokasyon o tukoy na unit na ide-deploy. Nilinaw ni Gumira na ang kasalukuyang plano ay para sa Palawan at hindi kasama ang karagdagang army deployment sa mga lugar ng Kalayaan Island Group. Nauna nang sinabi ng dating Army Chief na si Lieutenant General Roy Galido noong Hunyo 2025 na handa ang Army na magdagdag ng tauhan sa mga hawak ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nanawagan si US President Donald Trump sa mga miyembro ng International Criminal Court o ICC na umalis na doon. Ginawa niya ang panawagan sa talumpati sa United Nations General Assembly sa New York. Tinawag ni President Trump na out of control at rogue ang institusyon ng ICC. Hindi miyembro ng ICC ang Estados Unidos at hindi nito niratipikahan ang Rome Statute na nagtatag sa nasabing korte.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: 11 estudyante ang sugatan, 2 ang malubha sa pamamaril malapit sa isang high school sa Turgutlu, Manisa, Turkey. Nahuli ng mga otoridad ang 15 anyos na pinaghihinalaang suspek. Iniimbestigahan pa ang motibo at kung paano napunta sa kanya ang ginamit na baril.
1: Bagong diwa.
0: Mula po ito sa Lucas 12, talatang 23. Sapagkat ang buhay ay higit pa kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules ng umaga, 23 sa buwan ng Setyembre taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:55.
1: Ito ang bagong araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila.
3: Hindi basta-basta maaaring ma-impeach ang isang opisyal ng gobyerno. May mga particular grounds ito batay sa 1987 Philippine Constitution. Kabilang dito ang culpable violation of the Constitution o sinadyang paglabag sa Constitution, treason o pagkataksil sa bansa, bribery o panunuhol, graft and corruption, mabibigat na krimen, at betrayal of public trust o pagkataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng taong bayan. Ibig sabihin, ang impeachment ay hindi lamang sa hindi pagkakasundo o pagkakaiba ng opinyon. Ito ay nakabatay sa mga seryosong paglabag na malinaw na itinatadhana ng ating konstitusyon.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
4: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
5: Aba, siyempre naman, dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
4: Ganun?
5: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang putki, dapat pinakamaputi.
6: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Metikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumitman siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
7: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: Higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng ating mga kaloob sa Kanya. Dahil dito, tayo ay nagiging mga kamay ng pagmamalasakit ng Diyos upang abutin ang ating kapwa-tao. Dahil sa ating mga taus-pusong kaloob sa Diyos, ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay maitataguyod ng simbahan. Ang bawat taong mailalapit sa Diyos sa pamamagitan ng misyon at mga gawain ng simbahan ay hindi lamang ikagagalak ng Panginoon, kundi dagdag din sa bilang ng mga taong tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpalain kang higit ng Panginoon. Tugunin mo ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Ngayon, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
1: Teka, teka, teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
2: May mga pagkakataong nabibigyan tayo ng trabaho o proyekto na akala natin ay hindi natin kayang gawin. Assignments which overwhelm you and make you feel incompetent and insecure. Ano nga ba ang magandang gawin whenever you think you can't do the work that is being assigned to you? Mayroon akong tatlong tips para sa iyo ngayon. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. When you think you can't, start taking these easy steps which will help you overcome your self-doubt. Una, stop overthinking and just do it. Madalas ay napipigilan tayong umaksyon dahil sa sobrang pag-iisip. Paralysis by analysis. Di ko naman sinasabing huwag ka nang mag-isip. Mahalaga na ang bawat desisyon ay ginagawa natin ng may masusing pananalangin at pag-iisip. Ngunit, kung ang sobrang kaiisip ay mauuwi lamang sa pag-aalala at hindi pagpapasya at paggawa, hindi naman ito maganda. Kaya, plan well and step out in faith to act on those plans. Stop overthinking. Pangalawa, start learning. Sa panahon natin ngayon, napakarami ng paraan para matuto. Manood ka lang sa YouTube, napakarami ng libreng tutorials kung paano magluto, mag-makeup, tumugtog ng ukulele, mag-painting, mag-negosyo at kung ano-ano pa. Hindi nangangahulugan na ang hindi mo kayang gawin ngayon ay hindi mo na matututunan. If you really want to do it, pag-aralan kung paano at subukan mong gawin ito. Magugulat ka. Ang akala mong mahirap at di mo kaya ay magagawa mo rin pala. At pangatlo, stop looking at what you can't do. Start looking at what God has done and what He is able to do. Totoo namang may mga limitasyon tayo. Totoo rin naman na may ibang tao na mas maraming kayang gawin kaysa sa atin. But if you will simply look at what you can't do that others can do well, you might end up feeling insecure and discouraged. Kaya tigilan mo na ang pagkukumpara ng iyong sarili sa iba. Look instead on what God can empower you and enable you to do. Balikan mo ang challenges na napagtagumpayan mo dati dahil sa tulong at biyaya ng Diyos. At patuloy mong ituon ang iyong tingin sa Kanya na nakagagawa ng imposible at higit sa kaya nating gawin. Ang sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Stop overthinking and just do it. Learn new skills and stop focusing on your limitations. Focus instead on what God is able to do through you. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
3: Alam mo ba na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon, ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa kapisanan ng broadcaster, gaya ng Best Public Service Program sa 14th KBP at Best Science and Technology Program sa 17th at 21st KBP Golden Dove Award.
4: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay.
5: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
6: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
7: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
6: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
7: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
8: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
9: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702 DZAM.
9: Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, 8 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
11: Oras na! Pilipinas!
12: Oras na para maging responsableng mamamayan.
11: Oras na! Pilipinas!

0: Good morning, Kaagapay! Isang maaliwalas na Miyerkules ng umaga, ang bati namin sa iyo. Bukas na ulit ang pintuan ng oras na Pilipinas. Mula po dito sa iyong paboritong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan, kabahagi tayo ng FEBC Philippines. Samahan niyo po kami dito sa ONP ngayong September 23rd. 2026, ako po si Heidi Bernardo Sampang.
1: Ito naman po si Bishop Ariel Jornales mula po sa Mulat Movement of Ministers, United by Love in Advancing Truth and Transformation.
0: Mm-mm.
1: Good morning, Heidi, at
0: good
1: sa lahat
0: morning
1: ng ating mga kababayan. 93 days na lang! Pasko na, Pilipinas! Yay!
0: Merry Christmas!
1: Ang bilis!
0: Oo, diba? 93 days to go. Di tayo nag-usap, Bishop, pero pareho tayo na naka-floral ngayon. O, diba? May mahal kong Maynila effect ang polo ni Bishop Arnel Jornales ngayon. O, diba? Parang tuwang-tuwa tayo dahil umaaraw na. Bishop, ano?
1: Oo nga. Talagang salamat sa Diyos. Akala ko kay gabi babahain na naman. Eh,
0: pero totoo, ano? Pakulog-kulog.
1: Oo,
0: grabe.
1: Pero...
0: At ang mahirap nga, sumasabay yung buhos ng ulan sa uwian din ng mga masisipag nating manggagawa. Sana hindi po kayo nagkakasakit, ano? Kasi wala namang choice. Sumasabak talaga tayo. Eh, yung iba, ayaw nilang magpapatila. Diba?
1: Oh, kasi susugod.
0: Oo, aabutin din kaysa daw mabaha. Eh, susuong na lang sa ulan.
1: Oo,
0: eh, nagka-problema pa yata ang LRT kahapon. Mga bandang alas 4. May tinamaang kable ng kidlat.
1: Ay,
0: tinamaan
1: naku
0: ng kidlat.
1: Buti kable lang.
0: Oo nga po eh. Yan. So, mga alas 4 daw yon. Kaya ang daming, syempre,
1: stranded.
0: Hahanap ng ibang paraan para makauwi. So, sana'y nakatulog tayo ng mahimbing. Nakapag-recharge. Kasi Miyerkules pa lang. Sabihin nila, tagal ng Biyernes. Diba?
1: Totoo yan, totoo.
0: So, yan po ano si Bishop Arnel Jornales, kabahagi ng ating Mulat Movement. At mamaya, kailangan nating maging mulat kasi pag-uusapan natin yung anti-political dynasty bill.
1: Oh, excited na akong pag-usapan yan.
0: Kaya tagal-tagal na pala nun.
1: Mula pa nung ating 1986 Constitution, nilabas
0: ngayon,
1: na yun hanggang ngayon.
0: Hanggang ngayon wala pa. Wala. Naupuan ng naupuan. Natenga ng natenga.
1: Galit na ang Supreme Court dyan.
0: Oo nga, nangalampag na ang SC. Ang tagal naman. Kaya ba today? Kung pwede lang siguro mag-ganon ng SC, ano?
1: Gawin nyo na yan or else.
0: Kaya ba today, guys? Oo. Eh, kasi nga naman, di ba, Bishop Arnel?
1: Ariel.
0: Ariel. sila ang tatamaan eh.
1: Oo nga. Eh, diba? Talaga malaking problema dun. Sana ginawa na lang nila yon ng ano, laws para hindi na ang mga makikinabang ang gagawa.
0: Eh, kaya lang, ngayon naman, sasabihin nila, meron na eh, ba't ayaw nyo pa? Eh, malabnaw daw.
1: Oh,
0: diba? Kasi second degree lang.
1: Correct.
0: So, parang, sige na, eto na, para lang meron. Ayan, himay-himayin po natin yan dito sa Oras na Pilipinas hanggang 8:25. Sa iba't iba nating platform, magandang-magandang umaga sa iyo, Kaagapay, sa Facebook Live.
2: Good morning!
0: Sa YouTube channel din.
2: Hello po!
0: Of course, sa ating radio app. Download na yung wala pa sa cellphone po ninyo, Google Play or App Store. Type lang 702-DZAS. Ang ganda nito kasi, Bishop, 24/7 tayo sa radio app.
1: Wow, yun.
0: Sa radyo, nagsa-sign off pa tayo.
1: Oh, pero sa radio app, tuloy-tuloy na yun.
0: Tuloy-tuloy po yan. 24/7 tayo dyan.
1: So, yung ating mga nocturnal creatures, meron kayong pwedeng pakinggan ng magdamag.
0: Madaling araw, diba? So, yan po ano, sa inyong cellphone, handy na handy. Yan, anytime, anywhere. Download yes nyo na ang ating radio app. And shout out din sa mga kaagapay natin sa radio at PM radios.
3: Happy listening.
0: Yung PM, ibig sabihin yan, portable missionary.
1: Oh, ayun. Oh, yun lang, ang channel lang nun, DZAS.
0: Wala
1: nang iba.
0: Wala nang iba. At magandang ano, pangregalo. Dahil yes ilang araw na nga lang,
1: 93 days.
0: Ayan, i-consider ninyong pangregalo.
1: Oo.
0: Ang ating mga PM
1: radios. Saan ba sila bibili niya? yan?
0: Dito po, sa baba. Sa 38th floor, yan.
1: 38th floor.
0: Makipag-ugnayan lang kay Ate Cyril sa ating team ni na Ate Ruth Dizon. Oh. Sige nga, baka gusto nyong panregalo yan. Mag-order na kayo in advance.
1: Yun. Oh, maganda. Para, one per family.
0: Mai-prepare na po ng ating team yan. And of course, hello sa mga kaagapay natin sa biyahe. Ayan, a traffic today.
1: Na sobra.
0: Talaga, kahit ang mahal ng gasolina, hindi nabawas.
1: Sobra.
0: Diba kasi magkano in-increase ng diesel, Bishop Ariel?
1: Grabe.
0: 8 pesos ba?
1: Yes.
0: Diba?
1: Sa gasolina, like 6.
0: Oh, mga ganon, diba? Kung nasasanay na ba tayo sa ganon?
1: Oo, nga,
0: price hike? Hindi na ba? Kasi dati nung biglang taas, ano, nung putok ng Middle East crisis, medyo lumuwag yung traffic eh. Eh ngayon, parang di na naapektuhan, ganun ba?
1: Sige na lang.
0: No choice.
1: May iba na lang titipirin.
0: Wala nang no choice.
1: Grabe kasi di naman kung maghihintay ka din, napakataas. Napakataas din. Either so, magmumotor ka o kaya sasakay ka ng jeep o mag-grab, ganun din.
0: So, pikit mata na lang pagka nagpapagasolina. Weekly ka ba, Bishop Ariel?
1: Yes.
0: Weekly.
1: Kailangan ng buong linggo.
0: Full tank na yon. Good for 1 week na.
1: Good for 1 week na.
0: Okay. Pero may nag-iba ba sa mga biyahe-biyahe mo magmula nung ganyan na yung presyo?
1: Well, maraming beses, ano, talagang kung kailangan lang.
0: Magdadala ng sasakyan. Oo, nung isang araw nga, napadaan kami sa gasoline station, di ako makapaniwala, may magwa 100 per liter, ano? Yung high-end na mga gasolina.
1: Grabe. Mahal.
0: Parang ilang sentimo na lang, 100 na. Eh, paano, Bishop? Kapag yung sasakyan mo, lumalaklak ng gasolina.
1: Oo, yung mga ano, yung mga D8.
0: Eh, sa bagay, eh, kung gano'n naman ang sasakyan nila, ibig sabihin, can afford sila. Bakit ka ba pinoproblema?
1: They can.
0: Ayan. So, planuhin na lang natin tayo mga pangkaraniwan, diba? Baga, arya ng arya. And, syempre, ang ating mga Katsim Positive co-pilot natin dito, si Jonathan Reyes.
2: Ito po si John B. Be happy. Be positive. Kagapay.
0: Salamat din kay Shaira Gabornes.
3: Rise and shine with Shai.
0: Nagbalik na ang boses ni Shai. Malapit ko nang ipanawagan. Nawalan siya ng boses, Bishop.
1: Oh, really?
0: Oo. Ang hirap, no?
1: Nag-concert siya siguro, ano?
0: Wow! Shaira, nag-concert ka ba? Bigla na lang nawala. Sa panahon yata.
1: Oo.
0: And good morning din kay Phil Lagtapon.
4: Phil Lagtapon, ready in action! Gagaan
0: din ang... Salamat din naman. Mamaya, abangan natin si Lourdes Magtunaw.
5: Kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Salamat din kay Shekinah Abalon.
6: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: At kay Aranel Negad.
7: Ako si Ara. Umaarangkada.
0: Yan. God bless us sa Team DZAS natin. Mag-booth tayo dyan sa DTI Trade Fair sa Mega Mall. Yan, kung mapasyal kayo doon, tampok ang mga local products yan. Tangkilikin natin ang sariling atin at mag-hi, shout-out kayo sa DZAS booth natin dyan sa Mega Trade Hall. Sa partner din natin. Partnership natin with Department of Trade and Industry. And hello sa ating RTV crew, si Jabez Mancho.
8: Jabez, at your service.
0: Nandyan din yata si Nicole. Good morning, Nicole.
9: Good morning.
0: At sa ating engineering at Bukawe Tech People.
10: No problem.
0: Yan, kami po'y makakasama nyo hanggang 8:25. Pero oras natin ngayon, 7:17.

0: masakop ng mga kaaway.
1: Wow, napakalalim ng talinhagang ito. Mm-mm. At napakarunong kapag ating matututunan.
0: Mm-mm. Mm-mm.
1: Dito sinasabi na ang labis na pulot pukyutan.
0: Honey,
1: masama. Mm-mm. Totoo yun dahil binubuo ito ng fructose.
0: Mm-mm.
1: At tataas ang yung blood sugar, tataba ka.
0: Pero healthy ang honey, pero
1: yes,
0: dapat.
1: Huwag sobra.
0: Ayun.
1: Oo, kasi pag sobra, nakakasama.
0: Mm.
1: At inihambing yun sa pagkagahaman sa karangalan. Ano? Yung karangalan ay isang bagay na hindi naman masama. Tulad ng honey, hindi din masama. In fact, nakakabuti yun. Hindi ko lang alam sa aking buong pag-aaral ng Biblia kung may utos na bigyang dangal ang sarili. Bigyan dangal ang mga magulang, ang mga nasa lugar ng kapangyarihan. Pero ang sarili, parang wala akong matandaan. At hindi naman ito masama. Kailangan natin ng karangalan bilang affirmation na meron tayong nagagampan ng napakahalagang bagay sa lupang ito. Pero kung ito ang iyong ipupursue,
0: parang yun na yung motivation mo. No? Gagawin mo to para mapansin ako.
1: Mapansin ka.
0: Ma-recognize. Eh,
1: wala na itong pagkakaiba kay Narciso.
0: Sino si Narciso?
1: Si Narciso ay yung isang myth sa Greek mythology na mahal labis na may pagmamahal sa sarili. At dito na nga kinuha ng ating mga psychologist yung mental problem na narcissist. O na talagang ang buong sarili na lang ang pinapahalaga. Pagkaganyan, di ang mangyayari, gagawin mo na lang ang lahat para ikaw ay mapansin.
0: Mm-mm.
1: Samantalang, ang karangalan ibinibigay sa'yo kung nagkaroon ka ng impact sa iba, sa community, sa sanglibutang ginagalawan mo.
0: Kaya lahat, nakakatuwa, lately nag-announce na ng mga bagong national artist, di
1: yes,
0: ba?
1: Sila ay mga pinarangalan sapagkat nag-ambag sila sa ating kultura.
0: Mm-hmm.
1: Ano? Pero kung ikaw naman ay gagawa para lang sa sarili mong pagkakilanlan.
0: Mm-hmm.
1: Eh, parang honey na makakasama pag sobra-sobra.
0: Parang ngayon, in the age of social media.
1: Correct.
0: Diba, Bishop Arnel? Minsan nagpo-post ka para ma-affirm.
1: Yes. Talagang gusto mo makita kung gaano kadami na ang likes.
0: Oo, hard. Para, diba? Pero pagka kakaunti,
1: you feel bad.
0: Diba?
1: Hindi ako napansin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ang maganda dito sa ating talata, inihambing din ito dun sa taong walang pagpipigil.
0: Mm-hmm.
1: Eh, tulad daw ng lunsod na walang tanggulan, madaling masakop ng mga kaaway. I think connected iyon doon sa pagnanasa mo ng karangalan. Natatanggapin mo na lang ang lahat at hindi ka mag-iisip, hindi ka magpipigil sa lahat ng inaalok sa iyo na sa tingin mo ay magdadala ng iyong fame.
0: Galing.
1: Tatanggapin mo nang tatanggapin ang hindi mo namamalayan. Pinapasok ka na ng kaaway.
0: Lumalaki na yung ulo mo.
1: Correct.
0: O kaya binibilog yung ulo mo.
1: Binibilog ang ulo at ikaw ay pinapasakay.
0: Oo nga.
1: Yun nga, wala kang karunungan. Maraming beses pagka puri ng puri sa'yo kahit na minsan hindi ka nakarapat dapat purihin. Ano to? Meron tong agenda.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Anong kapalit na hinihingi? At kung hindi mo yun mapapansin, eh para kang ang isang lungsod na wala ka ng tanggulan.
0: Yun yung parang makakapal na pader po, ano?
1: Yes,
0: Bishop?
1: The fortress.
0: Uh-oh.
1: Parang yung Fort Santiago natin.
0: Yes, ang kapal-kapal.
1: Dalawang sasakyan sa itaas ang pwede mong ilagay. Para ganung kakapal ang muog na yun.
0: Mm-hmm.
1: Pero yun nga, pag wala kang pagpipigil, parang tinanggalan mo ng protective walls ang iyong sarili. At ganun ang mangyayari kung gusto mo lang talagang ikaw ay mapansin.
0: Mm-mm.
1: Nakakalungkot yun.
0: Okay. So, dapat meron ka pa rin boundaries,
1: yes,
0: di ba? May pag-iingat ka pa rin.
1: Tama.
0: Oo,
1: at
0: huwag
1: mong habulin yung karangalan.
0: Oo nga.
1: Ang karangalan ibibigay sa iyo kapag ka hindi yun ang pinupurso mo.
0: Mm-mm.
1: Pinupurso mo ang tulong sa kapatid, sa bayan. Marami tayong ganong kilala. Hindi nila iniisip ang sarili nila, pero pinaparangalan sila dahil ang ambag nila talagang nakakatulong.
0: Oo, nakaka-pressure kaya sobra kapag ito yung goal mo lang sa buhay. Mapansin, di ba?
1: Hindi ka kailangan
0: mabigo.
1: Hindi ka pwedeng mabigo.
0: Ang bigat nun.
1: Oo, kailangan lagi kang perfect.
0: Kaya siguro marami ring na may mental health.
1: Yeah.
0: Di ba parang meron kang self-imposed na ganitong

0: pressure, ano?
1: Yes.
0: Hindi ka pwedeng mag-fail, di ba? Daming nakatingin
1: yes.
0: sa'yo.
1: Yes, nakakalungkot.
0: Mm-mm.
1: Sana wag tayong magkaganon.
0: Oo nga po. So, eto ano? Eh, paano nga po? Paano yung magiging pag-iingat namin na hindi kami ma-fall sa ganito? Dahil syempre bilang tao, gusto mo rin naman na na-recognize ka, di ba? Na-appreciate
1: yes.
0: ka, di ba?
1: Oo. Oh, ang ibig sabihin, itoon mo ang iyong efforts at lahat ng endeavor mo mm-hmm. sa pagtulong at pagsunod mm-hmm. sa Diyos. May karangalang susunod doon.
0: Mm-hmm.
1: Dahil kikilalanin yun eh, na mm-hmm. may inambag ka.
0: Mm-hmm.
1: Ano? Pero kung yun na ang ipopursu mo, di hindi mo na iniintindi ang impact mo sa mga tao,
0: mm-hmm.
1: ang mangyayari dyan, kasangkapan sila
0: mm-hmm.
1: para maging tanyag ka.
0: Oh.
1: Hindi pwede yun. Kaya kung gusto natin talaga ng isang karangalang akma lang,
0: mm-hmm.
1: pursue serving people.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo na dapat isipin yan.
0: Mm-hmm.
1: In fact, the humblest people of the world, they are the most honored.
0: Wow.
1: Hindi kasi sila pinapansin yun.
0: Mm-hmm. Pero ginagawa lang talaga nila yung purpose ng buhay nila.
1: Correct. Yeah. Itong layunin ko, nakita ko na ito ang gustong ipatapos sa akin ng Panginoon,
0: uh-huh.
1: ang destiny ko. Nung namatay sila, meron silang mga monumento. Kung
0: diba?
1: Hindi sa plaza, sa puso ng mga tao.
0: O kaya yung ngayon, di ba? Yung mga Nobel Peace Prize.
1: Yes,
0: diba?
1: Pagkilala yun. Eh, hindi naman nila ginawa yun para sa sarili.
0: Mm-mm.
1: Nag-isip lang sila talaga.
0: Mm-mm.
1: Doon lang naman kasi sa Big Bang, yung si yung bida doon na hinahabol niya yung pagkilala sa kanya.
0: Uh-huh.
1: Na. Pero sa totoo lang, yung mga Nobel Prize winners, hindi man lang iniisip sarili nila.
0: Mm-mm.
1: They were pursuing something they thought can help.
0: Ano? At yung iba nga napaparangalan posthumously na.
1: Kaya patay na sila.
0: Diba?
1: Tama.
0: O yan, kaagapay. Napakagandang reminder, Proverbs 25:27-28, kung paanong masama ang labis na pulot-pukyutan, gayon din ang pagkagahaman sa karangalan. Ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lunsod na walang tanggulan, madaling masakop ng mga kaaway.
1: Amen.
0: Naghatid sa oras 7:25 at oras naman para i-check natin ang sitwasyong kinakaharap ng ating mga motorista.
2: Oras na para mag-park sa tamang paradahan.
3: Oras na, Pilipinas! Ronda, Kalsada,
4: Metro Manila Development Authority,
5: Charlie Nozares.
0: Hi, Sir Charlie. Good morning.
6: Good morning din. Nagka-hey din, Davisha Pariel. Ganon din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas sa DCAS. At sa mga oras na ito nga, silipin natin ang daloy ng traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Tunahin natin itong southbound lane ng EDSA na kung saan nakakaranasan po ng pagbagal. Simula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle hanggang sa may General Latino. Moderate traffic naman na dito po sa may Balintawaka Cloverleaf papunta ng Kaingin. At muli tayo makaranasan ng pagbagal dyan na po sa may West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. Moderate po heavy traffic na rin dito naman sa may Monte de Piedad sa Cubawa hanggang makarating na po yan ng Ortigas intersection. Dito rin po sa may pagbaba naman ng Ortigas sa flyover sa may Ortigas MRT Station, moderate traffic din hanggang sa may Show Boulevard. Pagdating naman ng Guadalupe, muling babagal ang daloy ng traffic hanggang sa may Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Diyan din po sa may Ayala, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Magallanes MRT Station. At mabagal din ang daloy ng traffic sa may Malibay sa Pasay hanggang Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA mula FB Harrison, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At muling babagal ang daloy ng mga sasakyan sa EDSA northbound dito na po sa may Magallanes sa flyover. At ang apektado naman po dito yung mga nanggagaling ng South Luzon Expressway at Skyway papunta ng EDSA hanggang dito na yan sa may Buendia MRT Station. May bahagyang pagbagal naman sa may Rilayan sa Mandaluyong hanggang makarating na yan ng J. Vargas at Ortigas MRT Station. Diyan naman po sa may tapat ng Campaginaldo, may konting build-up lamang po yan hanggang bago umakyat ng Santolan Flyover. Samantala, pagdating naman dyan na sa may paglagpas lang ng Oliveros, muli tayong babagal ang daloy ng traffic papunta ng Balintawaka, Cloverleaf at ito yung mga pababa ng A. Bonifacio. Samantala, sa may C5 Batakatipunan ng South

0: Bound Lane ng Katipunan na dyan lamang po sa may tapat ng University of the Philippines sa campus. Nagkakaroon tayo ng moderate traffic hanggang sa may CP Garcia. Pagdating ng Miriam College, may pagbagal na rin nararanasan hanggang sa may Ateneo. Sa may service road naman ng Xavierville, mabagal din ang daloy ng traffic papunta ng Aurora Boulevard. Patawid po yan hanggang makarating na dito naman sa may bahagi ng Project 4 bago dumating ng Pituason. At moderate to heavy traffic na rin sa may Raha Matanda papunta naman ng Bicerano at Katipunan Intersection. Ang southbound lane naman ng Libis, pagbaba ng Libis sa flyover, may pagbagal na ring nararanasan at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Green Meadows. Moderately moving naman, approaching Ortigas sa flyover hanggang sa may intersection po yan ng Ortigas. Pero pagdating ng TNDCitas, mabigat na rin ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Bagong Ilog. Samantala, northbound lane naman ng C5, dyan pa lamang po sa may pagbaba or paglabas ng Skyway Tollgate, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang makarating na yan sa may McKinley Intersection sa Taguig. At may bahagyang pagbagal naman paglagpas ng Canley Road sa Pasig hanggang Lanusa. Pagbaba din po ng C5 Ortigas sa flyover, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Green Meadows. At muli tayo makaranasan ng moderate to heavy traffic dyan na po sa may paakyat ng Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan na simula po dyan sa may Aurora Boulevard, moderate to heavy traffic na rin hanggang makarating na yan ng CP Garcia Intersection. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman, na westbound din po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, bahagyang babagal ang daloy ng traffic dito naman po sa may Regalado Highway at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Doña Carmen. At may konting build-up naman sa may Batasan hanggang sa may Commonwealth Market. Pagdating dito sa may Villa Beatriz or Suswaregi, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Tandang Sora. At muling babagal po yan sa may Central Avenue at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang dito na sa may Elliptical Road, papunta naman na sa may Quezon Avenue. Ang eastbound naman ng Commonwealth Avenue, yung mula ka dito sa may Elliptical Road, pagkanan po dyan sa may Filcoa, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may University Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Miyerkules ay ending number 5 and 6. Bawal na nga po kayong bumiyahe ngayong oras na ito hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siyan muna ka Hede and Bishop Ariel ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
1: Thank you, Sir Charlie! Parang lahat naman yata moderate to heavy. So, kalmahan na lang natin yung ating mga kalooban kaagapay. Yes. Ano? At huwag nang singit ng singit.
2: Oo, lalo kasi magtatagal pag nasagi.
1: Eh ngayon, di ba, lalo na pagkagabi na, makikita mo, Bishop Ariel, yung mga pula ng ilaw, para na silang Christmas light. Lalo na pag standstill.
2: Oo nga. Hindi, tapos hindi nag-ano, hindi nag-blink. Ano,
1: oo, talaga. Hindi na nag-blink. Oo, pulang-pula ang mga kakalsadahan. Oo, oo. Ingat po mga kaagapay at sana'y naaaliw naman kayo.
2: Oo.
1: Dito sa amin sa DZAS kahit na nata-traffic po kayo.
2: Oo.
1: Oo. And,
2: tama ka, aliwin nyo na lang ang sarili ninyo.
1: At sumali kayo mamaya. Meron tayong QOTD pero ngayon panahon na para sa ating lagay ng panahon. Iyahatid muna yan ni Ma'am Grace Castaneda, ang ating weather specialist mula sa Pag-asa. Ma'am Grace, mas lumapit po ba ang binabantayan nating sama ng panahon dito sa ating Philippine Area of Responsibility?
3: Yes po, mga naumaga sa ating lahat. So ngayon nga po, yung minomonitor natin na tropical depression is northwestward po yung movement niya. So palapit po siya sa ating area of responsibility. Huling lokasyon niya is 1,970 kilometers east of southeastern Luzon. 55 kilometers per hour po yung maximum sustained winds nito at yung pagbuso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Again, northwestward yung kanyang pagkilos sa bilis na 25 kilometers per hour. So, nakikita po natin or likely po na papasok ito sa loob ng ating area of responsibility bukas. So, kapag nasa loob na po ito ng PAR, bibigyan natin ito ng local name na Queenie and also generally west-northwestward din yung magiging kanyang pagkilos at intensifying din po siya. So, possible by this coming weekend, ma-reach na niya yung typhoon category. Within the next 3 days naman, wala po tayong nakikita pang direct effect na to. Maliban na lamang sa yung trough or extension pa rin po nito yung patuloy na nagdudulot ng mga pag-ulan for Eastern Visayas, Caraga, Davao Oriental, Misamis Oriental at sa bahagi din po ng Camiguin. And magpapatuloy po itong mga pag-ulan nito hanggang sa mga susunod na araw for most of Visayas and Mindanao, lalong-lalo na sa eastern sections po nito. While habang papalapit naman itong minomonitor natin na bagyo na to, posible po or meron din tayong isang scenario na by next week or yung first half ng next week is mag-cross ito sa area ng extreme northern Luzon and also magti-trigger din po ito ng habagat. But medyo mahaba pa po yung time frame natin, possible pa po yung magbago yung ating scenario. Kaya monitoring pa rin and patuloy na magtatabi sa updates na ipapalabas ng PAGASA. Well, dito naman po sa Metro Manila and for the rest of the country, kung may mga pag-ulan po tayong mararanasan, mostly mga isolated po ng mga pag-ulan or yung mga short period ng mga biglaang pag-ulan lalo sa hapon at gabi, dala pa rin ng localized thunderstorms. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castañeda, maganda umaga po.
1: Ma'am Grace, pag pumasok siya sa PAR, tama po ba Queenie ang itatawag natin sa kanya?
3: Yes, tama po.
1: Oo, ito na po ba yung last natin for this month of September?
3: Sa ngayon po, hindi naman po natin nakikita or not ruled out na pwedeng meron pang sumunod for dito.
1: Mm-hmm. Okay. And ma'am, kailan ba iihip ang amihan?
3: In general po, no, possible magsimula yung amihan natin ng second half ng October or yung first half po ng November.
1: Ah, matagal-tagal pa. Okay. Kasi countdown na po ng Pasko ngayon.
3: Yes, opo. Pero so, ngayon po, nasa habagat season pa din po tayo.
1: So, ulan-ulan pa rin.
3: Opo.
1: Alright. Thank you, Ma'am Grace. God bless you.
3: Maraming salamat din po. Mag-ingat tayong lahat.
1: Di naman ako masyadong excited, no? Bishop Ariel. Amihan na yung
2: amihan na iniisip.
1: Nanawa na kasi tayo, di ba, Bishop, sa ulan. O sa baha. Pero wag ka, di ba, Bishop Ariel. May mga areas ngayon na kahit ang araw-araw, may baha pa rin.
2: May baha pa rin.
1: Sadly.
2: Sadly, sa Pampanga, sa Bulacan.
1: To the point na nilulumot na nga po, di ba? Parang wala nang mapuntahan yung tubig.
2: Tubig, totoo.
1: Oo. Tapos dun sa isang interview kay Sec Vince ng DPWH, talagang sabi niya, hindi lahat ng solusyon sa baha ay simento or pagtataasga ng kalsada. Ayun, parang ganun na nga din po yung nangyari dun sa may amin.
2: Doon sa sa Bulacan.
1: Sa Malolos po, nagtaas ng kalsada. Ayan na nga, pumapasok po sa mga bahay, sa mga bakuran yung tubig. Kasi nga, naiwan, di ba? Yung, ano ba tawag doon, elevation, di ba?
2: Dapat ang mga bahay sa paligid nagtaas din.
1: Sana, mura lang magpataas ng bahay, di ba?
2: Oo nga.
1: Diba? Kaya ang solusyon na nakikita talagang ano yung mga gagawa ng basin, 'di ba, sa mga ilalim,
2: yes,
1: o
2: mga DK,
1: water
2: ano,
1: containment,
2: tama,
1: ayan.
2: Para doon maiipon, tapos eventually magagamit din 'yun.
1: Oh, unti-unting papakawalan, unti-unting
2: i-release. Papakawalan. Pagka nangangailangan.
1: Hello po, marami tayong kabalen na nakasubaybay sa atin. Ingat po kayo. And eto na ang ating question of the day.
4: QOTD, question of the day. Question of the day. Sa oras na, Pilipinas! Woo!
1: Kasi nga kanina nabanggit natin, Bishop, na pag-uusapan natin yung anti-political dynasty law na matagal na nating inaabangan. To the point nga na nangalampag na ang Supreme Court sa ating Kongreso. So ang tanong natin, kaagapay, dapat bang limitahan sa palagay mo ang pagtakbo ng magkakamag-anak sa public office? Yan. Dapat bang limitahan?
2: Tanong.
1: Hanggang saang degree ng pagiging kamag-anak din? Kung okay, meron kang ideya o feeling mo, hayaan nyo na kaming magdesisyon. Kami naman ang boboto. kami na lang ang magdesisyon kung gusto nami ano, asawa naman niya, o anak naman niya, o pinsan naman niya, ibigay niyo na sa amin yon. Or, yung isa naman, naniniwala kang dapat limitahan ang pagtakbo ng magkakamag-anak sa public office.
2: Okay.
1: So, yan. Ang inyong mga kasagutan, ipadala po sa ating mga comment section dito sa ating ongoing Facebook Live at sa ating YouTube channel. Again, dapat bang limitahan ang pagtakbo ng magkakamag-anak sa public office o panatilihin na lang kaagapay na nasa botante ang desisyon kung sino ang kanilang iboboto.
2: Okay.
1: Yan. Malayang talakayan po ito. Kaya mag-post lang kayo ng inyong mga saloobin sa ating FB Live at YouTube channel. Okay, good morning muna. Mag-shoutout muna tayo, Bishop, kay Abigail Kwon. Ganun din. Kilala
2: good
1: niyo po.
2: Morning, Abby. Yes.
1: Mukhang ang mga kabarangay, mga ka-church ninyo ay nanonood sa atin.
2: Opo.
1: Taas ng ating views. Marita Panganiban, good morning. Of course, di umaabsent si Ate Linda Celestino at si Noveline Laguisma.
2: Yan.
1: Meron ka pang mga babatiin.
2: Yes, oh, nandito din si Nelda Landicho. Good morning po, lalo na sa ating... sa akin. Good morning din kay Nilda doon sa Pampanga. Pinag-uusapan
1: yes.
2: namin ang Pampanga, Nilda.
1: Mm-hmm.
2: O Briones, yung kapatid natin. At ang mga taga Evangelical Free Church at ang ating mga taga Redeem Christian Fellowship na nanonood.
1: Hello po.
2: At nakikinig.
1: Oh, may suggestion dito si Aquilino Quintela. Sana daw maging available na sa, paano ba nila tinatawag yon? Orange app? Ayan. Ang ating PM radio para daw mas madaling mag-order. Ayan.
2: Oh.
1: And si Pabs Doble, humihingi lang din ng prayer para sa kanyang buong pamilya. Alright? Dakuan muna natin si Desa Girl, Bishop.
2: Oh, yes, bigyan daan natin si Lourdes Magtunaw para sa kanyang nakalap na kwento at trivia sa likod ng isa na namang bandila.
5: Mabuting Pilipino.
6: Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
7: Magandang araw ka agapay! Naghahanap ka ba ng world tour? Skip the passports at plane tickets at samahan ninyo akong mag-explore gamit lamang ang ating kaalaman. Ako si Desa Magtunaw at kilo-kilometro man ang layo, iba man ang lengguahe, di maitatangging may pagkakapareha sa dalawang bansang itatampok natin ngayong araw. Walang iba kundi ang tiny but mighty countries, Switzerland at Vatican City. Alam nyo ba na ang Switzerland at ang Vatican City lamang ang mga bansang may parisukat o square na watawat? Talagang talaga! Bagaman may pagkakaiba sa disenyo, parehas naman silang may tanyag na katangian na talaga namang mag-i-stand out. Ang watawat ng Switzerland ay kilala sa pula nitong kulay at puting cross na nasa gitna. Ang disenyo na ito ay inaprubahan at inadapt noong December 12, 1889. Fun fact kaagapay! Ang mga ganyang disenyo ay mula sa Battle of Laupen sa City of Bern. Ang parisukat naman nitong hugis ay galing sa hugis ng kanilang coat of arms. Sa mga sumunod na naging watawat ng bansa ay maraming nagbago. Ngunit noong 1840 ay bumalik ang disenyo nito na pula at may puting cross. Di kalaunan ay naging watawat na ito ng kanilang bansa. Ang ibig sabihin ng pula sa watawat ay neutrality at ang puting cross naman ay humanitarianism. Magdako naman tayo sa isa sa ating mga itinatampok na bansa, ang Vatican City. Gaya ng Switzerland, ang Vatican ay mayroon ding parisukat na watawat. Nahahati ito sa dalawang parte, ang gold at ang silver, na kung titignan rin natin ay mistulang dilaw at puti. Ang ginto ay sumisimbolo sa pamumuno ng Santo Papa at ang pilak naman ay ang simbolo ng otoridad ng Holy See. Ang sagisag na nasa watawat ay ang coat of arms na Holy See. Ito ay pinamumunuan ng Simbahang Katoliko at ng Santo Papa. Alam nyo ba kaagapay na ang mga susi na nasa watawat ng Vatican flag ay sumisimbolo sa susi ng kaharian ng langit na binigay ni Kristo kay San Pedro? Isa pang fun fact, ang Vatican City ay nakapaloob sa landmass ng Rome Italy, at ito ang top 1 sa smallest cities in the world. Ang dalawang bansang ito ay kilala sa pagiging peace promoters, diplomatic neutral at non-aggressive pagdating sa international politics. Aba, may natutunan ka na naman kaagapay. Laging tandaan na knowledge is the key. At hawak mo na ang susi. Desa magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
6: Tita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Tita, bandila.
1: Pagkat ako'y isang... Thank you, Desa Girl. Good morning. Ang dami nang sumasagot sa ating QOTD. Sabi ni Jeric, oo, dapat limitahan para maiwasan ang political dynasty at monopolyo ng kapangyarihan. Magbibigay ito ng patas na laban sa iba, mas malawak na pagpipilian sa botante at masiguro na kakayahan at serbisyo, hindi apelyido ang basihan ng pagboto. Basa po kayo ng iba, Bishop Arian.
2: Very nice. Mm-hmm. Ano, sabi naman ni Rolly Generalao, para sa akin, kapag ang isang nanunungkulan ay napatunayan na nagkasala ng administratibo, moral at korupsyon, dapat patawa ng pagkakulong ng higit sa 10 taon at non-bailable at ilagay din sa regular na kulungan.
1: Si Emily Manalang, kung pwede nga lang po, isa lang sa isang pamilya. Hindi po yung magkakamag-anak na lahat pagpipilian from SK, Mayor, Governor, Vice Governor, Congressman, Congresswoman, at pati sa pinakamababang posisyon. Oo. Si Garcia Vincent, siguro panatilihin na lang sa hatol ng taong bayan ang pagboto. Ayun naman ang kanya. Ibigay na lang sa botante. Mercy Guerra, good morning. Opo, para mabigyan ng chance yung iba na may potensyal. Sino pa?
2: Sabi ni Guy Santos, sana po bigyan naman ng pagkakataon ng tao. Ay, yung binasa mo.
1: Opo.
2: Na buong pamilya ay dapat mamuno sa bansa. Tama.
1: Si Garcia Vincent, kahit ipatupad kasi ang political dynasty, ito yung paliwanag niya kung bakit ibigay na lang sa botante. Kung si political dynasty papatakbuhin o i-endorso niya ang malapit na kaibigan na hindi miyembro ng pamilya niya at baka yun din ang gugustuhin ng botante. Parang may ipapain. Pero parang puppet niya. Okay. Si Desiree Domingo, ang key disadvantages ng political dynasty, number one, okay, limits people's choice. Voters are forced to choose from the same families. No capable, honest leaders never get the chance. Talented, ordinary people are locked out. Pangalawa, sabi niya, power stays in few hands. Power becomes family business, not public service. They control government funds, projects, and decisions for their own benefit, not for the people. And it weakens checks and balances. Relatives in different positions protect each other. Yung pang-apat, aba, ang dami pala niya ditong in-itemize, is slow true progress. Promises are not kept. Number five, it breeds dependency. Yan, people feel they need to ask favors from the family. Eh, mautang na loob pa naman tayo, tama, no?
2: Bishop? Kaya nga talagang ano tayo, biktima tayo dito.
1: Diba? And pang-anim na binanggit niya dito, it's against fairness and justice. So, public office should be earned through ability and service at hindi daw dapat inherited like land or money. Alright. Katuwa naman yung mga kaagapay natin.
2: Salamat sa mga kaisipan na yan.
1: Oo. And ilang mga anunsyo lang po, kaagapay. Sa October 23, palagay po sa kalendaryo and pwede na rin magpa-register para sa Leadership Summit 360. Hatid po ito ng Family First Global at ng Pamilya Muna Pilipinas. Ang tema ay Resilient Leadership in an Age of Disruption, Faith, Family, AI, and Nation Building. October 23, 7 a.m. po ito dito sa Shangri-La the Fort sa BGC. Para sa pagpapatala at karagdagang impormasyon, visit lang po ang leadershipsummit360.org. And May bago din tayong program dito sa DZAS. Parating na, palanding na ang Your Captain Speaking. Ito, Bishop Ariel, ay sa pakikipagtulungan natin with Open Doors Philippines. Uh-huh. So, every Monday po yan, starting October 4 o'clock to 4:30. At tampok po dito ang mga storya ng mga persecuted Christians sa iba't ibang panig ng mundo. So, again, October 5 ang ating pilot broadcast dito sa DZAS. ZAS.
2: Wow, maganda yun. Talagang magkakaroon tayo ng kamalayan sa mga persecuted churches at mga bansang nakakaranas ng ganyan.
1: At mas ma-appreciate natin ang ating freedom naman dito sa Pilipinas para mag-express ng ating faith, di ba? At makapag-worship.
2: At mapanalangin natin talaga sila.
1: Yes.
2: Upang, kasi wala tayong, nagdadasal tayo na wala tayong nasa isip ng mga larawan. Pero pag makakapakinig tayo ng ganyan, we can be more detailed and focused sa prayer.
1: So abangan niyo po, Your Captain Speaking dito sa DZAS starting October 5 ng hapon. And
2: ngayon naman po, mabati ang mabuti, maitama ang mali, ma-inspire sa gawang kabati-bati kasama si Ma'am...
1: Si Sir Phil.
2: Si Sir, sorry. Phil Lagtapon.
8: At di ako kasiga-siga.
9: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
10: Magandang araw, kaagabay! Isang simpleng pagkakamali sa trabaho ang nauwi sa isang makabuluhang aral tungkol sa pamumuno at malasakit. Sa isang restaurant, pinagsabihan ng ilang staff matapos masira ang ilang pagkain at kagamitan. Karaniwan sa ganitong insidente ang pagpapabayad sa empleyado para sa nasirang produkto. Ngunit nang mag-abot ng pera ang mga staff, hindi ito tinanggap ng kanilang manager. Maya-maya, napansin itong umiiyak ang isa sa mga empleyado. Sa halip na muling pagalitan, nilapitan ito at niyakap. Lumalabas na kung ipapabayad sa empleyado ang mga nasirang produkto, maaari itong umabot sa katumbas ng isang linggong sahod. At sa halip na takot ang pairalin sa naging pagkakamali, ipinakita ang pag-unawa sa bigat ng epekto sa isang manggagawa. Kagapay, ang pagkakamali ay bahagi ng trabaho. Pero hindi kailangan maging dahilan para maranasan ng isang empleyado ang takot at trauma. Minsan, ang isang leader na marunong umunawa ay nakatutulong para maputol ang nakasanayang kultura ng pananakot sa workplace.
9: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
10: Isang simpleng paalala sa isang cafe ang nauwi sa sunod-sunod na negatibong reviews online. Ayon sa cafe, isang grupo ng nasa 20 customers ang mahigit 4 na oras nang nananatili sa lugar. Dahil metao at limitado ang seating capacity, nagpaalala ang management tungkol sa paggamit ng mesa para mabigyan din ng pwesto ang ibang customers. Matapos ang kanilang pagbisita, ilang negatibong reviews ang lumabas online, kabilang ang reklamo tungkol sa serbisyo at mga order. Nilinaw naman ng cafe na mayroon silang CCTV na nagpapakitang naibigay ang mga order. Dahil naging viral ang issue, maraming netizen ang nagbigay ng suporta sa cafe. Kalaunan, humingi ng paumanhin ng grupo at hiniling sa kanilang members na burahin ang mga reviews. Tandaan nating kaagapay na bago mag-post dahil sa galit, alamin muna ang buong kwento. Ang isang review ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa isang maliit na negosyo. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Phil Lagtapon.
11: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Chris Agno de la Cruz. Tinatayang 50 taong gulang, natagpuan siyang pag-alagala sa kalsada ng EDSA at mayroong kapansanan sa pag-iisip. Panawagan rin sa magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Jonjon Lipio, 48 taong gulang, nakita siyang pag-alagala ng MMDA at isang mentally challenged. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD-NCR, Jose Fabella Center, Mandaluyong City at hanapin si Rosalie Lodor o tumawag sa numerong 8942-2175-0963-717-0613.
1: Time check natin, 7:53 ng umaga. Alam mo ba, Bishop, ang dami rin sumasagot sa ating QOTD sa ating YouTube channel. Basahin ko lang yung iba. Sabi ni Marie Martin, tama po, bawasan o limitahan o palakasin para mabigyan ng chance ang taong nararapat o deserve sa pwesto ng trabahong iyon. God bless po sa lahat. Si Jeneline, ako po'y aliw na aliw. Araw-araw kasama kayo, ONP, sa Team Positive. Salamat po. Si Diana, the limitation should be up to the fourth degree of affinity or consanguinity. Provision ng dapat isa should be the template. Yun ang kanyang opinion.
2: Mm-hmm. Sabi ni Abigail Kwon, yes po, should have limitations. Yes to a proper anti-dynasty law.
1: Mm-hmm.
2: This is to prevent concentration of power within one family to give other candidates a fairer chance, promote mm-hmm. equal access to public service, and give voters more diverse choices. Most importantly mm-hmm. for me, to reduce risks of patronage and conflicts of interest.
1: Mm-hmm. Oh,
2: galing ng estudyante ko.
1: Mataas ang grade. Si Aqua, sabi niya, not advisable because they concentrate power in a few families, weaken democracy, and perpetuate poverty and corruption.
2: Mm.
1: While they can provide, wait lang ha, natakpan, continuity and stability, the overwhelming evidence shows they erode competition and hinder inclusive development.
2: Yeah.
1: Meron pang opinion dito, si Tito Martinez.
2: Yes, mula to sa Quezon. Ano?
1: Basahin mo,
2: good morning Bishop. Po, Bishop, at sa lahat. Mas maganda po na isa lang member ng family ang namumuno mm-hmm. sa pamahalaan dahil nagiging greedy na sa kapangyarihan kapag palimitahan na at parang sila na ang may-ari ng bayan.
1: Mm-hmm.
2: Dahil parang wala nang karapatan ng iba na mamuno. Mula po ito sa Quezon, Real.
1: Alright.
2: Oh, magkikita tayo mamaya, Tito.
1: Maglo-long drive kayo. Si Alma Siga, kung ano ang sinabi ng SC, yun ang sundin.
2: Oh,
1: yan ang
2: tama.
1: Para kayo, Alma. O sige po, pag-usapan po natin itong ating paksa. Sobrang tagal naman. Nagpaalala na nga po ang SC sa ating kongreso na pagtibayin na ang batas kontra political dynasties.
12: Pag-usapan natin.
1: Kaagapay, mistulang, nainip na ang Korte Suprema sa sobrang tagal. Kasi naman, 39 years na ang lumipas, naghihintay pa rin tayo para makapagpanday ang ating Kongreso ng batas laban sa political dynasties. Inatasan po kamakailan ng Supreme Court ang ating Kongreso na bilisan na at tratuhin ng may urgency ang pagpapatibay ng nararapat na anti-political dynasty law. Para sa SC, maituturing na grave abuse of discretion ang kabiguan ng Kongreso na magsabatas ng pagbabawal sa concentration ng kapangyarihang politikal sa loob lamang ng iisang pamilya. Isang bersyon ng panukala ang actually lumusot na sa Kamara. Pero hanggang second degree lamang ng kamag-anak ang pinagbabawalan na magkasabay na tumakbo o humawak ng posisyon sa gobyerno. Sa kupon ng second degree of affinity ang mga magulang, anak, kapatid, apo at biyanan. Kumpara sa House version, second degree din ang nakapaloob sa version ng Senado. Pero tahasa namang pagbabawalan yung succession o yung agarang pag-upo ng magkamag-anak para maiwasan ang pasa-pasa ng pwesto. Ito rin yung paraan nila, di ba? Para naman sa ilang civil society groups, gaya ng panawagan ng Supreme Court, dapat hanggang fourth degree of consanguinity ang masaklaw ng pagtitibaying anti-political dynasty law. Hinga natin ang pananaw dito, ang dapat isa lang People's Initiative Movement. Kasama natin, Bishop, via Zoom, ang kanilang tagapagsalita, si Attorney Irene Aguila. Magandang umaga po, Attorney.
12: Magandang umaga, Miss Heidi. Magandang umaga po, Bishop. At magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood po.
2: Good morning po.
1: And kunin lang siguro namin, ma'am, ano yung naging kagyat na reaksyon po ninyo nang eto na nga mismo ang atin pong Korte Suprema ang nangalampag ano, sa atin pong Kongreso na meron silang mandatory constitutional duty para nga po pagtibayin na after 39 years ang isang anti-political dynasty law dito sa Pilipinas.
13: So, syempre po ay sa isang banda nagagalak po tayo no na kinalampag nga gaya ng sinabi niyo Ms. Heidi no ng Korte Suprema ang ating Kongreso na tila dismayadong-dismayado na hindi lamang tayo kundi pati ang Korte Suprema na nag-aantay 39 years na patagal na no, no? Kumbaga ilang taon na lang magsi-senior citizen na yon. 'Di ba? Napakatagal na po wala pa po yung ating genuine anti-political dynasty bill. Mm-hmm. At ang kagandahan din dito sinabi rin suggest din ang ating Korte Suprema ng mga basic na kinakailangang nakapaloob sa isang genuine anti-political dynasty bill. Pero syempre sa isang banda nakakalungkot kasi kinakailangan pa talagang sabihin yon ng Korte Suprema na hindi ginampanan ng Kongreso ang kanyang tungkulin sa loob ng 39 years. Mm-hmm. So sa tingin ko isa po itong pagtataksil sa kanyang mandato na nakapaloob sa saligang batas. Syempre nakakalungkot na makikita mo yon na talagang sinasabi ng Kongreso na teka lang, meron kayong napakalaking pagkukulang sa taong bayan. Pero ito na nga tayo, so inaasahan natin kung hindi man maipasa ang genuine anti-political dynasty bill ay patuloy na pong lalakas ang ating boses, ang ating demand para magkaroon tayo ng genuine anti-political dynasty. Kung hindi gagawin ng Kongreso, tayo mismo ang gagawa.
2: Attorney Erin, ang inyong opinion po ba ay yung sinasabi ng Supreme Court na hanggang fourth degree at o yung nakasala ngayon? Ano po ba ang pinakamainam sa inyong tingin?
13: Nako Bishop, alam niyo po dahil sa kalawakan ng problema at dahil po sa kalaliman ng problema ng dinastiya, hindi na ata sapat yung 2 degrees. Ibig sabihin yung mag-ama lang, kasi kung titignan po natin ang Kongreso natin, ang Senado, no, ang bababang kapulungan at ang Senado, halos 80% ng nandyan ay membro ng iisang angkan. So alam naman po natin kung maluba ang problema, kinakailangan mas matindi ang solusyon. Siguro kung iilan lang yan, iilang pamilya lang, hindi ganun kagrabe, pwede siguro yung 2 degrees, pero ngayon hanggang pinsan, tito, tita, pamangkin, great-grandfather, nandyan. So napakalala na po ng problema. So sa tingin namin, nothing less than 4%. Ay, fourth degree. At gaya na po ang sinabi ng Korte Suprema, hindi naman po unusual itong fourth degree na prohibition. Napakarami pong batas at napakarami pong regulasyon kung saan sinasabing pagdating sa relationships, ang mainam na para mag-prevent tayo ng concentration of power, para ma-prevent ang conflict, ay at least fourth degree.
2: So hanggang saan po yung fourth degree?
13: Siguro po para mas mainam po, mas klaro pa po maintindihan, ang example po ng fourth degree ay pinsan. Pinsang buo. So yan po ay isang example, no? So yung anak ng kapatid ng tatay mo, yan po ang ating pinsang buo. Yan po ay dapat bawal po. Kung bawal po kayong magsabay, yan po ay isang example, no? Mm-hmm. Or yung kapatid ng lolo mo at ikaw, dapat hindi rin pong magsama. So at akala natin medyo malayo, pero kung titignan po natin ang membership ng ating mababang kapulungan, napakarami pong ganun ang situation. At yun po sa amin rin po ay hindi lamang saklaw nito ay ordinaryo mga position, pati po party list. Kasi alam naman po natin, sa party list nagiging extension po ng pamilya, umaapot doon ng fourth degree. So para po talaga mabigyan ng pagkakataon ng mas maraming Pilipino, nais po nating palawakin ang prohibition.
1: Pero attorney, ano, lagyan natin ng basihan itong ating pinag-uusapan. Ito po bang parang pagsalungat natin nga sa existence at pamamayagpag ng mga political dynasties, ay suportado ba ito ng mga pag-aaral? Meron ba tayo mga scientific basis para sabihin hindi talaga ito nakakabuti sa ating mga lugar or sa ating mga komunidad or sa ating bayan as a whole?
2: Mm-hmm.
13: Nako, Miss Heidi, napakarami na pong pagsusuri, no? Maraming mga pagsusuri at pag-aaral na lumabas na sinasabi kung saan namamayagpag ang political dynasties. May iba pa dyan, more than 100 years, no? Mm-hmm. Ayun pa rin ang mga pinakamahihirap na lugar sa Pilipinas.
2: Uh-huh.
13: So iisipin natin kung talagang maayos o mabuti para sa isang lugar ang political dynasty, edi dapat umaasenso ang isang lugar, pero taliwas dyan eh. Napakamahihirap ng mga lugar, kulang ang serbisyo publiko, walang mga magagandang ospital sa lugar, kinakailangan umasa sa ayuda, umasa sa paghingi ng scholarship, humingi sa dole out. So kung talagang mahusay para sa lipunan ang political dynasties, dapat walang ganon. Kaso nga, dahil sa concentration of power, pati yung pagmamayari ng lupain sa isang lugar kung saan namamayagpag ang political dynasties, makikita natin ay concentrated ito sa iilang pamilya lamang. So hindi ito mahusay, hindi lamang sa usaping political, kundi